0: Pagdumadyo kay kung doon na siya kauban, pwede man magsabot-sabot nga love, ikaw sa may kuan bantay karon ha kay mutag pilaw ko gamay. Pukawa lang ko after one
1: ay,
0: hour.
1: Ay wala kay duha man mi kabuok akong anak ga, bantay man sa among baligya.
0: Ano siya pa na kadlawon baligya na mo?
1: Alas dos may mangmata na mi kay magpreparar na mi sa among lutuonon.
0: Lagi. So anong panahon na ka, may kauban kas pagluto imong anak?
1: Ha?
0: Anong panahon na alas dos kadlawon kay gapamalig di pa man tali mo gapamaligya panas kadlawon galuto pa mo panas kadlawon.
1: Kuan magdisipline mi og kuan alas 5.
0: Lagi o. Unsa mang oras siya ka nakatulog di ay?
1: May mga sukit mo anig alas 4 sa kadlawon.
0: Ah, okay.
1: Kuan magsayo mi og luto.
0: Mm, pero pag sugod luto may kauban giga imong anak.
1: Oh. Mm. Kuan nasunog ni kay kuan man kanang natulog manggugo karon ang buntag.
0: Lagi ang imong anak wa kabantay tulog sa imong anak?
1: Wala kay gabantay man dito sa gawa sa among baligya.
0: Ah, kay anong oras
1: pag mata na ako kay kuan naman kaayo og aso naman kaayo among kusina dayon na anay gasikik piti-piti nay gabuto-buto.
0: Oo, kay natulog ka sa orasa di pag natulog.
1: Nalimtan lang yun na kung palong ang stove.
0: Ah, okay. Karong magong panahon magulang, hindi mahimong nga tulog-tulugan na ito pag magluto ta.
2: Oh.
0: Kaya makaangin ta sa, di lang ato balay masuno, makaangin sabta sa uban ka mga, sa itong mga silingan. So, muna nga,
2: kung ikaw
0: galuto ka, katulgon ka, may kauban ka, ipabanta siya nimo.
2: O dili yun, madala magdamdun, ayaw lang sa pagluto. Katulog lang sa.
0: Oo, kay mas may pa makatulog ta kaysa mga sunugan ta.
2: Oo. Oh.
0: Oh, bahala gua sa tayhalin.
2: Oh, bahala din.
0: Oh. Anyway, salamat kay madam. Thank you, ma'am. Sa imong panahon.
1: Sige, salamat, sir.
0: Magno manji.
1: Okay, salamat kay ma'am. Ma'am, sige, kompleto gina to pangalan. Pulkeria Andag.
0: Purpiria.
1: Purpiria Andag Magno Manji, no? Ang atong nahinabi karon. Adin.
0: Purpiria Amdag.
1: Oo. Pulkeria. Keria.
0: Amdag.
1: Oh yes, Magnum June. So, dinhi no basin may bungkod mo Magnum June nga medyo gid kaning hinay inyo signal dinhi nga area man ba?
3: Hinay.
0: Murag salip des bukid siguro malasag. Adi, tama malasag.
1: Tayo. Dinhi medyo apikihon og kaning signal Magnum June. Kumuing ka kaning kawilihan Magnum June. Pwede na siya agi on view direkta di ay sa merkado.
0: Kung siya kawilihan.
1: Oh, zone 2 kawilihan ang
0: kawilihan. So, okay.
1: Ikan ka sa kaning highway, liko ka sulod pa ingon dinis merkado, pasaka ka lugar pa ingon FS Kataniko, pero di pa ka kaabot dito kanto sa kaning anay paliko pa FS Kataniko magdumjon. So, may mga kung lagi po siya nga pila lang ka mga metro sa ikan sa merkado magdumjon, straight lang nimo, na din po din ang ilaha po nga Pinoyanan, ito na nagyapon po sa dalan.
0: Wala pa na magkabot sa Villa Flora? Wala pa?
1: Wala pa man ikabot
0: Villa pa.
1: Flora, mamba?
3: Wala pa. Layo
0: lang
3: pa ang
0: Villaflora.
1: Oh, noon
0: pa.
1: Oh. Okay. Kung sa slaughterhouse, doon lang yapon siya po magdumdun. Kung ikan ka slaughterhouse, liko lang dayin ka. So, din hina dayin po. So, karon okay. Ang maong sedente po magdumdun. Ano may ang ikabalakan? Ano po yung mga members pamilya po din hipon, no? Yung mga inday, nagahimo na po sa pag, ano mo, kasi kaso din hi, sa ila pa din po nga mga kapitangan, no? Pahihipos po magdumdun. So, ikan din hiyan sa itong lokasyon ka ba na ito? Magdum Hunter 13, Riza Cruz. Magdum Hunter 18, Rudy Katapang. Kinis Magdum Hunter 20, Angie Alasado. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
0: Salamat, Magno Manjal Sado. Gikan sa sityo kawilihan, Barangay Kugban, Kangiduro, doon sa slaughterhouse, doon ay gamay lang ang sunog. Gamay nga sunog. In fact, why di maka-estimate ang Tagias Balay kung unsay cost of damage kagidulo sa nasgutan nga gamay nga sunog. Nagluto siya glumpya, nakatulogan, nakalimtan niya. Murabag, dilutuyo siya nga matulog, magdumailin. Kundili, muna katagpilaw siya ba? Unintentionally, nakatagpilaw siya. Unya hangtod na wa magkamata. O netabon na nun ang gamay nga sunog. Kaya sa mga nagtuwa, tapos gawas, nagbantay sa ilang baligya nga lumpia.
2: Mm-hmm.
0: Lumpia magdumailin. Ano sa may kasagaran ito ng lumpia?
2: Usay isagol?
0: Sa
2: sugol? Depende magdumjon. Ay pwede nga gulay lang.
0: Aha.
2: Putoson man na siya katong lumpia wrapper. Pwede po o katong na may mga Shanghai, kang karne ang sagol magnumjun. Pwede po nga giniling, sagulag
0: okay.
2: Mga carrots, mga patatas, ang uban po sa yuti ang isagol, mga panakot.
0: Pwede siya ka ng mga gaganong galang ko sa mga batanon, ka ng mga mahilig sa mga diet ba? Ka ng mga veggies?

0: ridges.
1: Mga gulay.
0: Ridges.
1: Mga gulay. Gulay.
0: Pwede rin sa gulay ra tanan.
1: Pwede gulay tanan imong ibutang okay. Anang tawgi.
0: Tawgi. Tawgi kanang tawgi mo manang murag
1: kanang
0: nigtubo na.
1: Oh, bean liso. Sprout oh kana. Kanang ipatubo liso sa. Oh.
0: Tawgi. Tawgi na tawgi.
1: Oh, tawgi.
0: Tawgi nga og maduga na sa tubig.
1: Motubo man ta sa mag.
0: Tubo yung murag baho man ni maho.
1: Pugasan man sa naluto.
0: Sa itong pagparayon sa itong mga balita, balik ko na mo mga igsuon nga karon ang Domingo, ang atong bayan ng Magnum Blood Dating Mission, ang unang 1,000 kataong makuhan og dugo, magkadawat og napulo ka kilong bugas, usa ka food pack, usa ka bayan ng Magnum T-shirt, doon na pa raffle nga among ipahigayon para sa electro kettles, rice cookers, dish pans, thermos o guban pa. Unya, ang pinakaunang 300 ka mga tao, doon na pag-i 100 pesos pangpliti pagpauli. Additional na or dugang na sila madawat nga napulo ka kilong bugas, food pack o bending Magnum T-shirt. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao ng mukhang dugo, magkadawat sab og tag 5 kilos rice. Doon na pa i-rapple coupon para sa nasgutan ng mga items. Unya, dayon balik ko na mo nga koronan ng adlaw Domingo Mayo de Shati alas sa buntag sa Lemkit Kaatrium. Dugtong nini, marami ta si Kapitan Blanche Padla, ang kapitan sa Barangay Karituan Kaganduro. Kapitan, Kuya, Blanche Padla, may buntag.
2: Maayong buntag kaninyo, Kuya Magnum June, Magnum Aileen, o sa tanan mga tigpaminaw sa Magnum Radio.
0: May buntag, Kuya. Kuya, pwede ba yung mamaraig di mo nga basig na kay mga himsog mga panglawas na mga residente nga pwede mag-donate og dugo. Pwede ba kang magkapadalag, pipila ka mga blood donors para nga magkatabang ta sa ato isig katao, bisag pinagi lang sa pag-donate sa atong dugo. Kuya.
2: Kuya John, pipila naman ka si Man na, na gakadunggan ako nga na ay blood donation na gina-sponsor sa Magnum Radio. Naanak ko yung mga gipang sultian, gihimo nga lakang, isip lugar na suporta sa Magnum Radio. Akong gi-invite, akong gi-istoryahan ang mga residente nato, atong mga workers sa barangay. Mm-hmm. Apil na ang kaning mga fraternities. Uh-huh. Ato maning gi-organize, Kuya John, ang tanan nga mga fraternities and sororities din sa barangay kanituan gi-organize nato nga ang among grupo ani gitawag na kanituan United Fraternities and Sororities. So dito nako gi-course through ang pag-invite sa mga nagkalain-lain nga mga fraternity nga naa dinhi sa barangay kanituan labi na sa Kalaanan. Kay nasayod man kita nga ang mga membro niini mga batan-on mga hinsog pa Kuya John Magnum Aileen. So nagisgot na sad mi ani pipila ka adlaw ako silang gisultian ang tanan nga mga presidente sa mga nagkalain-lain nga fraternities nga pwede nato nga i-invite para karong Domingo. So naay akong istorya na ang Alpakaparo ang akro na gipangluhan ni nila ni Bro Gistoni ug Mangi na pod Kuya June ang Gama Sigmasay kaning Gamans na ang ila presidente pod akong na istorya si Kuya Gistoni Makahilos niya na pod ang Beta Sigma Epsilon Sigma kaning Beta Upsilon nga si Bro Lycans at Ilurin. Nga ang Sigma Epsilon pod Sigma nga atong gisultian pod si Kuya Angelo bahala. So nagpadayon mi og nag-connect para nga makahatag og update sila gahapon pa ni hangtod karon ya sa taman siguro Biyernes Kuya John makahatag din mi og pipila or kinsa magvoluntaryo nga mag-anha niya para mag-donate og dugo.
0: Okay. Kuya, salamat kayo sa mong effort ha nga nangkamot gyud ka makatabang di lang nga makatabang para magbalamposo na isgot ang proyekto but at the same time labaw sa tanan makatabang sa mga pasyente nga nagkinalan og gabunong dugo pinagis pagpadala og mga blood donors karong adlaw nga Domingo. Salamat kuya.
2: Yes, Kuya John, na-istorya po nato ang atong barangay emergency response team, visit na itong team, nagipanguluan ni Kuya Russell Bacaro, na naagay makahatag makadonar. Kaya nasayod man kita, na kung kita makadonar ta og dugo, makaboost man ni sa atong kaugalingon, na makatapang ta, makahatag ta, kay isa man siya sa mga pinaka-importante kayo na makasave ta o kinabuhi, labi na huwag naasa itong mga pandisgrasya. Kaya, membro po ko ni Kuya Jun sa una, sa bata-bata makita, sa Philippine Red Cross, nga na ako'y donors membership card.
0: Uh-huh.
2: So, ako na hinungduman, mga year 2013 siguro ni akong membership, pero medyo na-busy man, so wala na ako na na-update o na-activate ang paghatag sa pagdonar sa dugo.
0: Makita na ko sa imong gwapong harugway, Kuya. Klaro kayo nga healthy ang imong panglawas. Makita man siguro
2: sa Ginoo, Kuya Magnum Jun. Pasalamat ta sa labing magagahom nga gitagaan ta o maayo ang panglawas. Kaya tungkol po, magmalipayon na po kita nga maka-share po sa atong mga kaigsunan, labi na kaning paghatag lagi sa donasyon sa dugo, kay dili lang kani siya sa kaning makatabang ta para sa health na kanang aspeto. Pinaka-importante gid ani ang kanig yung makahatag kita o dugang sumpay kinabuhi, kay kani man gyud ang pinaka-importante yung kayo sa pagdonar sa dugo sa atong mga kaigsunan.
0: Okay, Kuya Lunchpad na sa barangay Kapitan sa Barangay Kandituan kay Ginoo. Kuya, salamat kayo.
2: Dagan salamat po sa kanimo ang Kuya Magdum Jun ug ang Magdum Aileen ug sa tanang tigpaminaw. God bless.
0: Same to you, Kuya. Oras alas 8:12 para ito sa atong mga balita karon sa atong Magdum National. Nagtuo si Sir Ronald Bato de la Rosa ngayon siyang suportahan sa administrasyon ni Presidente Marcos. Labi na karon nga dunay arrest warrant bato kaniya ang International Criminal Court kun ICC. Mato de la Rosa nga husto siyang nagservisyo sa katawhan ug way rason nga siya basta-basta na lamang itugyan ngadto sa mga langyaw.
3: Wala naman siguro imposible at the end of the day, I am a Filipino. President Marcos is a Filipino. He is our president. I think I deserve some support coming from this government. Dahil trabaho mo talaga ng gobyerno yan, naputiktahan yung kanyang mga citizen. And hindi lang po ako nakiusap sa kanya dahil hindi lang ito para sa akin, para sa lahat ng Pilipino ito na masasadlak sa the same situation na kinaroroonan ko ngayon. We deserve the support of this government. Eh, yung ginagawa nga natin pag meron tayong kababayan na nagka-problema sa abroad, binibigyan natin ng legal assistance at kinakiusap natin yung ibang kwan na ibang bansa o ibang entity na pauwiin sa atin. Eh ngayon, ako na nagsilbi ng tapat sa ating bansa at ating lipunan, ibibigay na lang ninyo doon. O yun lang pag-iusap po kay Pangulong Marcos. Filipino po ako, Mr. President. I am a Filipino. I deserve your support. Pag-iusap po lang yan. Sana.
0: Problema lagi, hindi ba silang parang partido? Kontraman siya. Magka-kontraman ilang kampo. Nabati ninyo mga aksyon pamayag kanto ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Gitawag ni Cavite, 4th District Congressman Kiko Barzaga, nga bagong bayani sa Pilipinas, si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini ang payag sa kongresista, human siya miduyog sa mga tig-suporta sa senador nga nagtapok gawas sa Senado aron babagan ang posibleng pag-aresto niini. Mato ni Barzaga nga dili usab ang iyang mahitabo sa senador ang nahitabo kaniadto kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte kinsa giaristo sa International Criminal Court kun ICC.
4: You are the Philippines' new hero. Thank you. God bless. I'd like to congratulate Senator Bato on his return to Senate, and I'd also like to congratulate whoever senators are still here. Nagsusuporta din ako sa naging protest rally namin dito. We would not allow what happened to former President Duterte to happen here again. We are showing our support in the small ways that we can. Thank you all for your support. Hopefully, mas dadami pa yung dadaan dito. Ang saya dito, there's plenty of music, plenty of people who have the same views, and gusto talaga natin maayos ang mga problema ng ating bansa.
1: Ang pamahayag ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga.
0: Walay kalipay ni Sir Luis Ontiveros nga nahimong katawanan sa social media ng imahe sa Senado. Kinaman, may katang video ni Sir Ronald Bato de la Rosa nga gilakag sa maturdan o nadasmagpasagdan atol sa pag serve sa Warren Duparest gikan sa ICC. Mato sa Antiveros nga ang katawanan karon nga imahi sa Senado. Diri mao nga imahi ang angayang makita sa katawhang Pilipino.
5: Ang naririnig at nababasa natin online, pinagtatawanan yung mga eksenang paghahabol sa hagdan, other such scenes na nag-unfold. Hindi po yan yung mga eksena na deserve ng ating mga kababayan. So, sa panig ko naman, sa panig ng bagong minorya, magpapatuloy po ako at magpapatuloy po kami pagsulong ng mga panukala na para talaga sa mga tao, pag-iimbestiga, pag-alam ng katotohanan at pag-rekomenda ng pagwawasto sa pamamagitan na aming mga resolution in a few months, pagbubuo muli ng mas transparent at accountable na budget. At syempre ngayon, pinaka-urgent na concern ko po at namin ay talagang makita ng malinaw ng taong bayan na tutupad kami sa aming constitutional duty.
0: Ang inyo na bati, mao si Senator Risa Hontiveros.
1: Giklaro ni kani Senador Antonio Trillanes IV nga mga kawani mismo Senador De La Rosa ang naglakag kaniya og dili ang ahente sa National Bureau of Investigation kan NBI. Matod ni Trillanes nga wala untay mahitabong paglakag sulod sa Senado kung wala lamang midagan ang senador sa dihang gipabalo kalabot sa arrest warrant.
6: Nilapitan nila si Bato, ni-informahan nga siya na may isa-serve na warrant. Tapos itong si Bato ay nambuli doon sa mga arresting officers, tapos nagmaniobra para makatakbo siya papaloob. At yung mga humahabol sa kanyang mga tao, actually mga staff niya, hindi yung mga NBI na sinasabi nila. Kailangan may correct din yung impression na yun. Hindi po ako privy doon sa coordination ng NBI at saka ng Sergeant at Arms, pero hindi naman po makakapesto yung mga NBI agents doon kung wala silang prior coordination. Ano lang po yan? Yung pagseserve ng valid warrant of arrest, mandato yan ng mga law enforcers.
1: Ang pamahayag ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV.
0: Gipasabot ni kanhi Senator Franklin Rilon nga why tataw nga nakalatid sa balaod nga doon ay gahuma ang Senado nga panlipdan ay kustodiya ang mga senador nga gitak ng aristohon. Mato ni Drilon nga kinanglang sabtunusab sa Senado nga sila dunay obligasyon nga di babaga ng pag-serve sa warrant of arrest.
7: Technically, there is no such thing as, I hear, protective custody. I am not aware of any legal definition of a protective custody. But having said that, the issue is really the arrest of Bato pursuant to the ICC warrant of arrest, the International Criminal Court. There is no local court which issued a warrant of arrest. There is no criminal case there. But the argument is the service of the warrant of the ICC is part of our international treaty obligation. We were members of the Rome Statute. It imposed the obligation upon member states that they should comply with the issuances of the International Criminal Court. So that is where the bone of contention is. Two sides, one saying that, no, we do not recognize the warrant of arrest issued by the ICC because that is outside of the jurisdiction. We have our own courts. We have our own warrants issued. On the other hand, the other side says that the service of the warrant on Bato is part of the obligation of a sovereign state like us.
0: Ang inyo nabati mao si kanhi Senator Franklin Drilon.
1: Gipasabot ni political analyst Professor Ronald Yamas nga wala iyong rason aron di ma-aresto si Senador De La Rosa pinagi sa pagawas nga arrest warrant sa ICC. Matod ni Yamas nga mismong Korte Suprema na kaniadto miklaro nga dunay jurisdiction ang mga hukmanan dinhi sa Pilipinas. Gipasabot sab ni Yamas nga masikop ang bisan kinsa ang senador, bisan pa man nagsesyon ang Senado kung galing ang iyang kaso dunay gitakdang pagkabilanggo nga kapig-unom ka mga tuig.
8: May decision na yan yung Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, may jurisdiction sa atin ang ICC. Hindi totoo na walang jurisdiction. Unanimous yun, ng ating sariling Supreme Court. Kaya wala namang hindrance. Ang sinasabi lang, kung yung kaso ay less than 6 years yung parusa, while in session, hindi pwedeng galawin. While in session. Pero kung mahigit 6 taon yung parusa, katulad dito sa crimes against humanity, walang legal impediment para siya hulihin. Kaya hindi ako magugulat kung this week or next week, pero yung more than 6 years yung parusa. Right in session ka, pwede kang hulihin. Ang sinasabi ko, walang legal impediment.
1: Ang pamahayag ni political analyst Professor Ronald Yamas.
0: Gipasalig ni Senate President Alan Peter Cayetano nga gilayon silang mag-convene isip impeachment court kung ugaling madawat na sa ingpit ang impeachment case batok ang BP Sara Duterte gikan sa kamara. Matod ni Cayetano nga wow sa igong rason armalangan pagpagtuki sa impeachment batok sa Vice Presidente.
9: Agad-agad, under the circumstance. Remember, iba circumstance noon, may election, palabas yung 12 senators and everything. Ngayon, everyone agrees yung pagko-convene. So ang question lang yung actual trial kasi may process. So what I ask the secretariat to do is simple. Kunin niyo lahat ng presidents, lahat na nangyari nung ano. Kung consistent lahat, ipropose ko, sundin na lang natin yun. Siyempre, each vote counts sa mga bill, sa mga resolution, sa impeachment, di ba? Pero just removing him will not change the Senate president. But baka kasi ang tinitignan nila yung sinatawag na parang sa media din, di ba, na may epektong takot. So baka yung iba, yung chilling effect kung tawagin. But at I don't think that will happen kasi ngayon, lahat ng takot, takot na. Mm-hmm. Lahat ng hindi takot, wala ka nang magagawa para matakutin pa eh. Okay. People have already made up their mind.
0: Inyo nabati si Senate President Alan Peter Cayetano. Karon sa Tumagum International sa United Kingdom nagdumili. Si United Kingdom kung UK Prime Minister Keir Starmer nga mo kanaog sa pwesto. Kinibisan pa nga dunay 80 ka mga miyembro sa Labour Party nga iyang gipanguluhan ang nanawagan nga siya muluwat na sa pwesto. Matod Starmer nga dili siya magpada sa pressure nga ito kaniya o gipadayon ang pagpangulo sa mong nasod. Gingong ang mga panawagan nagsubikad sa dili mayong performance sa partido. Atol sa eleksyon ning buwan sa Mayo, diin 1,500 ka mga council seats ang nawagtang sa partido. Samtang nawausab sa posto ang Labour Party sa Wales Region.
1: Sa Venezuela, gipamugos ni Venezuelan Acting President Delcy Rodriguez nga wala sila planong maimong ika-51 nga estado sa Amerika. Kinuhuman unang miingon si US President Donald Trump nga seryoso siya sa planong himong kabahin sa Estados Unidos ang Venezuela. Matod ni Rodriguez nga magpadayon siya sa pagpanalipod sa ilang nasud, ilibina sa ilang integridad o soberanya. Og namugos nga dili kolonya ang Venezuela. Sa pagkakaroon, wala pa itubag si Trump o ang White House kalabot ni ini.
0: Karon sa tumagdong business, nanawagan sa Philippine Exporters Confederation Incorporated kung PhilExport President Sergio Ortiz Luis Jr. ngadto sa gobyerno nga unta tutukan ang sitwasyon sa mga negosyante sa nasod. Mato ni Luis nga parayon karong nagantos ang sektor sa negosyo tungod sa epekto sa krisis sa nagparayong gubat sa tungatungang sidakan.
10: Napakaraming dating problema, challenges, pati yung itong Iran war, wala ng tourism, yung future rat sa 2026, malabo-malabo, lahat buwabagsak na. Fortunately, yung export to 2025 tumaas, tsaka yung first quarter. Pero because of this, worried kami na baka mamaya mag-reverse yun, pahirap na pahirap, patas ang gastos at dahil nga sa fuel cost.
0: Ang inyo nabati mao si PhilExport President Sergio Ortiz Luis Jr.
1: Bukas na ang registration alang sa Ipagayang Job Fair 2026, bayanihan para sa balikbayang manggagawa karong Mayo 19 ng tuiga Martes, sugod sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Kinihimuon sa City Hall Quadrangle, City Hall Compound ng Syudad. Ang maong job fair kabahin sa inisyatiba sa Department of Migrant Workers kung DMW nga tumong hatagan og trabaho ang mga overseas Filipino worker kung OFW. Bukas kinialan sa tanang mga aplikasyon kundi doon ay 40 ka mga kumpanya o maahensyang usalmot. Aron magtanyag trabaho, alang ni atong buot magparehistro, iscan ang QR code nga makita sa opisyal nga Facebook page sa Peso Cagayan de Oro. Samtang sa itong foreign exchange rate, misakaw 42 centavos ang balor sa securities dollar batok sa peso, nga naasa sa 60 pesos o 96 centavos sa pagsira sa trading kagahapon, kung itandi sa 60 pesos o 54 centavos sa pagsira sa trading ni atong milabay simana, at noong Biyernes. Sa nagparang tensyon sa tungatungang sidakan, ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil ang nasa $100.70 per barrel. Kinimisaka og 3.20% kung itandi sa daan ining presyo nga nasa $97.50 per barrel. Sa paranasab na itong monitoring sa mga gasoline station din sa Cagayan de Oro, diya sa Michelle J.R. Bora, inland diesel 80 pesos and 40 centavos ang matag litro, regular gasoline 74 and 50 ang matag litro. Petron J. Arbor Extension Diesel, 76.20 per liter. Regular gasoline, 79.20 per liter. Jetty Osmeña Diesel, 82 pesos ang matag litro. Regular gasoline, 85.60 per liter. Blue Energy Osmeña Diesel, 77.43 per liter. Regular gasoline, 81.97 per liter. Velox Osmeña Diesel, 74.43 per liter. Regular gasoline, 81.97 per liter. CLGR Borja Extension, ang ilang diesel, 68 ang matag litro. Regular gasoline, 80.68 ang matag litro.
0: Karon Chato Magnum Sports, natapos ng kampanya ni Pinay Tinistar, Alex Yala, o American partner niya si Haley Baptist sa nagparayong Italian Open. Kailman sila pildiha nila ni Taylor Townsend o Katerina Siniakupa sa doubles tournament. Sa score nga 6-2, 6-1. Ginaminahan nilang Townsend o Siniakupa ang opening game sa torneo kinsa managsamang mga two-time Grand Slam champions. Misulay pagkontrol sa unang set silang Yala o Baptist apan pagkas gapon ang ilang pagparingkamot. So samang pattern na gapon ang namatik din sa kaduang set, ugwa na makabawi pa ang Pinay o American player. Isaran nga ang 30 anyos nga si Baptist, misak mitnaog 15 ka mga doubles titles sa iyang tibuok karira sa tennis.
1: Pabilin pang bukas ang registration alas sa pagayong Eagles Week Fun Run. Karong Hunyo 21, ning tuiga sa kiosko kagawasan Divisoria ni Syarad. Itanyag sa mga Fun Run for a Cause ang kategoryang 10K, 5K o 3K o kinibukas alas sa tanang mahiligon. Sa fitness o pag-ehersisyo, pinagi sa pagdagan. Ang kitaon sa mga kalihukan maupaingon na ngadto sa House of Hope Foundation. Alam niya itong buot magparehistro, pwede ka mong kining himuon online. Pinagi sa pag-access sa link nga makita sa official nga Facebook page sa Eagles Week Fun Run o kahadalikyat sa Rio de Oro Boulevard punto do JR Borja Entrance aron magrehistro. Sugod alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi.
0: Sa atong Magnum Opinion o Bansa Balita Opinion, sulay nga pagpusas ka sa NBI kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Una, nagbungag kagubot sa Senado. De la Rosa nakahilak ug sa iyang pagmahay uban ang kasuko. Senator de la Rosa sa iyang kinomo nagkapamundak. Uman sa mga pangitabo, nagkalilain ug nagkagabanging opinion ang atong mabati. Si Senator de la Rosa nagpabating pagmahay ug kasubo kay feeling niyang giluiban siya ni Senator Vicente Tito Soto III apan di pa niya makakusab kinigilayon sa kanis Senate President.
11: Hindi ako plastic. Hindi mo sabi ng lahat sa mga kudos. Yung ginawa niya magtataksin, hindi lang yung magtataksin sa kanyang kulig. Hindi magtataksin niya sa institusyon na Senado. Siyempre naman ang bumirma. Ang resolusyon namin na dapat dadaan sa legal na processes na required sa Supreme Court, nagdadaan sa lower court sa mga arrestoran. Kaya alam mo niya, pinakitaan siya ng warot o pares na kaling ICC. Dapat tinanong niya saan dito ang corresponding local warot o pares. At siya wala kasi sinubihan. Alam mo, but there's may design talaga na talagang gusto niya huli ako sa baba para hindi ako kakayat dito para hindi siya ma-unseat. Hindi akong ipag-plastika. I've been with him. May respeto po siya. Kahit na magkaibang kampo kami. Pero ang respeto ko sa kanya, andyan pa yun. Hindi ang pala dyan. Matanda siya ang sinado sa atin. Kailangan ito na siya. Pero sa ginawa niya na yun, malungkot ako. At hindi pa rin akong galit sa kanya. Ako galit sa kanya. Malungkot lang po sa ginawa niya. I'm sad.
12: Masama daw.
13: Apparently, hindi niya alam. Kaya siya nung sasama ang loob niya dahil hindi niya alam kung ano nangyari. Diba? Ipakaganap bintang nila. O, simple lang naman eh. In the morning, kahapon, a representative of the NBI came to me and said that they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. Sabi ko, they coordinate with Osaka. Eh, sino naman mag-aakala dadating siya? Hindi ko naman alam eh. Alam ko mayroon silang warat daw.
12: Uh-oh.
13: So, I didn't know that Senator De La Rosa is coming. Warat pa sila, malay ko. I didn't do anything wrong.
12: Uh-huh.
13: Wala rin. Wala naman akong ikaw mo obstacle to justice. Thank you naman. Wala rin akong ikaw na ginawang masama para sa kanya. How will I know that he's coming after 7 months of absence to unseat a sitting Senate President? How will I know that?
0: Si Senator Antonio Trillanes IV nga nagapil-apil sa suway nga pagsikop kang De La Rosa na mugos kang iyang paglambigit bunga raw saab sa hangyo dalanghagit kaniya sa nasgutang senador.
12: Incidental lang po yun na hawak na pinakita ko yung warrant kasi nasa NBI po yung warrant. So pinakita ko lang sa media, imbis na yung NBI po yung nagpapakita. Ano lang po yun. At ando doon lang po ako, maliwanag yon, dahil personal na request ni Bato de la Rosa. E akala ko naman, pagka sumama ako doon, sasama siya. Di ba? Parang siguro hinahamon niya ako, edi tinanggap ko lang po yung hamon. Yun pala, tinanggap ko yung hamon, pero maduduwag naman pala siya, ibang usapan po yun.
0: Tungkol sa nasgutang paitabo, nagkatinubagay sa lansesyon sila si Senator Francis Kiko Pangilinan o Senator Ruben Padilla, nga halos referihan na sila ni Senate President Alan Peter Cayetano.
14: My understanding is a committee was, this matter was already referred to the Committee on Rules. And any and all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules.
15: Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech even if the matter was already referred to the committee report.
14: I understand, Mr.
15: As a matter of tradition,
14: I understand, Mr.
15: we allow
16: that. Ginoong Pangulo, pinilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
14: Yeah. I understand.
16: Yes, that's why na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
14: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
15: The appeal,
16: and for the record, paano natin pag-uusapan yung ibang...
14: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against Resolution Number 44. So to say that... we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines North.
0: Si Pipe Salutarte nga suportado ni De La Rosa, may padayag sa iyang opinion nga sayop ang sulay nga pag-aresto sa nasgutan nga senador.
17: Yan, tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun, no? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court.
0: Kalabot sa isyo sa protective custody sa Senado, kang De La Rosa, si kanis Senate President Franklin Rilon Mingon, nga wala sa balaod o sa kalagdaan sa Senado, ang protective custody alang sa usa ka dakpunong senador.
18: Batas pag-uusapan, wala namang sinasabing protective custody. Yan po ay ginagawa pag may mga testigo na or isang tao na may pakialam sa nangyaring krimen o testigo sa NBI para proteksyonan ang kanilang kapakanan ay nilalagay sa protective custody. Ibig sabihin, under the custody of the authorities. On his own, pumapayag siya. Yan po, so hindi ko po maintindihan kung ano yung protective custody. Wala po sa batas yan, ngunit ginagamit yan ng mga investigador, lalo na sa NBI or sa police, to place a witness under protective custody.
0: Iksoon, tingo ang pagpakabana. I-comment o i-message ang mga opinion. Huwag ang pag-like, pag-follow, pag-share sa mga FB page, Magnum Live. Timani, ayaw kalimti. Nga sa usang kagawas ng katilingban, katauhan ng labinggamanan. Managlahi, managatong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
19: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgotanan, simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
0: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo,
19: Magnum Radio.
20: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhin lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 8:35.
2: Kining oras, hatod kaninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
21: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Mayong adlaw, mga higalang anaminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
21: Life Extension Vitamin D3.
23: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingosan ako. Okay na. Dito buhita ako. Kuwakawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano mong minum ka na ibang gamot.
21: Dinhin na ka sa sigurado ka efektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Tanaw kita mag-isgot, mahitungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
21: Life Extension Vitamin D3.
24: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020. Na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
21: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
22: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay himsog sa kauno ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018, nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tawo nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
21: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
22: Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
21: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
3: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: In 5 meters, turn around.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: GCash G-load!
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
27: Mga ka-MCO, sequential agma na usab. Sugod ning bulan sa Abril 2026, ipahigayon ang mga hybrid sequential assemblies sa tanang distrito. Alayon sa atong pagsaulog sa ika-56 na Annual General Membership Assembly, kun agma ug ika-58 katuig nga kasumaran sa katukuran sa Murascuan. Kini pagahimuon pinaagi sa online platform nga Zoom ug ang pagpahimutan sa Watching Center sa matag distrito. Busa, gidasig kamo sa pagpartisipar sa maong kalihukan. Kung nakaschedule na sa inyong distrito, aron mahimo kamong kabahin sa kasaysayan sa atong kooperatiba. Sa gihapon, wala itugot ang proxy. Kita-kita ta mga ka-MCO. Salamat naan ha! Kini ang schedule sa atong sequential agma nga ipahigayon sa matag distrito. Abril 28, distrito sa Lugait. Abril 29, distrito sa Hitagum. Abril 30, distrito sa Mantikaw. Mayo 6, distrito sa Naawan. Mayo 7, distrito sa Alubihit. Mayo 8, distrito sa Initaw. Mayo 12, distrito sa El Salvador. Mayo 13, distrito sa Upol. Ug upat ka mga barangay sa Cagayan de Oro. Mayo 14, distrito sa Libertad. Ug Mayo 15, distrito sa Talaca. Ug 11 ka mga barangay sa Cagayan de Oro.
1: TGX 500.
8: Ako sa Jubilance.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
9: TGX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
8: Kasunod sa isa ka bulan.
9: Normal na jud akong blood sugar.
8: 95 na lang.
1: TGX 500.
10: Mabali sa mga butika.
1: TGX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod apektado. Gidayo ng akong tulog. Habang ang TGX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TGX Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix.
10: Mabasa ka butika.
12: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit ni ini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, dekalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
6: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.

0: times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: This Mother's Day, make it bloom with love from Krispy Kreme. Introducing new blooming caramel donuts. Star Choco, mixed berry, and naughty caramel. Sweet moments made just for your mom. Starting at 75 pesos, May 1 to 15. Order now in store or online. TNC apply.
11: Alas 8:50.
4: Time Check is brought to you by Raipon's Puto. Your homemade puto, made from rice. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
10: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
12: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides: no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
13: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dang panan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
11: Alas 8:52. Higala, kumusta mayong kapuntang kanyang tanahan? Welcome sa tumaraguban sa itong programa. Ang itong Magnum Rapido.
13: Magnum Rapido. Rapido.
11: Adlaw na siya karon may galang Tuesday o Pizza 13 na may gala sa bulan mga igsoon sa Mayo, tig 2026. So, paspas kayong adlaw may gala, no? Nilatakaroon may gala sa Dolnas, tunga-tunga nga bahin mga igsoon sa bulan may gala sa Mayo. So, kumusta mga sugintik paminaw? Kumusta bang pahon tadiha sa itong mga kaigsunan? Ilabi na may gala sa mga kaigsunan tang medyo naanag-hulat sa mga development may gala. Labi na sa kisaw karon din sa itong nasod sa Pilipinas.
13: Magnum! Rapido! Rapido!
11: Samtang gamonitor ta ko noon sa may mga kisaw karon sa itong nasod may gala. Yung kalimte karon naging adlaw Domingo, Miyerkules karon, Domingo na may gala. Ang ato may galang pagpahigayon mga igsoon sa itong bayaning Magnum, bloodletting mission nga himuotan niya napita sa may limkit kay Itrium. Alas 6 ang tagnas buntag may gala karon Domingo, mag-start na may gala. Karon na Domingo, Mayo 17. Now, alang sa magpakuha og dugo, doon na gayong mabit-bit nato sa pag-uli. Okay? Unsa man kining mga mabit-bit nato sa pag-uli? Una, mga igsoon, ang unang 1,000 katao nga makuha og dugo, automatic may gala magkaangkon kini og tag 10 kilos nga bugas. Gikan kada may galag kang Mayor Clarix Oy, kang Kapitan Cupcake Kikang Oy o sa iyang pamilya. Gawas ana, ang una pagyod may galang 1,000 katao nga magkuha ng dugo, magkaangkon usab sila may galang mga food packs gikan mga gala ni Congressman Rupo Rodriguez. And then ang laing unang 1,000 katao nga magkuha ng usab ng dugo, automatic sa may galang magkaangkon ng bayaning Magnum t-shirts may gala. Gikan na mga igsoon sa Magnum Radio, sa Magnum Express, sa Graphic Gadget Store o sa uban pa mga sponsors. Unya, samtang naaka na, naapay 300 ka mga tao nga magkuha ng dugo usab, ang unang 300, makadawat usab may gala o tag 100 pesos. Pangpliti na sila pagpauli. Gikan na may gala sa EMC, Warrior Security Agency. Dayon, ang ika 1,001 hangtod sa katapusan nga tao nga makuha ang dugo, makadawat sab sila may gala o 5 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Oy, Kapitan Kikang Oy o sa iyang pamilya o sa Cagandero Eagles Club. Niya pagyod, mga igsoon, ang pinakauna hangtod sa katapusan ng tao nga makuha ang dugo, may kahigayunan siya nga magkaangkon may gala sa atong i-raffle sa mga electric kettles, mga igsoon, mga rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. So, sabton may gala nga sa inyo pagpakuha dugo karong adlaw Domingo, wala gay mo uli may gala nga magbayhon-bayhon. Tanan gayon may gala, magbaguon kasi mong pag-uli. Busa, ayaw na mga igsoon o ihangol ka ng dugo ni mo. Sa pagpakuha na itong dugo, magkayo na sa atong lawas, may mga health benefits ka itong magkuha. Unya dayon, makatabang pata sa itong isig kataw nga matabangan ta, nga madugtong pa ang laing tuig sa iyang kinabuhi. At the same time, sa atong pag-uli, may babit-bit paginta pag-uli sa atong panimalay. So, muna may gala, duyog na sa atong may gala nga bloodletting mission nga himoon may gala karong adlaw nga Domingo. Balikon ko, alas 6 mas buntag, mag-start ta, diya sa may limkit kay Itrium. Sa tanan, taga mga suginting paminaw, mayo nga buntag, sa laing hugna may gala sa atong barangoban, karong kabuntaga. Sa atong mga igsoon nga nakaroon may gala sa gawa sa nasod, nagkansyon in nakalagon ka nato pinagay sa atong streaming live, mayong gabuntag mga suginting paminaw. Inyong mabati, makita na may gala programa sa Magnum Rapido sa bisan asang sok sa kalibutan basta kay mga internet connection ka. Salamat sa nag-view ka nato may gala pinagay sa atong may galang streaming live. Samtang salamat sab sa atong mga viewers karon nga naa na ka monitor ka nato may gala sa atong Magnum Live sa Facebook. Sa atong Facebook, inyong makita di ang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, pag-follow sa Magnum Radio. Dini sa ato sa Dagbas, kay Gandioro, may gala. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, mapia mapita. May buntag ang tanan, mga igsoon, mga Muslim. Mahagsa yaldo ang tanan, dias bukid sa itong mga igsoon lumad, mga maguma, sa tanan nga nakaroon, may gala, dias kamukiran. Maupay na buntag sa inyong tanan, dias napita, may gala, sa maya probinsya sa Camiguin. Sa tanan nga nakaroon, may gala sa atong isla sa Paraiso, mayong nga buntag o gamaupay ng Joan. Balik na sa itong nagmas kay Gandioro o kini sa atong kahimtang sa lakaw sa panahon o kini nga ba na itong ganato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablo ng Siyudad.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
11: Ni ang kahimtang sa lakaw sa panahon, may gala. Unahon ta ang LPA sa sulod kay ang kantong bagyo nga nahimong bagyong kaloy, niluya man siya nahimong LPA. Muna atong gitawag LPA number 1. Doon ay laing LPA. Muna siya ikatulo sa naglakag, may gala. Paduldool das Pilipinas. Unaon na ito, may gala, ang LPA number 1. Isunod na ito ang LPA ito number 2. Nga ito sa gawas. Ang LPA number 1, may gala, naa siya karon mga igsoon sa gilayon nga mabot nga ito sa 400 kilometers at bang sa Istingbain, may gala, diyan napita mga igsoon sa may Katanduanes sa Bicol Region. Okay? Ang bagyo, ang LPA, may action siyang pakusog. May action siyang kusog karon may gala. That's why doon ay tsansa kaya mahimo na siyang siyang balik o bagyo. Kuya o mga igsoon, may luya, may kusog, may luya. So, kining LPA karon nga nakakaroon at mag sa Bicol Region, nga dati si Kaloy, nga naluya, nga nahimo na lang LPA, karon nanasay laing tsansa, 50-50 ang chance, nga mubalik siya sa pagkabagyo may gala, si bagyo nga Kaloy mga igsoon. So, posible, kung di mag-usab, base mahimo na siya balik mga igala pagkabagyo. Kana may gimonitor karon sa tumantilganan may gala sa ato mga igsoong pag-asa. Okay? Now, dini sa low pressure number 2, ang low pressure number 2 may gala, nagpanuol na siya sa atong power line. Nana siya sa gilayon karon may gala nga mabot na ngadto sa 1,200 kilometers at bang na napita may gala sa northeastern Mindanao. So, hulatong tao si Kapalaran pero medyo wala mamuy chance ay noon. May mong bagyo ng Ilpin ang Berto. Pero layo pa bangkod siya, makahigo pa ni moisture. That's why, di pataka siguro sa iyang Kapalaran niya ni. So, kana may gala duha ka mga LPA karon gawas o sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ato nang gimonitor may gala ang naiskutan mga igsoon nga duha ka mga weather disturbance. Kagahapong adlaw, nakatala yun o pinakainit ang Pilipinas ni Yasmin Danao. Ang pinakainit na mitala kagahapong adlaw, miabot may galag 48 degrees Celsius. O kana, tuwa nito na pitas Butuan City. Dini may galas Agusan Norte sa Mindanao. Sa Butuan City, sila yung pinakatas sa heat index kagahapong adlaw. 48 degrees Celsius sila. Now, karong adlaw, ang mga pinakainit kayo may galag ang mga temperatura heat index atong nasod. Of course, 45 degrees Celsius. Mauni may gala dito na pita mga igsoon sa mga Bayongbong sa Nueva Vizcaya. Init ka dito, 45. Dayon, apil na may gala sa mga kamalig mga igsoon dito na pita sa mga Tarlac. O sa mga Butuan City, karong adlaw, 45 yapon sila. Degrees Celsius, ilang heat index. 44 na yun ang kining mga musunod. Tugigaraw, Cagayan, Iba Zambales,

0: pagpalabig sa pambulan just init kay delikado gyud kayo mga stroke kita simba ko lang skin cancer heat stroke o guban pang mga kanabang mga skin diseases may gala nunot manyagson aning kainit karon. Now tungod kay may LPA tos Bicol na LPA gawa sa power line doon na pagigapoy mga isolated ng mga thunderstorm nga mahitabo din sa atos Mindanao. O kini ka mga isolated thunderstorm na anindalpita may gala sa may Sambuanga Peninsula kusundi ng mga ulan. O nindalpita o saan mga igsoon sa may area mga gala sa Kwan. Nindalpita mga igsoon sa kiniabang Central Mindanao area mga igsoon. Kusung kanya may gala ang mga pagwan unya sa gabi eh. Dayon apil na pipila ka portion da dapita may gala sa Mindanao. Ano, Mindanao sa maya Bukidnon area o ang diyan dapita may gala sa maya Caraga area. Muni mga kusog mga pag-uwan nga masinati gihapon niya sa apon despite sa kainit. Ang kusog-kusog yon karon dapita may gala sa may Central Mindanao area. So, magamping ta mga igsoon kay medyo init kayo pero naa sa may galay makasinati nato may gala nga mga pag-uwan-uwan gihapon may gala. Okay, so dito na pita mga igsoon sa kiniabang ubang mga lugar, may gala, na pagihapoy init kayo, nga na kaging na may gala sila dito na pita, na ay mga isolated, ng mga thunderstorm mga igsoon na may gala. Kay kanibang dala aning low pressure, gawas og sa sulod, na ay pipila ka mga lugar nga landong-landong this Mindanao, even Michael Northern Mindanao, but doon ay mga kusog gaulan ang dito na pita Central Mindanao. But doon na po yung mga mainit po yung mga lugar dinis at tua. Okay? So, niya pa man kita sa gitawag may galang tag-init or matapos term sa uban nga summer season. But ang term sa pag-asa is niya pa may gala sa gitawag nga dry. Dry as in dry season, may gala. So, take note, duha ka LPA na eh. May LPA sa sulod, nga posible mo balik sa pagkabagyo, LPA nga na sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. So, kung asa man ang iyong lugar na imutangan karon, kung nagdagom sa inyo, swerte mo. But doon ay mga lugar dis ato ah, grabe yung kainit, mga igsoon. So, doon ay paglandong, doon na po'y nakasinatis pag-init, kana may galang panahon kay ang gawas aning duha ka mga weather system or kining tawag weather disturbance ang tawag nila niya na kay kaning tropical depression low pressure area tropical weather disturbance ang tawag pag-asa niya na daw dili sa tong nasod ang nagprevail karon is easterlies. Ang easterlies makapauan ba gihapon siya dala mga igsoon sa mga moisture ngayang mahigop mga igsoon. So, kung sa inyong lugar karon, asa man mo, medyo gataligsik ginagmay, bulahan mo. But dunay mga lugar ni sa ato, grabe kainit yun, mga igsoon. But ang usual nga dunay mga isolated mga pag-uwan karon is dinis ato sa pulo sa Mindanao. Okay? So, dinis Mindanao, ang igo, may gala. Of course, dito na pita at bang sa Bicol Region, tungod kay to dito, ang gamay rin kang distansya na may gala, ang kanabang gilayon, gikan na may gala nga dunay LPA karon. Nga posible mabalik sa pagkabagyo. Kung nalagod na, at bang may galas katanduanis dito na Pitas Bicol Region, niyabot lang na siya diya may gala o more or less may gala, mga 400 to 300 kilometers at bang may gala ang diya na Pitas Bicol Region. Kaning Bicol may gala at bang na siya diya mga igsoon sa Pacific Ocean gihapon o dala na, paingon to na Pita may gala sa may Metro Manila may gala kung magbailan ka. So sige, muna nga itong kahimtang slagkaos parahon. Doon ay gadagom-dagom ng mga lugar na ginagmay nga pagliksik nga lugar na apoy grabe kainit ng mga lugar, mga igsoon karong panahon na. Si El Nino phenomenon na mag-start within June, July, August up to first week or first quarter sa tuig 2027, ang June, July, August, muna siya ay moderate. Okay? Medyo kwan pa, sugod-sugod. Pag-abot na may gala sa September, October, medyo aksyugbuelo. Hangtod na doon pita may gala sa may January, February, may gala sa 2027, paak na kanang El Nino may gala. Pagulahan patagkaroon, kaya naapay ba nga ginagmay ng mga pag-uan-uan sa ubang mga lugar. But the rest sa itong nasun may gala, kainit yun. Ato na tagamtaman karon.
1: Magnum Rapido!

0: rapido.
1: Kana may gala ito yung toto kahimtang sa itong lakaw sa panahon karong adlawa. So sa mga higayang kanyang kapon yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kanyang si Magnum Manny Agustero, hantod daw niya sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa itong mapraguban, niya may gato yung mga top stories mga hidanas. Unahod ito may galang uluhan sa itong mga dako mga balita, balitang lokal.
0: Magnum Rapido, Rapido.
1: Uluhan sa itong mga dako mga balitang lokal, ganahipos o sa ka-air truck nga nawadan og break or preno na napita may galas Manolo Portich Bukidnon. Disgrasyang midaro sa mga fruit stands palibot, just the plane. Resulta, usa ka barangay worker may gala, patay. Laing sunog na sab ang nitigayon ni Ulbo kagabi na napita sa may Ramonal Kamamanan. 25 ka mga panimalay, ugdaw. Og karon sa itong mga dako mga balita, balita may galang nasunog.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Sa itong mga dako mga balitang nasunog na, militar nakabingwit og big fish. Human sa inkwentro sa militar og inpito na pita sa Surigao, si Commander Waco. Dako nga ka leader is inpain eh. Gabot-abot din sa ato, din sa ato sa Misamis Oriental Bukidnon. Si Commander Waco ang najakpatan, patay. Og sa duga mga dako mga balitang nasunod na, Kongreso opisyal nang mipili sa ilang mga prosecution na panel kung magsilbing piskal kung ugaling masangat na sa Senado ang impeachment or articles of impeachment dito sa Senado. O karon sa mga dako mga balita, balitang international.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Sa ato mga dako mga balitang international, sikat nga basketball player may gala sa NBA nga si Brandon Clark Magson sa Memphis Grizzlies. Giingon man may galang nga na overdose may gala sa drugs, patay. Standby sa itong mga dako mga butang at iskutan karagabutaga mga follow-ups may gala sa programa itong Magnum Rapido ning adlaw karong may galang nga Merkoles, Wednesday the 13th. Sa itong pagbalik oras maginikanan alas 9 na sa buntag.
2: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo.
3: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
4: 2nd District Congressman Rufus Rodriguez, Krispy Kreme, Jag's Commercial, Dilaw Shopping Center, Shanghai Bakery, Dagota Bakery, Insidio, Barangay Captain Joaquin Kikang Uwe, Alchem Printing Services, Educational Supply, Ronnie's Water Station, powered by Kagawad Ronnie Giao.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Detex 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes, mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-Detex 500. Karun dayon,
3: babalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
2: Detex 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pamakasa mga butika.
5: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Pukinon, Butuan City, Camigan, and Cebu. Penrol Gasoline Station. Are you craving a delicious, juicy meal without the hustle? Then look no further. Kamayan sa Manukan. Maka-ing ka sa kalami. Swak sa timpla, barato na ang parking space, luag pa. Kamayan sa Manukan. Naimutang sa Corrales Extension. Adunaw sa Silay Branch sa Quirino Yacapin Street, Sirio. Kamayan sa Manukan. Ang paborito manok sa Cagayan.
6: In 5 meters, turn to right.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: GCash G-load!
10: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkonog tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo makaangkon sa mga food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katawo nga makuag dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesa Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang tugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
1: Kapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo ng hubag o ng bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pagmaitisi na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo mapanalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa maitisi muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalaga pa lala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga
1: Exxon, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos o mudawat maka og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 12 o 20 inch LED TV human ma-enroll og grade 11? Libre pa gyud ang tuition, uniform, ID lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card og PSA birth certificate og bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Pwede usab mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only. Para sa kalidad ug libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon.
16: Ako si Cherry.
17: Usa ka full-time nga virtual assistant.
16: Halos 24/7 ko sa trabaho.
17: Mao nga walay tulog og stress
16: kada adlaw bisan sa balay.
17: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
16: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
17: Mao nga
16: stress tabs akong giinom.
17: Uban sa hustong nga pagkaon og ehersisyo,
16: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
18: The bottom is iron. This is generic name of stress tabs. It's persist consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.

0: Ang pizza ng mga mababae.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
2: Balik tayo sa pag-uban sa itong programa magkatong Magnum Rapido. Now standby may gala sa itong mga butang at iskutan karong kabuntaga sa itong pag-uban sa itong programa. Mga igsoon, pabuta kaya itong ipalap sa una mga igsoon ang nitabo ng sunog na napita may gala sa may balik ka naman. Diyas sa may Ramonal Kamaman Anasab may gala ang miulbong kalayo kagahapong adawa. Din nga mikalas o ano, bilamoy kinis mga kabalayan may gala sa mabot gatos 25 ka mga balay. O niya dayon mga igsoon na looy gikain taon kay kasagara in taon sa mga nga wadag mga panimalay. Mga igsoon tanato ka mga kabus may gala. Mabitaw ganing nga karon pada damong gilusan may gala atong magnum operation tabang para may gala nga mga tabangan nato kini nga mga igsoon nato nga mga kabus pa in taon nga sunugan o kasagara kanila wain nga kuha may gala silang kogaligon sa pagsalbar sa ilang mga pamilya o silang mga sakop pamilya, of course, may gala. So, that's why, mga igsoon, ang atong magnum operation tabang, nagpadayon, o daghan naman gani, may gala, ang nagpadala na sa ilang mga tabang na usap, may gala. Ambot kon unsa maning naadyas kamamanan nga gibalik-balik ka naman sila pag-aadyas sa sunog, may gala. Kapila naman ibalik-balik yung sunog niya, mga igsoon. Bara, may gala, magkapumahuway lang, may gala, o pilakadlaw, balik sa sunog sa mga napitas kamamanan. So, kada may gala may ato ipaluap karon mga igsoon kay nasairan ta may gala nga subok kayo paminahon ba kay nangasunugan kining mga tawhan na karon which is karong adlaw pod nagtabot pod sila kapistahan. Piesta may gala pero supa may litsunon mo diyan imong balay na una mang nalitson. So, low in town kayo mga gala sila karon na. So, muna may gala nga kamo diha kun do na moy mga salin-salin sa inyong mga panimalay nga magamit pa. O gado na mo gusto may katabang ani magkang mga biktima in taon sa sunog, maghulat kini sila may gala. Pwede yung ipagis magnum, pwede pong idirekta nyo doon na pita may gala sa ilang mga igsoong location. So, kana may gala, itong kauban na adya karon si Magnum Risa Cross at ipapalawap niya may gala kung nadugangan ba kining mga sakos pamilya na nga sunugan may gala, labi na sa mga individuals in taon na mga igsoon. Okay? So, muna may gala nga wagin tayo imik karon matod pa ko na dyan na pita. Kay matod pa, walay bisan iwik na lang dyan. Wag yun, bisan tig-ik na las baboy may gala. Wag yun dyan. Kaya sabayong itig-ik ni mo dyan nga sunugan mga balay. O niya, kapila balik-balikin na sa sunog na pitas kamamanan mga igsoon. So, standby lang sa itong magkauban nga nakaroon niya na pita may gala sa may gawas kabahin. Samtang sa pikas kabahin sa itong mga gala, mga pag-follow-up. Pabutasan may gala tungod kay karoga buntaga mga igsoon. Ato saan may gala nga i-follow up kay malipay biya kita sangkos langit usahay may gala panahon mga igsoon gado na i-rollback. Kung mag-rollback kayo sa atos ka sa ato may gala sa Pilipinas, of course, appeal ang atong takmas kagandiyoro, lipay kita kayo. Pero usahay mo kakawala tong kalipay may gala kay din sa atong syudad. Daghan gihapon ng mga tambaluslos ng mga negosyante na nag-gas station nga until now, dili ka rollback. Kagahapon, kay Tuesday God, rollback, lipay kita may gala, kaya nag-rollback. Pag-agi ko dyan sa may GR Mura Extension, barato na lang ang mga igsoon, arang-arang lang, kaya nag-rollback niya ang pipila ka mga gas station. Dyan napita may gala sa GR Mura Extension, kanang Velox dyan, nag-rollback sila may gala sa ilang presyo, nahimon na malangganin silang 74 dyan kagahapon. Appeal dyan napita may gala, kanang Petron dyan, 74 pesos ang litro nila sa matag diesel. So, arang-arang na lang yun may gala. 74. Pero kung mapaingon kayo na pitas agusan ng mga gas station until now, wagin sila mag-rollback, may gala. 89 pesos pag yapon. Imagine, ha? 89 pesos pa ilang rollback. Katong last may gala ka rollback, wag yapon na sila mag-rollback niya. Mga bagagdagway nga klase may gala sa mga negosyante. Matutpas mga motorista, gabaan, unta kamo mga salbahisa kamo. Pangbuturan, unta kamo. Or pangkanseron, unta kamo. Magkasakit unta kamong kanser na ato gabadlongon kayo kay dautan mo na sala man ang manunglot ha pero matapos man ngayon lang magkakanser unta ng mga tawhanan eh kay despite unta nga nalipay ta kay dunay mga rollbacks pero sila wabag rollback. Imagine may gala na sa agusan karon ang diesel diya may gala 89 pesos pagyapon per liter. Ang dinis ato sa sentro may gala 74 na ang uban ay 73 pesos per liter may gala ang diesel. But yes, agusan, perto, mga bagagdagway, ginadya, napita may gala, mga bagagdagway, naong kwarta, huwag yun mag-rollback. Ang ako bang pangutana mga igsoon ba? Nganong dili man magakasilutan kini sila? Nga unang-una is natay national law, natay balaod national, nga magsilot sa mga dili, mga gatuman, aning mga rulebak may gala. In fact, until now, napaganit na karon may gala sa kanya bang state of kana bang national energy emergency. And then may mga corresponding na may galang nga mga penalties or sanctions sa mga gas stations nga di buto sa gobyerno. But dinis ato astig kayo. Di buto o may galang balaod. National. Doon na sabtay local nga balaod din ni may gala. Ang local nga atong kay balik-balik na wala bali-baliha po sa atong mga bagbabalaod o sa hingtungdan sa mga may gala sa atong, I don't know kung kuwan baka kini may gala ba? Ga-function baka ning atong gitawag ga price coordinating council gagamonitor ana nila may gala. Remember ang balaod do na bagayotay sanction may gala kon nagfunction pa lang ni nga opisina ni kining council sa aton syudad. Unya may existing tanga balaod mga igsoon lokal, ordinance number 11240-2008. Now ang penalties ani may gala like aning mga unscrupulous ng mga nanag-iya gas station sa Tundakbayan nga dili gafalog balaod may gala, astig kayo kay siguro parinti nila ni siguro mga official sa ato. Ang tag-iya po na nga mga gas station siguro, basig pipila na may gala, mga anak na po sa mga tag-iya, ang mga tag-iya na sa mga opisyal sa Dakbayan, na ang penalties ba unta na may gala pag di ka mo palo, di ka mo, dili ka mga igsoon mo, mo tuman sa balaod? Bugat ba unta kayo may gala eh? Ang balaod nag-ingon din may gala, under mga igsoon sa ordinance number 11240-2008. Balaod ni siya sa Dakbayan. Ang dili mutuman may gala din nga balaod, giingon din may gala ay violation and cancel, regard, muna ni siya may gala ang fine, then per day, then violation is cancellation of mayor's business permit. But this nagkakadutlan may gala ni nga balaod. Bagakig mga dagway may gala, unya, namay ay council untang agitahasan ani, waman ta makadungog may gala na nag-ingon sila nga nakalapas. Basin kabahin magkakini may gala sa giingon nga sa matag-agto nito, pag uli, burot ng bulsa. Pinabukol na. Bursa sa babaeng bakol. Pero nga tubangan man itong pinabukol. Kini baka ang bulsa mo'y pinabukol. Unya, di ba kanin mauni yung ga-ignon sa mga tao nga pag-agto nito sa mga violator ng mga gas station, sa pag uli, lip and right ang bit-bit. Sulid na kagtiyan. Mayro ka na skuto may gala. Uy, sa ato pa, nag-shoot-to-kill rugan dito. Gitulahan, gikilawan, gisugbahan. Pag uli, doon na pa'y pinalipit. Ah, kaya ay basa ng pinalipit, may gala. Kaya kung ugaling mga igsoon, like aning mga gas stations nga dili may galagatog balaod sa itong syudad o sa national gabalaod, may gala, na may balaod unta lokal, may gala nga pwedeng musangsyon, kansilahon na may gala ang ilang nga mga business permit niya, mayor's permit. Pero wala ba mga hilabtihan doon karoon ng mga kalay-kalay? Ning mga bagagdagway may gala ng mga gas station sa Tudakbayan. Di man mo tuwag balaod may gala. National or local. Kaya waman sa'yo nagpa-implement sab. Igor man mo ang tunito. Imo lang kilawan, luto ang sinugba. Imo lang may galang luto ang tinulang gapamito ng sabaw. Pag uli, ang tiyan, mairo ka na skuto.
1: Magnum, rapido, ah, rapido.
2: Mairo ka na skuto may gala. Nanaon sa makini mga igsoon ha? Mas maayo pa may gala sa atong monitoring sa atong kauban karon dia si Magnum Ronel Aburquez. Mas maayo pa may gala ang COL dia sa may Jarbura mga igsoon kay giabot na dia mga igsoon og 72 pesos ang ila may galang kiniabang kuha nila ang ilang per liter sa diesel. Pero Blue Energy may gala dia sa lapasan 87 ba maghihapon? Nga nung 87 ban mo, nga nabay nagbalaod sa atong national o lokal, nga mufalo sila sa unsa may galay kamanduan sa rollback? Nga nung kanadinis kagayan di oro may galay, di man sila gatuog balaod? Nga nung sila mga igsoon, haod kayo? Mato pastaw, ato na lang kasi kung dabdaban. Ayaw, kay kwa mo na. Kung ino ni mo nga dabdaban na nilang gas station, unang-una is nagbuhat kag krimen. Dakpon ka diya. Kung mingon ka nga, ato na itong luhon. Ah, wamay balaod siguro nga nag-sanction siguro may gala nga kung imong itong luhon kining mga bagagdagway nga mga dawg sapi, naka-violate ka sa balaod.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
2: Unsa kay dapat buhaton ani nila baygala aron nga kadabang mapatas ba ang balaod mga igsoon? Kay sila di man mutuman kada lang mga gas station diya sa Agusan no. Mga baga kay mga dagway may gala, 89 pesos palagi. Gikan pagkagahapon tud karon, kagaron nga hapon, karong buntag sa ato paglawas din eh, ato gipamonitor, wa man gihapon mag-rollback. Agto ra man ang tamay gala katubang dunay rollback nitong gaay nga bisag piso 5 pesos. Wa gyapon sa mi rollback. Karon, wa gyapon sa mi rollback. Naman unta tay gamonitor aning mga presyo may gala, asa na makaani sila ba? Asa na mo gamonitor sa presyo sa gasolina, pataas ka mo.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Pataas mo sa kamot aron nga dili mo madudahan sa mga tao. Nakabahin mo ni Anang pag-adto dito, pag-uli, nakabit-bit na lip and right. Sa pag-uli, pwede nang irukan o kuto ang tiyan. Sa pag-uli, medyo na may gilipit niya gabukol ng mga tubangan.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
2: Lisyon sa kong pundiyo mo'y gabukol. Kung ka na may galang pundiyo gabukol, lahi na sab na nga subject may gala. Pero ang sa kilid, diya mismo gabukol, ang mo'y gabukol, makaduda tao sa kanang gabukol pag-uli. Lisod mo siya kay may galagi suksukan ang mga igsog mikropono ang bulsa na. So, unsa gi ka nga bukol.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
2: Di magin siya kakasangsyonan sila may gala. Kaya mga nanagya gas stations mga igsoon. Imagine ha, nalipay unta tagagahapon kaya nag-rollback o dako-dako. Yon! Lipay na lang in town may gala ng mga tao nga gaanto sa kabahal gigayos gasolina krono. Pero sa mga kalipay na ni mo nga tanaw ni mo mga gala, wa may mga rollback na itabo. Anyat na atay balaod existing may gala national, may existing punta balaod sa lokal. Gawas anang natay balaod may gala lokal gatong lugar ga ipatuman. Naapoy gitahasan nga council anak nga gabonitor. Wa man say tay abot. Undangan lang sa siguro nyo ng sinyo buhat og balaod sa konseho be. Padlaki lang sa ninyo na yung konseho nyo diya. Kaya wa maya po na pulos. Buhat balaod diya. Diya po ka-implement. Ipang disturb lang sa ninyo ng inyong gipang create ng mga council-council o sa ninyo ng mga gipang silduan sa gobyerno nga gamonitor sa mga presyo kay mga orang yapon. Base ka ng monitor is monitor lang. Mura bitaw ganig balay ba nga? Pre, mula ka umang kong sa kasimana, mawala ko sa balay. Tanaw-tanawar ako na kong balay. Ah, sige, may problema. Tantanawan ko na. Nainangawat, agitanaw na siya. Pre, nawala malagin niya kong baboy ng mga manok. Ingon, mitaw ka nga tanaw, agitanaw ko rasab. Basig mauro sab ni may galang kining council sa atong syudad nga gitahasan nga pagmonitor nga ang ilang trabaho is monitor lang ani monitor lang gyud to minuto para nabod dako gyud tod pero alang-alang balibaran mo ning grasya nga gilutuan mo kinilaw gilutuan mo mig sinugba gilutuan mo pud mi og tula namituon pang sabaw kay malasugi god pakapin pa manok Bisaya agay diha ka gyud magluya. Buna may gisoon nga huwag ita nag-anan din eh. Tama na lang ito sa pangandoy, may gala nga unta. Muna nga, pag nai-rollback, usay magkalipay ta, usay mawala tong kalipay ba? Awa, mag-yapon. Rollback, may mag-yapon na ma-implement sa nakbayas kagandi oro. Wala mag-yapon ni mga negosyante, hindi mo madutlan sila. Ug bagak sa kadagway, baga mag-yagayo. Gawas kung imo sigurong lapuas, krudo, may galang kiskisan. Basi mo nipis ra. Baga mag-yagayo, be. Ato na sabihan o krudo, be. Kuantag steel brass, be. Or liha baka, be. Kiskison tarag mo nipis magamay. Ah, basin ra. Unya, dayon mga igsoon, kumuingon ka nga di madutlas balaod, adik ginunun madutlas balaod yon. Kwartahan ba ya? Dinis Pilipinas, may gala, paldo-paldo lang din eh. Kung kwartahan ka, adik ka ginunutlas balaod. Pero gumaligya, ilang kang tangkong dias ka kugon, ala, pagbukla dias kugon, di ba, lakagaon ka na. Muna nakadiferensya sa pobre, may gala, og dato. Kaya kung ikaw dato, kwartahan ka, di ka butuman sa balaod, wala maghilabot ni mo. Pero pobre gani ka, magbuklad ka o sako di askogon, dapis dalan, kaya mamaligya kang tangkong niya. Aw, karatihon ka ganyan.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Pobre man ka. Pobre man ka. Pero gani, dato ka niya ang mabayulit sa balaod, aw, medyo muduko pa ang tigpatumas balaod ni mo, muduko. Mubaw ba? Musaludo. Muna diferensya di sa ato. Kay, na ako'y balaod mga igsoon ay. Ordinance number 11-240-2008. And din ang balaod, gipalapdan pa, giamend pagid ang ordinance number 11-240, gipalapdan pagid siya. Giwide pa gyud ang iyang coverage sa mga balaod. Naimo siyang ordinance number 11-61-2008. But until now, wala may nagtumas balaod ani. Wala man po yung nasangsyonan, may gala. Lahi ragyan pagkwarta na may galay muliho.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Stand by atong kauban na karondes gawas, may gala. Kaya ito'y pamonitor mga igsyon. Kaya panganlan tanin ng mga gas stations na mga bagagdagway ang tag-iya nga digin mo falog balaod, may gala, lokal o nasyonal. Okay? Ang pinakabarato ni sa ato, yun sa Kagandioro, nga mga gagbay ganyan ng mga gas stations, may gala, ang pinakaubos, may gala, Flying V. Flying V. Mga igsoon, tungod kay ang ila, may galang diesel, 71 pesos per liter. Na 71 ang Flying V di sa atong syudad. Pag ubang mga gas stations sa atong dakbayan, including Dias Agusan, 89 pesos pa. Why rollback sila? 89. Wala lagi balaod nga mo implement sa ilang ano man. Pag dunay mo agto dito sa opisina, na may envelope naka-list, naka-ready na. Baga na kay envelope may gala. Usay aron di kay halata mga igsoon, ibutang sa ko nga envelope aron mo nipi siya. Ha! Naka-ready na mong pagkaon may gala. May kwan pa, may salad pa. Ha! Prutas, panghinamis. Ah, kinsa may balaod i-implement ana? Nga nakalatag naman may gala ang shutukil. Sugba, tula, kilaw. Ang envelope nakalatad na sab. Prutas, prisko kay may gala ang grapes. Ah! Grapes. Gipikas na daan may gala sab ang kiniabang prutas may gala ga durian.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Sige sir, kaon mo sir, kaon sir, kaon. O sige, kaon na sige. Napaisubra, sige dala sir, dala. Nakinsa mo ito'y balaod may gala ga mo implement na may gala ga ipadala pa man gani pating humba may gala. Ha! Anay sobra humba sir, lami ni kay humo ka nga humba, lata ni nga galo ka ni, tagabuguro siya magaluto ani, sige dala. Ah, gidala gyan. Usa ka plastikan gyan, gidala humba, may gala. Aw ka na, prots, o lagi dala ng grapes. Guwapo lami ng grapes sir, kay good for the heart na, sige dala. Nakinsa may balahon mo na mga igsoon karon nga, nilapas man ka, ah, may inyong tag-iya, so man nilapas man eh. Wala malagi yung tumas balahon eh. Agagay, mga igsoon, kay gipakaon man day mga igsoon sa prots.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Gipadalhan, mga igsoon, gilutuan na naghumba, may gala nga pinalata kayo. Kanabang labtik-labtikas, dila ba? Labtik-labtikas, dila, mga igsoon, adi. Paglakaw nila ni sir, nag-BH pa. Nakakaon pa, nakakwarta pa, nakabeach pa.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Nakabeach, pagyod mga igsoon. So, hilom-hilom din, may gala, dungo-dungo din, sulod sa kanan, sirit, tamos ginawa. O ang sa kanan, mga igsoon, nga gidala, ay, gipapultang pa. Sir, dala dito, sir, ipapultang, sir. Sige, dala. Dala na dito, ipapultang. Uy, gasoline boys, puna, ipuntang ang sa kanan ni sir. Oh, sir, ako'y dala aning imong BH. Kay basig maulaw ka sa paggawas. Ako'y dala. Oh, kining imong humba. Ayaw dito ra sa gawas sa likod ni ibutang kay manimaw og humba ang imong sakyanan. Yeah, dala galing mga igsoon pating sudlanan. Ha! So kinsa man toy balaod may galang mo pa implement yana. So wa kay nahitabo may galas balaod. Balaod ka pa diha. So mo na nitabo sa dakbayan nganong dunay dagan mga gas stations dinhi, di gyud gatuman may galas sa balaod. Okay? Tungod kay kanabang ang klase mga igsoon din sa tua, mutuman kag balaod, maayo. Pag dili, maayo. Walay. Kung namay, take implements balaod. Out, implement na. Humba rin katapatan na. Lutuan mulandaan na humba nga pinalata ng tirada na apay ginatawag nila nga gilutuan daan mga igsoon sa kanabang kinibang adubaho. Adubaho. Adubaho. Pag yun, kuy! Galutaw-lutaw mas mantika ang adubaho. Gihumbaan sa itom-ito may galang humba. Gitagaan pag yun may galang adubaho nga ga lutaw sa mantika. Aw. Tilap-tilap ang tilap-tilap si sir gatanaw. Tulok-tulok laway ni sir.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
2: Wag yoy balaod na kwan may gala. Wag yoy balaod na implement mga isoon. Mo implement ka dyan ang gipabihits ka. Niya mo implement ka. Imuntian pili ng irukas ko to. Besan pagkuyaman, iirok siyong tiyan, may gala. Pugsit ang agit tungkol sa kabusdek, gigayo. Busdek na gigayo, mga igsoon ng tiyan. So mo na gakahitabo sa mga gas station sa Dakbayan nga walay makaako tungod sa kwarta gihapon may gala. Mo na gitawag paldo-paldo lang yapon.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Pabuta kay nas magpersed blanca karon mga eksyon di dapita may gala kay ato mga eksyon ni karon nga tanawon mga eksyon ang presyo sa mga bagagdagway ng mga nagiya gas stations may gala sa Dakbayas kag Gandioro. Kumpiyansa mo na nagkakalaki ng kabuhaton ninyo, timang gini akong pulong gani. Mapura galing mga tao anong kapambuhaton ninyo, basta kay pulikit gimug panapuda. Pulikit gimug panapu pag ang tao na ang kiniabang mag-alburuto ng kapambuhaton ninyo. Muna itong atong higala nag-ingon nga, kakulirit makaayaw niya na, ay suprapas kulirit. Ihawan kag manok bisaya, tulahan ka, sugbahan ka, kilawan ka, lutuan kag humba nga pinalata, lutuan pa yung adubaho? Ha? Sos! Napay fruits mga higsoon nga grapes? Busdik yung tiyan mo da! Busdik! Kung kadabang model ka sa kadabang baligya mga higsoon nga bubot ba? Kanang bubot bitaw gani? Kanang junk foods ba? Bubot. Tanawa na ko ng ilang labil na mga higsoon ang si bubot, ang yung tiyan, busdik na kayo. Ang iyang sanina, tamaras pusod. Mugawa, nigawas na yung pusod. Tungkol sa kabusdek. Ah, muna ang ating anak dito may galang ating tanaw sa balaod, mga eksyon nga nag-implement niya mismo sa mga presyo. Paskan pa itagi kayo. Kita mo'y dihado kayo mga tao. Looy lang kita kayo mga eksyon. Muna nga giingon may galang nga kanabang sa pagdalikyat dito, kung si Binjo pa'y paistoryahon may gala, gadala paglanglang, ana, silang lang po may gala, mo siya nabulahan kay mo siya'y nabahinan may galas BH.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
2: Pastilan, yun yung mga tawhana, mga eksyon. Pakauaw mo lang muna. Ayon mo pakaulaw sa iyong kagalingon siya. Kaya mga tao nagsuffer ni grabe sa kapurihisyo kayo. Nya ka mo mismo. Baliwala lang sa inyo. Nya pangsyuldwa may mo sa mga tao. Gaba na lang atong laton. Siguro may gala. Kung tinood na gaba. Panggabaan ka rin managyag. Gas stations may gala. Kadi karulbak hantod karun pa na. Kaya kung magsalig tagbalaod. Wa may maka-implement sa balaod may gala. Paldo-paldo naman hinoon. So ang gaba na lang. Gawas may galag to tagbarang. Kay mga hayo, mangayo tag kanabang habaks barang may gala pamparangon tala ning matawhana aron pagbaan.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Sige, biyaan ta lang habak may gala kay basig asa pa na mo paingon mga igsoon. Basig dito pa na mo paingon may gala sa habak ni Dr. Quack.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Dinhi sa ta may gala ha, sa impeachment. Akin eh, kwarta god ni. Sa impeachment may gala mga igsoon. Gahulaton na lang sa Senado kung kano sa i-forward may gala ang articles of impeachment kay mula ginagiingon na may gala ni Senator Amy Marcos nga kadagko ba siya kayo sa inyong mga incentives ninyo aron lang mo pirma tag 200 million man sab na ako di mong kumutuo may gala pero ang gisuon mas busy presidente ang gaingon mangod may gala so ako sa kong galingon di kumutuo pero kung ang isoon sa Presidente sa Pilipinas nag-ingon nga paldo-paldo mana sila nag-mirma kay kiniang naa sila'y cash nga 20 million kaya ba? And then doon na pa'y infra nga 200 million plus uban pa nga mga incentives o gatong uban pa nila nga mga pureless nga mga projects paldo-paldo saba. Paldo-paldo sa
1: Magnum! Rapido! Rapido!
2: Ah, ilan na na. Mangyapon ta mga bahinan na sa balato may gala. Bisag, pangpalit na lang na to mga eksyon. O ga, kuha na lang maka. Pangpalit na lang purol ba? Karunsunsilyo na lang. Ay, sila na mangyapon na na. Di nilang ta sa proseso. Kaya kumingon ka nga, basig ba sa biyagan ta ni Kong? Mingon sa congressman nga wala ba na sila kadawat na na? Pero matod pa si Exos Presidente, dili, 20 million yung gidawat niya. Ana, kamuni bahala niya. Sige, now, din ito may gala sa proseso. Ang proseso, wala pa magkaabot dito may gala sa kiniabang kamara ano dito sa Senado. Kaya ang articles of impeachment nga gibutaran may gala sa 257 ka mga congressmen. Dinis ato sa Northern Mindanao, usara gyud ka congressman may gala, woman, ang wabo pirma may gala sa impeachment. Dagan si kwarta ni nga congressman siguro. Usara gyud ang wala mo pirma may gala. Dinis sa Northern Mindanao. O kana mao may gala ang congressman gikan may gala sa lalawigan sa Bukidnon. Si Bukidnon 4th District Representative Laarne Roque. Mora gani ang usa may kalang nga wala mo pirma mga igsoon sa impeachment dinis Northern Mindanao. So matupas taga Bukidnon, proud kami sa abong mga sa mong congressman din eh. Kay wa gid mo pirma na ng impeachment nga pangtabon malanas billions billions nga malita-malita nga kwarta nga gipangkawat gaway ng silutan natong karon. So proud sila. Okay. Unsa may proseso ani? Ang proseso may gala isangat dito sa Senado. Pero ang mga matawag ko dato mga igsoon nga mga congressmen tungod kay ang Senado mao na may korte. Sila ay mga huwis. Now, ang mga congressmen na sila gitawag mga prosecutor nga mo i-prosecute yun si Sara nga ma-convict yun aron matangtang yun sa pagka-vice presidente o niya di na yun siya makadagan pa pagka-presidente sa Pilipinas. So mo na ni may gala ang ilang composition sa ilang na uyunan kinsa ang mukumpati dito sa Senado aron i-convict may gala si VP Sara Duterte para di makadagan pagka-presidente. Muna ang ilang mga prosecutors nga mo'y mudala dito sa muna magsilbing abogado ba? Abogado lang dito, prosecutor. Muna mga musunod, may gala, mga halandong na to. Halandong Congressman Jervel Luistro. Honorable Congressman Terry Redon. Katumamurang si Cookie mga salida. Sunod si Terry Redon. By the way, si Luistro sa Batangas Ikan District. Si Congressman Honorable Terry Redon, siya may gala ang Bicol Saro Partners. Kung makagto mo sa Bicol, may gala makalabay mo sa Bicol. Murug paminaw ko muna yung pinakapubre gigay ng lugar na. Dalan lang mga eksyon, rapproved na nilang National Highway. Way suga, di sa ato, bulit-bulit naman niya sa atong solar ila, way suga ila dito. Pubre kayo ng probinsya. Mas may pa si Redon, dato kayo. Usa ba pagitumbok sa gihatdan may galas malita malita pag nga kwarta billions. Balikod ako ah. Mao si Honorable Jinke Luistro, Batangas Ikan District. Muna ilang mga prosecutor. Number 2 si Honorable Terry Redon sa Bicol Party List. Sunod si Honorable Ramon Rodrigo Gutierrez sa One Rider Party List. Sunod, si Honorable Isabel Maria Zamora sa San Juan City Lone District. Sunod, si Honorable Lawrence Defensor, Iloilo 3rd District. Sunod, si Honorable Jose Manuel Chil Diokno sa Akbayan Party List. Sunod, si Honorable Lilia de Lima sa Mamamayang Liberal Party List. Sunod, si Honorable Kaka Bagao sa Dinagat Island Lone District. Sunod, si Honorable Jonathan Kit Flores sa Bukidnon Second District. Sunod, si Honorable Joel Chua, Manila 3rd District. O ang katapusan, Garbo Dinis Cagayan de Oro, si Honorable Lord Anzuan sa 1st District sa atong syudad. So muna yung mga honorable, mga igsoon, nga magsilbing mga prosecutor. Ilag yung iduot, may gala nga matangtang yun pagka vice presidente si Sara Duterte o di yun panaganon pagka presidente. Muna sila may gala ang mga honorable nga mo'y magpresentar dito sa Senado. Okay? Kay excited naman ni sila nga matangtang yun ang Vice Presidente sa Pilipinas. Now, dito sa Senado, of course, may gala, pag-abot dito is muna gitawag dead on arrival, patay ang impeachment. Actually, patay naman yun yung impeachment, may gala. Tungod kay ang nagsilbi ng mga judges dito, panaghanay man eh. Sama dias Congress ba? Panaghanay man ni sila siya. So, daghan man kay sila diya. So, impeach yun ang Vice Presidente na padaghanay mapun sa Senado. Dito sa Senado, ang majority sab ng mga senador niya, mga kalyado ni Sara Duterte. 15 ko ni sila kabok. O niya, ang gikinala ni Sara is only 9. di na siya may gala ma-convict. Siyam lang, ayang gikinanglan. Pero ang iyang kaldeado karon dia is 15 kabok. 15. So, pila rin kalugas ang mu-convict sa iya. So, patay na. Patay na. Pero atong gaya panghulaton, may gala. Kay wala pa man masangat dito sa Senado ang articles of impeachment, mga igsoon. Kay, mula gina, kinimanggod may gala nga kaso, panaghanay magunig tao. Ang impeachment, dili ni siya pareha nga kaso diya sa atong hukmanan sa Regional Trial Court or sa ato may galang ordinary court. Lahi ni siya. Politika man eh, politika. So panaghanay sakop. So si Sara, dihado siya dito sa Congress kay majority niya kalyados administrasyon. So pildi siya. Daw ba kayang maghukom ang Senado man na kay panaghanay magkanig tao. Daghan maging tao si Sara karon dia 15 man ikabukang iya dia. 15, unya dayon, siyam raman ikabuk, may gala ang dili kalyado ni Duterte dia sa Senado. Ang nakalami pagayon, kay ang Senate President, kalyado ni Sara. Ang kinibang gitawag may gala nga Senate pro tempore, kalyado po ni Sara. Mga igsoon, na sumot pasabot aning like sa posisyon ni Senator Loren Ligarda nga siya ay naghupot isip Senate pro tempore. Kini siya may gala, muna siya ay second highest rank sa Senate. Ang pagmuingon kay ikaw ang Senate pro tempore. Ikaw ang next higher rank. Sama sa kung dito pa ni sa Congress, equivalent ni may gala sa Deputy Speaker. Pwede sa Deputy, daghan mo ka ni sila. Luzon, Visayas, Mindanao. But din sa Senate, isa lang kabuok ang assistant o sunod-sunod kung commander si Senate President Cayetano, ang assistant commander, maumay gala si Loren Ligarda. So, unsa'y advantage? Unsa'y advantage mga igso? Although, mulkar gani, lakturon talang istorya lugar. Kung mag-hearing yun, mga igso sa impeachment, patay na ang saang rugar, gikaluyan gihapon sa Ginoo may gala, gidungog gihapon ang mga pag-ampo sa tao, nga unta may gala, maundang na unta kining pabagay sa dagway sa itong mga opisyal. Harap-harapan nga korupsyon, walay na nubag. Walay na taral, walay na priso, continuous ang kawat may gala nga billions-billions. But ang Ginoo namang yon, ang naghukom. Si Bato, nagkakamang-kamang na may gala, nagkapurol-purol, nagdagandagan, nakasulod, nakabuto siya, hinungdan nga nausab ang liderato sa Senado. Bag-o na ang tanan diha. O kana gani may gala si Peter Cayetano, Senate President, si Loren Ligarda, siya na ang next in rank, siya may gala ang kadabang Senate pro tempore. Dayon ang majority leader may gala, ilag hapon ang chairman sa committee sa Blue Ribbon, si Marcolita na. Og this time, may gala, mupatim out na sab, kining 18 ka mga Marines. This time, ma-entertain na kini sila, nagipadaplin, may gala, kay hadlok ng mga damay, ang mga halandong. Halandong, sa pagbasa na, halandong. So, this time, na munaging tawag, kabakaba na gyan, kay manggawas na gyan ding involved, may gala, sa kawat sa kwartas mga tao sa Pilipinas. Ang advantage, manggod, may gala, nga ang Senate President is abogado. Nga naman, kung abogado manggod ang Senate President may gala, like Senator Alan Peter Cayetano, actually may gala kini nga mga abogado, di lang ni sila mga ordinaryo simple nga abogado. Sa Manila, usa sa mga law firm, nga mga mainglaki, nga mga law firm sa Manila, mga banggiitan nga mga abogado, nga may mga ka-associate usab nga mga mainglaki, mao ni may gala ang Cayetano law firm. Sila si Senator Cayetano. Yang igsoon, abogada gihapon, may lucky sab. So, si Senator Alan Cayetano, Senate President, usa ka abogado. Unsa advantage? Ang advantage may gala is, ang mag-preside sa impeachment, abogado, advantage siya. Kay, tungod kay lawyer man siya, if you are a lawyer, you are presumed to be competent in relation sa mga legal principles, sa mga rules o procedures. Kalbalo siya. Competent siya, mga igsoon. So therefore, if you are a presumed competent, like Senator Peter Cayetano, so walay mga mistakes or walay mga sayop ang may tabo in relation sa mga legal matters. Mga igsoon, once na mag-start na ang trial proper, unlike may gala kang Senator Soto, although komedyante man siya Itbulaga, may gala, rugar, sikat siya sa pagka-komedyante sa Itbulaga noon time show. Dayon, si Lacson Sab, sikat si Lacson, kay paastig ko nuhay, medyo malipat ka yun, kay murag astig. Rugar, macho. Kay, yan ko man ni Lacson nga, usako kalalaki, macho, period. Tobagong ba siyang Marcolita? Asay, period. Babae raman ang adunay period.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Pero biyaan ta ng period, kay malahi man ang atong topic. Unlike may gala kang Soto, kang Lacson may gala, dili sila mga abogado. Og tungod kay dili man sila mga abogado, doon na sila'y mga statement may gala nga nag-touch o nag-discuss sa mga kunuhay legal principles, pero magkamali-mali usahay. Tungod kay ginamix nila mga igsoon, mix and match ang legal principle o ang mga political commentaries o statement nila. Murag gabasi-basi lang sila sa mga unsay ilamadunggan ba. Unlike may gala sa usa ka abogado nga mag-preside, kay balo siya mga igsoon, kompetensya in relation may gala sa mga legal principle o sa mga rules o procedures. Abogado man siya. Nya, di pag yun, ordinaryong abogado, may laking abogado pag yun, may gala si Cayetano. So that's why may gala, dili pwede kining mga naglangkob may gala ng mga prosecutor. Hawad ka nisla dito sa ilang teritoryo may gala sa Congress. Pero ugma, pagsugod sa trial, di ba, muradig mga piso nga nabasa. Nga naman, dili ka man pwedeng manginsulto dito sa tao nga nasa sulod. Sila dito, insultuhon man nila, pakauwawan man nila. Pwede man lang to situation ang puti himon lang pula. But diha sa trial sa Senate, di mo na pwedeng mahimo. Mutingog ka lang kung pwede kang patinungugon. May limitasyon ka. At the same time, di ka pwedeng magparas-paras. Kay 12 na ka mga jurors. O 12, 24 na ka mga jurors, mga judges. Ikaw, piskal ka lang. Kini-judge ni, huwis ni. Pwede anytime kang i-contempt ka. Pwede tayong badlungon ka. Pwede tayong, dili ka pwede para sa inyo this Congress nga magbugal-bugal ka, pagkawawan mo ang tao. Dini sa korte, sa Senado, dili. That's why, muna nislag mga piso nga nangabasa kung toan na dito napita may gala sa kiniabang pagnana sa trial dito sa Senate. Why may laki niya kung katubang kang mga judges? Labi na kung mapanahon-panahon pa ni Miriam Defensor Santiago, ay abugon ka ba? Pagawas ka. Kung mangising-isi ka, badlungon ka. I-contempt ka, ganun gang smile-smile ka. Kung ikaw, gatanaw-tanaw, gadungo-dungo, kasabaan ka ni Miriam ka nito. Kay banggiitan sa itong abugada, may gala. So, kining mga haod kayo na nagsilbing ang mga prosecutor, mga igsoon, sa ila ditong teritoryo, haod sila. Pwede ka lang pakauwawan. Pwede ka nilang unsaon. But paabot sa Senate, moranig mga piso may gala nga naghulom sa asayte.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Murag piso nga naghulom sa asayte may galang pako. Tungod kay makatingog ka lang diha kung patingogon ka. O di ka pwedeng magparas-paras sa imong mga tubag diha. Kay pila ka mga judges or senador, korte na sila nga imong dapat respetuan. So anyway, so inana may gala, pero mula gina, mag-trial man kita og dili, patay naman eh mga igsoon ng impeachment. Patay naman eh. Kanang gatingwa nga si Sara Duterte, tangtangon pagabi si presidente, si Sara Duterte dili padaganon pagka-presidente sa Pilipinas, useless na inyong tinguha. Mura lang mo o gapaghot sa bulan. Gapaghot o bulan ba? Ginawa na lang ninyo kabuoton ang bulan, ba't inyo makabuot? Nga naman, majority sa mga senadores nga nakaroon nga magsilbi nga mga jurors, padaghanay mga kanigtaw, ang majority diya ng mga senador, kalyado sa mga Duterte. Pilar ni sila kabok. Pilar ni kabok, may gala ang mga kalyado, mga igsoon, nga gustong palagputon si Sara sa katungdanan. Kining mga tulpo, useless man eh, wala man eh. Kining mga tulpo, sikat kunuhay sila kaniadto tungod kay maing laki lang ni sila pag dunay away sa pamilya. Burak-burakon kanila, ikaw badab, ayo-ayuhon kanilang pakauaw, pero taman ra sila diha. Pero as to prinsipyo sa corruption, sa mga violation sa constitution, wala ni sila, murunig mga bata, mga igsoon nga, sige lang may gala o ga-tangag o glulipap. Gatangag o glulipap lang ng mga tulpo. Wa ni sila eh, mga knowledge ni sila. Ang ilan ani is makalulipap lang sila, okay na. Pero as to fight the corruption, to fight mga igsoon sa wrongdoing sa mga pagbalitok sa ato may galang constitution, wala. Malang ni sila sa gitawag bendalo. Balikoon ni mo ang balaod, main sila ani. Kung doon ay away sa pamilya, magtiayon, doon ay kabit-kabit, main ni sila ani. Pero pag-abot niya sa Senado, hilom panis nanikop may galang tukmo.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Hilom panis may gala sa nanikop, may gala sa kanibang mga ul-ula, baka uglangga, may galang kurukutok. Muranis binrak, may gala diya sa may natubo. Mailanis binrak, may gala basta mga kurukutok, may son, o kining gitawag nila nga, doon na ba kay alimukon, may gala. Amo po ni mga tulpo, mga igsoon. Mga may laki lang ni sila pag-away na may gala diya mismo sa mga magtiayon. Pakauawan kagayon nila, burak-burakon ka nila, basta away magtiayon. Diya sila sikat. Pero bangyutungod na sa mga controversial nga isyo diya sa Senate, mura ni sila may galag mga kurukutok, may gala. Or sabay mas gagbay, pas kurukutok na langgam. Mura na ganyan sila mga igsoon o galimukon yun.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Murag sige lang, mga igsoon, o samual ba sa lollipop, mga gala. Huwag ganyan sila mapusli diya, kanyang mga tulpo, mga igsoon. O niya, nguban nga, kanang may gwapo ipagpresidente. Nga naman, gwapo kanyang basta rin away pamilya ni, kay main laki ni sila, basta away ni sa magtiayon. Ay, main ni sila. Di man magtiayon na nga itong gahisgutan din, mga igsoon, corruption man nga trillionis. Trillions. Kung naginoy away hinoon magtiayon, basta kay champion yun yung mga tulpo. Bumito nga nakakwarta ni sila pag-ayo, diya mismo sila mga followers o mga viewers. Bayad ang mitag million-million. Ay, dagang kay followers, basta away na ganit sa magtiayon.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: But, pero hisgutanan na ganit sa corruption, hisgutanan may gala na ganit sa paglapa sa atong konstitusyon, okay na sila kay para kanila, pwede ra i-bend ang law. Bendalo.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Nala, may buntag niya kang Binrak Mountain. Kumusta ba niya ang mga kurukutok niya sa Minsakuba? Ha! Kumusta mga kurukutok niya? Wala na mga bulog-tugod ka diyan to. Nangahibo na sila karong mga kurukutok.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Na sige, tanaw na ito kung magsilbi ba ka ng mga kurukutok.

0: Ha? Kanabang komentaryo ba? Ang CBCP karon Catholic Bishop Conference of the Philippines, ilang kapresyoron ng Senado nga, sige na, shock din na ninyo kanang impeachment, batok ang Sara Duterte. Kay kuno, matod pa nila, aron kuno nga matagaan kuno o katinawan unya lugar ma kano kuno ba kada bang malimpiyuhan kuno may kala ang ato kunong Senado sa mga sama na din ka mga isyo may kala nga ngalon din gakatagaan may kala og sulbad sultian tabong mga pari nga naminaw karon. Wala, naipipila ka mga pari lang nga mga concern sila nga unta i-fight kaning corruption, pangitaon kaning kwarta, taralon kaning mga nangawat. Pero wala ko kadungog ang CBCP, may gala, Catholic Bishop Conference of the Philippines, ang nag-awag nga silutan kaning mga kawatan sa trillions-trillions. Oh, hinoon. Dili man siguro po interesado mga pari ane kay sila ang ilang negosyo. Ilang negosyo, may buhis na. Pag-ingon nga, kinsumin yung eskwilahan, kinsumin yung hospital, negosyo man eh. Oops, ayaw. Exempted kini sa buwis. Simbahan ang gidala niyan eh. Muna nga medyo kuan sila. Kana bang wala sila ay kuan sila may gala. Wala sila ay pakialam. Ang gusto sa CBCP nga paspasan na ang impeachment batok ang Sara. Kay gusto na po ang CBCP nga siguro. Ganahan siguro silang matangtang po ang vice-presidente. Aron nga mahilom na siguro ang corruption may gala nga hundreds of billions ka flood control. So, muna nga ang CBCP, matod pa may gala, nga nag-apilar kuno sila sa mga senador nga sundon ang mandato sa balaod. Ay, los-los ninyo CBCP. Sundon kuno ang mandato sa balaod, pinaagi kuno may gala sa pagpadayon sa trial, sa pagpatawag kuno sa mga testigo, mga pagdungog sa mga testimonya, aron may gala basihan sa ebidensya, pagbuto may gala, para kuno sa katotohanan o gustisya. Sultian tamo mga pare, pero lang sa mga tarong, sultian tamo Catholic Bishop Conference of the Philippines, CBCP, kung gusto mong accountability, ngano ninyo tulisukon kining harap-harapan, gipang-angko na, dayag na, nagikawat ng mga kwartang bilyones, gikuha na ang kwarta, nga billions, walay project ang mga kontraktor, mga congressmen. Be, kamo karon si BCP, asa man mo ani? Nganong wala man lagi mo manghingusog ani? Tuhara mo dito gihapon, apil-apil sa impeachment. May inyo pagpakog inyo mga ulo din mga agoy, Ginoo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Pangitaon na nila, asa ang 150 million, may galang kiniabang confidential fund? Bahala na ng hundreds of billions. Bahala na sila ng trillions. Ang 150 million na confidential fund yun. May ilang pangitaon. Muna may galang, dili ko mubilib sa kong kagalingon, may galang reliyon nga katoliko-katoliko man ko. Pero ang nagdumala, dili ko bilib sa tanan. Nalay akong biliban nga uban. Paano ba mga pari? Dayag kayo sila nga mubulyada, mubirada yun. Kanang pari, may galang sa Cebu? Ay, sos. Mubirag yun. Suko gid sa kayo nga while ang mga tao gaantos pagpaningkamot ang buhis to gibayad sa gobyerno unya ang buhis gipangkawat lang sa mga tulisan nga billions billions unya way na nga silutan kana mo na bilib ko nga pare inana pero pare nga mo ingon nga impeachment kayo dapat para nga mataga justisya ay los may labo mangita gagmay kay inyo mang kalaban pero ang inyong kaalyado trillions, billions, malita-malitang kwarta, hilom ba mas nanikop ang CBCP? Hilom pas nanikop, may gala. Siguro, nabisis lang mga negosyo, ala pag negosyo lang mo diya. Total, abitay buhis. Kanang yuta ang agipang intrigo sa inyos gobyerno, alay, pamaligya, himuan yung komersyal, ah. To, abitay mo yung buhis. Exempted, abitay mo yung buhis, ah. To, mamuana. Kanabang, ang ato is fair lang tandis kalibutan. Ako may gala, di mo ko kanamang magtago-tago ko. Wala na. Ato prangka-prang ka tao. Sabi na itong pagkakomentarista mga isyo pagman itago-tago itong kamaturan. Sulti ta. Kunun siya naas itong kasing-kasing ipadayag ah. Too kagdagan mga suko ni mo. Suko lang good mo good. Mabuhi pa bitong gihapon ko bisag suko mo. Di lang kumawad ang trabaho mga isyo. Maka-swildo lang gihapon ko. Kapalit kong bugas. Abala nagdagan kontra.

0: kaysa magtago-tago ka mga igsoon sa unsay kamaturan? Ah, nga, dobleng mga hurot ang atong mga amigo. Bahalag mga hurot ang atong amigo, may galat tungod kay nangagmahay na to kay atong nangatapsingan. Di man na importante na atong amigo. Amigo mula na may gala, ang bang mga amigo, sultian ta mo mga igsoon. Nay uban pa amigo mula na, amigo mula na, kung doon mo'y makuha, kung doon na'y makuha ni mo. Pag wala'y makuha ni mo, di mga amigo, ah, sa magka, priority ka, di ko nga. Inana ang tao, amigo lang mo pag nakay makuha niya. Nakay makuha sa ako, oh, amigo ta, pero kung lakoy makuha ni mo, hanggas mahigo, mga nunay mo matang amigo. Buna, pilian ng mga amigo ninyo, nga bisan pa tunog walang-wala ka, bisan tunog wala'y makuha ni mo, higala ragyapon. Kanang uban, ay nagaanit ta. Amigo lang ka na'y makuha. Magamit lang ka. Amigo ta, kaya nagamit ta ka. Pero di ta ka magamit. Ah. Amigo, hagas mahimot ang amigo. Muna'y kamaturan ni kalibutan mga igsoon. Busa nga, kamo di at taga CBCP ba? Kamo mga pari di ha? Pwira lang sa mga tarong ha? Kay in fairness, daghan ba tarong pari mga gala? Daghan ba ya? Pero kanang uban nga magpatuo kunuhay kay leader sa simbahan ay nagaanit ta. May smayo pa ni may galang Baptist Church. Bilib ko ani nila nga simbahan. Kining iglesia ni Kristo kani. Mugi ni nangita gyud may galang hustisya para sa kwartas tawo nga gipangkawat sa tong mga halandon, sa tong mga honorables. Fight gyud sila. Kana mo na insaktong reliyon. Ay saning reliyon may galang nga isigiya lang magnegosyo bang igsoon way bad boys.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Ang ato is prangka-prangka lang gud tagod. Nga no ba ay mga igsoon. Kung mga suko ni sila, pangasuko lang lagi mo di, ah. Bahala ko na tayo amigo mabilin mga igsoon. Mabuhi raman tayo mag-inusaraw at tayo amigo. Muna ingos taga Santa Ana, ah. Nga, nabalit tayo at tayo amigo, basta kayo maka-conductor lang tagbulagag buhok, ah. Okay na?
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Biyaan talag bulagag buhok, may galas, at magbalik, bulyadas ta. Oras maginikanan, alas 10, 10 na may galas sa buntag.
2: Time Check was brought to you by TH Cagayan Puerto.

0: Nutrisyon. Birch Tree Fortified 20 Pack. 750 tira ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
2: Exxon ang Detex 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kang mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang Detex 500 molimpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag Detex 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag Detex 500 na, ang Detex 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng checkup o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
1: Back to school or office grind? Say no to mahal na gastos. Sa Cagayan Educational Supply, everything you need is here. Pens, notebooks, and supplies na kumpleto o presyo barato. Cagayan Educational Supply, located at Naumar, Mordela Street, Sitio. You pay less for more.
4: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon pa nulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
9: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
1: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
10: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
12: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
13: For your construction and repair needs, Gogo Mac General Merchandise nga nahimutang sa Masterson's Avenue, Uptown City. Quality materials, sulit kaayo. Tawag na 0917-712-5505. Gogo Mac General Merchandise na.

0: orasa alasa jessa kinse.
1: Time check was brought to you by Sign and Prince.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
0: Balik na Magnum Rapido sa itong programa, itong Magnum Rapido. May buntang sa itong higalang pare o si Padre Eleuterio Datoy. Matod pa niya nga balik na ko siya sa Kamigin. Inko, Dre. Nga nang sige naman kagbalik-balik sa Kamigin. Makauli ka di sa Kamigin. Bumalik ka sa Kamigin da yun. Kaya matod pa niya gikan siya nagmisa di sa kamamanaan. Pero ikaw gano'ng sige balik-balik. Masig, nanakagibalik-balikan niya. Murag nabuang ka naman siguro sa foreigner niya sa Kamigin.
2: Magnum, rapido, rapido.
0: Pero matod pa niya, mintin lang siya. Mintin siya sa iyang pagka-dili isiboy. Hard to get daw siya. Nala, sige, imintin lang na, Dre. Inumdumi lang yun, Dre, ha, nga pare ka. Basig, yung madala ka sa mga tentasyon ba sa mga foreigner niya sa Kamigin. Okay na, magmisa, humagmisa. Tanaw-tanaw sa mga foreigner. Tanaw-tanaw lang. Ayaw gyud og padala dre kay imintin tong atong baruganan nga hard to get ta dili ta isiboy. Larawan adre ha, Padre Datoy, basig nabuang sa kasa pickleball ha. Basig nabuang ka lasig lahi nga pickleball na imong kabunaangan sa Kamigin. Buta ni nga pare si Padre Datoy, kontra po niya ng corruption sab. Pero lahi laning isa yung kabisihan kay si Balik Malik sa Kamigin. Magpatbang-atbang anang diya sa mga White Island ba? Larawan, Adria. Basig mga pornada tanan ng mga foreigner diya.
2: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Sige, sa tanang mga pare, ngalimina na to karon, mayong gabuntag kanyo tanan. Kanyo sabi, kay Chek Satos Magnum Risa, kumusta ba diya karon Magnum Risa be sa kamamanan? As is na ba yun na ang ginaganon sa mga nangasunugan? Pista na ba karon diya o? Pipiesta niya sa kamamanan? Diya karon gikan sa Padre Dato yung nagmisa? Diya nagmisa sa Padre Datoy karon diya. Okay, so kumusta diya Magnum Risa? Na, pagyapon tuloy, maghihapon ng celebration sa area nga na sunugan. O kumusta? Bawa na maging naging ganon sa nangaugdaw ng mga balay diya o pamilya ang apiktado. Magnum Risa Cross, go ahead.
3: Yes, Magnum Amani, no? Balik na karon diri live sa tuang lokasyon na sa may Sitio Ramunal, Block 4, Barangay Kamamanan. Kung asa Magnum Amani, ato nang gimonitor karon ang pila ng na-intake, no? Nadugangan kaganina nga 19 ka mga pamilya sayo sa buntag alas 4 sa kadlaw na karon na magdumani as of alas 10 ito na po'y gidagdag no ang CDT sa Barangay Kamamanan na from 19 ka pamilya karon mo abot na sa 30 magdumani
0: 30 na nadugangan na
3: apina ni renter o ga kini ang mga pamilya no number of families 30 o ga ganina doon ay 58 ka individual mo abot na sa 98 magdamani.
0: Oo.
3: Tanan ni bata, may edad na o kaning
0: gisuwat gyud agyud sa kon o lista da book gyud.
3: Oo, nga na magdamani di ka magrisod.
0: Quintas Claras gyud siya.
3: O kuha ka og kani bitawng nga kining counting sa pamilya kay gisulat gyud taon. Dunay kini ang lain na pong ana na dagdagan, ila gyud nang i-change dayon ang manila paper magdamani.
0: Mm.
3: Oh, so gani magdamani no katong ka obserbaran. Nga mas madungagan pa doon eh, pero until unyang hapon, nga pagpanglista ka, doon na mong giuban nga ng lakaw, diriin taon sa evacuation, ang evacuation nga gimo po sa Barangay Kamamanan, na pasamantala magdumani, palibot ka sa nasunugan, hindi mag-in mabiyain taon ang mga tag-iya o balay, pero wapang po ipay declaration nga mubalik sila o tukod, kay private man ni magdumani, sa pamilyang Ramona naman
0: correct.
3: Ang kining yuta, so wala pa no, wala tayo makuha ng mga detalye, nga doon na ba yung pagbalik pagtukod kaya gani nabaabang regarin pero sila gyuta wala ni mga kagalingong balay magdumani pero ang kanilang itukuran silang balay gigabot siya nga kining kay Ramonal ni wala pa man po daw tibo ang mga kining mga nasunugan wala pa daw kinibot daw nga pagtugot nga mabalik sila sa pagtukod sa area pero katulong magamit kaning ibang ilang gataatangan karon kaning scene na pwede pang mabaligya magkambaligya magiging magdumani sa pagnakulo na ninyo bang mga scene katungo susunod kayo sa totally born niya, nagpapabili ng totally magnumani, totally born, gani 17 kabalay.
0: 17.
3: Partially, duhag, yapon na magnumani.
0: Oh.
3: So, gaya, gabot siya, ganing nga, ubay-ubay, good, labi na katumo, hatod o mga hinabang, diretso lang ginmo diri sa may kinibang Dicker Center. So, mga lang, baan lang sa ganing basketball court. So, ayun, ang ganing mga, dunay mga tent-tent magnumani.
0: Hmm.
3: Baka nagyan, inatorag yung taon, baka basta makapasilong lang, kung dunay may ikainit o nagamit gani ang chapel magdumani kanilang chapel diri in town imbis na ribulto. Ribulto in town pero ang nakuha lang na portion partial sa sa lukuba magnumanig. Pero gitulugan gihapon.
0: Mm.
3: O, gitulugan, gisiyan sa pito ka mga pamilya. Lakip na mga BSW kamay o sa mga nagluto. Grabing bibo kang niluto ay sa unang hugna.
0: Mora ka po pista gihapon sila. Kapista
3: na
0: gihapon.
3: Yes, sa isda, no, nga gitunol ni Madam Anonymous ang unang hugna sa Magnum Radio Operation Tabang magnumanig.
0: Oh.
3: Magnum Operation Tabang isda, gito nga lima kakahon na andohaw ng isda. Pwedeng matula, pwedeng mapito tanan, tanang klase sa styrofoam magnumani, no? Puno-puno gyud isda, sayo kay sa buntag, so sa Magnum 45, lusad ang pinakaunang hugna, no? Diri sa Ramonal Village. Ilahang na, kini ato ang gihatod, gitunol nga Magnum Operation Tabang. So, gani magnumani, baka labi na katuuban, na para po dunay mga giya, nga mawatod og mga hinabang, nga mga clothings.
0: Sige.
3: Ayos, basta dunay nag-edad og dos anyos, dunay 3 to 5 anyos, size to 12 anyos, 3 to 17 anyos, 12 to 59 anyos, sa isinta, tapataas na magdumani.
0: Hmm.
3: Mauna ang mga edad na nagkinahanglan og tabang, kaya wagay na po po. Again, dala magdumani, kaya pag iyong sunog na, yun na kapaspas ang kayo, halos agad mga light na material sa mga dikit, sa mga balay. Ang katunga, siminto, ang katunga po sa itaas magdumani, kanibitong kahoy, di mga extension na dayon magdumani. Oh, yes, magdumani na, mauna, ato ang update, dire sa ito lokasyon na, dire sa may sunog na natagyan kagabi, eh, labi na ang mga na-intake, at ang balikon, ana-ana sa 30 kapamilya, 98 individual, gikan sa lokasyon gawa to si Magnum Radio Katapay, si Magnum 118 Risa Cruz, sa balita o servisyo.
2: Magnum Radio. Rapido! Rapido!
0: Salamat Magnum Risa Cruz o balikon ta may gala nagpanan ng atong Magnum Operation Tabang para may gala sa mga biktima in town sa sunog. Dinapita may gala sa may kabarangay kamamanan ng atong syudad. Kadyot sabi, sutaon sa atong Magnum Percent kay mula gila din sa atong syudad may gala. Malipay unta ta kay nai rollback unta sa precious produktong petrolyo like diesel. Pero wala may nag-implementar may gala. Pipila raman kabok. Anyet may balaod ta nasyonal ug lokal diri sa ato pero wa may galay nakapagahas may gala ning mga kwartahan may suon nga naglapas sa balaod labon bitaw pobre gani may gala das kugon mamaligya lakagaon man pero kining mga dagko mga negosyante nga mga na nagyaga station nga di gatuman sa balaod hilong bamas na nikop may gala i-check tas mag percent blanca be kung daghan pa maghapon ning mga gas stations until now kagahapon pa mas buntag sayo nag-rollback pero until now, wala pa yung nagbalibali sa uban. Magdumersed.
4: Tama ka, magdumani, no? Hangtod ka ron. Nalain ko kay...
0: Uy.
4: Nagganto magyapoy, wala nag-rollback.
0: Ibis ka nalipay ng taga ka, nai-rollback ba?
4: Pandamay, magayani.
0: Labon bitong increase. Tagdali, magayay. Mga dlawon man islam, murag mga balbal. Sayo kayo.
4: Lagi, maugyod, magdumani. Nga kagahapong adlawa, supposed to be, ang diesel, muubos manunta sa magdumani, og 9 peso, 1.75 per
0: correct
4: liter.
0: Oh.
4: Unya din ang gasolina, misaka to siya, pero 0.47 centavos lang.
0: Kayo, God.
4: Ang kerosene na yun, magdumaan, is 13.30 pesos.
0: Oh.
4: Now, karon atong giduula ng mga gas station,
0: yeah,
4: wala man daw kung sila magdumaan ay mag-rollback pa.
0: Ah, Diyos.
4: Oo, so mauni karon magdumaan ay kumuha ka sa
0: blue energy
4: ipunan. Ang blue energy ipunan, wala pa sila mag-rollback magdumaan eh.
0: Nah.
4: So, but sa to, ang diesel nila karon is 84 pesos.
0: Simbako.
4: So, 84 pesos ang ilang
0: gasolina. 71 naman gani ning uban? 71 ang ila ang sa ang agusan gyud nga kaniadto mo ipinabarato karon mo ipinakamahal 89 pesos per liter pa ang ila diesel.
4: Grabe kayo magdumani wa
0: mga baga gigag mga dagway gyud.
4: Oo na dinis ato wala man sa bilabti sila. Pasagdan naman sa sila magdumani mo na
0: lutuan ra man nagkinilaw ni mo na.
4: Gani ka ganina nasabay mi ni Sir Jan Atob.
0: Oh.
4: Sige sa pangita sa mga barato nga gas station.
0: Adios.
4: Oo kay mao lagi na iyang namalayan pud magdumani nga nahi uban mahal kayo na payuban nga barato sab.
0: Katong nagpatuman og rollback.
4: Mao lagi.
0: Na daghan man wala. Kay di man mahilabtan lagi kay kurtahan man.
4: Mao lagi so ang blue energy sa ipunan 84 pesos pa ang diesel gyapon hantud karon.
0: No.
4: Dayon ang ilang special gasolina 80.85. Dahil ang ilang adlidit, 80 pesos.
0: Mm.
4: Ipangutana ko ang gasoline boy,
0: oh,
4: wa pa daw kuno sila gid magdumani mag-rollback
0: hanggang asa lapit ng station na dapit sa?
4: Ipunan magdumani, kaning blue energy. Ipunan.
0: Blue energy si Ipunan, ay mong patubil di may kalag, kaya wa sila mag-rollback, mahal kayo.
4: Mahal agad magdumani na
0: sige.
4: Niambag na ito sa Ipunan gapon kay daghan may feedback sa ato, lagi nga na, din ang wala mag-rollback.
0: Mm.
4: So, Phoenix, Ipunan, Kuha gapon magduman eh.
0: Wala sab.
4: Wala sab kay ang ilang diesel din eh, 86.
0: Na, kadako na ba kayo? Nag-increase naman noon, imbes kayo nag-rollback.
4: Imbes noon nga nag-rollback, na-increase na himo.
0: Increase sila lagi?
4: Na noon.
0: Oh.
4: So, 86 ang ilang diesel, ila na yung gasolina, 80.40, ang needed, special, 81.40.
0: Mm.
4: So, mauna magdumani dayon, ang usapod nga wala magbali-bali, magdumani sa rollback,
0: oh.
4: Kanang gasolinahan nga mo, ato ito ka o country village, magdumani di Ascarmen, ato kag City Hospital.
0: Oo, oh, oo. Oh.
4: Di ba, abay anak katong ibong katawayaan, ibong nga lodging house?
0: Na ayaw, sa pag-anak, kaya mahalata man sa tagasulod, tag-lodging house.
4: Di man tayo yung gasulod. Kanang oh. Katawang tayo nga, gi-interview ninyo tayo, magdumani ba nga, na ito'y gitawag
0: ah, nila ng spider chair. Na murag itsuras arawan nga banggo.
4: So, ang abay anak nga gas station, oh. Si Ugas, wag apon mag-rollback.
0: Na, pila-pila so, ila diha.
4: Kwan raman magdumani, 89 bira ang ilang diesel.
0: Simbako, padolol. Apadol, palayo.
4: 89.6.

0: Ay, nuwebe, ang uban 71 na, ka nag-rollback na.
1: Barato na yun magdumani ang uban lagi. So, ang ilang special gasolina, 81.90, then ang unleaded, 81.30 na yun magdumani.
0: Sus,
1: so, inana ka barato ang ilang gas station karo mga panahon na.
0: Mm.
1: So, imbes nga mo rollback, ay, nako, naunsa.
0: Mag-increase
1: ba? Tama tong ingon ni mo ba, nga tong ingon bitaw ni mo nga, mag-rollback ugma, mag-increase na sila karon.
0: Oh, dan.
1: Para ugma, pag-abot sa rollback,
0: mawag-yapon.
1: Mawag-yapon, normal ra.
0: Mora gyapon ang presyo kana ka rollback naman sila. Gi-increase ano ni daan.
1: Kita ra bagi. Ginailan ra kita
0: ni pero. Kita giloko lagi. Basta kwarta lagi ipalihok lagi basta kwarta o agi dili pwede.
1: So, sila na mismo ha kay ang gasoline boy mismo nag-ingon nga wala man may nag-rollback boss.
0: Dios.
1: Maintain ra gyapon ta.
0: Na.
1: Diwa tay mahimo niya. Mao na magyapon daw magduman eh.
0: O tay mahimo.
1: Oh, so tay mahimo. So at least nga bisan to nag rollback gahapon, but dining oras sa magduman eh. Wala pa gid sila magpatuman sa rollback kay maulagi.
0: Oh.
1: Hulat raman sila magdumani kay mga trabante raman sila.
0: Oh.
1: So, padayon gyapon ang mahal nga pagsaka sa naa gyapon mahal nga gasolina kay gasolina og diesel
0: oh.
1: Tungod kay di man sila gabali-bali sa rollback.
0: Oh.
1: Gikan sa to location magdepresid Blanca sa balita og serbisyo.
2: Magdumanom, rapido, rapido.
0: Salamat magdepresid Blanca. Kuy 89 pagyapon. Mura gyapon des agusan no. 89 pa diya may gala ang ilang diesel. Anyet may gala sa rollback nga 9 pesos plus, hapit na mag 10 pesos. 71 na lang yung uban. 71, nay 74, nay 72. Pag-abot sa mga gas station, agoy ginuog ko. Kinsa kayo pwedeng musilot nila ni mga gala, ha? Namang tatay balaod. May balaod sa nasyonal. Nasa tatay balaod din sa ato locals kagandi oro. Ang bugat na bagayon nga penalty is i-cancel ang ilang business permit, mayor's business permit. Naatay may galay council nga gamonitor ana, pero wa may nahibo mga igsuntod karon.
2: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Basig mo nag-iingos mga tao nga gilutuan, baka nagkinilaw ka. Gisutokilan, baka nang ka. Padalhan paghumba paguli. Kuy, kalami ba ng humba?
2: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Wadig ang oras, may gala. Salamat ka ninyo sa inyong pagsunod sa itong programa. Ha? Salamat mga suging tikpaminaw, tisar taong mga dawa. Salamat ng mga discussions. Salamat mga viewers. Salamat mga listeners. Ay kalimot, may gala. By the way, happy birthday ko no. Nga to kang sa iyang wifey. Happy 50th birthday to Roslyn Lamberti Hamiro. Gikan siyang pinalanggang kapikas nga si Junjun Hamiro. Okay, sige. So, tanan ka birthday. Happy birthday kanyang tanan. Ay kalimot may gala sa usa ka kagawas ng katilingban katawhan labing gabhanan. Managdahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ng matuman. Kilaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hinlamang sa Balitang Servisyo. Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 10:30.
3: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
4: GTX 500 Health Alert.
5: Sa gihapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na po ka.
4: GTX 500.
5: Ato sa ning hisgutan, kining pipila ka mga may kalabutan sa hypertension. Karon, kung naay mga cases nga, naay mga parte sa brain nga, galos sa supply sa gitawag na itong dugo, kinaay pagbara, ilagig, atakita na stroke ta. Naay bleeding nga nahitabo. Kadtong mga parte sa brain nga dili masuplayan sa dugo, kinaay pagbara, mga mata ito siya. Karon, munang pagkatong siya madaot, mga matay, maapektuhan, kung asa to connected sa itong parte sa lawas, mutoy mawala ang iyang koneksyon. Kung nahitabo to sa speech area, possible na magkosto o pagkabulol, mahiwi ang baba, ang pagsabot, maglisod o intindi ang pasyente. Kung kini siya nga area, dili matagaan o pagdagan, problema kaayo. That's the time na magkost ni siya o after 6 months ang recovery, 1 year ang uban gani. Pag di pagin matagaan o pagdagan, maglisod pagin o recover. Ang totally ani, ang gikahadlukan na to kung manggahi nagyod ang ugat kaya ang nahitabo mangunan ng na stroke nakalimot ang brain nga naaylay function ang mga parte sa itong lawas. So, kinahanglan nga kining mga area galos o bland kinahanglan kini sila mga buhi mabalik ni sila. Kaya yung mga nangamatay ng mga selula kinangamatay naman eh. Pag nanang area nga nili masupplyan sa bland mga matay man karon unsaon man karon sa pagpabalik inumduman na ito nga katong giingon ako nga stem cells. Ang ato ang lawas may mga stem cells eh. Kaya kasagaran ang word nga stem cells madunggan na ito na lidos mga kursahan sa laing nasod, mag

0: stem cells therapy, no? Pero kita naatay kaugalingon nga stem cells sa lawas. Ang importante lang i-stimulate nalto ni magamit unta ni sa lawas. Ang problema kay dili magamit sa lawas kay kargado kita og oxidative stress. Possible nga ang mga stem cells wala na capacity nga moayo sa problema sa cellula. Karon ang katong neuroblast nga naa sa tong brain, moto siya special nga mga nerves nga mutabang sa regeneration, rejuvenate, repair dito sa cellula nga nadaot sa parte sa tong brain, katong mga cellula nga dili na maabtan sa circulation sa blood kay naipagbara. Katong neuroblast special cell nga mutabang nga mag-regenerate, kailangan ma-stimulate to. Karon kung dili ni sila ma-stimulate, problema ta. That's why after 6 months mag-recovery ang pasyente nga na stroke.
1: DTX 500. Ang DTX 500.
2: Sir Archie, maayong unknown mo dra.
3: Yes, Lucan.
2: Kainom ka o DTX 500. Gisumayan, gini mo?
3: Dugay ko matulog, magabi. Tapos, katulog magalik ko at mata. Tapos, kuang tihil, mamanhot. Tapos karon, nagamit na, which is bulang kapina. Mana pa lang ganil ko ang paggamit. Na ako'y nakita nga epekto. Hindi naman sige o pamanhot ako ang tihil. Tapos, hindi mo inom ko sa matulog. Hindi na ko sige ingon nga pangunbangon. Kung mata kong bangon, magalik ko huntag na. Ako mismo, nakamamatuon ko. Ngidot yun, ano na gitikto ang DTX.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
0: Importante nga masabtan nato ni. Ang pag-supply nato sa sustansya sa lawas, mga pamaagi kini nga ma-stimulate nato ang capacity sa atong lawas na muayo sa iyang kaugalingon nga problema. Hilumdungan nato nga kaning communication, igo lang kini nga mupugong sa possible nga mga pag-atake, pagsaka sa blood pressure, pagsaka sa blood sugar, pagpaubos sa cholesterol. Sa kadaghanan labi na gitong gainom mo DTX 500, gainom mo Mighty C. Importante ka ayon ning paginom nato sa DTX 500 nga masabtan nato. Kaling atong paginom kada adlaw sa DTX 500. Kinahanglan masabta nato nang muni gamiton sa lawas na materialis aron ayuhon ang mga cellula nga nadaot. Aron ayuhon ang mga parte sa lawas nga nadaot. Aron nga mutabang sa pag-regenerate sa parte sa lawas nga nadaot na may kadautan nga nahitabo tungod sa stroke, may kadautan nga nahitabo tungod sa diabetes. So may kadautan nga nahitabo tungod sa taas nga cholesterol. Kanang kadautan dira nga causes by high blood pressure, kanang damages ana. Ang muayo ana ang lawas nga ang importante nga ang lawas, suporta na nato. Kay walay gamiton nga materialis ang lawas sa pag-ayo kung wala tay ginapasulog nga sustansya sa lawas. Wala ginainom eh. Wala tay ginakaon eh. Ngunit usa sa itong ibutang sa una-una ang akong lawas, kinahanglan og sustansya. Muinom kong DTX 700 kaya akong lawas, kinahanglan og antioxidants. Naarabay na daot ng mga cellula sa akong brain tungkol sa pag-stroke. Katong mga daot ng mga cellula ayuhon to sa brain, kinahanglan og sustansya. Ngunit usa sa mga tumungog tinguha, nga nung kita ga-encourage yun nga ayaw mo kalimo kung mahimo kada adlaw batasano nato ang pag-inom sa DTX 500. Naani siya sa mga leading ng mga drugs sa butika sa inyong mga lugar.
1: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500.
6: Si Albert nga taga
1: Dumaguete.
6: Opo, ang akong mga tiil o mga palakit ilihok. Pagkadungog na ako sa DTX 500, akong double dose o makakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
7: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
8: Libre?
7: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasat, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
12: Inaang kape ko.
11: DTX Coffee Mix.
12: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
8: Travel in style and confidence with Rassini Bags and Luggage. Durable, stylish, and built to last. Order yours today. Message Rassini Bags and Luggage on Facebook or visit us at Capistrano del Pilar Street, Sitio. Rassini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
13: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flix cheese!
14: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flix cheese!
15: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C, na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C.
16: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission, hatod kaninyo sa
17: Barangay Captain Joaquin Kikang Uwe. New leaf breads, always freshly baked every day. Jespera Water Refilling Station. Jonas Tailoring. Gogo Mac General Merchandise Corporation. SRK Advertising and Integrated Services. Kusina ni Giselle and Catering Services. J-Drop Water, located at Nazareth and Indahag.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
20: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket na masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
21: EQ Dry. For comfy sleep, from day one, i-continue mo.
22: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
23: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
22: Masami nagkapangihi.
23: Masami ginauhaw.
22: Kasi may diabetes ka na.
23: DTX 500 na.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compound.
22: Nga nagapanubo.
23: Sang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Garantisado.
22: DTX 500.
24: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamhan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mabahal sa mga butika.
27: Andit na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C,
28: na may superpowers na lakas potential at matalinaw.
29: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
30: laban sa sakit na tarang ng kontrapidang mahinang resistensya.
31: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
32: Mighty C,
33: the Mighty Power of C.
34: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-154297. Enroll now!
35: Oras alas 10:40.
36: Kini nga oras, satod ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa sanggunyang panlalawigan sa Misamis Oriental.
37: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
38: Magnum Radio, news and public affairs, patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong action.

0: Magnum in action.
1: Oras alas 10:43, sigala kumusta mga yung tukadaran. Welcome sa Paragoban, Dinisato, Tulumanon, ng inyong Tulumanon.
0: Magnum in
1: ang ato may galang Magnum in action. Karong adlaw ang may gala, Miyerkules na. Pizza 13 na may gala sa bulan sa Mayo, tuwing 2025.
0: Magnum in action.
1: Happy fiesta, Bohol. Happy fiesta sa mga nagfiesta, may gala. Ilabi na din asang karuso, fiesta sa barangay, kuhan, kanyang kaswagan.
0: Magnum in action.
1: Raga happy na may gala, fiesta may gala, matod pa may gala ni Dudong Dias Arvin na Coco Lambir Maikson sa kaswagan. Adol Jujak, fiesta na namo.
0: Magnum. Ayos, adong.
1: So, muna may gala, no? Nga fiesta na kung may gala sa ila. Yung isang fiesta niya, tiwasan sa natong ipatrabaho niya.
0: Magnum. In action.
1: Sa ato para kami katina sa ato, tumo may gala, kumusta, kumusta, may ngunto kayong tanan. May naot na may gala, nga namo sa mga panglawas, mga Exxon. Sa ato tala mag-Exxonan, labi na may gala sa mga nagkasunod, nagpaluwa, may gala, o ka kanunay nag-aatang may gala sa itong programa sa mga bago may gala nga ito isgutan, karong utuha.
0: Magnum in action.
1: May ngunto sa tanan, mga Exxonan, labi na may gala sa tanan mga driver, kung sa mga driver, sa motorila, jeepney, tricycle driver, tanan driver sa mga pamubliko sa kanan o sa mga pribado, kanyang tanan, may ngunto.
0: Magnum in action.
1: Sa tanan-tanan, kanyang may gala, may ngunto, kanyang tanan.
0: Magnum in action.
1: Kanyang mag-branch sa may gala, ito kalimtan kayon, kanunay. Maslimta na itong uban, may gala, pero ang atong mga pagpasalamat, din ato may gala, kalimtan, ang atong kanunay pagpasalamat sa itong labaw ng makagagahom. Salamat, Ginoong Jesu Kristo. Salamat, Diyos Amahan, Anak, Diyos Espiritu Santo, sa mga yata ganamo, Ginoo, ng alayan na punga adlaw, ngayon kami nga hatun, Ginoo, nining kautun, sa lang kinabuhi, Ginoo, ngayon mga yata ganamo, bansa mga minahal, sa kinabuhi, sa mga kaupan, sa abisamu si Bihan, o ga sa mga kanagkuan, Ginoong Jesus, sa kami mag-aampo kanunay, ngayon ta kami imong kanunay nga giyahan, tultulan, iway sa disgrasya, katalagman, iway kami Ginoo sa mga nagginang pangitabo sa palibot, labosan ang proteksyonin kami, Ginoo, batok sa mga kaway, sa mga tao nga nagtingwa sa mga kapukanan, ilabi na Ginoo kami mag-aampo, ngayon ta ihatag nimo ang tinuod ka kalinaw, ilabi na sa among nasud og panagiusa pag sinabdanay, ilabi na sa among nasud sa Pilipinas. Ginoo, among yampo ngayon ta, maundang na kining mga kaguliyang, ilabi na sa among nasud, batok sa official, ang mga official, batok official, ilabi na ang nag-unang suliran karon sa nasod, ang korupsyon. Ginoo, magunsa mga kami, wakap sa pinagi kanimo among isalig ang tanan, Lord Jesus Amahan. Salamat Ginoo sa mga grasya nga maghatag ka namo sa matagal na mga tanan kami magampo kanunay ang atas tanang panahon. Kami mong buwan sab sa imong grasya. Kami Ginoo magampo nga tagaan mo kami sa kabasog sa lawas kanunay. O gakaray lamina na itong mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagadang tambalanan. Ginoo, amo sab, kaya na kanimo ang antay mo kami pasalong sa mga salangan. Ibarang kanimo, ingon ma'am, kami na masalong atos mga kasala. Kanamo, kinin tanan, among ipangayapin kang Kristo mong bugtong anak. Buhig na garis sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Sa ato mga kaigsuna, may gala, labi na sa atong kamerkaduan sa Nakmayan, Desper Carlos Cogon, may ngunto ka nitanan.
0: Magnum in action.
1: Lasa, labi na sila mga bagong officials, may gala, Desper Carlos Cogon.
0: Magnum in action.
1: Hindi naman na kumpa, may gala, mura kukupin naman na ilang sana, kukupin.
0: Magnum in action.
1: Niya. Kung saan may kabawaan, may gala, lalain na sa ilang,
0: lalain
1: ang presidente, lalain na sa ngalan silang, usarain yung ngalan niya. Diba? Balik-balik, may gala, lain mga iso ng ngalan, di masaptan.
0: Magnum in action.
1: Parang mga murang mga sa pagkakuan, murang yapon may kalang atun dia ang pagservisyo ninyo sa mga bindo sa Mercados Cogon.
0: Magnum in action.
1: Diya sa Mercados Carmen, may ngunto kayo tanan. Diya sa Mercados sa Puerto, Bulwa may gala, pila diya sa Agura.
0: Magnum in action.
1: May ngunto sa mga barangay may gala. Kumusta man ni mga budaganay may gala pag barangay kapitan, kagawal, iskay kagawal, iskay chairman. Oso, ato mga magpa kining palestro na ginmo kay hapit ang deadline.
0: Magnum in action.
1: Ida buklang kami kana naguna mong luwas mga balita may gala na may gala karon sa ato may galang balitang lokal sa atong balitang lokal may gala. Niya may gala sa Baygo Dios. Ug bad news may gala.
0: Magnum in action.
1: Ingon may gala bad news ta bad news. Laing sunog ikaw pat ka sunog may gala ang tabo sa kapis sa kabuan may gala. Diya sa kaumanan ikaw pat ni. Din gingon may gala 19 ka pamilya ang unang report may gala nga apektado sa nasangpit nga sunog.
0: Magnum in action.
1: Abot na 19 ka pamilya nya daghang balay may gala na sunog, mas daghan ang balay kaysa pamilya.
0: Magnum in
1: action. Adiri klaro may gala kwa pa madugangi kining nga 19 ka mga panimalay mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Samta may gala dugang balita may gala gingon Comelec. Nanawagan may gala na itong mga wapa maparestro diya nga magparestro na mo sa mga voters. Labi na itong mga wapa may gala makaparestro.
0: Magnum in action.
1: Magparestro na mo kay ang deadline may gala ha pamilaw. Ang deadline mga igsoon sa registration ikaw nga wapa ka nagparestro. Mga igala karon ng Lunes 18. So naalaman sila may gala diya sa Isimol may gala. Diya sa Dinisato may igsoon ang diya sa Kitkay may igsoon ang registration.
0: Magnum in action.
1: Όσον είναι αυτό το μακαϊξούνα, να. Να πάω από μακαπαρέστρο, από την line μεγάλα, last in Asia, last day of registration μεγάλα. Πάρα σε παράγκα election, καρόν πιτσάρι σε οτσουνά. Σαμαϊό, απίτα. Σαν τα ρογκαμπλίτα μεγάλα, κομιλέκα, να παϊμάγνω ένα μεγάλα, σε μαγα μακάμπο καντιράτο. Σα παράγκα election μεγάλα, να μαγάντα πνομό, καϊ χάπιτνα, αγα παξόγκο μεγάλα, σα άτομ παράγκα για σα άτομ μεγάλα election period. Σαν τα μεγάλα τα έκανε γκρουπο σαν μας, τον πιάνε μάγνο ψερμπαλ και μπλάι φαρδίτε και μισόν. Να κάνε μεγάλα κον γκρουπο μεγάλα, να κάνε τα μεγάλα σιλά. Πάρα μεγάλα καλό κάνε τα ντουμίγκο. Ο Ισαλάμματ και λεπινά σα οροφιτ μάσα μεγά εξωών. Άντως είναι ένα μπι μεγάλα σε τρέκτορ κύριε Κάνιο. Μα το παρήδι να κάνω μεγάλα μεγά κατώπα μεγά εσουγιάντε. Ακατώ μεγάλα μεγά κριμινολογία στόρια τον κουμπάν πα. Όγα μεγπακούα μεγάλα στο ρίδι να σιλά αν μεγάλα κον γκρουπο λεπινά κούπα. Σωστό μεγά παστόρ, σαν τόσο καγκέντι ωρό.
0: Magnum, in action.
1: Σωστό μπίζι είναι μεγάλα, μα παστόρ μεγάλα. Σωστό, έλαν γκρουπο να εξωών.
0: Magnum, in action.
1: Σωστά κόπα μεγάλα, σω γκουμπάπαν γκρουπο, σω ρίδιν, ρίδιν, ασύλα μεγάλα, καρογμάμποτ με εξωών για ντομίνγκο.
0: Magnum, in action.
1: Σαν τα μεγάλα, σω μεγάλα κομπαλίτα, γκίκαν σε καλούχαν. Γκίγον μεγάλα, σω μεγάλα κομπαλίτα, γκίκαν σε καλούχαν. Γκίγον σενάτορ, σενάτ πρεσιντ Καϊτάνο. Γίγον μεγάλα αν το κρόν προτεκτάτο μεγάλα σε σέτορ Πατώ Δι Λαρόσα.
0: Μαγνόμ, in action.
1: Αμπούσα σαν γινβιάι μεγάλα να γινβιάι. Να όσα πέγγα να σώρ μεγάλα να αγσινάτο μεγάλα κατά μου γκαβάσκα σα κέναν. Ήλαν υπα ντάουν με εξόν κα τσικπούιν τα μονοσυλά σα αγιάναν μεγάλα σα συνάτο. Να όσα πέγγα να σώρ μεγάλα να τον κατιντούγαν καρόν. Δίρα μα σάπταν μεγάλα όσα πέγγα το σιτουασόν καρόν. Διά μεγάλα καρόν σε μπέκα γάπο να γκυλακδάουν και μεγάλα αν συνάδω. Τανάω νεμό αν ήλαν κουάντια, αν ήλαν γκέιτ να ρε μεγά βαμπουάερ. Μπάουαλ μουσολούν αν πουλείς, μπάουαλ μεγάλα μουσολούν μεγάλα άμα NBI. Και αν ήλα μεγάλα αν ήλα και ντακπον. Αν ο ντακπον και να κονοί κυρίπα αν βάραν το παρέσ, τον έμαν το δηλανή. Ντακπον μεγάλα και να κονοί βάραν το παρέσ σα ICC. Και μπαλικ να μεγάλα αν Walai makakuha ni Senator Bato de la Rosa hangtod megala nga walay order sa korte dapat ani kini ang atong Supreme Court mulihok na gid ani kay grabe nga abuso megala kay nganuman kinanlan mawala gid megala si Bato de la Rosa dalon gid nila na at ya na munay nga munya tong nasuda ikaw nga Pilipino mga igsoon natay korte din sa atos Pilipinas nga hangtod karon ka function. Kaloy ba kayo sa ito mga judges, megala, mga justices, mga egzoon, nga na, megala, gatikaw-tikaw, matagadlaw, unya, gikaminusan, megala, nining ubang kay politika, maguni. Kini, megala, kontra, of course, mga Duterte, o kakining mga ilang kontra, ilang trilyanis, uguban pa, kita na din, nga wasalay baot, megala din, tuwa ilang mga sakop, megala, gigamit nila ang ICC para mo ilang bali, murag ilang hinigiban, megala, aron nga lugar, dakpon. Kini mga official may gala nga nakita lang bukog sa ilang interes sa Pilipinas.
0: Magnum, in action!
1: Tanawa ka ron. Human may gala ni Bato de la Rosa, kipanugdog na po nga isunod may gala si Bunggo. Kana may gala gituyo na human mga gala nga napulia na ang Senate Presidency may gala diya sa Senado. Kaya ilang tuyo, buta yung trilyanes nga, ay, pusak di na si Alan Caetano. Di na siya magdugay, mapulia na po na siya. O, di ba?
0: In action!
1: So, kung tanawin niya, doon na may gala, kung tanawin na mga egsoon sa mga nag-analyze, doon na may gala, murag doon na conspiracy niya, murag na siya corruption sa Pilipinas ba? Ang corruption sa Pilipinas, systematic ay siya. Planado mga egsoon. Muna nga, pagkadakpin, pagkabulgar sa kanyang corruption sa iskandalo, tanawag na ba yung silutan niya? Wala na, kaplanado naman. Once may gala nga masapon eh, muna na yung magtabo na yung kasinaryo. Nga dili ko sila masapon na usan naman ang lugar makagukod nila may gala pag-abot sa sunod na lugar kinibang eleksyon kung lain ang mudaog mga egsoon o dili kaalyado sa administrasyon karon.
0: Magnum, in action!
1: Sigurado may gala, yaya yung silang tanan. Na ang senaryo may gala sa Senado karon kay ang Senado, last kinisya may gala nga buhatan nga pwede may gala ka makapapahawa kang sara o makapa impeach siya may gala sa kay ang sa kongreso ay ang kongreso basag din na sila niya.
0: Magnum in action.
1: Wala human na ilang trabaho ang uban niya bahala may gala total ang atong trabaho man na wala sa daba hilom-hilom ng uban di ba kay ang uban may gala tinuod lang kundra gusto nila pero gi pressure pagayo mao na ang uban na pugo sa pag kuan kini ba nga pag pirma mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Biblical Biblia pa ni may gala mo nang ingon nga sa mani samang ka langit ka impierno. Mumpirma ka, impyerno ka. Pag di ka impirma, langit ka. Di ba? So inanda na may gala. Amang ka sa may piliyo ni mo. Dini ka sa impyerno o sa may buhaton. Kung may impyerno, pirma ka, impyerno ka. O so kung di ka mo pirma, dito ka sa langit paingon. So lugar, libog may gala. So ang uban, mas kipili nila, mo pirma sila no, bahala pa impyerno. Ang uban sa may gala, may pirma sila yes, mga egsoon. Lugar, ano, no sila. Dito sila may gala, ang no, dito sila may gala sa langit o niya ang yes, dito siya sa impyerno. So inanandagan. Now, humana man ang rule may gala, diya sa, humana ang rule ha, diya may gala sa, sa kongreso, dinin ang bula may gala karon sa Senado. Pero, huwag mo kabantay nga si Trillanes may gala, papel, pero si Trillanes, kung wala'y nagsugo may gala niya ni, dili na inanakagresibo siya may zone. Kisa man siya. Para naman sa sato may gala si Bilian, pero ano ang yang liyok niya, labaw pa sa may gala sa NBI mga egzon. Nagpasabot nga si Trillanes may gala, si Trililing mga egzon, yung palagi nila, na ay naghawid niya, muna iyang kasaligan mga egzon. Ano, ang atong gobyerno, nagpakabara ba niya? Wala ay, bahala mo niya, magpatay mo niya, di ba?
0: Magnum.
1: Sige, kung inana may gala, daga na karon. Wapamanakpe may gala si Bato de la Rosa, kaya mo may ilang gis pa sa ngilan yun, munasuko kayo. Nga mo'y hinungdan na tangtang may gala si si Senator Juan, si Senator Soto. Na dalion sab nila may gala nga kinanglan, maka-eleksyon sila pag-usap, mawala na po si Alan Peter Cayetano. Kay once magsugol may gala ang Blue Ribbon Committee sa lang investigasyon, mga bulgar, yun muna karong crucial kayo. Na may gala ang bula o ang tanan may gala nakatutok karon diyan sa Senado.
0: Magnum in action.
1: Dili magid musugod si kaninga space sa Soto. Abogado ano si Juan si Cayetano, abogado ko na siya. Na ibalo sa may gala sa saktong proseso. Di ba so ko na mo iwanan to pares kanang ICC dili man nasod. Wala man kita extra kaninga extradition kaninga extradition treaty may gala diya. Kadili man sa usa ka nasod. Usa na sa ICC niya gigamit may gala sa kontra sa politika gyapon. Moy ilang gigamit matud palagi kining ICC sa ilang nga magkontra nga pandakpon gito pang pailag kaso. Na yung kadalo na biyana nga nagdala gyapon og malita may gala kwarta gipasuklian pawang ang peso may gala gimong dolyar kay naa ang mga prosecutor sa ICC
0: musabot.
1: Apil may gala sila sa nakasapi may gala sa kwarta sa katawhan. So ang ilang trabaho kining mga gahi dinhi nga murag nakita lang nga babag kay dako kay nga kwani kining nga grabe biya may gala nga sindikato may gala kining corruption nga until na wagi na nga priso wala na nga priso may gala nga systematic ikwang yon no nga planado gi kay may gala nga pamagi kini sa corruption sa Pilipinas na kadi bang kini matago bisag unsaw may gala karon matago nimo na kay na pa man sa gahom ang mga tulisan mga egzon. The moment mga gala mawala na ang kaning administrasyon, sigurado may gala, taghangay ang mga preso lagi.
0: Magnum in action.
1: Kwarta gunas mga tao, ang ilang gibahin-bahin mga egsoon. Mauna nga eskandalo, gano'ng grabe sa Pilipinas, nga magsus, makapanguros ka may gala, unsa ba ni itong nasun may gala, na unsa na ba ni? Unsa na tabo sa itong nasun may gala, karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Si Bato de la Rosa, kung wato siya mutunga, mauna nga ang ilang may gala ipinginadlok, ang ICC gin may egsoon. Na remember, klaro man, di ba, balik-balik sa mga abogado, dili lagi mahimo o ato nung ihatag. Pangayo mo court order, pag nai-order nga, o sige, ipadala na, pero dako pa kayo nga proseso na kay ang usamay gala ni Ana, i-question naman sila, ngano, nga nangato mo kay Sisi, wala na tayo Cortes Pilipinas? Nangamatay na rin, so man, nang-retire na nag-resign, nanirado na tayo ang ato mga Cortes Pilipinas, di ay?
0: Magnum in action!
1: Posible may gala, abogado, pero muna ang mga pangagpasauban nga dito, kinanlan, mga sila, i-justify nila may gala, kadili man lang dito nga, sige, nanay, ICC man eh. Wala ba nila po sa ICC, dili man na, wag eh, Pilipino dito nga, huwes mga eksoon. Dili na sa mga Pinoy, kita mga Pilipino, kita, huwag dili mahimo, huwag mangilad kayo, yan natay korte, yan dito ta may gala, mudagan sa laing nasun. Sila man eh, Trillanes may gala, kamuha nakita lang, natay contact nito. Sige, so dali rin eh, file tag kaso now. Pag-abot sa korte mo na nga determinado kayo, ang Senado, hatod pa sa mga analyst may gala, tungod kay una, once magkuha ka o order sa bisag local court RTC lang, na kailanan i-justify ni mo nga nung muhatag silang order. Nga nung dito, nga, wala naman na, di ba? Na-insulto na biya pag-ayog yun ang korte. Nga natay korte may gala, how ka mga nagreklamo-reklamo ni si Trillanes dito sa nidagan may gala sa ICC, nga wa man ilabot sa atos Pilipinas. Oh, so ina na may galandagan. So pagkita ka na magugran murason ka skorte kung dapat may ka tagaan o order nga lugar court order nga paresto. Siya kay ugareston man ko na siya dalon na sa ICC. Na ang bargain di may galang anong lugar sa ICC i-justita inyo nga ipasabot na mo nganong mahatag may order. Kay insulto ba sa ila? Ang korte may gala na agad tikaw-tikaw. Pero ang itabo dito sila nanagan may gala kaya dito kaya-kaya nila dito. Ang dito may gala. Unya kini mo gihimo may galang taming karon kini ato mga official. Tanawag ko dito may gala karon sa ICC. Kinsa may na-prison. Usa ra ka tao si Digong Ragyod.
0: Magnum in action.
1: O ga wala si Digong may gala, wala na may gala ang ICC muraga. Wala nada nga klase nga kuha na ka na, di ba? Pumunta ng Amerika, Rusya, sa panang uban, ng hawa diya kay hinangal man ninyong gabaton. Murkin si kinsa ba mo?
0: Magnum
1: in action. Dili ko na sila nasod. O ina na may gala. So mo na nga si Senator, si SP Suta, no, si Cayetano, ila may galang i-turn over sa korte kung lugar na i-court order. Nadili mo na kay once ito, imo ginang justify, nga mo hatag may order ni mo. O di ba, sa nga mo ni mo ka na, ano mo, na may korte kay simple na biya. Di ba, simple na kay Mike Soon, dito ka mudagan sa ICC kung wala na magyala i-korte yung naglihok na niradong Cortes Pilipinas. Mo mo na siya, ICC may gala imudaganan kung ang korte may gala, lugar sirado. Nadi man, kaya ilang una, dili sila musalig sa korte man. Kaya, di ba, doon na istrin ka, dili man tayo musalig sa Cortes Pilipinas, kaya ang Cortes Pilipinas, kontrolado man ni Digong, mo na yung statement ka na ito, insulto gi kay Megala sa mga huwis na, asa kontrolado. Wala may nagpahil ang kaso nila. Nang anong atong pasangilan ng korte nga, lugar, dili lugar ang korte, dudahan ninyo nga kontrolado sa Digong kanya ito mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Wala na mas Digong sa posisyon. Kanya ito may gala, kung naay mo file ang kaso sa iya, siyempre ang presidente immune man, di man na mahimong file na mo kaso. After may gala sa mga presidente, pwede ka na mo file ang kaso. Na how come, nga wang may nag-file niya karon dito mo nadagan sa ICC, di, binuang insulto may gala o nakaminos may gala kini sila sa ato mga huwis o justices may gala sa Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: Nakaminos. Nakaminos may gala sa mga huwis na ito o mga justices sa Pilipinas. Di ba? Mas bright pa ito mga huwis may gala din sa Pilipinas kaya dito sa gawa sa nasod. Una nga, pagtumago nila kay kita, gamay nga nasod, nabinla o kita, mga bugok lang kita ni Dioy. So, kini may gala ang tanan, maglisod, ang mga uba na nag-alize, maglisod sila kuha. Kaya i-justify man nimo. Na may kutay gawas, kano sa mga nagsumbong ka na ICC. So, iba nang i-explain ito, nganong niya dagan ka. Ano diyan, nidagan mo, wala di ay kuan dapat unta nagfile sila kaso din nganong nga dito sila dito nganong sila mo file nga naman tay korte diya may gala ang lisod nila unsaon nila ni
0: magnum
1: lisod gyud nila ma explain mao na nga karon ang ila by hook ug by crook kwaon ginila ngano man ang tuyo diya nga mag election kuritahan na pud may gala si Alan Cayetano pero di na matabo karon ilang si Bato na si Bato de la Rosa diya sa sulod. Karon ang gipagawa sila nga ang isunod ng inyong trinanes, ang sunod na po ng dakpon, si Bunggo. So kinanduwa mawala na kay para mabalik may gala ang pagka-president si Soto.
0: Magnum!
1: Kaya ila diya nga maluwas ang may gala kini sila kay kanang kining impeachment may gala, last na gini nga impeachment. Wala na impeachment kay may tabo sunod may gala ka-filing na. Gubot na kayo. Mauna ni may gala ang last nga baraha may gala nga ipakita ginila nga mangita sa pagi unsaon na ito nga makuha na ito may gala ang Senate Presidency. Kaya nga naman, mabulgar man yun, ang tanang mabulgar may gala. Gawas lagi, baho tanan. Kaya ito mga marines, kisi-kisi man ito. Mutisigos man ito may gala. So, dito makita may gala ang tanan unsa sagiging panghimo nila.
0: Magnum in action.
1: So, ina na may gala ang pag-analyze sa mga nag-analyze may gala kalabot. Ikadwa, wala na'y mahimo mga eksoyong palagisoban, wala na'y mahimo. Lisun na, bisan pag makabalik si Soto, pagka Senate President, dili na may gala lisod na ma-MP sa Senado. Titingan naman, siyam rago na 16 ka senador may gala ang kinala mo buto para ma-MP siya. So sa ilang gihimo may gala sa Senado, karon labi na kay ang Senado, murag Senado versus Executive man eh, kay ang NBI, waman balunga sa atong Executive, sa Presidente. Subot po sabot, doon ay nalit sila niya na kana may gala, kiniaway naman eh. Between Executive, ginarawa mga tarong din eh. Nakapay mga hangal niya, pero ate sa tipok ang mga tarong may gala sa Senado.
0: Magnum in action.
1: Dili gid makuha nila ang 16 ka buto may gala para impeach si Sara. Siyam lang kabo ka tao na pila na karon. Bitaw ta lang. Ayaw po na to makabalik mawala si Alan Peter Cayetano. Tanawa ha. Mawala si Alan Peter Cayetano.

0: Basikan ko, na po ilang ingon nga na iwanan. Ang mabilin may galan nini, kuwan na sila, mga 13 man eh, 11. So, doon na lang, kaning uban, basing mabalin na ng uban. O, so, resort magay may galan nga, lugar, lugar makabalik si Soto may galan, doon na lang. Dili gapon may gala, ma-impeach may gala si San Duterte kay kining, na, kining mga grupuha, unsi na kung sila daan. Bisang pag napulo may gala, so ang kikinanglan na 16 sa 2/3 votes may gala, dili gapon ma-impeach. Niya pa may gala uban. Like po sample, kining uban may lapis kay Tano gani, alang kay Tano, uban libutar. O so, niya pa may gala si Subiri. Diba? Si GVR si to. Lugar dili na sila mamutar may gala nga ma-impeach si San Duterte kay daan na sila nagpasabot. So wala na may gala, useless na kanang impis nga ng ilang sa Senado. Wala na may tabo diha sa Senado.
1: Magnum in action!
0: Kay kinanlan may gala, bisag siyam ka, dili na mahimo kay 15 raman. 16 kid ka buok. So meaning, kini may galang impeachment diha, wala na labo na ni siya. Ang only lang, nga kung dili pa matangtang si Alan Peter Cayetano pagka Senate President, kaya nadaan niya nagbahad si Trillanes. Tinga lang ang Trillanes, so sabari si Trillanes. Mingan sa diba katong dito siyang sinagdala sa kwan? Siya ay dili na magdugay na si Cayetano diya.
1: Magnum in action!
0: So murag na ibalusas plano may gala kaysa nga dili na magdugay sa Cayetano diya sa pagka-Senate President. Dili na kung na magdugay. O niya dili na nakagawa si Bato din eh. Utanaan yung may gala, mga istorya sila, murag sila tagyas kalibutan mga eksoon.
1: Magnum in action!
0: Walay balaon may gala na muna itong bantayan. Ila ganing pugsun may gala, ngadakpon o kwao nila si Bato de la Rosa, aling gobyerno, wala na gini may gala. Wala na ibalaon nga itong kasundon din eh.
1: Magnum in action!
0: Klaro kayo na, nga kinanlan, ito kas competent court may gala, dito ka mga order, pero ang korte, dili ka na basta mo hatag order mga eksoon. Imo siyang justify nga nung muhatag minimo. Mini ka nga, naamong ko ICC order. Nga nung niya mo sa ICC, nanumbong ba mo sa local court before mo na itong ICC? Wala. Nga nung manumbong nga, nabatay korte, wala. Na, how come niya mo sa ICC, nga klaro mas balaod nga lugar ang lugar muadto ka lang sa ICC kun klaro may gala kun ang usa ka na sud may gala wala na gyoy ilang korte na nirado na wala na mga justices katunga sa korte wala na nanirado na kay yagaw na kay kini nga na sud mga igsoon
1: magnum in action
0: kaloy sa Dios may gala nga to na sud sa Pilipinas may gala kun tanaw nimo as is may gala kun tanaw nimo ang korte ninyo tanaw na to ang korte. Sayo kayo mga judges, sayo kayo. Pagkahapon sayo, mamauli alas 5. Mauna may galang nature sa ato din. Tanawa na sa korte niya sa hapon. Kung wabay mga judges may gala diya, sayo kayo buntag na diya mga judges may gala para sa hearing. Ang ubang gani, minsan nga, mga alatiwaso na ito niya, kaya mga manito sa ta, hantod sa alas 12 may gala, sige pa may galang debate ng mga abogado sa kana mga sinumbong o pagisumbong diya mga gala. So, bot pa sa bot, yang atong korte may gala, gabuhi kayo kayo. Eh, pataas mong kamot kasi magingon nga ang korte na ito din, huwag maglihok. Wala mong pataas nga naman. Na, may galang korte, kanadaw na, kanilaks na itong mga judge may gala, Sabado, Domingo. Lunes, pengon sa Birnes may gala, busy ka na kaya itong mga judge, subot pasabot, yang atong korte may gala, naglihok sa Pilipinas. Na, how come nangabot sila dito sa ICC? Tungod kay muna ilang gihiyam, gamit sa ilang politika, dito sila nagpalaban sa dili Pilipino. Muna nga way mga kauwa may gala. Tiyan mo ka na Pilipino, imong ihatag sa laing nasod sa mga langyaw? O sa mga pagka-Pilipino ninyo, mga traitor mo sa mga Pilipino? Tuwa na mo nagpalaban dito nga niya tayo korte, igiinsulto pa ganyan ninyo nga itong judiciary din sa Pilipinas.
1: Magnum in action!
0: Mauna nga, ang ilang kuha, nga lisod may gala, makuha ni mo, ang kanabang order may gala nga dakpon siya tungod kay naiwan to pare sa ICC. Kinsa man ang ICC? Dili man ang Kurtis Pilipinas. Tuwa na may gala to sa dahig ni dir kalayo kay nga lugar may gala. Wag kita sus maglison magikagadto dito nya nangabot ang ilang waran to pare sa ni Pilipinas.
1: Magnum in action.
0: Di ba? Kay na kontong ilang to lagi may gala katong waro kining ang kanasa kining mao man may gala katong waron drugs. Sus kaya hay kanadto may gala ka sus tanawa karon diya bagong balita o. Luoy kay mga egsoon. Doon ay usaka 18 anos pa ito, 16. Gipatay may gala sa yanguyuan kaya nasuko lang kuno siya. Adik man may gala, gilugos pag yun. Bago ni, gabalita. Babae may gala, gipatay sa uyuan. O niya, gilugos pag yun may gala. Kaya pagtanaw, wala na may nakashort pa. Pero nawala yung underwear. Tuwa nakaabot sa layo ang lugar.
1: Magnum in action!
0: Pagtanaw may gala, ayang uyuan may gala nagpatay, susandagway may gala, suswagi hiwi ng ba mga egzoon.

0: mo na itong ipasabot, ang ay niyong buhiyon nga klase ng mga tao nga mga inusinti mo yung namatay? Niya mo man itabo, kanya ito, daghan ang mga kriminal may kala ang namatay, kay gigubat sila may kala sa gobyerno, kung di mo mongundang, gusto rin nyo na yung patay niya eh. Hindi man sila mongundang, so namatay sila. Mauni nga mga kaso may gala, ang ilang gi-file may gala kining crime against humanity.
1: Magnum.
0: O kuno-kuno hay mga istorya kay mga dura siguro nang namatay dia, aloga nang unay, pero kada may gala nga istorya murag amo lang ina nga ni Ate Korte dinhi unta gi-file nila may gala kini siya kay namatay Korte. Sumo na nga si Senator Assistant President Cayetano mingon nga ila lang i-turn over may gala na si Senator Bato de la Rosa kung doon na may gala ay court order sa lokal mga Ikson. So, mga ayon sila ang court order, ganun ba santo, ganun ba sa mga ayo? Diba? So, di isa na basta-basta kay, siyempre, kung mga ayo ka diya, niya, labi na kay ang gisgutan may gala, nasun may gala kay Senador Manas Pilipinas, dili na mahimong nga local court na pirmi ka diya. E, siyempre, ikaw ang judge may gala sa RTC, lugar na dili ka mag-decide sa mga kagalingon, imo na i-consulta sa mga justices kay ang imong desisyon kana may gala lugar na kasalalay ang kaugmaon sa Pilipinas sana. Kaya damo, diba, ano? Pag muhatag ka order, siyempre, ang mga judges sana, may nang agoy, di na basta-basta ni. Kaya iminkang, sige, tagaan ni mo may galag order na may balao diya. Nga no, patay na rin atong korte niya, atong korte rin eh. Kaya dito sila na maingon. So, misla nga, sige, dini na inyong kwan, dini na si Bato. O, dini na, dili dalo nito na. Kung mag-file mo kaso, file mo una din sa Pilipinas before na mo intertino na dito sa gawas.
1: Magnum in action!
0: Mauna may gala nga karon, by hook o by crook, waon gin may gala kay naka-istorya si Trillanes, magkwa magunig, tabian ba? So ang ilang mga plano, isang, ay, di na magdugay niya. Di na po na magdugay. Kay mo matos bato, ilang tuyo nga di gin makasulod para may gala, di gin may gala mapulihan si Soto. So meaning, doon ay conspiracy ani. Ang NBI may gala, gituan nga mo gigamit sa gobyerno, sa executive, kaya di man nila ang lisod mas, sundalog, pulisi mong kwan dia, may uban dia, may mga NBI, kamurag, magkaya-kaya na nila. Mo ilang gigamit, may gala, nga dakpon yun si Bato. So, illegal o immoral matod pa, highly immoral, may gala, o highly illegal matod pa ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang gimo sa NBI mo man gani, nga gi-contempt of court sila sa i-cite in contempt sila may soon, kining nasangpit ng mga NBI nga mo naglakag may gala sulod sa nasangpit nga lugar.
1: Now,
0: ang rason sa uban, ano nga, kuwa mami nga, wala man sa sulod guno sa courtroom nga katulad ito sa ilang session hall. Di ba? So, inana may gala. So, murago na sa kaninga itong sinado magun may gala. Ang ilang magun gawa mo kuno sila musulod dito sa igor mo kuno pag ilang ang order, dakpa niya sa gawa sa court sa session hall. Pag kung makasulod, ayaw nagdakpa. Lugar, inana, ayaw na. Sumutong ilakag, nakasulod. Wala na. Kana may gala, mura na siya mag-imbasi ba? Ikaluga sa, nakay-usa, imbasi din eh. U.S. Embassy, yung sanga embassy nga sa Pilipinas. Lugar, once makasulod ka sa gate, may gala, meaning nilapas ka na sa ila, kaway pananghid. Di na kinanglan, mauto pa ka sa opisina sa dako sa embassy. Mabuto, nagkikural na siya, kay iyan ang premises, mga exoon, compound niya. Naikural, nga dili ko ka basta makasulod din, kay kininga lugar, iyan na ni may gala sa Senado. Nga tuwa sila sa building sa Senado, nagnilakaga. Ang rason may gala ni sa ilang dako si Matibag.
1: Magnum in action.
0: Wala naman kay Sugo man itong Soto may gala. Wala na, di naman sa kay si Soto may nag-order ng atangan yun siya. Kaya may lugar mo may gala ituyo. Di ni.
1: Magnum in action.
0: Kumoto may gala nga ang ilang rason lagi yan. Pero ang umansa nga di ni. Once ka naka sa premises, pag sulod mo sa gate, nakasulod na ka sa compound sa Senado. Di ba ilan na ng poder niya, subot pasabot, naka sa sa sulod sa kural, meaning nilapas ka na may gala sila mga gabayan diha. Sa Maragona sa kini mga embassy sa Amerika, guban pa niya, de, embassy sa ubang nasod. Di ba na ilang mga gwardiya niya, mga sundalo sa Amerika? Was makasulod ka, di, diha, meaning nakalugar, violation na kung way panugot. So inanagya po may gala ang naitabo karon sa Senado. So,
1: Magnum in action!
0: Karon, kung tanawin mo dito, parayon may gala ang mga pulis diha. Ang NBI may gala mo nilang gikwan ka. No, sa maling NBI may gala nga mugawas ang sakyanan sa mga senador. Ilang man tanaw mo ra magkriminal na ilang pagkitao kriminal. Dili sus ka insulto na gikay sa Senado may gala. Kiningihin mo maigsoon. Ay, labi na sa NBI. Kaysa ba sila may gala kumpara sa ito mga pinili may gala sa katawahan mga igsoon.
1: Magnum in action!
0: So, muna ang usaka butang nga medyo ang Pilipinas karon pero managing on, the end is near. Happy taga po ni Mahuman may gala kay kini. Managing on, basta paspas na kayo, muna nagkaduol, nagyod, muna ang kinanlan before mga Bulgar, kinanlan may gala nga di kinsa gyod, di katingog. Muna karon may gala ang naitabo, may gala diha sa Senado. Loya to Senado ba? dako kay nga institusyon may gala unya gisensayon lang may gala sa pagsulod unya karon murag murag na ano nga dito na ay mga pro anti anay tabo dia mentionat at sa mga pulis nga nagbarikada may gala dito kay para malikayan ang kagubot nga may tabo. In fact ang koral may gala dia sa GSA ano sa kining senado. Grabe mga babwire may galang libot-libot may gala karon para gid nga di basta makasulod ang dunay mo atim may gala diya sa nasangpit nga lugar.
1: Magnum in action.
0: Ini may gala gumatagas pagtagas may gala para gumatini sa ato tulungan itong oras alas 11 12 na.
2: Time check is brought to you by Penrol Gasoline Station.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Inuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Dry. For a comfy sleep from day one, i-continue mo.
11: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta tindo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: In 5 meters, turn around.
16: Ha? Asa ko no?
17: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
10: GCash G-load!
18: Mahigo bala ang imo dugo?
19: DTX 500!
18: Masamig ka bala ang gina-allergy?
19: DTX 500!
18: Ang DTX 500!
19: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo?
18: Nga sa masami,
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
19: DTX 500!
18: Masaligan!
19: DTX 500!
14: DTX Coffee Mix!
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal mga butika.

0: Tumatukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas nakupagagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igbit o Pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
1: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: May gila na may balita sa may panglawas. Ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
5: Ani ang mga do's and don'ts sa pagpakuha og dugo o kung kinsa ang qualified nga mahimong donor. Pwede ka mag-donate kung ikaw kinag edad gikan 18 to 65 years old. Adunay timbang nga dili mo ubos sa 50 kilos og maayo ang panglawas. Importante sab nga nakatulog kag sakto, nakakaon og wala pa nakadonate og dugo sulod sa miaging 3 ka bulan. Dili sab pwede mag-donate kung ikaw adunay hilanat, ubo, sipon o bisan unsang infection. Dili sab ginarekomenda kung kulang ka sa tulog, wala nakakaon og naka inom og ilimnong makahubog sulod sa 24 hours. Dili sa pwede ang mga buros o bagong panganak. Pag-upa nagpatato o nagpa-piercing sulod sa usa ka tuig. Bag-o lang naoperahan o adunay seryosong sakit. Dili sa pwede ang ubos sa 18 years old o ang timbang kay ubos sa 50 kilos. Kung kwalipikado ka, apil na o mahimong bayani, pinaagi sa pag-donate o dugo. Busa, magkita-kita ta sa Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life Bloodletting Mission, Mayo 17, sa Limkitkay Atrium.
0: Oras, alas 11:22.
6: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: May gala pa sa paraguban din sa itong tulungan ng tumigala ng Magnum in Action. At itong issue may gala ng tagas pagtagad. Pabuta may gala ka ito sa i-follow up. Kinibang mag-update may gala sa sunog. No? Mabuta, bantay kita kanong panahon na. Kaya grabe kin may gala ang sunog. Muna nga, karon kung tanawin ni mo, na ay mga bagyo, LPA, pero wagit ka abot sa ito. Wagit ka dapat. Nangahilis sa may gala. Wagit sa kapurma may gala. Diba? So karon narasay kaming. Pero di kita mo kumpiyansa nini kay una lugar mo lagi na tukingon nga kun dunay ulan ayaw mo katalanta nga mananom din mo kay basin may gala ang kainit na mas grabe pa kaysa ulan nga tunay sinati anugon ang ato mga tanom di ba amo na may gala na ang ato dia iamputa mga igsuon nga unta lugar kining ka gikablakan sa United Nations Weather kinibang weather agency nga dunay dako may gala o kinibang grabe nga kainit may gala may tabo karon tuiga sa tibuok kalibutan, mga Ekson. Apil ang Pilipinas. Yan po na ito, may galang unta. Dili ta may tabo na. Dahil lugar, balance lang. Ulan, nasa init, may galang unta. Kaya kung init lang niya, gani ilang estimate, mga by June, July, kana may gala, diya sugod na ang sobra kainit. Hulaw gyud, drought may gala, hangtod kini siya sa first quarter sa 2027. Muna nga ang kainit may gala sa panahon, murag ninunod sa kainit sa ulos mga tao, labi na sa mga official. O, so, muna may gala ang usap, pero muna itong gingon, lugar, di matago may gala ang problema kay kining tanan, dili kina may gala matago kining mga pangitabo karon. Sumona nga tungod sa kainit may gala, dias ka umana, kaupat na kita, nagkaupatan sila sa sunog nila dia. Wala mag mga 1 month lang, no? Kagabi, dias sa Monal Village, may zone.
7: Magnum!
0: Namamuta, report ng kaba, pinan ni Magnum, Risa Cruz, kalabot may gala nini.
7: Magnum!
0: Yato sa may gala, tagas, pagtagad, ha? Kaya may na may bawaan, o may bawas katawan. Kinibang itong presyos gasolina, lana may gala, joker sa ni mga Exxon, no, dapat doon na masampulan din sa ito. Ambot nga, wak mo kay Lisod may gala, mura makain ka na unsa naman eh.
7: Magnum in action!
0: Muna itong gingon may gala nga, pag-announce may gala nga doon na increase, diligid mga tulog ng ilang mga technician nga mo change may gala, niya ng ilang kuhan, ilang metro, kining mitiran diha. Pero gulubak may gala, ang uban wala. Wala gin magbali-bali, dapat nanay action may gala o ato nang tinudun ni siya. Ano mo itong atong gingon nga price monitoring council? Asa naman dahil mo? Sige lang ito may galag daog-daog ang mga sidewalk niya.
7: Magnum in action!
0: Sige lang itong sidewalk lang pinimit itong nanaan may galag padaplin bisan o ganang tulos mantika ala sala. Niay klaro kay mga Exxon nga under sa itong sa lugar sa ila may galang trabaho. Pakita, pasikati sa maybe one time. One time lang pasikati may nga na inyong napasira diyan nga gasoline station kay wa mo follow sa mando sa Department of Energy may gala sa ka, nga pag-ingo ka na rollback wala mo follow. Pasikati ta ninyo. Kaya muna may gala kung muna ito mas paipag magpuli ta diyan may gala o kisa na mga official diya kay wa man tayo na may balaod ordinasa sa ato din nga pwede na ito may gala pang siluta na sila pinagi sa pagpasira niya na lugar mga Exxon. Lugar sila, ang ilang lisensya, of course, under man sa DOE, Department of Energy. Ang ilang panugot, pero dili man sila makanegosyo din, hindi sila makuha po o kinibang atong business permit. So, kaya business permit sila, so kontrolado na ito, may gala sila. Makontrol na to pero wala may tayo na dakpan bisag usa ka buok. Dapat nung ang buhato na nila, gi-announce na guna, di ba? Gi-announce na nga, karongkuhan, doon na tayo, rollback. So, kana may galang announcement, din makabantay na ang atong Price Monitoring Council City at atong City Price Monitoring Council. So ate sa tangan nila especially kato mga CDBs na kay katubang hangalgi kayo nga di may gala mo rubak sila dito na sa duha ka adlaw. Kay once nga kining adlaw automatic may gala labing dako na lang alas 12 nga dili kina na mag rollback yung gamo follow gika.
7: In action.
0: Wala mo ginasampulan. So nga itong pangitaon karon katong mga baskog, ayaw na mga tigulang na mga Exxon nga
7: Magnum in action.
0: Kasampiray na may galag lakaw. Mas may itong mga energetic pa kayo ba? Kaya pagkabunta, dagandagaan na ni muna. Oh, so muna may gala, kanang uban niya, ipakonsulta na lang sila. Kana ba muna ngayon na lang tag mga idea nila. Pero katong mga aggressive may gala, mga batanon, mo itong atong ipag-lead may gala nini para mga dakpan or na mga ilag yung buhaton nunta. Dapat i-schedule nila na. Nga pag na-rollback mga Exxon kay krisis mga kutas lana, karon mahal kayo. Tumanon gid unta may gala kini siya. So atong sampulan, atong ipatawag og sampulan, pwede na siya mga Exxon. Namo na atong hangyon atong mayor, nga mayor, wa ba kailain makuha diya katubang mga abdik pa kayo ba nga pag-ingon ka na atis mulihok na yon, mga tang na rin diya. Pura pag LTO ba nga atang git pirmi, hinada ang waton, mga Exxon ninyo. Kaya magsige na lang tagbalik-balik kada increase pag rollback. Sige lang tagbago, sige lang baguto itong mga tao. Magay mag-rollback sila, wala malagi. Pero pag-abot, increase. Pag-ani may gala, makapanghimuta ka may gala, wala na. Pag-ato rin mo sa gasolinahan, mahal na kayo.
7: Magnum in action.
0: Doon na ang diferensya niya may gala. I don't know, sa mga tao ba nga naanagdumalaan eh? O dapat pangpulihan na sila, kaya ang uban may gala, amoy lupa na mga Exxon, nga lugar dapat nanay bago nga katubang mga abtik pa kayo may gala mulihok.
7: Magnum in action.
0: Ayan na nga usay magsangkiig naglakaw kaya nanay mahimo na may gala. Muabot na magiging punta na pero at least may gala kanang mga posisyon dapat ihata mo magbakser ba? Ang bakser may gala dapat niya itong mga batanon pa nga murag agresibo pa kayo muna itong tagaan. Kato mga medyo wala na gitaw mga igsoon, wala na ipag-training na to sila i-trainer na to. O muna may galan dapat buhaton. Abutas si Magnum Magic kanto ipagkompresyo kung lugar ang uban na nituman ba kay ang uban anuman man. Ang uban wala. So unsa may kalainan na ni, di ba? So meaning katong wala mo follow sa increase by kasar rollback. Mono to may gala ang lugar naka doon ay violation ng ilang nahimo.
7: Magnum in action.
0: Pabuta may gala ng tagas pagdagat. Pabuta sa may gala kay ato sa nga isgutan may gala karon. Labi na ang atong bayaning Magnum. Binabiyon ta. Si Kagawa, Roger Tulod kay sa atong bayaning Magnum. Ay karon Domingo na mga eksona ha. Hinam-hinam na may gala. Matod pa mga sakop ni direct ni Kagawa da Tulod. Naghangon na may gala. Kaya gusto sila mutilaw may gala ning sa unang usa kalibo ha. Napulo kakilong buga sumay sa unang usa kalibo ka mga makwag dugo unya food packs niya pagi t-shirt may gala unya sa unang 300 may gala ka mga lugar makwaan ay tag 100 pesos yatag para pamlite kuy kaya hay ba kayo
7: Magnum
0: unya tanan nga makwaan may gala dili magmahay kay makaangkon gi sila og kulang bugas makadala sila dun ra pagi ba raffle may gala nga may tabo ni ana
7: Magnum
0: ina lagi ni kagawa tulod nga sus Magnum Joel ang 18 pwede na makwaan kay magpakuha pwede kay 18 kay mo na ang 18 gyud mo man legal kay may gala nga makwaan. Si Director Kanyo, matod pa, ready na po kunoy ang mga sakop. Ah, gwapo niya siya may gala. Kati is ready na. Abutan niya may gala. Tagas pagtaga. Doon niya ito na may gala. Isgutan sa abo niya. Kining may tungod may gala sa politikas barangay. Sa mga barangay may gala, niyagay ang lugar. Dili magani sa suna libre. Kaya din sa ito, tulo naman may gala ang mag-away. Of course, sa grupo ni Mayor Clarex Oy. Yung mga kapitan. Grupo may gala sa Asintres Democratic Party, CDP, Congressman Rufus Rodriguez. Grupo may gala ni sa Violet may gala, of course, pagpangulo din ni Congressman Lourdes Swan, Congressman Bambi Imano. So, kini may gala, tulogin may gala ang away diya sa barangay. Tulo mga igsoon. Now, mula ka na ang atunang isgutan, kaya ang pangutana diya, unsa diya sa status may gala, kay kanyang tumagod sa una, one CDO man to. Kaya na may gala itong mayor, sila ni Congressman Rufus, muna ilang grupo, against may gala sa Violet. Na ito no, may gala kay mahantur karon ang one CDO may gala nga grupo, napabagyapon sila. Nag-usa bagyapon sila o kanadto lang sa eleksyon. Mo man na, nga pormero, koalisyon ta, karong eleksyon. After sa eleksyon, wala na koalisyon. Kaya tanahan na ito may gala diya sa kuang karon sa, like po sample, sa Kasuagan, ang labawan na ito diya may gala, tulo ang mag-away diya. Kisa man, sample lang tao, diyan na kanya ha. Sa barangay Kasuaga, sa barangay election, of course, si Janjan nga Kiring Lim, muna atong kapitan karon dia. Oh, hilom-hilom na tao na may gala, hilom-hilom, pero hilom-hilom na tao na siya may gala dia, kaya oh, manamanan po nagsaba-saba siya.
7: Magnum in action!
0: Unya, ang ikadua may gala nga nag-interes ng budagan, kini si Janjan Lim, of course, sa partido, grupo ni may gala ni Mayor Clarex Oy. Unya, kini may galang usa, si Pedro Balite, ang katukanhi kapitan, mubalik siya. Sa Violet siya nga grupo may gala. Meaning, huwag Violet sa grupo may gala nila ni Lourdes Swan. O, so sa Violet. Ang ikatulo may gala nga ka-interes nga budagan diya, mao may gala si Abaday, kaning anak ni Kagawad Abaday. Ubos may gala sa CDP, Centric Democratic Party of the Philippines, di ba? CDP.
7: Inaction.
0: O Centris, may gala Centris. So, tulo sila. So, munang ingon, tanata 15 mudaog sa ila. Natanaw ta may gala kay iyon lagi sa nga wala may kwalini kay doon na may panag-iusa na sa grupo ni Rufus Rodriguez sa CDP o sa Camille Clarex. Pero sa atong sabdan may gala, ang ilang may gala nga koalisyon kanya to.
7: Magnum in action!
0: Niyan to lang to may gala ang local election. Mao to may gala ang ilang koalisyon. Pero I don't know kaya politika o sayo. Bangkaraw, suro na ah. Pero nini nga interes may gala, so tanawang talaga sa mudaog. Na siyempre, kung ikaw, CDP ka, Violet ka, o grupo ka may gala ni Mayor Clarex Oy, siyempre, hindi kamutabang dito sa Violet, hindi sa kamutabang sa CDP. Imog isiguroon ang imong kandidato, kaya ka lang imong kandidato, imog na. Labi na may gala, kaya ang interes sa karong sunod na election sa 2020, lahi na may gala ni nga Piliay. Pero di sa nato na isgutan, dinis at na may gala, mga igsoon sa politika, ilabi na sa barangay. Now, sa barangay Carmen, nungutan na tagsamay kontra ni Kikang Oy, ani Kapitan Kikang Oy sa Barangay Carmen. Ani gawas may gala karon nga istorya nga aga interes may gala sa Carmen si Agaswan, kagawa na Agaswan. Oo, kahit ito talog, mapildi siya lugar, mabalik magyapon sa pagkakagawad. Pero meaning, doon ay kontra gitbigala si Kapitan Kikang Oy, nga si Agas Juan. O kang iya lang, muraga, eto no, kung kang Agas Juan, ang iyang interes magyala, seryoso magkikaysa nga, inkwintrohon ganiya, or ang iya, basta lang nga naik kontra si Juan, si Kikang Oy. Doon na may galandagan, no? May mga saya, kaya pagpili siya, kabalik man siya pagkakagawad, kaya mo man na, mga egsoon. So, tanawang tani may gala, kay tulong na three corners fight ni siya, kay tulong man ka grupo din eh, Centrist Democratic Party, ang Violet, o ang grupo may gala ni Mayor Clarix Oy, mga egsoon. Kini ko ba may gala, tagas pagtayal, labi na sa mga nagkubalita sa kaluan, labi na may gala, kining kaguliang, kining sitwasyon may gala karon sa itong nawala na itong dito may gala sa Mindiola, sa Malacanang, wala na, ang focus karon sa mga tao, nanapod may gala mga pulis diha sa Senado. Kani ato dito sa Malacanang may gala, so diin mo kumpiyansa kay dual ito tago gyud ang dos Malacanang. Akaron nanapod may gala sa Senado ang focus sa mga tao dito sa kaluhan. Kani ko ba tagas pagdayon para gubas sa tutrotong oras alas sa 11:32 na.
8: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
10: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapaliya, duha ka compounds nga mopaubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro ug Misamis Oriental. Ay mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika Delta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
11: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
12: Bugas-bugas, ug katul-katul,
13: i-DTX 500 na.
12: DTX 500,
13: aduna kini antimicrobial properties
12: nga makatabang sa pagkuha
13: ug pag-ayo sa bugas-bugas
12: ug katul-katul.
13: DTX 500,
14: mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
16: Kung printing ang isgutan, ayaw na pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services nga nahimutang sa Hay Street City. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isend lang ang imong files. JML Printing Services.
0: May gala na may balita sa mga panglawas. Kanon ay kabang hilantan si punon o gubuhon. Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumalog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty C, your best body to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Alang sa libreng consultation o senior citizens discount, duwa lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendoro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EVP Klinika de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: pizza.
1: Ang pizza ng mga mababait.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga buti.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Oras alas 11:36.
8: Kining oras sa pagkanato ni board member Dexter Yasay sa sanggunyang panlalawigan sa Misamis Oriental.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
7: Mga nabita sa paraguante ni sa atong tulumanon at tumigilang Magnum in Action. O gato sa i-check mga gila ito pagulagos palibo ito kahit video nagumlagay na murag reaksyong talithi. Oh, so taliti, delikado itong taliti, Miguel. Murag sakit ang ihatag ito. Mayroon siya naman, tuloy po sa kaban, Magnum, Risa Cruz. Risa, kwede Risa.
10: Yes, Magnum, Magnum, dito na karo, Magnum, Magnum, Magnum, so, ang pag-update, meaning, pagkanibitong, ha, Magnum, Magnum, sa pilipilan ninyo ka mga pamilya, na sunugan in town kagabi, dito sa may, so, ako na, sityo Ramonal, Village Block 4, barangay kamamanan na itong syudad, wala pa mga sikbit na sityo, nagdo sa ulo, sa kapistaan, pero para yung Japo, nang pag-lista mag-imajuel.
7: Nagpista rin karoon niya? Pista?
10: Oh, pista. Sa Birhen, sa Fatima.
7: Ha?
10: Mag-imajuel. Yes, mag-imajuel.
7: Diya sa Ramonal?
10: Nakamamanaan, Tibok. Nakamamanaan,
7: mag-imajuel. Pista nila karoon adlawa?
10: Karoon adlawa, mag-imajuel.
7: Agoy.
10: Yes, mag-imajuel. Pero ang taga-Ramonal, ulang itaon kay. Tapos nga na, nasunugan itaon sila. So, ang ilang giya ko para karoon, ang kinibitaw nga, sa mga gamit, kung ganoon, sa ilang pamilya po na mag-imajuel. So, ganyan mag-imajuel pagka alas 10 to alas 11. Sa kaya mag-dumsyol, alas 11:40, mag-alas 12 na ta. Bilin ka po ng ihap mag-dumsyol sa 30 kapamilya, 98 ka-individual mag-dumsyol. Hangtod pag hinihapon, ang listahay kayo.
7: Kailan ito na 19 ka pong kapamilya?
10: No, mag-dumsyol, 30 na, 30.
7: Ah, 30 na?
10: Oo.
7: Oo, ate, kagahapon, wala ka 19, tingala ta 19, unya, sa to, kining 25 kabalay. So meaning, kara usa kabalay, naging na usa kapamilya, ang gubal gani, duwa tulo pa kapamilya magpuyo, di ba?
10: O, kana mag-dumadjuel, o, kaya usa kapanimalay, anak mag-dumadjuel, bila, di wala nagbukod. So, lugar ang natin pinanginig ka mga kaibsuunan ng mga taga-aramunan, nagpabiling karoon nga na abang mismo sa palibot, na nahimong na ilang kahiklinan. So, naaragin sila mag-dumadjuel, naro sila sa kinibitong sa daycare center na building, o wala chapel, kiblas ang kanilang stage, ito bangan sa kinibitong basketball court. Pero kaya atok mag-dumadjuel, hindi na sila magproblema. Kaya atok ang ilang basketball court doon sa may Ramonal. Kung wala man, sila nag-naro sa kilid-kilid. Pero kaning 30 kapamilya mag-dumadjuel, wala sila no, wala sila ingon natapo. Kaya ang uban na sa mga isuon, nagsaka mag-dumadjuel. Ang uban po, kung doon mga kasakaan, so plaster doon sila mag-dumadjuel, may na isuon. Mm. Palibot na po sa barangay sakop sa barangay kamamanan. So ang barangay council, mapasalamaton sa unang hugna, no, mag-dumadjuel sa Magnum Parishion Tabang. Kung lima ka mga puno, di kayo sa kaninga, kanibitong na pong mag-dumadjuel.
7: Oh, isda?
10: So, yes, isda.
7: Ano sa mato, gionon, giprito? Sa mato?
10: Kan, kaglas mag-dumadjuel, o bang, giref, mag-dumadjuel.
7: Sa ito nga isda gani?
10: Anduhaw.
7: Sus, kalamig ka.
10: Lamig ka mag-dumadjuel, giprito.
7: Ha, anduhaw dito?
10: O, anduhaw, Chris. Kung kay mag-dumadjuel, nagtong gitano.
7: Ang anduhaw, lamig ka na siya, subahon.
10: Kana, mag-dumadjuel,
7: tuwahon. Pritohon, ononon, kilaon,
10: natanan,
7: basta labas siya, kumplito na, sweet na kayo, napatas bye-bye sa unang lamoy-lamoy.
10: Yes, mag-dumadjuel, mapasalamatan sa no, ang kalabi na sa benefactor sa tukanunay, no, nag-hatod, alabi na si Madam Anonymous mag-dumadjuel.
7: Kaya,
10: ang usa sa mga inisiyatiba po niya, alabi sa yuki sa buntag,
7: yung
10: mag-dumadjuel,
7: so muna ilang giluto ka ron?
10: Muna ilang gipamawa, pagdaganan, panudto, panyapon, ugma na pa mag-dumadjuel. Ito mga kanibitong private nga mga organization nga nagato ng mga pagkaon, direkta na sila nga dito. Kaya huwag ginatong nga mag-dumadjuel, no, may mo. Doon na po tayo, kanyang nga walk-in na mag-dumadjuel, no, nga, di, nagalami sa itong news patrol, ganda na, nag-angyo nga, dili na kaya makadirikyat din sa may, di, mismo sa kinatuang, sa Magnum Radio, mag-dumadjuel,
7: mm.
10: Isa kayo na sa patrol, mag-dumadjuel, lagi ayan na mo, si Edwin Naling Mangluayan, dito tagagango Libuna bukid noon ginaog ginya magdojo kita man sa police patrol karga na bulang po nato ilang iyang karga kaya kami man siya dito sa kaadun ko sa highway dito sa may national highway may say marikto magdojo sa magdum radio so nakakaroon din niya ito ni ihatod kauban niya po sa pinanini ka mga hugna na sa matapong nga magdumajuel ay hugna sa magdum operation tabang magdumajuel tabang para sa nugan so gusto na magdumajuel na pabili man po sa 30 kapamilya so ganda yung 8 ka individual. Ato lang po yung lakbitan, lakas panahon, huwag yung Joel.
7: Sige.
10: Kaya lakas panahon, landong-landong karoon, alingiing. Ay, nagpatima ang adlaw, pero alingiing, magdang siya igan kayo ang palibot.
7: Karoon na, wala init.
10: Wala kay... init, wala adlaw na nagpakita, pero alingiing.
7: Oh, muma na si alingiing, kay kung open ang atong kawanangan, ang hangin, direkta siya, pero kung close siya, ang hangin di, ang hangin di kay kasulod.
10: Sana, magdaman siya, hindi siya. Kumpiyansa, inom kita sa tubig, ganun na eh. Malakihan na to ang subaw, labi na kaning ubo, huwag yung Joel. Ang traffic ko so far, labi nga niyong tingpanyol to, nawan sa awan ng Dumjuel. Dili ini dapat sa may kinibag pagawa sa hindi sa may kamamanan. Fiesta man, biburon, hudri sa Ramunal. Ataw ng tagul ng Dumjuel, pagtalawala pa manana, parehin nga po ng ilang mga fiesta activity. Barangay kamamanan. So, baka napapagulag mo ay update sa pamilya na sa mga lista na na-intake doon sa barangay kamamanan na nasunog. Dito sa may Ramunal Village, sa barangay kamamanan, gusto paglagway sa lakas panahon. Sa trato para sa Magnum in Action. Please, si Magnum 113 Risa Cruz sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
9: Magnum in Action.
7: Maraming salamat. Salamat si Miguel Pusongaban. Magnum Risa Cruz sa Kalakaos Panahon. O doon na pagkadulom-dulo may gala. Arang-arang na usahay kay magsigit aga pingit nga. So, grabe kainit may gala. Walay adlaw gid may gala nga way singot. Kagabi ilang magsuon. Hantos buntag. So, grabe. Nga singot. Nagbuntaga may gala. Pero sige lang. Importante niya. Ilis-ilis ang gano'n sa ina. Alam sa tamay galang aircon kaya una, kini ba makapagaw ang sab?
9: In action!
7: Ikas gabi, may gala, padulos buntag, magmata, singot lang infirme. So, pero kinanlan na puli-puli sa nina, pagtanaw singot na, matagamay, puli niya, balag taga, lima unong kasayina, ipuli, basta kay dili mauga sa lawas, kaya ron dili tamadaot, mga ikson.
9: Magnum in action!
7: Sa ating parang gumas tulong, may gala, kadyot ng alaspika sa inya, may gala, karon si Director Jerry Canyon, atong director sa water risk, pero kato iskutan, dili patis tubig. Doon ay kaliukan, may gala, isip pa din sa College of Criminology, may gala, o dyan po siya presidente sa mga criminologists, may gala, sa Pilipinas. Walay puli-puli may gala nga presidente abot pila baka tuig din siya nga siya ginang lugar gusto siya magpapuli pero di man musukot yung mga kaoban siya ginpirmi punay kaliukan nila lugar kini may gala nga kaliukan di lang din sa ito apin ang internasa sa gawa sa nasud din ipagan may gala sa kagindioran sa pikasin niya si Director Jerry Canyo Director Dr. Jerry Canyo maingot to ni mo
0: maingot to magkaom Jojak maingot to sa atong mga tigpaminaw ug sa tanan nga nagsunod sa atong live stream. Maingot to karon tanan.
7: Ang uban basta Director Canyo murag water district na ilang una-una. Water district na director pero ang ato iskutan dili ni water district kining usa ni nga kaliukan sa mga criminologists dinhi sa ato og international ni og local kining director nga may tabo pitsa 15 hantod sa 17 tulo ka daw ni nga may tabo dinhi sa atong dakbayan director.
0: Yes, Magnum Jojak, aduna kita gipahigayon nga seminar workshop kining ano kabahin kani sa kining mga research publication sa local international. So karong Mayo 15 ngadto sa Bisisiti, diha mahitabo sa usa ka hotel hinapit sa Pugon og kini Magnum Jojak pagatambungan kini sa mga deans.
7: Oy.
0: Ang professor sa nagkalain-lain ng mga eskwelahan sa tibuok nasod uban usap nato ang commissioner sa Commission on Higher Education mausap ang atong dinapit nga mamumulong uban usap nato ang mga personahe mga ranking official sa Commission on Higher Education aron sa pagtuki paghatag og giya sa atong mga professor, sa atong mga naa sa akadim, kabahin sa pag-publish sa ilang mga research nga gikinahanglan kayo karong mga panahon na. No? Kining niya, Magnum Jojak, ato kining gibuhat kay doon naman lagi kita kalambigitan usab sa akadim o sa CHED, no? Isip nagalingkod usab kita as consultant sa CHED sa Criminal Justice Education kabahin usab kini sa atong programa aron mapalapad, mapalaom nato ang kalambigitan sa atong mga profesor sa paghimo sa research Aha. Kung unsa man ang mahimong contribution ini sa mga pulisya unya sa atong gobyerno, Magnum Jojack.
7: Ah, okay, so kining mga partisipante ani no, adunay mga din sug professor sa bisan asa ning mga eskwelahan sa tibuok Pilipinas, director.
0: Yes, insakto ka na Magnum Jojack no, at sa bisan asa nga universidad kay kini giendorsar masab kini sa CHED. Mao kana nga aduna kitay mga deans gikan sa Luzon, sa Visayas o dinhi sa pulo sa Mindanao ang magaparticipate niini, kay atong giaghat lagi ang atong mga deans o ang atong mga professors nga ang ilahang mga research output dapat mapagawas dili lamang sa lokal, kung dili apil usab sa international para makita usab kung unsa ba ang kapas sa atong mga professors sa hisgutan ng research sa Magnum Jojack.
7: Aha, okay, so kumitag research, so unsa man nga matang sa pag-research ni siya?
0: Kabahin kini sa research sa atong kahusay o kalinaw, sa pamuli, sa criminology, sa atong criminal justice, ilabi na sa mga pangitabo sa atong palibot karon nga kinahanglan kaayo nga ang desisyon sa atong mga lideres nakabase kayo, nakasubay kayo sa ebidensya, o ang ebidensya niya na mauman kayo ang pulso sa katawhan. Mao ka na nga pinagi sa research, mapatuman na to ang unsa ba ang tinud-anay nga tingog sa katawhan sa hisgutan ng kahusay kalinaw, sa hisgutanan sa pamulis, o sa hisgutanan usab sa kining gitawag na to criminal justice system sa atong nasod. So mao ka na ang atong gitutukan, Magnum Jojack.
7: Pero sa imong tanaw, no, isip lugar din sa College of Criminology, pang pulis kini ang kurso. Kinahanglan pa, kulang pag yun ang kini mga lugar gabayan sa itong kapulisan. Kinahanglan pag idugdugang research siya para at least ma-enhance pag ipag-ayo ang unsa may dapat buhaton sa itong kapulisan kay ilabi na karong panahon na director, or unsa may kulang pag yun o kinahanglan pag yun o dugang mga research kalabot ani?
0: Yes, insakto ka na Magnum Jojack na doon na pag-uwi kakulangon o doon ay mga programa nga gi-implementar nga wala ka na mahisubay sa kining gitawag na itong evidence-based o research-based. Mo ka na nga aduna kita'y mga suhisyon, gitawag na kinig scientific suggestion pinasikad sa research, nga dapat mausab ang mga pulisiya, programa, kay dili na mao ang feedback sa atong katawhan, dili na mao ang pulso sa katawhan. So mo ka na nga naakita'y mga pag-evaluate ni Ana, pinasikat usab sa scientifico nga pamaagi, Magnum Jojack.
7: Aha. Okay, so karon no, asa ba na ipaygayon kay ka 15 ka resize the city karong Mayo, ipaygayon siya asa nga lugar ni Dinisato sa Dakbayan sa Cagindoro, director Dr. Caño.
0: Yes, ato kanang kay ipaygayon, Magnum Jojack, dinha sa Deluxe Hotel no, dinha sa Maykugon dapit nga area. Diha ang napili nato nga venue alang niini nga panagtagbo sa atong mga dekano, mga deans, mga professors sa criminology, sa criminal justice, uban ang mga personahe usab sa Commissioner of Higher Education sa Kauluhan, nga motambong usab niini aron sa paghatag og giya, pag-aghat sa atong mga professors, deans, nga ang ilang mga research output dapat mapagawas dili lamang sa lokal, kung dili usab sa apil usab sa international, aron sa ingon yan na masabtan usab sa uban nga mga nasod kung unsa ang sistema nga gipatuman dinhi sa atong nasod sa isgutan ng criminology, criminal justice o pamulis, Magnum Jojack.
7: Aha, okay, so at least ato lang atangan, director, no, para at least guwapo na kay para pagpalambo na sa kaliukas ng kapulisan, labi na dila sa atos kagiyan sa tibuok Pilipinas ang pagpalambo ni Ana. Okay, so director, karong kwan na pitcha di city na gyud, patkadlaw na lang mao na ang atong pagpaygayon. Laing pangutan ni no sa atong magbayaning Magnum Silver Give Life Blood Knitting Mission. Kumusta atong grupo niya, director? Ang mga kato mga criminology student o guban pa?
0: Yes, Magnum Jojack, karong Domingo no, naka-ready na ang atong tropa dinhi. Mo hagudhod kami diha sa hawanan sa atrium.
7: Oh, limkit kayo.
0: Kini Magnum Jojack, panguluhan kini sa atong banggiitan nga professor si Attorney Joseph Serinio, uban usab sa atong mga faculty si Kim Ramirez, apil usab niini og si Michelle Macarandan, sila ang mangulo sa atong mga kaestudyantehan nga mohagudhod ya alas 6 sa buntag
7: pagtudlo na. Oh, asay so. Kanami
0: sa hawanan sa atrium alang sa atong bloodletting panguluhan sa atong mga faculty ug motambong usab kita magdumdumjak
7: no. Kita ta nito, kita ta.
0: Ang eskutan si Attorney Joseph Serino usa sa atong faculty si Kim Ramirez. Sila no ang mamuno sa atong mga estudyante usab.
7: Aha. Okay, so Director Jerry Caño atong din sa College of Criminology Miguel diya sa COC unya pinma COC og atong chairman sa board sa Water District. Salamat kini mo Director Caño. Kita-kita ta karong adlaw Domingo usab sa atong Bearing Magnum Silver Give Life Bloodletting Mission.
0: Yes, dagang salamat Magdum Jujak, magpakuha sa tagdugo, magdulit sa tagdugo karong Domingo Magdum Jujak.
7: Oho.
0: Para usab nga makatabang usab kita sa atong mga kinsunan nga dunay mga balatian o gagikinanglan nila ang atong abono sa dugo.
7: Okay, thank you very much. Ginabati na gala si Director Jerry Caño Megala, Dr. Jerry Caño, ang din sa College of Criminology, mga egzoon. So, doon ay kaliukan nila, nakunakun yung kaliukan sa kining research and publication Megala, sa mga din sa Professor Megala, labi na sa College of Criminology, mga egzoon. Nindot niya, itong kaliukan. Anyways, para kuwantin sa itong tulungan itong oras, alas 11:54 na.
4: Time Check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
11: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission, hatod kaninyo sa
12: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Only Lechon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply, your quality supply is our priority. Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries, Mons Catering, Agua de Agustinian Refilling Station.
13: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand-side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy-saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
7: Ay gala may balita, gusto ka bang makadawat sa og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos o usa ka 20 inches LED TV human na ma-enroll sa grade 11, libre pagayod ang tuition, uniform ID, ang lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dada lamang ang imong card o PAC birth certificate o bisita sa ABCA main campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurari sa Avenue Cagendoro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA. Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Indul na sa ABCA karon.
14: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw ba na ang may diabetes?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
15: Kagakontrolar
14: sa Imo Blood Sugar.
15: DTX 500.
14: Masalwikan.
15: Epektibo.
14: DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
7: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ng kalidad ng mga eyeglasses o ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salaig sa Prince Supermart, Balingasang Bisamis Oriental.
17: Nangita ka ba uglami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
18: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, makaangkon usab og food packs, gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum T-shirts, gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katawo nga makuanog dugo, makadawat usab og tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
7: Oras sa alas 11.58. Ito ganito sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagayan de Oro since 1936.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
7: Thank you na pwetas para kumanda rin sa itong atunong may galato ng Magnum in Action. Para kumanda rin sa itong atunong kanyot lang kay Dungol may gala kay ang atong Bayaning Magnum Silver Give Life Domingo ha? Karang Domingo na good! O diya sa pagkabala, may gado na yung mga batano, tayo higala diya ang mato pa niya, lima sila kabuok, mga anak yun. Paspaskin mo, sayo-sayo, kamay.
9: Magnum, in action!
7: O muna, may gala, no? Kajut lang kay sa ato Bayaning Magnum, Silver Give Life, niya itong mga partners, may gala. Niya, speak kasi niya karon si Engineer Roger Tolod, ang presidente sa Oro Feed Masa, may gala. I don't know, siguro, ani, Engineer, Oro o Miss Or, Feed Masa, kay nanamay Miss Or, kanito, Oro pa man. Okay, dagandagan may galaw, bayo-bayo ni ilang grupo nga modalikyat sa Ugma sa Domingo, diya may galaw sa Limkit kay Atrium.
9: Magnum.
7: Engineer Roger Tolod, President sa Orofid Masa. Engineer, may ngunto ni mo? Engineer, may ngunto? Engineer Roger Tolod, may ngunto? Engineer, may ngunto?
19: Hello, di ka na ako madunggan.
7: Kala, okay na, dung ka na, kala, klaro na. Sige, kasit lang kayo ha. Katito may gala kanya din eh. So Ate Plastar may gala, no, si Engineer Roger Tolod, no, sa speak kasi niya. Okay, so kay Mato palagi niya Magnum Jewel, ready na mi. Ready na kung ilang grupo may gala karong Domingo. O dia sa Limkit kay Trio may gala. Dagan-dagan eh, kay mga masa man eh. Okay, Orofid Masa God be. Na speak kasi niya, balik-balik kanta si Engineer Roger Tolod. Engineer, klaro na ba kung tingog?
19: Yes, Jujia, klaro na.
7: Aha. Engineer, is si Presidente sa Oro, sa pala, Oro o Gamis or Feed Masa o Oro Feed Masa lagi siya?
19: Ang atong kuan, ang atong chapter na nanidagan na rin sa Misamis Oriental, na natay Misamis Oriental chapter.
7: So Oro Purangalan, Oro Feed Masa gyapon, no?
19: Oro Feed Masa gyapon, pero ang chapter na to, naman tay chapter sa CDO District 1 o Distrikto. Tapos sa atong province, atong gibutan din eh, sa Misamis Oriental, wapa na itong chartering ni kay ang atong gusto nga mo abot ni siya dito taman yun sa Hingoog.
7: Aha. Okay. So at least sa karong Domingo, Engineer, mo na magin ang atong bayaning Magnum Silver Give Life Bloodletting Mission. Kumusta, Engineer, ang atong grupo niya sa Orofid Masa? Kaya sabtang tayo, murag gadagan ang mga kaigsunan tayo gusto kong magpakuha karong Adlaw Domingo, Engineer Tulog.
19: Yes, Jojo, kuha na. Gapanikad na ni umanta mga sakop. Uy. In fact, atong nag-meeting niya atong Domingo.
7: Oh.
19: Naingon sila nga, sir, kuha kami rin mga alas 3 pas kadlaon kaya para makasakay ta sa 1,000 kaya may nalangin taon pag ulitan na yung mabit-bit.
7: Uh-huh.
19: And ko, sige, kaya gamiton ta tong isa takasakyanan tong dako-dako para daga na makasakay. Tapos, kinangla, maligo mo daan kaya lain kaya kuha ang dugo nga manimaw tang utot-utot.
7: Ipakaligo kaya daan. Oh, okay, mga masa ba yan eh? Masa, di ba?
19: Oo, sa Misamis Oriental siguro, Jojak, pinakagamay na ng mga 200 pa yung 300.
7: Oh.
19: Pero ang First District o Second District mo ni daghan-daghan na itong
7: Dinis Cagayan.
19: Karong Domingo. Kay doon raman sila. Impact, ipangjikasa na nago sila plate eh, para sa ilang mobilisasyon pag-ana de sa Limkit kay Itrium.
7: Aha. Okay, sa ato karong Domingo, Engineer, no? Ang unang 1,000 ha, 1,000 nga makuan. Una siya nga 1,000. Doon ay 10 kilos rice, dua ka bag ni, no? 10 kilos of rice, kining bugasumaya. O niya napag-i food packs nga madawat nila. O niya napag-i t-shirt nga makuha nila. Plus unang 300 ka mga makuha ng dugo kining engineer, na itag 100 pesos.

0: Sablat Liting karong Domingo.
1: Domingo.
0: So, oh, ready na sila daan mo nang ingon lagi ko nga ang tanan na tong kuan membro nag-ingon lagi sila mapwede ba tong 18 anyos ingko sige basta mo qualify sila atong testingan para aron sigurado nga makuang sila og dugo.
1: O kanang o 18 anyos mo na siya ang pinaka legal gyud ja dia magin mag-start. Dun na sa uban nga siguro 17 anyos pero dagko nga tao so with consent sa yang yang mama. Kana may uban si 17 anyos pero dagko ba? Kay ang timbangon mag nato na ang 50 kilos pataas mag una ang lugar timbang sa Osaka kuag dugo ang paubusan na at ina na mo sugot kay si Kuya Pana. O niya pila ba mga edad ng uban engineer? Kanang uban niya, pila ba mga edad na? Ang pinaka pinakataas ug edad.
0: Ang pinakataas na tong makuag edad burag ako may pinakataas jud Jack. ang uban na 30 40 niya
1: ay,
0: kita.
1: Ay kan na nga dugo.
0: Oh, hapit naman tama senior sintinsi na ning kalakiha.
1: Awa, depende anyway, mo na. Kabisan pa, o, oh, bisan pa og imong edad, medyo sobra na kasakwa, pero og tanaw sa doktor kay, isa pag ipapusap ng 50, kaya ba? So, pwede na kuag dugo, inana ba? Nayuban nga, dili kay kalahutay, pero kondisyon nga po, kanay inana siya. Pero gawas ito na yung mga murag kamang na yun, murag lisod na tukuhan, kasi hindi na kabakot paguman. Kinakanang nga imong gingon mga 40-50 anyos, akan na, gwapo ka nagdugo sila kagawad.
0: Yes, Jojak, puro ni sila tanan qualified. Ipampili sa nato ni sila. Katong wala yung mga bisyo. In fact, katong mga manigariluhay gani, akong gaingnan, ayaw lang sa mo pagpanigariliho para mo qualify gin mo pagkuhag dugo. Kini nga itong programa karong bloodletting. So, kinanglan nga, cooperate sad mo. Kay para nga sayang kayo ang inyong tabang nga tao nga mahatagan o kinabuhian ang tungod sa inyong pagtabang. So, daghan kayong tao nang inhanglan karon sa tabang. So, kamo sad, matabangan sad. Kay pag uli ninyo, dili gid sa mo magmahay kay tagsa-tagsa gid mo sa guod gid mo dala sa ilang ipanghatag sab kay daghan kay nag-sponsor labi na sa atong congressman sa second distrito congressman Ropos Rodriguez so mas maayo kayo nga ang tanan magkuang gyud magready gyud sa para karon Domingo kay lisod man po daw mag-inom-inom sila maghubog-hubog di wana din anon makuan kay daghan na magkay alcohol lang dugo
1: no good oh so at least sasakto na no nga kumay mo wala say inom para condition kayo ang lawas pag makuha ng dugo kagawad. Oo. So, unsa may mong aghat karon sa mga kwan, mga miyembro sa Oro Fidmasa, Misoro Cagayan.
0: Giaghat na ko sila tanan. In fact, ready naman sila. Ingon na nga sila kung mahimo, alas 3 lang iskadlaon, kuhaon sila. ang importante nga makasayo gid sila kay base na sa kung ino, no, adto na sila si Camille Ono na wala na ino kung sila madawat.
1: Wow, yun. Ayaw yun. Ayaw yun kay sa kalibo ko na. Sa, unang sa kalibo ha, pero huwag mula pas ka sa kalibo, napagay po chance ni mo nga ang bugas. Di ka na mawala, nagihatag sa imo. Niya, appeal ka pong ka sa katong raffle sa mga elektrika kining thermos, elektrikito, luguban pa, kagawad.
0: Muna akong giingon sa ilan, Jack, nga di lang mabalaka, pero ingon ko sila sa ako nga mas maigid ang makasayo para dali isa sila makauli o niya iwas po sa traffic pagka human nila o kuha aron makarelax-relax sa po dahil sila daw.
1: Mm-hmm. Okay. Sige, kagawad na Engineer Roger Tolod, ang presidente sa Oro Fidmasa. Engineer, kita-kita ta dito. Karong adlaw nga Domingo, kita-kita ta.
0: Sige, kita-kita ta manong Jodja. Kung panawagan sa akong mga membro sa chairman o sa akong mga grupo sa Oro Fidmasa sa 1st District o 2nd District o sa Cagayan de Oro. Labi na gyud dining bagong membro din sa Misamis Oriental Chapter, manghinaot ko nga ang inyong full support mag-duyog ni ning atong programa sa Blood Dating Mission sa Magnum Radio. O ang tanan na kong membro, giaghat na ko katong taman lang sa 18 anyos pataas para nga sigurado yun. O akong mga kuya Jujak, ilang mga trabante, labi na ni Kuya Kinit o ni Kuya Rene o ni Kuya Paul, naapo daw ilang mga tao po nga ipauban po nila, kauban man nila ko sila sa construction. So naa po daw ilang ipauban, ko mas maayo noon para madaghan yun. Lastly, shout out na lang ko din sa Kwan, sa ato ang Chancellor din sa USTP Claveria sa Kwan, si Chancellor Araso Magdom Jujak, Bayong Odto sa Tanay.
1: Chancellor Araso, sa mga Araso, taga-salay ni o taga-hingoog ni?
0: Mura gwa ko ka bantay mura kapo tingoog tingali
1: mura tingoog. Sige so kagawad salamat kay kagawad Jud Tolod presidente sa Oro Fidmasa. Kita-kita ta sa Domingo kagawad.
0: Okay Jujak, daghan salamat sa Magnum Radio og sa tanang tigpaminaw. Daghan salamat.
1: Okay, thank you very much.
2: Magnum in action.

0: Kinabahan ito, Miguel, si Presidenta Engineer Roger Tolosa or Orofid Masa. O, so muna siya, Miguel, ano, ang lugar na na, ready na yung mga sakop, lugar yung pangaligo mo ha, para di mo manimaho.
1: Magmong in action!
0: O, sige, sa ito magbalik, Miguel, magbalik na sa ito. Oras, alas 12:11.
2: Play smart, play bright. With No Star Online, have fun, take risk. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Kasi ranita na pad pupunto ho gyud sa kita gyud ba. Habi na formal sa sakit sa kabulan. Kuntuhod. Pag kabalo nga ko nga nalig ko na Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba kog Lixon. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
3: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmaintainar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikaya ng gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose Suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Pili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom ug Life Extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay Tatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
8: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
9: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
0: Alas 12:16, sigala kumusta may ngotong na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras pang lublokal, kagawa Rodion Abaday, mingong fake news. Nga siya mubiya sa partido ni Mayor Clara Xoy sa atong Magnum National Vice President Sara Duterte na subo sa pangitabo karon sa nasud sa atong Magnum International US President Donald Trump iklarong wala niya kinanglana ang tabang sa China aron matapos ang gubat sa Iran sa atong Magnum Business of Syria nga abunog ika sa DA gingong posibleng ulahin ang makaabot sa mga mag-uma. Sa atong Magnum Entertainment, Alex Gonzaga, miyangkong wala na siya ay wala siya makasinati o party o clubbing sukad niya itong batanon pa. Sa atong Magnum Sports, NBA na sumo, human sa kamatayon sa duha ka mga players sa liga.
9: Magnum Noontime News.
0: Mga Ikson, kumusta mga ingod to? Karoon lao daw karoon nga Miyerkules, Mayo 13, 2026. Kini ang iyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
10: Og Magnum, Aileen Akurin.
0: Og karon sa Ritales Magnum Lokal, klaro karon ni City Councilor Roger Abaday nga fake news ang nanggawas nga report nga mubiya na siya sa partido ni Mayor Rolando Clark Suy. Mato pa ni Abaday nga posibleng buhat-buhat lamang ang maong isyo aron daw ton siya sa iyang kasamtangang partido. Inoon, giangkon sa opisyal nga dili sila managsama og partido. Sayang anak si Kagawad Junjun Abaday sa Barangay Kaswagan kisa gidungog usab nga magkadirato pagkakapitan atbang ni incumbent Barangay Kapitan Janjan Lim nga gipaluyuhan sa mayor.
11: Doon ako inadunggan, pero wala pa may mag-confirm. Kaya sabutan pa naman. Kinala na ito nga, sabuto na ito na. Kaya ma-involve nga punta na. Ma-involve na parangilitan magka-decision siya. Dili pwede nga itong pasagdan sa ato ko na ang anak. Hindi mo na ito pasagdan. Minibis man win. Pwede politics na. Kulay personal. News natin. Hindi ka na sa PICAS para lang maguba ang among relasyon ni Mayor o sa akong mga kauban niya sa konsiyo. Fake news.
0: Ang payag ni City Councilor Roger Abaday sa Kauswagan, Manglum Island.
10: Oh.
0: Sa ato na ibawaan diya, kay Pulmero, kung nagdun naman ko na isabot nila nga si Janjan Lim lang ang munagan. Pero
10: ipadagan.
0: O niya, luka kay Muraman. Pero CDP man ni siya. Tulo sila diya. Oh. Murang three corners fight na may tabo diya. Sa ato na ibawaan, una si Kapitan Janjan Lim, kanang kapitan karon ng lingkod. Ay kaduang nadungog ang munagan diya, mubalik si si kapitan Pedro Balete.
10: Oh.
0: Sa kay common sa Violet. Si Janjan Lim mo na siyang kandidato ni Mayor Clark Soy.
10: Sa Green.
0: Sa Green. Mm. Si sa Violet si Pedro Balete kani kapitan. Si Sano.
10: Oh.
0: Onya ang ikatulo mo na si sa CDP.
10: Orange.
0: Orange si kini nga Junjun Abaday.
10: Oh.
0: O mo na ang nanggawas karon. In fact kay nagiklaro ni Kwan nga di kay sila parang partido.
10: Mm.
0: So ang anak to sa CDP.
10: Oh, to
0: ang pero, papa to sa Green.
10: Pero giklaro po niya Magnum Joel nga basigi inana ko no kay one coalition man daw ang Orange o Green.
0: Oh, kaniadto sa ato na sabdan kaniadto na coalition pero katong nga coalition ko no murag nahuman na to siya.
10: Sa election na to siya.
0: Ato sa miaging local election.
10: Oh, adto lang to siya.
0: Oh, pero I don't know karon kay sa atong hinabi na to atong mayor kung napabailan ko murag wala naman kuno kay adto lamang
10: ratong adto ratong panahon ratong adto nga election
0: after adto wala na okay na may mga coalition nga
10: nagtag sa tagsa na din sila
0: karong election sige ubanta sige
10: amura pug unity team
0: pag humana na nga humana natapos sa punto sila
10: amura pug unity team
0: so muna di karon nang lugar tanata kasi mudaog ana diya sa area kay karong panahon na murag positioning na sa mga
10: kasimulagan
0: kay tulo biyagin ka grupo ang Cagayan grupo ni Mayor Clark Soy grupo sa Violet na ni Lordan Swan congressman unya grupo sa
10: Rodriguez.
0: Sa CDP so tulo so three corners fight ang may tabo ani sa kwan nasa uban ito no kasi mag coalition ani pero until now wala pa man wa pa istorya nga dunay coalition nga may tabo gawas sugar pasagdan na sa sila kasi mandao gani siguro dito na dayon lugar dito na sila
10: paghuman
0: okay kwan man lain lain magin sila og grupo. So pag kisay mo daw gani pag election na hapit dito na man ang mo gawas ng mga koalisyon. Oo, so muna ang atong nga nasabdan og nabawaan kalabot ini.
10: Dugang Magnum Local gibarabara ang 4 mil pesos ang damyo sunog diya sa kawilihan kung maning syarad kaganihang buntag. Mo'y nanagiya sa panimalay si Polkiria Andag. Mahatid ni FO1 Aldrin Meneses Quijada, investigator sa Lapasan Fire Station nga samtang nagluto si Andag, nabiyaan niya kini. Tuwag kay nakatulog rason sa pag-ulbo sa kalayo. Hinundalira kining natabang. Hinungdan usab nga wa makalamay sa ubang lugar.
12: So ang involved man niya is residential farm. Area niya is 120. Floor area is 100 square meters. Ang pangalan sa tagiyani is si Polkeria Andag, 75 years old. Tapos pag-abot na mo diri is fire out upon arrival naman siya. And estimated damage na mo nasa mga 4,000. So nag-originate ang fire is nasa kitchen nila. So sa cause of fire under investigation pa gyapon. So ang affected na nga family is usa. So ang nagpuyo po na nga balaya, luwara po sila. Very good specifically sa ilahang kitchen din naman. Si mama, doon naman ni siya negosyo nung itirig pa Malaysia. Siya, siya na po ang nagluto siya sa mga alas 4. So moto tungod po sa iyang katulgon. So nabiyaan po niya modo.
10: Ang pamahayag ni FO1 Aldrin Meneses Quijada, investigator sa Lapasan Fire Station. Dumduman nga kagabi usab, kapig 20 ka mga panimalay ang naugdaw og 1.2 million pesos ang gibarabarang damyos human sa dakong sunog diya sa Block 4, Ramonal Village, kamamanan ni syudad.
0: Alas sa 12:24 na sa pagkagat karon na sa Comelec Region 10 ang katauhan sa Dakbayan nga hangtod karon na wapa makaparesto alang sa barangay Giske election karong Nobyembre ning tuiga nga pambunsan ang nabiling adlaw mga adlaw sa voters registration. Madto ni Comelec Region Director Attorney Renato Magbutay nga hangtod na lamang karong Mayo 18 adlaw nga Lunes ang registration ug wa nay lugway nga ihatag pa ini.
13: Ng Commission on Elections nga magpahibalo o magpamag-ahawag sa mga katauhan nga katungula pa makaparehistro nga magpahirehistro na sila. They still have until May 18 to register. Na tayo extension na mahitabo itong pareha sa unang tagaan na tuglugway. Wala na tayo extension kay taas na kayong panahon atong gihatag nila para sa registration.
0: Ang payag ni Comelec Region Director Attorney Renato Magbutay. Alas sa 12:25 na karon sa itong bayaning Magnum Update. Kini gipaluyohan ni Kagawad o ni Cagayan na De Oro Second District Councilor Attorney Edgar Cabanlas o Attorney Melanie Cabanlas. Upat kadla na lamang paigayan na karong Domingo. Ang Domingo na gyud may reshete ni tuiga ang laing edisyon sa bayaning Magnum Silver Give Life Bloodletting Mission diya sa limkit kay Itrium aning syudad. Ang unang 1,000 ka mga tao makakamakuha ng dugo automatic kini nga makangkon sa taga na 10 ka kilong bugasumay food packs bayaning Magnum t-shirt og ang unang 300 ka mga tao nga makuha ng dugo makadawat usab og tago sa ka gatos ka pesos nga pangpriti sa ilang pagpauli niya pagyod. Ang pinakauna sa pagkatapos ang tao nga makuha ng dugo may kaigunan usab nga makangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cooker, diesta fan na thermos o guban pa. Pusa ayaw kalimot, bayaning Magnum Sherbal Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 adlaw kini nga Domingo. Magsugod dala sa isa buntag diya sa Limkit Ka Itrium Kagendioro a joint bloodletting project of of Magnum Radio og Philippine Red Cross Kagendioro Misamis Rental Chapter in cooperation with Limkit Kai Center. Ang dugomong donasyon kinabuhi sa imong isika ingon bayaning Magnum Ka. Og karon sa lakaw sa panahon.
14: Magnum Weather Alert.
0: Benato may kala karon si AJ Suñeca pag-asa weather forecaster si AJ mayong auto nimo. Sir AJ. Yes, Sir AJ. Ito may gala, no? Balik-balikan talang si Sir AJ Suñeca may gala. Itong oras, alas 12:26 na.
15: Oras, hatod ganinyo ni Ariel Nunoy Bation sa Barangay Balulang, Cagayan de Oro.
16: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
17: Maayong adlaw! Makauban na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
18: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadulog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang milinaw. Wala na ang dag-um.
17: Wow, alang sa na'y katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes,

0: Bonifacio Street Studio.
1: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagdamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang paghubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. At DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendioro ug Misamis Oriental. Paimong usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alvina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Daghan ang tanan na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
4: Inom na og Mighty C!
5: Pre, na ako'y Project Rune. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa na makarent og mga ekipo, pre?
6: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
5: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa yun mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad yun ni mong ulo. Maayon ng rent lang, kainiguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
6: Wise jud ka, Mari.
5: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
6: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
7: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
8: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flex cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
9: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
10: Magnum Noontime News!
11: Alas sa 12:30 na, para sa mga balita may galag karon sa atong Magnum National, ibutang karon ni Vice President Sara Duterte nga iyang ikasubo ang pagitabo karon sa Pilipinas. Matuman ni Duterte nga tungod kay giuna sa mga politiko ang ilang personal nga interest, napasagda na ang pagtabang sa katawan nga nagatubang karon sa kalisod. Irog ang base Vice Presidente nga nasubo siya, usab siya nga nagabahin-bahin karon ang mga Pilipino.
12: Nanunungkot ako. Nanunungkot ako dahil inuuna yung mga interest personal. Inuuna yung mga personal na interest ng iba't ibang mga politiko. At nanunungkot ako dahil napapabayaan yung mga kapabayan natin na nangangailangan ng tulong sa panahon ngayon ng paghihirap. At nakakalungkot na mula sa pagiging magkaisa na bayan ay nagkawatak-watak tayo dahil sa personal na interest ng mga politiko.
11: Agapayag ni Vice President Sara Duterte.
13: Gihang yun ni Senador Ronald De La Rosa ang mga senador sa minority bloc in Senate Dissol sa Senate Resolution 395 nga hatagan siya sa gayong makakuhag legal remedies sa di pa mutahan sa mga otoridad. Mata ni De La Rosa nga kinalang hatagan una siya sa gayong gamiton ang tanang nabiling legal ng mga pamaagi.
14: Sabi nga po sa kanya, huwag mo siya ano kayong atat-tatat na makulong ako. Hintayin lang ninyo, pagbigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail. Huwag niyo sila atat-tatat.
13: Samtang malawon usab ang senador nga mahimong patas ang Korte Suprema sa pagdesisyon siyang ginisong supplemental manifestation with motion batok sa posibleng pag-serve sa ICC warrant.
14: Inasahan ko po na magiging patas yung Ate Supreme Court. Inasahan ko, they should be free from pressures. I just hope it is a equal branch of government. So I hope that they are free to make their own decision. Win or lose, at least the Supreme Court has spoken on the issue.
13: ang mga pamahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
11: Alas sa 12:33 at magipamugos sa ni kani Congressman Tiri Casino nga ko nga dili mahimo sa kapulisan nga si Kupon si Senator Ronald Bato de la Rosa ang nabang katawan nga mo'y moristo nini. Matuban ni Casino nga kinanglan lamang nga tugtan sa ang katawan nga mulusob sa Senado aron dakpon ang senador.
0: Kailangan galing sa local court. In fact, nag-warrant ng ICC ay kinikilala naman ng sarili nating gobyerno. Hindi kailangan galing sa local court. In fact, nag-offer nga kami na kami na nga aresto sa kanya. We can conduct a citizen's arrest. Payagan lang ng Senado na kami ay pumasok. So walang hindi justified, walang basis yung demand ni Bato de la Rosa na dapat local court. Because sa ilalim ng ating konstitusyon, ating mga batas, may sarili nga tayong batas nagsasabi na pwede namang isurrender ng otoridad ang mga katulad ni Bato de la Rosa sa ICC. Warrant ng ICC ay kinikilala naman ng sarili nating gobyerno. Hindi kailangan galing sa local court. In fact, nag-offer na kami na kami na nga aresto sa kanya.
11: Ang payag, gani-kani, Congressman Tiri Casino sa mga komunista na ang mo naunsa na balin.
13: Nag-rally sila nga rin magdumjun.
11: Remember, gani silang Tiri Casino, mga mula na grupo sa mga kaliwaan.
13: Oh, okay, bayan muna man siya.
11: Bayan muna. So, mga mura sa mga komunista. Nakalisod ba kanina kalibutan? May gara kanina itong komunista tos bukid na Managu. Karun, muna may mudakop nila sa syudad.
13: Mudakop sila. Andam sila mudakop.
11: Sila naman na yung mudakop. So, kung talaga mo, naghari na yun sila karun sa atong komunidad maglumailin.
13: Nagtuo si kanhi Senador Dick Gordon nga tungod sa kawadon sa dungog ug respeto sa balaod ang rason kung nganong nang gilabot na ang International Criminal Court kon ICC sa Pilipinas. Maato ni Gordon nga dunay mga taong wa nagsunod sa balaod sa nasod susama nila atong ang kanhi Bucor Chief Gerald Bantag ug bisan si Senador Ronald De La Rosa nga nagtago-tago sulod sa pipila ka mga bulan.
4: Ang pinakamalaking weakness natin as a nation, as a government, kaya tayo magiging failed state, ay hindi natin maipairal yung batas. We cannot even enforce the law. Maraming tumatakas, yung sila magtag, no? Yung mga, pati na si Atuang, lagay mo lang yan, pati na si Bato. Imagine, 6 months siya nawala, tapos bigla siyang aharap. Eh talaga may impunity na eh. So, ang lumalabas yan talaga, parang wala nang dangal talaga at wala na silang respeto sa batas, yung rule of law. Diyan pumapasok ngayon yung international law. Na kung nakikita natin, nakikita nila, mukhang hindi na gumagalaw yung mga tao dyan. Dahil natatakot na sila. E papasukan talaga tayo yan. At pumirma tayo dyan. Ang problema, yung nakasakdal ngayon, siya ang nagtanggal dyan dahil inaasahan niya na dating ang oras, mananagot siya, kaya ubalis siya.
13: Dugtong ninigit ang pag-anasab ni Gordon, si De La Rosa nga kung tinuod kining lalaki at ubangon niya ang warrant of arrest sa ICC.
4: Kung ako si Bato, magpakatunay kang gentleman, naharapin mo. Di ba, dati kang pulis eh. Pag may nahuli ka, pag hinuhuli ka, harapin mo. Sabihin ng mga abogado mo, pumunta sila sa Korte Suprema, pero harapin mo yung warrant of arrest. Well, that's the process. Pag hinarap mo yan, kung dadaloy ka doon, katulad nga lang sinabi ko, hindi naman nangagulo, pag dinala ka doon, guilty ka na kagad eh. Ang dami-dami nga na-acquit doon eh. Pero talagang kung nakakala mo may kasalanan ka, yun ang gagawin mo. Tatakbo ka sa masa at kakunyari magpapakawawa ka.
13: Ang mga pamahayag ni kani Senador Dick Gordon.
11: Ano masay pulos, di ba? So, abi niya siya og sayon ba? Okay na siguro og binisatos Pilipinas prisuhon. Pag dalo nimo sa gawas og siya nadom, sugot ka siya. Di ba? So, langyaw ko na. Wailaw, dili na nato pareag dugo, dili para gitsura. Dito ka prisuhon. Kunay kaso din nila sa Pilipinas kay Pilipino man ta. Anong dalon man sa gawas? Mo man ay question diya. Anong tuwa na dalon nimo? Yan ay atong Kurtis Pilipinas. Umdakan siguro ka po ni Gordon. Samtay, kalipay ni Congressman Celcio Jokno, usa sa impeachment prosecutor, ang payag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-convene ang Senado isip korte sa higayong maduso ang articles of impeachment subay sa konstitusyon. Matuman ni Jokno nga may ilang gilauman nga mahimong patas ang mga membro sa Senado nga madungog ang impeachment case.
15: A very welcome development na sinabi ni Senate President na talagang susundin niya yung Constitution. And that's what we will expect from the Senate na pag-upo nila bilang Senator Judge ay magiging impartial and objective sila sa pagdidinig sa kaso, lalong-lalo na sa pagpapasya. On our end, basta't kami naghahanda at tuloy-tuloy ang aming preparations kasi hindi namin alam kung kailan mismo magsisimula yung trial itself.
11: Ang payag ni Congressman Chel Jukno, usa sa impeachment prosecutor.
13: Nalabuan sa Robredo, nalabuan matod pa sa Robredo Tulfo ang Sara Aimee Tandem Preference Survey nga gipahigayon sa Okta Research natong Marso ning tuiga matod ni Professor Guido David sa Okta Research nga dikit ang resulta sa survey human makakuha 44% ang Robredo Tulfo Tandem samtang 40% lamang ang Sara Aimee Tandem. Hinod gitinaw ni David nga posibleng mabag-o pa ang preference sa publiko depende sa mga manghitabo sa maabot panahon o pagdeklarar sa magpapili sa posisyon.
16: Hindi exactly the same yung numbers na nakikita natin, but the overall trend is nakikita natin tumataas yung ano voting preference kay Mayor Lenny Robredo, and especially this one, katandem niya si Senator Raffy Tulfo, ay lamang sila ng versus VP Sara and Senator Aimee Marcos, 44-40. Yun yung nakikita natin. This is just a snapshot. Yung mga trends pwedeng magbago yan anytime. Siyempre, titingnan natin kung bago pa ito. Ang outcome nito, 2 years pa naman bago elections, baka may mga nagsasabi, eh masyado pa maaga mag-survey for presidential elections 2028. Maybe for most people, maaga pa, 2 years away pa. Maybe for most decision makers, talagang pinagpaplanuhan na.
13: Ang pamahayag ni Professor Guido David sa Okta Research.
17: Pag kanina nag-survey siya, sa ilan sigurong silingan siguro. Di ba? So, kanina siya nga survey, dapat ipabalo nila. Kanina Okta Research sa Magnum Island, identified kini sila, yellow-orange sila, yellow-pink. Mga kini kanina tumawin ng panahon ni Pinoy bitaw. Muna mag siya, kanina siya si David, mga sila, identified nga tua dito. So, asa ba na nag-research ka sila? Laga survey. Alas sa 12:38 na sa itong Magnum Health Alert.
18: Magnum Health Alert.
17: Ibo dyan karoon sa Republic of Health Kondiwet sa 10 nga masa nagkabata na karoon ang mga nagamit sa sakit ng hypertension o diabetes. Matuman Dr. Tricia Angelia Labitad, the Heads Non-Communicable Disease Cluster sa DUS sa CDS Region 10 nga kini tungkol sa lifestyle karoon diin wala og tuo ang inom, sigarilyo, tamis nga pagkaon o guban pa. Nunod tinig, yaka dilabitan ang mas mayong sugdan ang healthy lifestyle. Inay, ibarayon ang makadaot ng lifestyle.
19: Top 1 heart diseases tungod sa hypertension. Top 2, stroke. Tungod na high blood na stroke. Top 3, diabetes. Aham ni siyagikan. Kusog kay mga og hinamis. Kusog kaayo mag soft drinks. Kusog kaayo mag inom og alcohol. Sabado nights or every night gainom. And who are these individuals? We are seeing the young people of today. Ang atong gitawag pa ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Unya, what if hubog ang kabataan? Pag-asa pa ba sila ng bayan? What if na high blood ang kabataan, bata pa man unta, sila pa ba ang ating tinatawag na pag-asa ng bayan? That is why the Department of Health is really passionate in giving information sa mga kabatan-ona nato, sa atong mga ginikanan, nga dapat at imano nato ang atong mga kaugalingon. Because hypertension is a lifestyle disease, good.
17: Ang payag ni Dr. Kunga Tristan Jiria Labitad, Heads and Non-Communicable Disease Cluster sa DOH Region 10. O galos na Magnum International sa Amerika, giklaro karon ni U.S. President Donald Trump ngawa niya kinanglana ang tabang sa China. Aron matapos ang gubat sa Iran, kinang misahe sa Presidente Nunut sa iyang pagbiyahe paingon sa Beijing alang sa state visit o ban ni Chinese President o Chinese Leader Xi Jinping. Mato ba ni Trump ga kumpiyasa siyang budaog ang Amerika sa gubat?
20: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem. And it's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with. And I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. Their Navy's gone. Their Air Force is gone. Every single element of their war machine is gone. They've killed a lot of people. They've killed 42,000 people at least over the last month and a half. We win.
17: Ang payag ni U.S. President Donald Trump.
13: Sa Peru, giakusahan sa Public Prosecutor's Office sa Peru si leftist presidential candidate Roberto Sanchez og financial crimes. Gipagawas ang aligasyon pipila ka oras human kumpirmaha sa electoral authorities nga rekuwang siyansa ang mudaog sa eleksyon sunod bulan si Sanchez. Matod sa prosecutor nga si Sanchez ug ang niagsoong si William Sanchez nakadawat og kapig 280,000 Peruvian sols sa kontribusyon ug membership fee nga gipagawas sa financial financial filing sa partido. Gawas ini giakusan usab si Sanchez sa pagpagawas og sayop nga impormasyon sa administrative proceedings. Hisaran nga karong Mayo 28 ning tuiga, gilaumang magpakanaog sa desisyon ang korte sa Peru.
17: Og karon sa itong Magnum Beses, gibutiag karon sa Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated nga posibleng dili na makabot pa ang subsidiya nga ipangapunapununta sa Department of Agriculture kung DA sa mga maguma aron ipalit sa abono. Matuman ni Raul Montemayor, presidente sa Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated nga nagsugod na sa pagpananom ang mga maguma apan na ngayon pa lamang sa pundo ang DA alang sa maong ayuda.
1: Unang-una, yung fertilizer na inaangkat natin, mahal. No? Nagdoble na ang presyo. The has to be, magbibigay yung Department of Agriculture ng konting subsidy sa fertilizer. Pero nung huling Senate hearing, humihingi pa lang sila ng pera. No? Eh, taniman na ngayon, I doubt kung aabot yan on time yung fertilizer.
17: Ang payag ni Raul Montemayor, presidente sa Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated. Sa atong bonuses week, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos o 41 centavos, Canadian dollar 44 pesos o 25 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 73 centavos, Australian dollar 43 pesos o 69 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 93 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 71 pesos o 21 centavos.
13: Nunod sa ragparang tensyon sa tunga-tungang silakan, ang Dubai crude oil karon ang haas sa 100.70 US dollar per barrel, kini mas taas og 3.20% kung itandi sa daan yung presyo na nasa 97.58 US dollar per barrel. Sa mga gasoline station on usab din sa Cagayan de Oro, ang Shell JR Borja Extension and Diesel de 80.40 per liter, regular gasoline 74.50 per liter, Petron JR Borja Extension Diesel 76.20 per liter, regular gasoline 79.20 per liter, Jetty Osmeña Diesel 82 pesos ang matag litro, regular gasoline 85.60 ang matag litro, Blue Energy Osmeña Diesel 77.43 per liter, regular gasoline 81.97 ang matag litro, Velox Osmeña ilang diesel 74.43 per liter, regular gasoline 81.97 per liter, C-Oil JR Borja Extension ilang diesel 81.68 per liter, regular gasoline 80.68 per liter. O karon sa itong Magnum Entertainment. Gibotyag sa actress influencer nga si Alex Gonzaga nga wala siya sukad makasanati og mga party og pagsulod sa mga club bisan pa ni adtong batan-on og dalaga pa kini. Matod ni Alex nga kinitod kay di siya tugtan sayang na si Mami Pinti og kung tugtan man kinanglang alas 12 sa tuong gabi ana-ana siya sa ilang panimalay. Gingon sa nini nga ang kini ang rason nga hangtod karon wala siya mahilig sa clubbing og party-party.
21: Ang takas ko niyan mga 12 dapat nasa bahay na ako. Ano yung palang yung putok ng party, 'di ba? Sino makakainuman ko, mga waiter, 'di ba? Then palang datingan ng mga tao, 'yun. So wala. Hindi ako nahilig sa party-party. Tapos nung tumanda na ako, na pinapayagan na ako, hindi na rin ako nahilig. Parang hindi na rin. So, tapos yung asapang asawa ko, hindi rin mahilig.
22: Hindi rin.
13: Ang pamahayag sa actress niya si Alex Gonzaga.
17: Okay, ron sa itong Magnum Sports, nasubok ron ang kalibutan sa NBA human na duha sa ilang mga player ang nangamatay. Inimaw sila si Jason Collins sa ang kanil player sa Liga o pinakaunang game man nga minula sa nagunang US Pro Sports League kisa namatay tungkol sa brain cancer. Ang 47 anyos nga si Collins mikonpirmar niya ito nga Septembre sa milabay nga tuwing nga nagpatambal kini sa iyang brain tumor o niya itong Desyembre na diagnose nga multi-form glioblastoma nga mas sa paspas kayo mutubo. Si Collins meritero niya itong 2014 13 ka mga tuwig nga karera sa NBA, lakip na ang paglula sa Brooklyn Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, samtang parayon usab ang gimbisiga karon ang hinungdan sa kalit nga kamatayon ni Memphis Grizzlies forward si Brandon Clark sa edad 29 anyos kini labi na nga dunay migawas nga report nga posibleng na overdose sa druga ang basketballista. Isa lang nga si Clark kinsa napiling nga ika 21 overall sa 2019 NBA draft sa Oklahoma City Thunder. Sa wapa na trade sa Memphis nasikop niya itong milabayang bulan sa Arkansas tungkol sa kasong position of trafficking sa controlled substance. Ingon man ang pag-ikya sa sakinan nga kusog ang pagpadagan. Mga eksyon nyo na bata itong kompleto detali sa ito Magnum Non-Time News sa lakarong alaw na karoon ng Merkulis, Mayo 13, 2026, o karoon sa itong headline review. Sa tumang ng lokal kagawad Roger Abaday mingong fake news nga siya mobiya sa partido ni Mayor Clarex Hoy sa tumang ng National Vice President Sara Duterte na subo sa pagkitabo kalon sa nasud sa tumang ng International US President Donald Trump may karong wala niya kinanglana ang tabang sa China aron matapos ang gubat sa Iran sa tumang ng business subsidiya sa bono gikan sa DA gingo nga posibleng ulahin ang makaabot sa mga maguma sa atong Magnum Entertainment Alex Hunsaga miyangkon nga wala siya makasinati sa party o gaklabing sukat niya itong batanon pa sa atong Magnum Sports NBA na subuhuman sa kamatayon sa duha ka mga players sa liga. Mga eksyon, tiba lang sa kagawasong katilingban katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganan kum sa katawan ng matuman. Hangtunog ma, kini, anyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Aileen Akuri.
17: Kawa sa mga newswriters, Chicken Tirina, Lana Delgado, April Borja. Dini lamang sa Balita o Serbisyo,
2: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dini lamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
22: GTX 500 Health Alert.
23: Sa gihapon, Dr. Hans, lima na lang yung magkauman. Speaking of GTX 500 and Mighty C, ang kombinasyon sa vitamin C nga alkaline, then ipartner ninyo anang Mighty C, GTX 500. Muni siya'y herbal nga ato ang pangontra sa high blood o diabetes. Kung gasaka imuhang blood pressure ron, ga problema ka, tagaan ang pagdagad kay basin ugaling ang atong panahon na bainit kaayo, delikado kaayo. Ayun ni nga ito ang panahon. Magkulang lang tas pag-inom sa tubig, maglipong na ta. Problema na kung malipong na yan ay pagpamanhod sa lawas, ay posibleng atake na gina. So, DTX 700 kada alaw na kong tabang. Then, Mighty C, aron nga ang mga organ sa lawas, ang kasing-kasing, mukalma, magpalpitate ba? E kaning high blood ta, mapalpitate na ba ni nga ito ang dughan? Then, para nis mga diabetiko ni nga ito ang DTX 500 o Mighty C. Speaking of DTX and Mighty C, i-combine na ito ni ang pag-inom ani sir on sang orasa. Pag mata sa muntag nakainom na sa DTX 500 o Mighty C. Okay, anong takaroon sa mga initial nga signs and symptoms kung may kalabutan sa sakit nga diabetes, which is very common karon sa itong katilingban. Kanimitang uhaw ka ita, then ihi ng ihi. Sige ta pangihi, then dalit kitang uhawon. Kini, very common ni siya nga mga sintomas nga makita nato sa mga diabetiko. Tungod kay gataas ang asukal sa dugo, ang tubig sa lawas gagawas niya ang asukal sa ato ang ihi. Ginapagawas man na kung musub ang asukal sa lawas, ang buhaton sa lawas, ipagawas ang asukal. Munang ang tubig, magsigi po, gawas mo nang magsigi tagpangihi. Gagawas kining tubig o asukal sa atong ihi, tungod niini, magsigig ihi ang mga pasyente or ang mga diabetiko. Muna yung mga sintomas sa problema nga may kalabutan sa pagsaka sa sugar kung diabetes. Basin, nasaka ng atong sugar ha? O pre-diabetic na ta? Pre-departure na ba? Going to diabetes na. So, kinahanglan ni siyang tambalan, DTX 500 og Mighty C da kontabang ni siya ha.
22: DTX 500.
24: Ilaylay di La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
25: Saan naginom ka?
26: DTX 500.
25: Dira na subong imo sugar.
24: Tigi ka nami isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
22: gid. DTX 500.
27: Dennis Antonio taga Kabakungan.
25: Imo nga blood sugar test.
27: Ilatong
25: score gani?
27: 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa
25: adlaw. Ilan na lang imo nga blood sugar?
27: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
22: DTX 500!
28: Catalina Habagat.
29: Anong ginabatsyag mo?
28: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namin nagit sa akon nga mata.
22: DTX 500!
30: Mabibili sa mga butika.
23: Mas muna ko, kanang ihi ng ihi, dayon kanunayng uhawon basin sintomas nas problemas diabetes, na atay DTX 500 o Mighty C. Ang DTX 500 na anay ampalaya, na kuntabang nas pagpauso sa ato ang blood sugar. Kanang galagom ang tiildo, kung galagom, basin nabunog na, pero kanang mga samad nga galagom siya, eh basin may kalabutan nas diabetes gyapon. Na ay galagom-lagom, gaitom ang tiil, tungod ni siya sa pagkadao sa mga ugat nato sa tuang tiil tungod sa komplikasyon na sa problema sa diabetes. Gahupong ang tiil ka na ha? Pantayin ninyo ng inyong tiil basin gahupong na. Gahinay ang circulation sa dugo. May kalabutan po na siya sa sakit ng diabetes. Ang ugat nato sa itong mga tiil gakulang ang circulation sa dugo o oxygen mo ng gahupong siya. Galagom siya gaitom na ay mga pantal-pantal. Posibleng kini may kalabutan sa diabetes. Gagrabi ang diabetes diabetes na to. Don't forget to take DTX 500. Ay galimot na ang DTX 500 na as mga butika sa inyong mga lugar.
30: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sa antioxidant. Recover ang komplikasyon ng panatia. DTX 500, ang pinakakampiyong antioxidant. DTX 500, DTX 500.
0: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
5: Parang pila na may mo sugar?
0: 136 na lang. Naminid yung kaya akong tulog sa DTX 500.
30: DTX 500. Mabibili sa mga butiga.
23: Wow! Ay, galimot para matabangan ang ato ang diabetes pag DTX 500. Naas mga butika. Kauban ng Mighty C.
30: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Nalili kasi napit akong tuhod.
6: Rites na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
6: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula.
7: Wala, lagi nagbalik ang arthritis ko.
6: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
30: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
23: Ay, galimot, usbonako, DTX 500, Mighty C. Available mga higala sa mga drugs o butika sa inyong mga lugar.
30: DTX 500 Health Alert.
8: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasa, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gina na mayang balita sa mayang panglawas, ang toksin mudaot sa function sa blood cells kamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toksin ngamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas ngamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumatagad daw sa Jiritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan nako. Og tuod, mao niya pinakaningkat nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuwag dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Uy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesa Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
12: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o pangisgutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: ita unta mag-amping po sa atong kaugalingan in good physical condition kung mag-donate kita kay gusto man kita makatabang. So, nga voluntaryo ka na siya nga buluhaton nga gusto kita makaluwas at itong mga pasyente na nanginahanglan anang dililhon nga dugo. Thank you ka ayo for this partnership. It has been going on like almost decades na yun with Magrum Radio, with our listeners, atong mga voluntary blood donors. Thank you always for helping us in this life-saving mission. With one blood donation, with one blood donor, pwede na gid kita makatabang up to 3 to 4 lang ang atong pwede maluwas ni anak. Atong sabton nga ang dugo, dili siya nato mapalit sa pharmacy. Dili po siya ka-manufacture sa laboratorio. So, kinahanglan nga kita mag-inabangay. So, kind enough to donate our blood and our time para madugtungan ang kinabuhi sa atong mga pasyente.
1: Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission. Mayo 17, adlang Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium.
2: Kinsa man ang makadawat sa dugo gikan sa bloodletting. Ang dugo nga imong i-donate gamiton sa mga pasyente nga nagkinahanglan og critical transfusion sama sa mga naaksidente nga nakasanati og grabe nga pagkawala sa dugo og nagkinahanglan dayon og abono aron maluwas ang ilang kinabuhi. Gamiton sab kini sa mga pasyente nga operahan og nagkinahanglan og blood replacement panahon sa surgery. Nakusab kini og tabang sa mga cancer patients nga ga chemotherapy or radiotherapy tungod kay kasagaran mo ubos ang ilang blood count panahon sa treatment. Gamiton sab kini sa mga adunay blood disorders sama sa severe anemia o guban pang kondisyon nga nagkinahanglan og regular transfusion. Apil sab ang mga kababainhan nga nakasinati og komplikasyon sa pagmabdos o pagpanganak ug ang mga bata nga adunay grabe nga anemia tungod sa kakulang sa nutrisyon o sa mga adunay malaria. Busa, makita-kita ta sa Bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Mayo 17 sa Limkitkay Atrium.
3: Oras sa launa 6.
4: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw. This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum in action. Magnum in action.
3: Bigyan natin tasa at panagkuban din sa itong tulumanon at tumigil ang Magnum in action. Pigyan sa oras, Miguel. Ang dagapat ng butang iskutan pero pigyan sa oras sa itong panagkuban din sa itong tulumanon, Miguel, at Magnum in action. Yung lagas kanyan, Magnum Joel Acobo sa Balita o Servicio, Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa Balita o Servicio, Magnum Radio.
3: Oras alasa alauna 7.
7: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin.
8: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o GTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.
12: Magnum Wanted Job Hunters.
13: Ang Magnum Radio na kinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro Sere.
12: Magnum Wanted Job Hunters.

0: Limpyo sa imong atay. Pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radical sa atong dugo nga mao'y hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mao'y hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang paghubag sa imong atay. Mag-DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Lami.
6: Yummy.
5: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Og mamaak ni siya.
7: Papaaka, Kubi.
8: Papaaka, Kubi.
5: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
9: Magnum Apple Pie.
5: Sa programang Magnum Shoutout.
9: Magnum Shoutout.
5: Shoutout.
9: Shoutout.
5: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado.
1: It's 1:28 on Magnum Radio.
2: Oras atud kaninyo sa DTX 500. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka.
3: I-shout out na na. Magnum shout out.
2: Magnum shout out.

0: Magnum Breaking News.
1: Oras alala una 38 sa kahaponon sa tamang gala sa dili pa kita magpadayon sa itong maanindot ng musika. Ato unang gawaton karon ato mga kauban at sa kaya ikabuti ang dunay parang dunay disgrasya diya sa maya diversion road paingon isa sa upol mga higala no igpit upol lang yung mga higala atong dawaton karon si Magnum Hunter 24 Jane Luna kag ikabuti ang dunay na itabong disgrasya self accident lang ni mga higala o saka sakyan na atong dawaton sa balita og serbisyo aniya si Magnum Hunter Jane Luna. Magnum Jane?
2: Padawat gid no sa nabaraga sa kinan forward di siya sa kinan na magdumaan ni dinhi na kini na bangga sa sidewalk gid no nga sementado nga dalan dinhi mismo sa Anjum CGI Traders Incorporated. So, kalino, wala tayo na matikdan din nga kadaot po sa mga lugar na area. Apan sa sakyanan, grabe dahil damage din nga buwan. Kaya ang lugar nga mga samin, ang bumper lugar ni ini magduma, kaya nangatapang sa atutang nga galing na makita sa Magnum Live karon sa Magnum Live na dunay Blue Badge Sugar News kinin sa Facebook na to Magnum Lani ang sitwasyon na karong panahon ni ano po din nakarespondi po ng atuhan lugar nga kapulisan gikan sa Opol Police Station no galing nagpadayon karon ng investigasyon at wala natin naman kinin ng mga nangasamdan sa na po lugar sa driver po mismo nga ni ang po lugar din sa area ang driver sir saan sa ito pagkakita po sir sa Magnum Radio siya kay sa sir po sir.
3: Oh, nakatulog ko, eh.
2: Nakatulog ka. Pero so far, sir, wala kayong mga samad.
3: Wala, kanya rin akong samad.
2: Nagan kayong mga sakay, sir?
3: Wala, ako mga sakop rin ako.
2: Kinsa man to yung mga sakop, sir?
3: Mga bae to. Tulog ka bae, isa ka laki rin ba?
2: Itong mga laki na to, sir?
3: Isa ka lang.
2: Oh. Sir, sa imong mga kauban, sir, kakamusta man sila, sir?
3: Okay rin man sila, nadala man sila.
2: So, diha lugar sa nakatulog ka, sir, na dilito ka sa site?
3: Oh.
2: Ayan
3: ako naka-break pag nabangga na.
2: Asa man daw mag-ikan?
3: Ang alin yung isa kan, yung sa muog ba upo sa kan, sa gindingan.
2: Pero wala mo nakainom.
3: Nakainom yung gamay. Ang gamay
2: na nakapiyong ka gamay. Pero kay kisa man yung sakyanan, sir?
3: Ako ano sakyanan?
2: Hindi mo sakyanan. So, ano mo tayo pa uli na mo?
3: Uli na may sakyan. Sa kamalibalay sa akong kan, mga bilas ako ba?
2: Pero ikaw?
3: Ako, nakadira ko kayo.
2: Nakayay. So, unta, pakagayan na ka ngayon. Ito, di mo pagi silang malay-balay.
3: Oo, ito din ako silang malay-balay pag-unya.
2: Ang injuries nila, sir, asa man po nga portion. Wala ba yung mga nagrabian?
3: Ang nagrabian, nagaturang lang.
4: Ano nabilay? Hindi mo ba yan?
2: Ano rin? Kadyot ang magdumalami, no, kay Yagi. Kuhaan sa siya, o galasensya po na sa pong investigator. Tungod po lagi kay, karoon pa po lagi sila po na nag-istorya. Ay, ganina mong good. Nagpadayo ng investigation po sa itong kapulisan. Sir, kisa ito nagrabian sa inyo ang mga sakay, sir?
3: Sa parang isa, bilas sa akong kwan, sa mga anak.
2: Ano man yung injury?
3: So, nalagputa siya ba? Yung ulo rin, or ulo ito nabunal.
2: Nakagawas ka dyan sa kenan?
3: Oo, nalagput ito.
2: Nalagput siya? Yeah. May katong diri sa likod?
3: Sa likod.
2: Morning, nabuak. Kusog inyong dagan ganina, sir?
3: Sabi, hiniraon mo, nakatulog yung sugit.
2: Nga naka-break na po dayon ka. Ganina sir, wala po mo yung mga naangol, ganina nga mga gabakay-baklay, wala po, wala mo yung mga nadamay.
3: Wala,
2: sir, unsa may ingon sa investigator, sir?
3: Wala man, okay raman, kamera yung kwanan na kayo. Accident raman, no?
2: Kaya lang.
3: Wala po may na-damage nga kwan. Wala may na-accident nga, nabanggaan.
2: Salamat kayo, sir. Asa mo patulong kayo sa hospital?
3: Oo, sa hospital.
2: Asa magkita lang ang hospital?
3: Sa polimedic.
2: Sige, pang lang ito supli, sir.
3: Mr. Galano.
2: Salamat kayo, sir. Pasensya kayo sa isir po, sir. Kaya magdumalanin, no? So, balik ka ron. Proceeding po tayo sila karon ito po sa polimedic hospital. Tungod po lagi kaya dito man gidala, no? Ang yaha po lugar ng mga kabanay. Mm-hmm. Nakauban po lugar niya ni ini po nga sa kenan.
1: Oo.
2: Oh.
1: Ganyan,
3: saluyo na. Lima.
2: Oo. Oh.
3: Sa punsis.
2: Ah, okay. So, lima din sa likod. Kani bitong sa pick-up bitong magdumala ni. Oo, lima sila din na. Tapos upat dayon sila dito dayon sa sulod yun na mismo. So, kali no, ang ginilugar nga na iskutan usap lugar nga kini nga disgrasya, wala man po ilain po na nga angol ani magdumala ni. Gawas na po sa mga sakay lugar mismo po ni ini po nga sakyanan. At ang ipasa ka magdumamensyo, magdumala ni sa mga dugang po ni bisikusyo, hindi ka itong kapulisan sa Opol Municipal Police Station.
1: Okay, magdumamensyo, go ahead, magdumamensyo.
5: Magdumala ni no, ito nga din nabiyan kini ka police officer o police investigator. But sila na mismo naging nga, murag ka na nga self-accident naman sabi noon. Ya wa mo po'y angay sap na ika-settle or mo kwando kar ang police. But anyway, ma-assist lang gihapon ng police for record purposes. Tingin mo sa kinig at magpa-hospital o karaning posible nga mga na-appeal sa nasangpit ko karo ng mga samaran baka sa mga aksidente. And siyempre, natugin ka mo tiyag ang self-accident is wala mo po'y nadamay. O nga mga presidente baka din eh, o yung mga na-appeal sa mga aksidente. Para sa para nato makita ni sa nato ano ba sa kininga ospital ang kininga mga sa kay nininga na sampit ko karong sakinan pinauban sa aning kininga sinabi po sa lugar ni Magdoma Jane ang katungyo sa driver dayon na daubay pa yung mga sal siyam ni sila kabok mga sakay ang walo ang tuwa dito sa panukan no so but ito magiging pa sa pagpanginabi lugar panginabi na to sa kinang polis. So far, wala may nagrabihan. Dili po ingon nga kanang naay kanang na critical. Wala man po rin noon. Minor, you know, minor injuries. Muro po sa kanang nasa nasinatihan. Yan nga mga panahon na. Dito sa Pigas, ato sang ipasok kang Magdum Anji. Siyang may nabi. Yan mga panahon na. Magdum Lani.
1: Okay, Magdum Anji. Go ahead, Magdum Anji.
2: Sa magdumali no, din sa karang sa mga anjong, kung di na mga guards o din o mga personal, kung lagi ni po na magdumala ni, na kurap yung sabinta nung sa kusog nga kaming nga lagata, din sa ilahat na rin kung ato ba, at kung lagi kayo kaming nga sa kanisa na nga forward ang pickup truck na din ay plate number nga LAI 4629 ang nga may imong gito lang sa Pampanga din sa post-check. Ganing ibot yan nga nakita na lang nga din naging mga nga kadro ang mga tao na gitan din sa likod na bahay sa nakikita nga sa akin at sa kasusig na ito. So samag na kaninga nga nalabay gito na sila po na magnumala. May mga hinundan nga na sila nakita ka ganiya nga mga sandang gito din sa kasusig sa maon sa kasusig sa maon nga din sa Gracia. Ganiya sa ito pong nasara po magnumala nila na sakit po niya sa ilahat rin po nga CCTV ang nakikita po nga insidente. O sa ilahat po nga pag kanina kanto ng sa para sa bitlang sukaran dahil lang ganito wala na input ng mga sakyanan nga na involved nila po nga taong gusto ako. So pwede na lang ako tama sa ito? Ang sila sa ito pwede na ako sa pangalan? Diyan kanina ay sa
3: alam kung may kalito at may buto rin kung luyok. Nara ko sa tubangan. Paglanta na ako karoon, sakyan na hindi ay. Ang upang sa'yo ro, to ana, labay na rin ko nga ba. Ito, nakatla na.
2: Ang nakabuhok ko, may nakipan
3: ko. Ang nakabuhok?
2: Ang nababae na.
3: Laki. Ang dugoan na, Andres, ako ang luyok.
2: Eh, napay na, dito sa likod, napay mga nakakuan, nakapundong ang mga sakay.
3: Pag ato na ko rito, ay luwal mo dito. Wala na po. Wala na po. Natulog ay po. Natulog ng kwan. Nanaog na po sila. Ano ba? Doon haramang doon ako nakita ang dasa ng na, nalabay ba? Ito na, ilang taon ako, nakuha ko sa hapin. Nanaluhay ko ba? Tupo naman ko, ano ba ito? Okay. Nasa ko silang hapin. Hapin sa ilang buwan. Ito ba? Naulo na pita eh. Init ba?
2: Ay, kaming buwan, kaming kita rin mo, medyo delikado ang kahintang sa mga sakay nga na disgrasya nga na pano na lakot sa silang sakyan nga pick-up truck.
3: Pag-ihin na lang po mo, bro. Okay naman ko sila mo. Okay naman ko ay marikti yung mga dahil nila. Masala rin nila ay magpaglanta.
2: May nakatawag sa kami?
3: Hindi, ang upuan. Alam mo yung nawag ko rin. Ba't ba? Bako kayo lahat yung tao rin.
2: Pending ko, wala po ikaw, di ba? Wala yung laing sa kinanagagi.
3: Na, may dagan nagagi, pero wala may, wala rin po, wala yung nadamay lain.
2: Pwede
3: ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, pwede ka, p
2: So far, sir, sa ganiha, ilusap sa ginitay niya pa rin itong koral, sa yung pencil niya.
3: Kaya huwag ko, mama, eh. Tantawan ako kung wala'y puste, lapos yung buha. Ganun, salamat po po na ipuste yun. Saloy ang rapot.
2: Salamat kasi, salamat. Tantawan, sa atin, tanawang sa mag-normal ni Dick, ang kalimahita po, yung sa ganiha. Ang ito, pumakapulisan lang, hindi mo na pagkakata din, eh. Pero, ang atang tanang mag-dutod, mag-ilani na unsa, gizay, nahitabo ka ganiha. Sir, ano ba? Is this your property, sir?
6: Yes.
2: Can we see the footage po, sir, sa CCTV? Is it okay po?
6: Okay.
2: Thank you, sir. Kami nga si Sir Andrew, no? Saka Indian National, masigal ng Pakistani, masigal ng Pakistani, masigal ng Pakistani, oriental. So, nata din ikaw sa sir. Thank you, sir. Balik lang. Ako sa ang call na kong call.
1: Okay, magnuman. Okay, magnuman, G. Okay, magnuman, G. Tumayang gala itong live. Kabarit kalabot sa ito bang self-accident nga diya sa Maya Diversion Road sa Opol, paingon diya sa Opol, Misabes Oriental. Itong balik-balikan si Magnuman Hunter 20, Angie Alsado karon sa iyang lokasyon. Kaya kabot, yagi. Ang kumampod sa driver nga nakatulog kini siya, no? Pero wala, pasalamat na lang galit ako, no? Kaya wala, nalambigit po ng laing sakyanan. Sa maong disgrasya. Itong balik-balikan si Magdum Hunter 24 Angie Alsado, si Magdum 24 Jane Luna sa ilang lokasyon karon. Labi na lang grabe, labi kainit karong panahon ng mga higala no, no. Mayinampingon nang kita kanunay no sa pagbiyahe. Mo lagi to sila gikabotyag, gigikan sila nang aligo nya, gikabotyag sila driver nga nakatulog kini, gikabotyag labang nga dunay nga samdan pud lagi ani nga natabong disgrasya diya sa Maya Diversion Road sa paingon sa Opolo, Misamis Oriental. Kabasa itong balik-balikan karon si Magnum Hunter 20 Angie Alsado sa iyang lokasyon. Magnum Angie? Okay, ba? Si Magnum Hunter 24 Jane Luna karon di sa iyang tulong. Napong na itong mga kauban karon din na. Excuse me. Oh, okay, Magnum Angie, go ahead. Oh, okay, Magnum Mencho, go ahead, Magnum Mencho. Okay, mga gala no, itong balik-balikan itong mga... Okay, Magnum Mencho, go ahead. Mga itong mga gala no, itong mga klaruhon, mga gala. Self-accident lang ninaitabo diya karon sa Maya Diversion Road sa Opol. Diversion Road, paingon sa Opol, Misamis Oriental, Kabutya. Ngandun ay walo ka mga sakaya sa maong pick-up truck ni mga higala sa maong sakyanan. Nagkabutya po nga. Gidala naman po sa hospital ang mga biktima nga nga samdan karon di, sa maong disgrasya nga. Kabutya nga ba duha kabuok ang milagpot no atol sa maong disgrasya sa maong sakyanan. Mag na mamensyo? Go ahead. Okay, Magnuman G, balik ta Magnuman G, go ahead.
2: Oh, yes, Magdumlani no ni ining mga paruna nata karon din hi sa CCTV gud po da nga nakuha gid na footage gikan sa kaninga anjum po da Magdumlani diin makita nato din hi ang kaning portion no sa ilaha po din pong kaning fence lugar nga makapture gihapon ang portion po sa highway or dinis na diversion ng road diin na dini po naglatas ang iyahang mga direction Magdumlani gikan lugar sa may lungsod sa Upol pasidio ang direction dini pong nahisgitan nga sakyanan. So makita nimo din sa itong Magnum Live ang kasintangan gid po nung kaning sitwasyon sa gawas nga bahin naka timestamp pa gid po ni Magdumlani no kung unsang oras. So salamat po ta nila ni Sir Adjo po Magdumlani no sa ila pong paghatag og kaning permission sa atoa nga makalantaw mismo sila po nga CCTV kay at least no makita din eh kung unsa gid ba nahitabo kay hinuon ang kun naman po ang tatayan ini po nga maong sakyanan nga siya mismo nakatagpilaw nakatulog gid po siya mahinungdan nga siya ni bangga po ini makita nimo din ni Magnumlani nga daghan ang mga paingon sa CDO no mas daghan ang going sa CDO nga mga sakyanan
6: sa oras nga duol na pud na hitabo ang mao nga disgrasya. So kani ato makita karon kani pa ni mga nauna nga mga sakyanan prior pa pud sa nahisgitan nga kani nga nisan nga niabot dinhi sa kani nga mao portion na sa igpit upol Misamis Oriental nga atbang na makita nimo hinay ra man yang dagan maglumlani. Hinay ra yang dagan pero kanang nasa guyod ba nya dai mga tao dito sa likod nila tong makita po nung nagbarog man siguro ni siya din sa likod kani mga tao yan bay na lang gani kay napo dai kaning truck dai sa likod o kana di ba truck man ya mamba na tanker truck may gani kay wala po sila na lahusan kay kung nalahusan magdula ni for sure no na siguro gyud mga bisa ng mga tao tungod lagi ni ini pong maong disgrasya so dali po nga nang gawa sa mga personahe din sa Anjo mo may lang ito ilang guardia no wa gyud po na kaning apil sa mao nga disgrasya kay kung wala na gining nga fence pod sa Anjom posible nga nilahos dito sa iha pong posting area atong nakita magdumlani nga medyo di mo gyud siya pangapila-pila banabanan mo atong dagan or
7: 40 siguro
6: 40 50 ana nga inala ra ang dagan magdumlani no di ko siya as in kusog ang iyang dagan tungod lang siguro kay kaning ang impact magdumlani dinhi mag good morning iyang dal ang iyang pag subay sa dalan di na gyud straight magdumlani wa na gyud siya ni subay gyud pud no sa kaning yung kaning outer lane gani abot na gyud siya dinhi pud no sa kaning gutter area mo hinungdan nga dito gyud siya man lang gani kay dito siya na bangi lugar siya kaning poste. So, sa poste siya napaingon. So, tungod gani po na ito magnumlani no, anam-anam po, bugat ang dagat sa trapiko. Tungod na niini pong disgrasya, nga nai nangatagak ng mga kaning people na ka-members pamilya, niini pong nahisgitan nga driver nga ginabi ni Magnum Jay na Luna. So, tungod ani po magnumlani, nabukog ka diyot, pero man lang gani po, guys, karon po nga mga oras, wala mo po ang ikabalaka. So, muna makita niya sa tanga Magnum Live no, nga na ay mga tao nga nang gawas na dayon, gika ni sa Anjum. So, sila po ni hatag og assistance po dayon pud kagani pud magdumlani no ilabi na sa paghatag og mga karton kay para di pud pabuwat sa init ang mga biktima ni pong nga maong disgrasya siguro karon to magdumlani ato ipasok sa dugang kalambuan ilabi na og makakuha na tag kinatibuk agit pud nga ihap ni pong mga samtan o kung sa bilang medical bulletin nga tupod sa mga balita balanan kun dili sila gipangdala alin pud ini lang nga ilahang pagka disgrasya dinhi sa may ipit o pola Misamis Oriental kauban nato sila sa Magnum Hunter 24 Jane Luna Magnum Hunter 19 Mancho Kabagtulan Magnum Oliver de Losa kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Nagang salamat Magnum Hunter 20 Angie kona 20 Angie Alzado. Mo ka tong mga higala no ato nga live report kalabot sa natabong disgrasya diya sa Diversion Road paingon sa Opol Misamis Oriental diin gikalamgitan kani sa usa ka pickup truck nga giwang self accident lang human lagi makatulog ang driver nga migiangkon usab ni ini og na dunap nakainom pud lagi daw kuno ni siya mga higala. Diin sakay pud usab ni ini sa iyang pickup truck mga kabanay lang ni ini diin lima ang anaa sa likod nga bahin og duha kanila ang milagpot atol sa maong disgrasya apan wala nay angay kabalaka ano kay wala man poy grabing apektado mo sa maong disgrasya og dali usab gagi pangdala sa hospital ang mga biktima no. O tangala nato mga higala no kung kamusta ang bulletin status karon sa mga biktima nga gidala sa balay tambalanan. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio. Oras alas arkon ala 1:55 sa kahaponon.
0: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.

0: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Neustar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Neustar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay, di mayong panahon karon. Masakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
4: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
5: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
4: Mga aligot-got.
6: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
4: Oh, feeling in love ka ba karon?
7: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka.
4: I-shout out na na. Magnum shout out.
8: Magnum shout out.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga auto profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
7: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
7: Mighty C,
3: mapalit sa mga butika.
9: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkonog tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katao makuanog dugo makaangkon sa mga food packs gikan ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katao makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City of Mesa Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang tugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
10: It's 2:16 on Magnum Radio.
11: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
12: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
3: mabalik sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
15: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
16: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
15: Mga aligot-got.
17: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
15: Oh, feeling in love ka ba karon?
18: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitika mo.
15: I-shout out na na. Magnum shout

0: It's 30 minutes after 2 on Magnum Radio.
1: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
2: Lock it in.
0: We'll be right back.
3: We'll be right back.
0: Magnum Radio 99.9.
4: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousing nga serbisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Seri Proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower o uptown areas, anakin sa Carmen Proper o Upper Carmen, lower o upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakonek na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
6: Bugas-bugas? Ugkatul-katul?
7: DTX 500 na!
6: DTX 500!
7: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: o pag-ayos sa bugas-bugas.
6: Ugkatul-katul!
7: DTX 500!
8: Mabalik sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar.
7: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix!
8: Mabaka sa mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Basta rilo di pulso. Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumplito sab sa sporting items, sama sa billiard accessories, ukuan pa, pinakaunang tindahan sa relo, na nagservisyo sa Dakbayan, sugod sa 1936. Wadhos Quality Store, sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers, 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Ania si Second District Congressman Rufus Rodriguez sa iyang panawagan nga suportaan ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission.
1: Pirmi kita partner sa inyo mamayang programa. Programa ko na ang tao'y sunog, di kalamidad. Na ang Magnum Radio nga mo tabang diritsyo sa katawan. Kanikaroon bloodletting, kinala natay blood supply. Tao ko na'y maksidente, mahatagan na yun. Mm. Pagtagal o paghatag o mga dugo para sa na-aksidente. I will also give kwan, kining canned goods and rice so that naagi sila'y mabit-bit pagkuman na paghatag sa ilang dugo. Mas importante ang inyong social program sa atong Magnum Radio para gyud nga magpadayon ang paghatag dugo ko na amang gani tinanglan ini. Magpadala kami para sa among mga food packs atong aghaton atong makaisuon sa kagin di oro nga mo-donate og dugo ako sa bloodletting. So we will help you and continue with your service to kagin di oro and Misamis Oriental.
0: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag sa Limkitkay Atrium.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpamhinod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadol ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa MyTC Alkaline Vitamin C to fight infection. MyTC is your best buddy. Music from the 80s, 90s.
6: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
0: And today, and today.
7: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need you.
0: This is Magnum Music Jam.
8: This is Magnum Music Jam.
0: Music Jam.

0: Mister Talangsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gala, alas 2:42 na sa kapunon. Ani na sam ko mga Magnum friends ha, inyong kauban, nandun sa alas 4 sa kapunon. Kini si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta mga Magnum friends ha, nandun sa alas 4 na sam. Today is a Wednesday, may gala. Wednesday karon mga Magnum friends, Mayo 13, 2026. And syempre, mag-enjoy na po ito mga higala sa inyong mga paborito mga music, syempre. Mga sonata, ana, di ba? And lakip na itong mga nag-unang mga segments karong hapon na mga higala. Then isa itong programa mga Magdon Friends. Kumusta itong adlaw mga higala? Ayos na ayos ka ba dyan Magdon Friend? Or medyo delika ayos? Alright, mula siya mga higala ha. Inaot pa nga okay ka diyan Magdon Friend. Huwag sa tanang mga naminaw sa nakariyang mga opisina may galak ang panahon na. Salamat siyang pagpaminaw mga Magdon friends ha. Okay ra mo diyan no? Not pa okay ra mo may gala. Init ang palibot mga Magdon friends. So, alimuot kayo may gala di ba? Itong panahon, bisang gabi mga Magdon friends. Pasag kanamitang bisang gabi na makasinatigap itong kaigang. Oh, marad kanamitang... kanabitang ma-feel ni mong kainit may gala bisan gabi na. Oo. Manimaho dahil mong saninag singot. Og medyo mga kanabitang usahay kayo makasimot kag di maayo kay tungod sa nauga nga singot. Medyo nalain ang baho may gala kayo na may body odor. Saon na lang. So once again, kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. Don't forget, mabati ta may gala. Ay kalimti may galang mabati ta 24 oras. Oo, sa inyong mga radio set. Siyempre, Magnum Radio 99.9. Sa Facebook, pangtaalang Magnum Live. I-like, i-follow, i-share. Para updated mo kadunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon, og dagan pang uban mga higala. And siyempre, sa website, mga higala, mga Magnum friends. Ang atong website, www.magnum999.com. Pila na lang ka adlaw may gala, ha? Upat na lang ka adlaw mga Magnum friends, bayaning Magnum na! Karong Domingo may gala, mag-uban-uban na sabta sa Limkit Kai Atrium. Magsugod sa alas 6 sa buntag mga Magnum friends. So, ready na ba ka, Magdon friends, sa atong kalihukan karong Sunday? Dapat ready na ka, Magdon friend, no? Kay pila na lang katulog may gala. Magbayaning Magdon na ito, mga Magdon friends, sa Limkit Kai Atrium, okay? Ato na yung ano may gala, ha? Atong ibalik ning mga kanibitong mga... kanina itong mga Magdon friends nga makadawat o mga... syempre, mga pasalamat items... Og syempre, ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo may gala, automatic nga makaangkon og 10 kilos of rice. Oh, di ba? Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, makaangkon usab og food packs. Oh, di ba? And then ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts. Samtang ang unang 300 katao nga makuag dugo may gala, makadawat usab og tag 100 pesos pang plite sa ilang pagpauli. Okay mga Magnum friends, ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan, syempre, kay Mayor Clarix Uy og Kapitan Kikang Uy and family og sa Cagayan de Oro Eagles Club. Oh. And don't forget sa mga Magdon friends ha, niya pagyod may gala ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Busayo kalimot may gala bayaning Magdon bloodletting mission May 17. That's coming Sunday. Karong Sunday may gala magsugod sa alas 6 sa buntag. sa limkit kay Atrium Cagayan de Oro, a joint project, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Miss Or Chapter in cooperation with Limkit Kai Center, mga Magnum friends. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig katao o isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Okay, mga Magnum friends. Muna siya may gala, ha? So, upatalang kaadlaw, magkita-kita na ta sa Limkit Kai Atrium. So, may dapat buhaton may gala para dili ka mag-disqualified. Para di ka ma-disqualified may gala sa pag-dugo may gala, ha? Aniya ang mga giya nga dapat buhaton, Magdon friend? Kini ang dapat yung buhaton, mga Magdon friend, no? Sa wala pa ka mag-donate, siguraduha nga makakaon ka og tarong. Kaong tarong, Magdon friend, ha? Og dili ka mag-fasting. Ayan, pag-fasting, ayan, pag-diet-diet sana na tayo may gala, ha? Mas maayos sab nga likayan ang tambok o oiling ng mga pagkaon kay makaapekto kini sa blood test. Importante nga makatulog ka eksakto 7 to 8 hours. Unya pag-inom sab og daghang tubig. Sulod sa 24 to 48 hours sa dili pa mag-donate aron dili ka malipong Magnum friend. Okay na, ah? And then, likay sa may galang pag-inom sa ilim ng makahubog. Kaniha, likay-likay sa ta sa ilim ng makahubog, mga Magdum friends. Sulod sa 24 oras sa dili pa mag-donate, okay? Siguro may galang maayong imong pamati. Ma-feel man na nimo kung okay mong paminaw, di ba? Wala kay hilanat, ubo o sipon. Mas maayo po nga magsulob kag komportable nga sanina. Nga sayon ra ilukot. Kung medyo nagmusuot ka long sleeve ana bitaw, ganang dali lang dali ra ilukot may gala. Pero kung mas may ko mag t-shirt na lang siguro ka Magdon friend para dire-diretso na mga Magdon friends, di ba? So na siya may gala karong Domingo ng Gedam May 17 alas 6 sa buntag sa Limkit Kai Atrium. Muna siya ang before na dapat ni mabuhato may gaya, may gala, giya to siya mga Magnum friends, ha? Alright, muna siya. And syempre napatay lain diri, oh. Para makabalugid mo may gala kung unsay, ano, dapat buhato na. Kani after donating blood, oo. Pag mani mong makuha dugo mga Magdon friends, aniya ang mga giya nga imong angay nga buhaton, human kang kuha ng dugo Magdon friend. Alright, pag human sa pag-donate, may gala importante nga magkapahuway lang sa sulod sa 10 to 15 minutes. Ug kaonon ang libreng snack ug tubig. Imnon imong tubig, dili kaonon, ha? Nga ihatag kanimo Magdon friend aron makatabang sa pagbalik sa imong kusog. Wala siya, na-snack nga ihatag may gala o na'y pantulak tubig mga Magdon friends. Para mubalik ang imong kusog mga higala, ha? Ayaw dayon tangtanga ang bandage. Kanang bitong ibutang sa imong ano, kaning gibutang itusukan sa dagom bitong may gala. O pasagdi kini sulod sa 2 hangtod 3 ka oras aron malikayan ang pagdugo. Kana, ah. Dayon likay lang sa ang pag-alsa og bugat ug pag-exercise. So likay ang pag-alsa og bugat, lakip na ang pag-exercise sulod sa 24 oras human ka naka-donate og dugo mga Magdon friends. Unya ayaw sag panigarilyo sulod sa usa ka oras aron malikayan ang pagkalipong. Kung medyo mahilig kag sigarilyo, ay ayon sa pagpanigarilyo mga Magdon friend sulod sa usa ka oras aron malikayan ang pagkalipong Magdon friend. Kung nakasinati kag kalipong o pagkaluya, paglingkod sa o ka paghigda Magdon friend. Og itaas gamay ang imong tiil. Muna siya, itaas daw gamay imong tiil may gala. And pag-atiman sa imong kaugalingon, human sa pag-donate. Makatabang aron dali makabawi ang imong panglawas, imong pag, kalawasan may gala, ha? So muna itong mga, ano ha, mga giya nga dapat buhaton after donating blood. Nanaka-idea, Magdon Fran, at least nanaka-ano ba, kanapitong pag-abot sa Sabado or after ka makuwag dugo, Magdon Fran, balo na kaon sa'yo dapat buhaton eh, ha? Muna na siya may gala. Alas 2:52 na itong oras may gala. Berisat ang mga Magdon Friends ha, sa atong talagsaong Baudana.
0: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
3: Talagsaong Bangutana.
2: Ang atong talagsaong Baudana, karong nga po na may gala. Para kanimo Magdon Friend ha. Para kanimo Magdon Friend nga naminaw karon. Okay ra ba o dili okay nga imong makauban sa trabaho ang ex sa imong bana o asawa? Ato ibalik ha. Para kanimo Magdon Friend, okay ra ba nimo o dili okay nga imong makauban sa trabaho ang ex sa imong bana o asawa? O kanang ex bitaw, kanang dating uyab, di ba? Dating uyab sa imong ano, sa imong bana o asawa. Nagkauban mo sa trabaho. Para sa imo, Magdon Friend, okay ra na o dili? So ito'y balik ha, para makuha nyo may gana itong talagsaong pangutana. Para kanimo, Magdon Friend, nga naminaw karon, uyon ka o dili uyon nga imo makauban sa trabaho ang ex sa imong bana o asawa? Okay ra ba para kanimo, Magdon Friend, o dili? Okay, muna itong nga talagsaong pangutana ha. So para kanimo, Magdon Friend, okay ra ba o dili okay nga makauban sa trabaho ang ex sa imong bana o asawa? Sa inyo mga tubag may gala, tawag mo mga Magdon Friends ha, sa 0995-322-6237. Ato ibalik may gala ha, 0995-322-6237. Kung nakay katubag may gala sa atong talagsaong pangutana karong hapuna. Ito ibalik ha, one more time with feelings. Para kanimo, Magdon Friend, uyon ka ba o dili uyon, Magdon Friend, nga makauban sa trabaho ang ex sa imong bana o asawa? Kanapitong pag-uban, nag-auban mo sa trabaho pero may baon, kabalo kang ex man isa kong bana o? Ex man isa kong asawa o? Ibang kauban sa trabaho, bitaw? Para kanimo, Magdon Friend, okay ra ba o dili okay? Muna, at least nagya po kay pilian mo okay ra. Napoy moingon dayon ka nga dili okay. Na kay rason mga Magdon Friends ha. So itawag lang may gala yung tubaga sa 0995-322-6237 para maka-appeal ka mga Magdon Friends sa itong talagsaong pangutana karong hapuna. Sa mga makarelate diya may gala ha. Pasin ikaw, Magdon Friend, ang imong kauban diya sa trabaho kay ex sa imong bana sa una, di ba? Malay mo, di ba? Una siya mga Magdon Friends. Pasin diya, ha? Sa may feeling sa Magdon Friend, kung kauban ni mo sa trabaho ang ex sa imong asawa o ka ex sa imong bana. Sa feeling may gala. Sige, tawag mo mga Magdon Friends, ha? 0995-322-6237. Kaya ito nataga ng pagtagad may gala. Siyempre, sa itong pagbalik mga Magdon Friends, at ang iyang anong latest marites o ganyan mga tubag may gala sa itong talagsaong pautana, dinilamang sa Magdon Radio, ang number one sa CDO.

0: Oras mga Magdun Friends, alas 3 hapon.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus. Let the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 3:02 sa kahapunon. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ni City Roger Abaday nga kon namihata ga si City Councilor Roger Abaday og katinawan sa rason sa pagbiya isip chairman sa Committee on Games and Amusement sa Konseho sa Dakbayan. Matod ni Abaday nga human madugangan ang ugtulo ka Executive Committee maglisod na siya sa pagbanid sa iyang oras og apektado na usab niini ang pagka-efficiente sa iyang trabaho.
5: Makaya pa na ko sa dinis sa leadership. Pero mula kining nakadugang na ko karon ng tulo, kaning club, People's Law Enforcement Board, kaning tulo, kaning executive committee. So muna nga, bukod-bukod ko sa time management kinanglan, nga imong matinan. So muna nga, usay, malita, usay, di kita ka makatambong. So muna, mapiktahan ang atong efficiency pag-trabaho ba. Ma-deprive na ito ang mga tao, labi na sa atong pag-servisyo.
4: Ang pamahayag ni City Councilor Roger Abaday samtang masaligon si Reverend Father Joel Sabalya sa usa sa mga nag-file sa third impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte nga himuon sa Senado ang ilang mandato nga gilayong mag-convene isip impeachment court. Masaligon usab kini nga dili sa color sa politika kon dili sa numero o ebidensya ang tan-awon sa mga senador kon na senator judges sa higayon nga sundon ang impeachment trial.
6: Tulad ng pagtitiwala na ibinigay namin bilang mga complainants sa Kongreso, ito rin po yung pagtitiwala na ibinibigay natin sa Senado na susundin nila. Tulad ng pagtitiwala na ibinigay namin bilang mga complainants sa Kongreso, ito rin po yung pagtitiwala na ibinibigay natin sa Senado na susundin nila yung mga mandato ng konstitusyon. Ito po kasi ay pagpapakita na buhay ang demokrasya sa ating bansa. Ito po kasi ay democratic remedy na kailangan po nating gawin. At sana ay kampanan nila ng buong husay, buong konsensya at katapatan itong bagay na inihingi sa kanila ng konstitusyon na kanila itong iku-convene forthwith. Bale, magkaiba man yung pananaw ng salitang forthwith doon sa original na meaning, sa bagong meaning nito ngayon, ang mahalaga ay yung...
4: Ang pamahayag ni Reverend Father Joel Sabalya, usa sa mga nag-file sa third impeachment complaint, batok kang Vice President Sara Duterte. Ugron sa itong Magnum News Hunter, ending global pollution, gihingusgan sa DNR Region 10 sa balita ug serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 24, Jane Luna.
3: Magnum News Hunter.
7: Gihingusgan karon sa DNR Region 10 ang ending global plastic pollution. Dili sa rehiyon, gikabot siya ga adunay mga gipanghimo lugar nga mga programa ang DNR. Aron na mismo nga mapugna na ang plastic pollution, ilabi na sa kadagatan, nanot anini adunay mga coastal cleanup drive. Gagi pahigayon sa pipila pod no, ka mga baybayon po din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Po sa ilang nga gingusgan po nga mga aktibidades, doon na matutpay mga gipangkatag-katag po niya mga staff. gikan sa EMB, MGB, aron usab sila pod mismo musuta sa pipila pod ka mga areas nga apektado na niini nga plastic pollution tungod palagi sa nagkataas pod do nga demand pod sa plastic pod sa syudad gamit pod sa mga negosyante o bisan pa man sa pangadaan.

0: public service panawagan niya itong tag-iya sa usa ka checkered travel bag nga dunay mga sulod nga sinina nga duna usab uniforme nga puti sama sa nurse na gihato diri sa Magdum Radio og ni kona Ronilio Echavia og nakita niya kini diya sa May Francisco Corrales Street Apovela subdivision na barangay Buluan ni atong syudad pareho kuha diri sa Magdum Radio second floor SBS building CM Racto Avenue ning syudad. Samtang upat kaadlaw na lang o karong Domingo na gyud, Mayo 17 ning tuiga ang live edition sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa limgit kay Atrium ning syudad ang unang 1,000 katawo nga makuhan og dugo automatiko nga makaangon og taga 10 kilos rice food packs bayaning Magnum t-shirt ang unang 300 katawo nga makuhan og dugo makadawat usab og taga 100 pesos nga pangpliti sa ilang pagpauli ni apag yun ang pinakauna og katapusang tawo nga makuhan og dugo may kahigayunan usab nga makaangkon sa among IFA raffle nga electric kettles, rice cooker, disc fan, thermos o uban pa, busa, ayaw kalimot, bayaning Magnum, Share Blood, Give Life Bloodletting Mission, karong Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa alasay sa buntag sa limit ko na limket kay Atrium. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumate 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500 Music from the 80s, Dutch, by Dutch, 90s, and today. This is Magnum Music Jam.

0: Oras may gala alas stress 14 na.
1: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
0: Balik na may gala sa atong programa gyapon ng Magdo Music Jam. That was AZ Bonifacio may gala and Lavado with In and Out. Alright? Are you in or out, mga Magdo friends? Ano rin gyapon na may gala, no? Kanapit itong kung ikaw pang-apply ng trabaho may gala, naay mo in, napoy mo out. Ano na siya may gala? Ang ganyan talagang buhay, mga Magdo friends. Naay mo in, napoy mo out, may gala. Sa ako naligid, mga Magdo friends. Alright, nanagitaan sa itong final hour sa itong programa may gala, ang Magdo Music Jam. Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na may humor pa. Sa tanang mga naminaw karon, diyan sa may ano daw, sa may Taguluan, Misamis Oriental. Maayong pagpaminaw sa yung tanan, mga Magdum friends. Mga suki na ito diha, mga suki. Dagan salamat sa yung pagpaminaw, mga Magdum friends. No? Dagan da mga ano diha, tigpaminaw. Maayong hapon sa yung tanan. And also diyan sa may ano daw, sa may kamamanan, maayong hapon. Good afternoon sa iyong tanan diyan, may gala. Salamat sa pagpaminaw sa Magnum, ha. And syempre, ang sunog may gala, sunod-sunod pagyapot karong panahon ng mga Magnum friends, no? Oo, marag kada simana na ay sunog, kada bitong kakaitabo may gala. Mag-amping kita, mga Magnum friends, sa atong mga panimalay kay lisod kayo may gala pag masunugan ta atong panimalay. Mawala yun may gala, masunog. Magdawaan tayo Pinoyanan dahil mga Magdum friends. No? Lisod kayo mag lisod kayo magsugod sa primero. But kung may tabukin na siya may gala, wala tayo mabuhat. But syempre atong dawaton. And mag-move forward dahil ta may gala. Eh, para maka ano ta. Kada bitang maka-start dahil ta sa new beginning, mga Magdum friends. Diba? And now, syempre, kawaban po nato ang nag-iisang si Magnum Diana Mendoza.
2: Hi! Maayong hapon, mga Magnum friends. Ang tagyad nga maayog yapon ng hapon, bisag nga tuod, no? Dagan kay mga sunog-sunog id karon. Mura magmuhilak man jud ang buwan nga dili magsunog, mga Magnum friends.
0: Lagi ba?
2: Lagi. Amping-amping, yod extra amping. Kay dili lang manggod ang mga gamit ninyo sa balay, mga wala. Appeal po ang inyong memories pod sa balay.
0: Lagi.
2: Diba?
0: Appeal na ok-ok ana, madamay god.
2: Kaloy, oh, sa mga damang, sa mga tiki. Oh, kaloy,
0: tanan, huwag mabili na may gala.
2: Oo, appeal mga ilaga.
0: Matod sa uban, mas piliyon na lang daw nilang makawatan magdumdayana kayo sa masunugan.
2: Oo, kung sunog, ugdaw gitanan.
0: Oo, lagi na.
2: May man ang kawat, kaya mapili lang man.
0: Okay. Pero kadang during sa sunog biya magdumdayana kayo, di ba na malikaya na yung mga awat gyapon?
2: Oo, oy, pasumangil nga magtabang sa inyo.
0: Umutabang, oh, bitbito ng TV, ano bitaw?
2: Iyan na. Tas tingala ka wala naman di ay.
0: Oh, naapil man dais pagkawat.
2: Oo, grabe na gyud. Wala na gid naluoy.
0: Mo na ginaingon nga nag-uban ang mga ang kawat ug ang sunog.
2: Grabe. Doble di siya bihaya. Oh. Doble nga malas.
0: Mo lagi kay nagay mga tao nga sa kais panahon. Abi nimo tinud-anay nga mutabang o anong day.
2: Oo.
0: Gikuha na nay mong ref ba?
2: May panimong syagit nga, oy, dong, palihog ko sa kong TV dong.
0: Oh, kay di kita ano. Dinaw kita ang batang kiyapo.
2: Oh, may nga. Ako'y bahala na, te.
0: Naasan
2: ang TV?
0: Iyan naman to. Ako'y bahala. So.
2: Oh, di siya. Nakay siya na ibahala man.
0: Ano?
2: Muna lagi. Extra amping yod, mga higala. Kanang mga gipangsaksak nyo, mga appliances. After gamit, ibot. Iyan, no? Mga electric fan. Ayaw po ninyo i-24 hours, no?
0: Ayagad kay mo init pagid na siya.
2: Oo, mo init biya na siya. Mura ra gyapon nagkita no nga maabot kina tay mo init pala tong mga ulo. So papahuwayang yung mga gamit, mga higala.
0: Ilabi na kung gamay ang keyboard.
2: Sa mukha ba oy? O kanan yung mga charger, ilabi na kung lahi ng charger sa phone. O dali na lang biya na mag-spark, mga ingana.
0: Ilabi na kung napalit mo nga charger kay kada bitang peke.
2: O peke. Ingana, dali ra kay mag-overheat.
0: Dalira kayo.
2: Oo, niya kamulo charge gamiton sa mot, di ba? Oo, muna nga mag-grounded, magkasunog. Okay, mawag na extra amping, mga higala. Apil ka ng mga posporo lighter. Ipalayo sa mga bata. Kaya kung imbutan niyo sa mabaw, syempre maabot gyud na madudulaan.
0: Oh, mahilig ba mga bata ang mga dulag-dulag kalayo bitaw?
2: Nga na bibi mi sa una, playing with fire.
0: Oh, kanao.
2: Hilig jud kaayo pastilan magluto-luto ilawom sa balay.
0: Kan, maulag gina, delikado.
2: Nya what if nakusgan ang kalayo, edi ug daw ang balay.
0: Kana bitaw magbahay-bahayan bitaw?
2: Oh, magbahay-bahay, gluto-luto biya pud mi sa una.
0: No, kanang gluto-luto kag dahon sa gumamela.
2: Oh, nga na mga crayons luto-luto sa kainit.
0: Ipahilis-hilis ang mga krayola na bitaw.
2: Oh, say mangawat pagbugas kay magdungag-dungag jud ito.
0: Oh, kana. So, magluto dayeg sabaw-sabaw bitaw.
2: Oh, sabaw-sabaw din kalamunggay. Gingana biya mi, nya kanon pud namo.
0: Mo na nakachada sa live sa una magdumdayana.
2: Oh.
0: Nga wala pay gadget bitaw.
2: Oh, wala pay gadget pero delikado pud kayo.
0: Delikado sunog.
2: Delikado sunog.
0: Oh, pati ang gadget delikado magyapon sa sunog.
2: Delikado gyapon. Kung magpalabian, diid makaundang ba kay isag nalobat na hala, dula lang gyapon bisag naka-charge.
0: Dagi dili biya maayong while na gamit ka sa cellphone ka-charge.
2: Di gid siya maayo.
0: Okay, murag naano siya something effect sa imo may gala ug sa kuryente sab.
2: Ana. Unless kung importante gid kayo mag sa batawag, text, ingana tapos papahuwayan din ang cellphone. Kay mag-init biya pud ang cellphone.
0: Kana gyud and then does kana imong kanang matulog kayo i-charge imong phone magdun friend.
2: Ana.
0: Okay, narabay ban kay ay mag-charge ko para ug pag mata nako ang full charge
2: full
0: na.
2: Na
0: full na.
2: Siguro applicable lang na siya sa mga phones karon bitaw nga nang updated. Kay muhunong magud na sila charge once mag-reach na ang 100%.
0: Oh, nay na ang mga cellphone.
2: Pero kung bag-o lagi imong cellphone pero bag-ong palit pod nga laing charger, naka na mga piki-piki lang, di gyud na siya muundang.
0: Dili gyud, di ba?
2: Oh, so mo na ayo gid pag paingon bag-o bitaw ko cellphone na sila ikuan karon nga mo stop nag 100%, pero piki imong charger, lain nga charger, so mo gyapon na makakos gyapon og sunog
0: mauman. Kay kaniyan to mangud magdumdayana na ay mga battery bitaw sa cellphone kay muburot.
2: Muna sa una umurot.
0: Umurot siya.
2: Oh, nadaginoton pa, iskashtipan pa bitaw ang likod.
0: Dili na masarado ang likod bitaw kay niburot naman ang battery.
2: Gani nga na po ni before, oy. Kagi ko nga na.
0: Niburot kay class A naman ang baterya.
2: Oh, nya paalisdan. Mora gyapon po. Class A gyapon.
0: Kaya apas pa nga ng cellphone nga mapuli-puli ang battery?
2: Oo, katong mga Nokia sa una, Qnet,
0: kaya mga inana nga mga
2: Cherry
0: brand.
2: Cherry Mobile,
0: ma-open pa din yung likod.
2: Open pa,
0: mapuli ang battery, ano?
2: Ang style sa pag-refresh sa una, kay kanang tangtangon ang battery.
0: Tanggalan ng battery, SIM card, ano?
2: Nga na, same gyapon sa katong Samsung na mga phone nga ma- dili pa built in ang char ang battery nga nagi pa namong buhaton ibuton ko maghang.
0: Muna nakachada kay pag maghang imorang tanggalon
2: ibalik
0: dayon. Okay na yung phone.
2: Okay na dayon. Pero mo lagi to ang Samsung karon ni mama burot na kayong battery.
0: Murag bitog buros bitaw nga battery kay ni dako na. Kulang na lang mga anak na lang siguro pila ka bulan.
2: Pero lupigan pa gapanganak kay 9 months raman katupila na katuig.
0: Delikado ba na?
2: Delikado oi, murag magbulat lang sila gid nga magbuto. Hadesalis dan.
0: Okay, magamit to man.
2: Gani.
0: Sa so, yung cellphone analog.
2: Samsung siya. Katong touchscreen ng Samsung.
0: Touchscreen?
2: Pero maibot-ibot pang battery.
0: Maibot pang battery.
2: Pero dili na siya latest gid nga model, King. Kana bitong mga bagong apps karon di na ginadawat sa iyong phone.
0: Dili na, kay mamili naman ng mga apps ron.
2: Pwera lang kung wala niya gi-update. For example, ang Facebook, wala niya gi-update. Pero kung naman ko na usahay nga, dili na bitaw ma-open ang Facebook, kay need na daw update. Pag-update niya, agoy, dili naman pwede. Kaya dili latest ang iyang model, ang iyang Android nga version.
0: Dili na siya muga na bitaw sa bago.
2: Kaya naman ko yung mga model niya, bisang saan pa ni mo update, system update, dili gina siya muabot sa mga latest karon nga Android version. Kanimo kung mga bagong phone karon makaabot og Android 16, ang katong medyo dili na latest mga Android 13. Ngayon, so unsa na lang tong mga karaan, di ba? Dili na gyud maabot sa mga latest nga Android version.
0: Kay ang cellphone dati kay call and text raman gyud, wala man tayo, wala man ay internet sa una.
2: Pero I remember ko nami Nokia nga kani bitong naay camera sa back nga pwede siyang itabon, imo lang i-swipe pataas, matabunan. Kung imo hinaog, makita ang camera. Pero kung siya ka ng key, basta gani ay? Keypad.
0: Keypad.
2: Oh, keypad siya, no? Pero maka-search sa Qnet.
0: Ah.
2: Ay, Opera Mini. Oh, Qnet na yun. Opera Mini.
0: Ah, maka-internet?
2: Oh, maka-internet na Opera Mini. Muna ko na-remember sa una. Dito ko ga Facebook, ga-search sa Google.
0: Pero gamay, sab kayo, no?
2: Oo, gamay. Kasi syempre, keypad, rabia. So, gamay keypad, ang screen. Oh.
0: Pag pindot, yun, dugay kayo makabot sa ubos.
2: Oh, dugay kayo makabot sa ubos lagi. Buto, oh. Nokia na mo. So, na latest pa itong phone.
0: Oh, kay pindot, isa-isa ko na, kanto mo abot dito sa unahan.
2: Yo, dito ra pud mga post sa mga pictures kay naman putoy camera. So direct pa din post.
0: Ang camera sab sa una kay grabe sab ka blurred sa mana.
2: Oh, pero arangan to kay Nokia man.
0: I know on kay depende man sa brand.
2: Gani, depende sa brand. Kato nice gid ang quality kay Nokia.
0: Oh, lagi.
2: Oh, pero wala na siya katong murag antenna niya, wala na.
0: Wala na, wala na. Pero wa may nag-endorse ana ah,
2: basta wala gyud.
0: Amo lang gichika may gala kay.
2: Oh, chika lang.
0: Kay mas ligon mo gudang cellphone sa una Magdum Diana kaysa karon.
2: Gyud sakto. So sa akong pag labay bundak, buhi gyapon karon.
0: Mabungkag na yung likod sa battery, kada bitaw mabungka, mabulag bitaw.
2: Oh, mga bulag, imo lang itulid. Okay na.
0: Maling okay na dayon.
2: Ang speaker lang medyo ang mabasag.
0: Ay nana.
2: Pero karon kay okay mataga ko.
0: Pero nana may mga bag-o ng mga model ng mga cellphone nga itaga. Ni mo maligsa, di mo daot. Waterproof ana bitaw.
2: Oh nana.
0: Anay nana.
2: Pero ang pasabotan ng waterproof, dili gid ka nang like ilangoy nimo diha pila ka oras, di gid na magunsa ang phone. Naa mo siya limit.
0: Naa gyud pa limit no, mosulod gyapon tubig pagkadugayan.
2: Oo, so. Tapos imo siyang ikapila ginagamit nga imo lagi ginasakto sa time limit. Di bale sa paghumol. Pero kadugayan manggod ana, syempre madaot mo log-log bi agyapon.
0: Oh, ana gyud. Oh,
2: so mulik na gyud kadugayan ang tubig.
0: Oo. Kung mo gamit pag waterproof nga cellphone, ayaw mo ligo.
2: Samok.
0: Ay mo diug dagat o swimming pool may gala.
2: Oh, pwede lang siya ma picture na mos dagat, pero kanang ihumol gid ninyo pila ka oras. Mm. Everyday pud nimo ihumol, di na pud na siya maayo.
0: Samar ko na sa solar lights, Magdum Diana ba? Musiga siya sa adlaw. Sa gabi, dili.
2: Dili na. Nagbalhi na. Murag mo charge na siya sa moon.
0: Nakalimot bitaw siya nga, solar lights, go.
2: Solar lights, bitaw. Abi ko lunar.
0: Gabi naman, abuntag naman musiga.
2: Oo, nalagi.
0: Samog ba na.
2: Mga angsya, gyapon. Mga buang, nagyapon.
0: Nawa na, bitaw natunong.
2: Wala na mao.
0: Mao, sao na lang. Ano ang isang itong talagsang pautana, may gala, Magdum Diana, pananglitan, para kanimo, uyon ka o dili uyon nga imong makauban sa trabaho ang ex sa imong bana or asawa. Pananglitan lang kung minyo na ka.
2: Pananglitan? Oh, okay raman.
0: Okay ra ba?
2: Oo, kay ex past naman.
0: Oh,
2: so, iya kayo nang gibuwagan for a reason. Diba? Wala nag-continue ilang relationship for a reason. So, kung bitter ka, ano magka-bitter man ka nga? Ikaw man ang present karon.
0: Okay.
2: Naitabo naman siya sa past. So.
0: Wala lugar something nga morag...
2: wala na.
0: Morag nga, mailang ka nga makauban sa trabaho.
2: Wala. Oy. Unless kung during sa inyong relationship, nagsinamok to siya nga ex.
0: Kaya
2: morag maglagot jud ka na niya. Di ha, gusto makita siyang face. Pero ka nang... Uma na, okay po ilang panagbuwag. Yan na, wala na po. Wala na yung bitter bitaw sila hang panag-uban. Nagbuwag sila nga, okay. So, sa kung may angay ni mong ikasukoan na, di ba?
0: So, wala yung problema.
2: Oh, pero kung, unless, kung insecure ka, kay mas guwapa ang ex.
0: Ah, tanawa mo na. Ang gusto niya.
2: May nga na ba, nga sexy pa kayo niya. Wala na gid sila nag-contact si mong bana, pero kay sexy man niya, naglagot ka, kay guwapa kayo. So, imuhang pungta ni mong bana. Mininga, salig ka imong ex, kay sexy pa kaayo.
0: Oh, nana. Oh.
2: Munang di na ka gusto makigkuan sa ako.
0: Ay, naunsa. Naunsa. Paingon na no, mag-away.
2: Oh, tungkol na sa insecurities.
0: Alagi. Muna
2: pero
0: siya.
2: Kung hindi ka insecure, okay lang pa nagbulag, okay lagi. Kayo mo.
0: May problema.
2: May problema.
0: Yan
2: na.
0: Same good niya, no? Kanong kabankod siguro, kabantay mas siguro ka ni Senator Robin Padilla.
2: Oo.
0: O si Senator Kiko Pangilinan. O, kanan sila, ex mo na ni Robin si Megastar Sharon.
2: Ay, oh yes, ex niya.
0: Ang nadayon na ni
2: si Kiko.
0: Kiko Pangilinan. Pero ang ex ni Sharon, si Gabby Concepcion, man good.
2: Oo.
0: Itong gikasal sila, nagpulag. Then nagpulag sila. Then nagka-love team si Robin og si Megastar.
2: Oo, nagsila.
0: Nag-uyam sila.
2: Nakachot naman yata.
0: Nagpulag sila niya. Karon si Kiko ang ano good niya. Anay mong forever.
2: Oo, napakaslan. Good. Ay, kaduhan na nagpakasal.
0: Amorag na. Dahil yun, Nag-uban sila ni Kiko o si Robin dito.
2: Sa Senate.
0: Sa Senate na medyo naka-bikil rapas na gamay.
2: Oo, kagisagitan. Lagi daw ni Kiko.
0: Oo.
2: Nag-raise of voice.
0: Medyo ditaas ang tingog ni ano ni Kiko. Si Robin sa medyo...
2: Nalain.
0: Nalain. Sensitive kayo. Ano, ito. Maraglamin na ba ito mo sumbag siya?
2: Mura ba ginaiyahang hiling ang mga action-action niya.
0: Comment din sa mga tao, ah, tungod na sa ex.
2: Yungit-ungit na.
0: Oh, tungod na sa uyam ni ano Robin Sona, si Sharon Cuneta.
2: Munang dalira na, Bikil, kay nanay, kuan, kanamurag na lain na daan.
0: Nanay something-something.
2: Hay, nako, din yung put siguro. Dugay naman kayo itong mga Magnum Friends.
0: Dugay naman. Ano na, sila murag. Professional sila but dito gapon medyo kabalubay ka lain-lain lang gipanigan
2: lagi nagkainitay na
0: lain-lain lang mga prinsipyos kinabuhi so medyo magtubag-tubag mo nang naay naitabo gapon nga ni taas ang tingog ni Senator Kiko Pangilinan
2: lagi kaya ano malagi pud mo magsapaw-sapaw nga panahurot iya oras
0: katong rabas panahon sa campaign period si Kiko Senator Kiko kay ito ang dagat. Kumantay ka ito yung video?
2: Wala, good.
0: Oo, kita dahi.
2: Wala, basta kabalo lang kung kauban sila ni katong Pink, bitaw, si Lenny.
0: Ah, kauban na sila.
2: Kauban na sila, pero wala kabalo sa ilang mga slogan-slogan na pwede nila.
0: Ito ang dagat. Giawat-awat din silang tao dahi.
2: Ah.
0: Ito ang bukid.
2: Ito ang bukid.
0: Kato dahi yung nag-inom siya sabaw, gigop niya, pero murag-wa doon nag-igop.
2: Ah, sumangi lang ang gigop. For the show lang.
0: Gi ano na pod sa mga tao ba? Gi mong memes bitaw something nana.
2: Oo, ilan na pod lagi kuyaw lagi ng mga Pinoy. Oy, kay imbis nga seryoso kay kasi mo mga butang, himuulag memes.
0: Mao.
2: Promo mo gid na siya mga Pinoy.
0: Pero sa gapon si San Kiko, ginaabot niya yan kamot wan mag-shake hands sila.
2: Daw be?
0: Wa man ni wa man gidawat ni Robin ni San Turki, Robin Padilla.
2: Agoy
0: na. Sugod kay siya.
2: Personalan na dyan to.
0: Okay, kung mo, sige, kung gunitan ko nimo, basi mo inanap ito, basi masumbagan ito niya.
2: So, mahinaikan, tika mo.
0: Oh, inanap ito. Magpatungan na din sila Senator Jinggoy, sila Senator Lorena dito.
2: Oh, mga artista. Ano mga artista, oy.
0: Mahulay, gino. Ang pinakakalma dito si Lito Lapid.
2: Oh.
0: Si Senator Lito Lapid may gala.
2: Kalma lang.
0: Kalma kaya.
2: Pero ang pinakainit ang si Bato. Okay.
0: Ah, lagi.
2: Mo'y pagsulod, awi wahan na.
0: Bibo kayo, nagtabo atong Lunes.
2: Oo, bibo lagi kayo. Mura na nahimog kaning show, saba?
0: Oo, mura na himog action film god.
2: Action film.
0: Naidagan.
2: Oo, nakikaway sa NBI, nagkasamad-samad ang kamot.
0: Gigukod, ano kita?
2: Hay nako.
0: Mauna ron may gala na. Ano may, ismo na siya mga Magdun Friends. Base na kay Tubag may gala sa atong talagsang pautana, ha? Para kanimo Magdun friend, okay ra ba o dili okay nga imo makauban sa trabaho ang ex imong bana o asawa? Ang problema ang gudana Magdun Diana, ang asawa bitaw mo utana, kumusta man akong ano dito akong ex?
2: Ah, agoy imakusnutan. Di pa kasagaran na kay asawa man, may umadin na. Ako ra ba nakatrabaho imong ex?
0: Lagi na. Na.
2: Sexy ra ba gid gihapon? Sexy.
0: Iskrutan ba ka na mo?
2: Patay na ron. Kulbaan ang bana.
0: Delikado.
2: Makulbaan mo sa iingon.
0: Mauman, sao na lang. Sige, natay caller on the line. Hello?
3: Hi, Magnum Gilbert. Ma'am Diana Mendoza.
2: Hi, may
0: hello.
2: Mong hapon.
0: Kumusta man ka, Lady M?
3: I'm okay. Nakakaroon sa akong dialysis session.
0: Ah, mo ba?
2: Ah,
0: happy
2: okay.
0: Ka mauman?
3: Yes, may man ka ron. Niya pa mga
0: 6. Mga 6. Paano sa oras ka nag-start di ha?
3: 1:55.
0: Ah, okay. So, maabtan, muabot ka na 6 o'clock sa gabi eh.
3: 6. Pakabot ko balay mga 4:00 to 7:00 na.
0: Ah, okay, okay. Kumusta yung gibante ron? Okay ra?
3: Okay ra. Super okay.
0: Okay ra. Naminaw ka di ha? Nga naman sa hospital? Naman ka sa hospital?
3: Naman ko yung monitor sa akong cellphone. Ah, radio.
0: Ah, na radio di ha? Lahi lagi na
3: sa akong cellphone.
0: Lahi man lagi na stasyonan na.
3: Ha?
0: Lahi lagi yung magipaminawan, dili Magnum.
3: Hoy, niluoy ka mo mga akong paminawan.
0: Ay, magandang.
3: Makuha man
2: sure
3: ang
2: na?
3: Signal.
2: Sure? Sure?
3: Ang bandili.
0: Ah.
2: So kung makuha ilang signal.
0: Dito sila maminaw.
2: Ah, sa maminaw? So no choice ni Tani.
3: Ako dito, sa lang maminaw, wala nag-plan, langaw. Na.
0: Wala naglangaw, kasi murag langaw.
2: Or mga langaw.
0: Ah, lagi na. Kumusta yung ikaw ang sagot? Kumusta yung palalab? Okay ra?
3: Ha?
0: Okay ra yung palalab? Okay ra?
3: Yes, nag 19 months ay migapon.
0: Ah, okay, okay. Sige, para kanimo, Lady M.
3: Ano na kung tabasa ni Ma'am Diana akong text kagabi?
0: Agoy.
2: Agoy, marag wala. Jud, nasulod yung mong text ba?
0: Okay, basin. O sa'yo oras mga nag-text di ay?
3: Kaan, mga 9 pa lang to.
0: 9 pa lang?
3: Di ko, sanang nag-start pa lang siya sa'yong programa.
2: Lagi wala na nabantayan, oy.
0: Agoy. Yeah. Bantayan po daan yung Ma'am Diana. Unta.
2: Sa unta man yun.
3: Pagkaw man lang ni Medyo. Anawag ba yapod ko?
0: Anawag ba yapod ko?
2: Ano ba? Agoy muna lagi ni kay. Lahi manggod nga phone ang atong dala.
3: Ang pan ang tubag. Kan either an kan. Unta na. Sa BC.
0: Lahi may ang gidala nga phone. Microphone yung gidala.
2: Microphone yun. Wala yung phone. Sorry kayo. Kaya wala na tubag. Pero di mo ko taga, kuan, di mo ko taga tubag o call. Basta gabi na. Text na lang.
0: I-text na lang yung mga request, ana. Magdum, ana, magdum fan
3: na. Dati kanyang gabi, mag-text na po ko.
0: Mag-text na po ka.
2: Ako yung mag-text sa
0: iyo. Sige.
2: Tanawa na to.
3: Kung i-play niyang among team song. Ikaw ang sagot.
2: Ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang kanding, ana, lugar.
2: Ikaw ang sagot.
3: Pasapasan ang mga fan. Siya ang hulog ng langit.
0: Nahulog sa langit daw, binabungi.
3: Hulog ng langit. Bigay ng may kapal.
0: Hulog ng langit. Asa man siya dapat na hulog?
2: Si Lucifer na ba?
3: Na nagkapa-kapa.
2: Wow, si mong kasing-kasing,
0: Kulba, sabi. Okay, sige. Para kanimo, Lady M, okay ra ba? O dili okay nga makauban sa trabaho ang ex mong bana o asawa?
3: Okay ra. Formal na lang. Di formal.
0: Former na lang?
2: Professional.
3: Yes,
2: di
3: formal na lang. As long as dili na po siya magsamok-samok na magpapansin sa akong bana. Kung sige siya magkamagkan, marag mabantayan ako na magpapansin sa akong bana. Magpapansin siya sa akong bana, wala, pantay na lang siya.
0: Wala na tingala yung mga tao diyan ang istorya kay ikaw raw sa?
3: Ha?
0: Wala na tingala yung mga tao diyan ikaw raw sa istorya-istorya?
3: Wala man, kakabalusin naman ang cellphone sa akong dunggan.
0: Na-day cellphone. Like it naman. basin ba matingala sa naunsa naman ni Lady M?
3: Alam. Basin, busy ang mga nurse.
0: Basin, nasubra ko ang dugo. Wait, tao, no? Salamat kayo, Lady M!
3: Thank you!
0: Sige. Shout out
3: na lang ko sa kanang loyal group of friends na ko and belated 19th month sa isamang dua ni Mitchell Show. And then, greet lang na kung akong mag-uyuan pag kumangon na ko ang pan-apo na ko si Yes, I'm Risa Bonito and Hassan Boyet Bonito. A happy, happy birthday. Wish ko is good health and long life.
0: Happy birthday.
3: Good birthday, Karon.
0: Okay.
3: Thank you.
2: Happy anniversary Salama. Sa inyo.
0: Okay. Sige, bye-bye.
2: Bye.
0: Alright, mato si Lady M. Bisan pa man nga kanabitong si tao gana na siya sa hospital ron nag-dialysis nawag yapon.
2: Diba? Inga na siya ka-loyal.
0: Ana gid na siya ka-loyal gid na.
2: Kay dili man magkasignal lang ubang istasyon.
0: Siguro kung manganak na siya samtang ka panganak manawag yapon na.
2: Pagang Gilbert.
0: manawag yapon bisan bitaw ang labor na. Manawag yapon no. Muna inana ka-loyal lugar si Lady M.
2: Mo answer yapon sa talag sa ung pangutan na.
0: Nagawas ng bata, nawag yapon. Bahala bitaw nga tuloy-tuloy ang operasyon sa manggaling nawag yapon.
2: Nga na kaloyal.
0: Ana gina diba? Siya.
2: Faithful.
0: Naging na naman yung lang istasyon kay murag sa to, murag
2: langaw. Langaw. Kaya di man na madakop ang signal.
0: Ang lugar. Ana dai na.
2: pero og madakop.
0: Okay, murag buyog.
2: Murag buyog.
0: Alright, sige. Mike Dunfriend, Tawag mo ah, pasin ganaan mo mutubag. Pwede rin gyapon may gala. Hello?
4: Hello, good afternoon. Magnum Gilbert o Magnum Diana. Good afternoon.
2: Hello, good afternoon. Good afternoon.
0: Nagyapon ka sa nagpa-dialysis, gyapon ka?
4: Ay, wala.
0: Wala din.
4: Wala, ma.
0: Wala din.
2: Healthy.
0: Wala. Si Heidi Rons din, no?
4: Pwede. Sakyan ko na.
0: Okay, sakyan na lang. Okay.
2: Wala na. Naglagot okay, na si Juan Maria Isabel.
0: Kumusta mong ka, Heidi Rons?
4: Ay, si Juan ang wala nun. Si Inday Lisa ang maldita.
2: Wow, Inday Lisa ka karon na.
4: Maldita na ko karon.
2: Agoy, makusnot gitaan ni Ron.
0: Na.
2: Kinamaldita na.
0: Maldita.
4: Si Inday Lisa ang babaeng maldita.
0: Moraga drama man siguna sa lang stasyonan ng Bingon.
2: Hala, nasaktan.
4: Ako rin nagpauso, anak. Ako rin nagpa-drama.
0: Sige. Unsa may tubag ni mo sa itong talagsaang pauntana?
4: Ay, para sa apua ka ng Magnum Gilbert o Magnum Diana, ka ng, okay raman sa apua kay ka ng, nasayod po nga mas laman ko sa iya ba panalitan anang puan kay naagian ko man no, ka ng ex-lugar sa na ako lugar ikatrabaho na ako dress among church.
2: Mm-hmm.
4: Nga ang iyang laman sa ex akong baan na kay kanang still single pa siya karon dalaga pa siya.
2: Mm-hmm.
4: Nga ang ako asad kanang bisan tuon og daghan na kog anak siya wala anak pero anang lupigan ako siya sa kanang panglawas sa bakay chubby bangod siya god.
2: So sexy kay ka.
4: Oo, kanang confident ko ba kay kanang mag-abot ng simbahan, na may trabaho simbahan, kanang confident ko kay kanang mas laman ako sa iya ha, bisag siya, walay anak, kanya ako, dagsa kong anak, kanya mas laman ko sa iya, morag secure ko sa mong kaugalingon ba.
2: Wow, secure kanang for the wow.
4: Ko ba? Kanang confident. Okay, Rami, makita may simbahan, sayang ex, nga dalaga pa. Pagkaroon.
0: Pero amigo mo.
4: Oo.
0: Amigo mo.
4: Amiga,
0: friend mo. Pero gisaway man nimo kay Chabi.
2: Oo, di na friend. Kay gisaway man.
4: Nasayad bangod ko nga. Akong ba na kanang dili siya hilig og Chabi. Ni Chabi na bangod siya gsamot karon.
0: Munang wala na to'y chance sa yung ex di ay.
2: Munang confident siya.
0: Kay Chabi man siya.
4: Oo. May confident ko kay kanang.
0: Kabalo ko nga nung na Chabi na kay sige na mo tagagpagkaon.
2: Ay, mo din nagipatambok ha.
0: Ipatambok para mawala ng para confident na din siya.
4: Pero mawala yan ka sexy.
2: Pero kung sexy to, awa, gid. Makulbaan, gig ka.
4: Kanyang ipaglaban po na ako nga kanang daghan kong anak. Nga, mas laman ko kay kanang akong daghan kong anak ba nga akong ba na nakaanak sa ako. Nga, ano nga pa daghan nun, ipaglaban ako kong mga anak. Nga, muna nga kanang
0: Pila na imong anak gani? Pila yung anak?
4: Ay, kaluoy sa Ginoo ka ng anang pito lang ako itong anha. Way labot sa gilimod. Pero isa ra na ipapa, isa ra.
0: Sa pito.
2: Pito pero naapay gilimod.
4: Way labot sa gilimod. Pero isa ra ang papa ha, isa ra.
0: Sabi na ko, pito okay, imong ba na isa ra anak ninyo?
2: Hala.
4: Sabutan ako, isa ra ang ba na?
0: Isa ra.
4: Siya ra gid ang nag... Iisa nga, nagkapakapa.
2: Oh, grabe kayo. Grabe na, Jude na. Puro mo siguro yung mga pato, ilang mga bayan na kinagkapakapa nga.
4: Ipauso na ito ang kuhan ni Lidiim ba nga, nagkapakapa.
0: Nalagi ba? So, para so sexy pa lugar gyapon ka karon?
4: Ay, depende. Mangguna, medyo na sad ko ni Tambo karon Magnum Gilbert. Kay, nakarelax na lang po. Kung trabaho, taon, tatulog, ana.
2: Hala, makulbaan, Jude ka, ani. Kaya ba mapasexy?
0: Pwede itong mga apply na ng trabaho, sila kaon, yung ka, trabaho ni mo, kaon, kaon tulog na.
4: Para mani, kay, pamawi mani sa una nga, grabe na ko kahago sa una, sa mga, niagi nga mga bulan. Hago kay ko, karoon na, nirelax ako, Magnum Gilbert, ay, nagkinanglag yung relax.
0: Grabe, machabi na lugar ka, ani.
4: Ay, dili man, eh, normal, mani ang akong lawas. Saan ako kaon, nagkatulog, dilingin ko yun ka ng mutambok, yun ba?
0: Dili kay mo tambok.
2: Unuran lang.
4: Medyo lang ko murag buros kay medyo ni kadaling si tagkaon nga tong tiyan medyo duha ka bulan inana ba. Medyo na duha ka bulan ang tiyan ana.
0: Okay. Ang imong tiyan nasa atubangan likod.
4: Ay, nindot po doon dato sa likod. no, kay mo nang giingon ng 10 ton.
2: Oo, pero kung sa tubangan, rauti yan nun.
4: Siya
0: na gano'n sa 10 ton, kay mabalance, sarap ba? Lagi. Sige, salamat kayo, Lady M.
4: Oh, ay, shout out sa ko. Ay, dito, dito, so formal. Ay, sanang, Maria Isabel na magnong Gilbert.
0: Ah, Maria Isabel.
2: Yes, Maria Isabel.
4: Oh, ay, shout out lang. Oh, may lahan namin sa ilang akong tingog, no, kay tabisado naman sila. Eh.
0: Mm.
4: Oh, shout out na lang, kay kung ano nanawag nga, si Lady M, loyal, gito ina siya sa inyo, kay bisag nakabisit ko anak niya sa ospital, bisag gidaya na siya sa kuan dito, kanang gidaya sa kanang makina. Manawag pag gina siya magnum.
0: Ikaw, di, ikaw, yan, si may pas Lady M, loyal, ikaw di ka loyal?
4: Ay, one man good kay, naam, bukoy trabaho, pag magabiin, good, pag maadlaw, sanang, makapanawag ko sa inyo, may time, sa inyo, pag kumanawag maadlaw, magabiin, naman bukoy, one good, par, anang trabaho, pag magabiin.
0: Uy, siya trabaho niya sa gabi eh. Sa mana?
4: Uncle-uncle, yap ko niya. No, yap.
2: Ha, uncle? Ha, uncle-uncle?
4: Eh, kabalan niya kasi ako ang magnum Gilbert nga. Tanang kuan. Nga, pilip niya sa mga radio personality. And ano? Radio media personality. Nga, po ko yung sideline. Kung magabi eh. Para pakatawag niya sa mga tao ba? Ana-ana.
2: Lahat na siya yung media personality, oy.
0: Lagi na.
4: Hindi na lang kayo ko loyal din sa ila sa adlaw. Morris Peter, kung sila sa kuwa.
0: Ano naman, so, basta mga idaran, respetuhan, maganda, basta idaran.
4: Ay, oo, magani. Pasalamat ko nga inyong hihidaw. Yung wala na-reject ang akong tawag, gali. Kaya tungod sa inyong pag-respeto sa kuawa. Wala na-reject akong tawag. Pasalamat siya kayo mag-Gilbert, ha?
0: Ah, sige, sige. Oy, salamat kayo. Ano ha? Sinong tabasa na?
4: Sinong si Awan. Kaya ni si mag-Gilbert, wala. Ngayon, baka makatupong ano sa pagkasiawan.
0: Wala katupong ha. Sige, grabe na. Sige, oh, salamat.
4: Wala nyo yung makatupong sa iyong pagkasiawan yun.
0: Pag sure wala ay.
4: Ikaw si Mr. Talagsaon.
0: Pag sure ay. Wala
4: ikaw ra ang nag-iisang Mr. Talagsaon. Wala yung makatupong sa pagkasiawan. Ah,
0: yung pagkaganaan sa tani mo ha. Huwag matawag na po ha.
4: Oy, tinuod na oy.
0: Ah, sige, sige. Oy, salamat kayo. Ano
2: thank
0: ha?
2: You.
0: Salamat kayo.
2: Maria Isabel.
0: Maria Isabel. Ginabayin kita sa pangalan, no? salamat, Altans. Sige.
4: Bye-bye.
0: Salamat, Hector.
2: Bye.
0: Sige, bye-bye. Alright, may gana. Dari sa tan sa atong lang segment, mga Magdon friends.

Hello, hello, hello, mayong hapon mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station. Oras alas 3:47 na sa hapon, kini si Magnum Diana Mendoza. Nga pirmi, magdala mga bagong init o trending ng mga storya. And now you're listening to Ano Ang Latest Marites. Monasad na ang latest karon mga Magnum friends. Alexa Ilacad o KD Estrada nagbulag na isip mag-love team. Official nang ikumpirma ni Alexa Ilacad ang pagtapos sa ilang love team nila ni KD Estrada pinaagi sa emosyonal nga mensahe sa social media. Gipabot sab sa ilang fandom nga KDLEX International Sweethearts nga nagkasinabot ang duha nga tapuso ng ilang tambalan tungod sa pipila ka sitwasyon o mga external factors nga nakaapekto sa ilang partnership. Nagpasalamat si Alexa sa tanang fans nga may suporta kanila sukad sa pagsugod sa KDLEX. Ana siya nga dili niya malimtan ang sakripisyo, suporta og mga maayong memories nga ilang nasinati uban sa ilang mga supporters. Naghangisob siya nga magpabilin ang respeto bisan kinsa pa ang suportahan sa fans sa umaabot. Sumala sa fandom statement, bisan natapos na ang ilang love team, nagpabilin gihapon ang respeto, pagatiman o panaghigalaay nila ni KD. Gipasalamatan sab nila mga fans sa padayon nga suporta, pag-ampo o pasensya alang sa duha ka artista sa tibok nilang journey isip magtandem. Sa miaging mga buwan, migawas ang mga spekulasyon nga adunay problema tali nila KD o Alexa tungod kay panagsa nilang silang makita nga magkauban. Nadugangan pa kini human malink si KD sa iyang Bagets the Musical co-star nga si Mia Bella apan iyang ipanghimakak ang mga haka-haka og mihangyo sa publiko nga undangon na ang pagpanghilabot og hate comments batok sa iyang mga kauban. Ang KDLEX kay usa ka sikat nga on-screen tandem nila ni KD Estrada og Alexa Ilacad kinsa unang nahimong magka-close sulod sa Pinoy Big Brother Community Season 10 isip Celebrity Housemates ni adtong 2021. Og mauna mga higala tong latest chika this afternoon. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect. Para sa anong latest Marites.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
5: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag mighty C kadaan law, ang mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mupaluwang sa agyanan sa dugo, ug paubos sa imong blood pressure, kini dili acidic o kampyon imnon, bisag wala pa ikaon, likay sa hypertension, Mighty C adlaw-adlawon, kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Pirmi ka pangihi, hanap kang paranaw ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500 karon dayon.
2: Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
5: Sa musika. Balita og serbisyo. Magdum Radio.
8: How about now?
5: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam. Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.
9: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras alas 3:56 na sa hapon dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mi ninyo Magnum Diana Mendoza ug ang atong Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. Ug para update na sad mo sa internet lingo mga higala, mao na sad ni ang ato ang slanguage of the day. Mga Magnum friends, ang slanguage of the day nato kay relapse. Ang relapse kay usa ka Gen Z slang nga gigamit kung kalit mo balik ang grabe nga emosyon o kamingaw tungod sa usa ka memory o tao, labi na sa ex or sa past relationship nimo. Kasagaran ni mahitabo kung abi nimo okay na ka o naka-move on na ka, pero kalit lang ka mas sentimental, mag-stalk sa social media, mamati og senti nga kanta, umura gusto na pud nimo mo message sa imuhang ex. Maupod ni ang gitawag sa uban nga 10 PM phenomenon. Kaya kasagaran mo gawas ang kasenti o kamingaw inig gabi. So mauna mga Magnum friends sa nga ito ang slanguage of the day. And that's

0: Alright, salamat Magdumdayana Mendoza. Sa oras na, alas 3:58 na Magdumdayana.
1: Yeah.
0: Oh, murag, mag-alsa baluta na ta.
1: Oh, mag-kwan na tag mga maleta ani. Oh, okay. Pangsood na tong kwarta. Oh,
0: atoy pamutang, atoy panghatag.
1: Ay, panghatag. Ay, panghatag
0: sa mga congressmen.
1: Aabi ko sa buwaya.
0: Alright, salamat ay sa pagpaminaw kay Sara Manuel, kay Nakayama Miho. Salamat sa pagpaminaw si Danny Banador. Naminaw gyapon sa Magdom. Mayong hapon. Salamat sa tanan. Alright, sige.
1: Oga, salamat po ay sa mga naminaw karon. Sila ni Daddy Luke daw, oga Mami Celine, og kang Dave Hart, kay naminaw po karong hapon. Oga, mo na to mga Magnum friends. Thank you kayo sa inyong priming pagpaminaw sa Magnum Music Jam. And balik lang gihapon tayo tomorrow, same time and same station, para sa mga trending, og patsyada ng mga music, og mainit ng mga chika. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress, but to connect. Bye-bye!
0: Sunod na may gala si Magnum Angel Sado para sa Magnum Reports, mga Magnum friends. Ugma, mag-uban-uban kaya punta alas 2:30 sa kapunon para sa Magnum Music Jam. Kini na lamang siyempre si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: At nung sa iron, Magnum 115, Kia Abildinosa. Oh, si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, no?
1: Yes, sa Magnum Angie, no? Sa Maran, o ga, nagkadugo, matutpango, sa kamaguuma, diya mismo sa maya, ngubi sa mazarita, lakini yung man nga tigbasa sa iyang kainoma, daang panagpangi, agitutukan nga motibo sa maong suspeka. Ang biktima na ilang nga si alias Reyna, na 46 anyos, binyo mag-uuma nga residente sa barangay Malinaw, hingog sa mazarita, samtang ang suspek na ilang nga si alias Glenna, 33 anyos, may trabaho na puyo sa samang dapita. Imbis nga maglipay-lipay, na ilisa sa kagubot ang nahitabo sa pagsaulo-uta sa kamistahan sa mong lugar. Gingong parihong nakainom ang biktima o suspek, tukad ka rin nga motibo sa maong tuidad mao ang daang panagpangi nining mao nga suspek ug biktima madum ansi nga nagresulta gyud po sa pagpanibas nining mao suspek ngadto sa biktima nakaangkon matud pa og grabing sama daa sa dugan ug buko na o nga biktima madum ansi kini human nga tigbasa sa makadagang ikayuna atong matud pa sa pagitabo dali bisibat ang suspek apan kini nasikod tayon sa tuidad samtang ang biktima dali gidala usab sa pinakadul nga balita tambalana na o lugar aron kini matagalog medical atensyon ilabi na nga ubay-ubay gyud kasamada ang kuniini para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, sa balita og serbisyo, Magnum Radyo.
0: Salamat, Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Oras una, alas 5:09.
2: Time check is brought to you by Birds 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
3: In 5 meters, turn around.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash!
6: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
2: GCash G-load!
0: Nag-antos ka ba sa hinay ng internet o sa lausing serbisyo? Sulbad na ang imong problema! Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manood ka diritso, paswas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available na usabang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East, Misamis Oriental, Anakini. Sa mga lungsod sa Taguluan, apil ang mga barangay na tumulan Kasinglot o Baluarte. Mga lungsod sa Balingasag, Lagunglong, Balingwan, Hingog City, Talisayan, Medina, up to Magsaysay. Sa West, Misamis Oriental, Anakini. Sa mga lungsod sa Opol, apil ang mga barangay. Poblasyon Bara, Ipit, Malanang, Ugtabok o sa Salvador City, apil ang mga barangay Mulugan, Taytay o Lugilog sa lungsod sa Bihid o Lagindingan. Busa tanawan ang inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakurik na sa Converge Fiber. Ang ilang buhatan na himatang sa ground floor, CTC Building Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Tagsatawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para imunawat ang mga aplikante. Pagka-sales agent, full man o part-time, mukita hangtod sa 45,000 pesos, matagbu i-submit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
7: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
8: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa

0: TJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. TJX 500 epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar levels. TJX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. TJX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa lugar. TJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa TJX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.

0: oras alas 5:13 na sa hapon sa itong pagpadayon sa itong tulungan ng Magdom Report sa tangatay mahigala kay proceeding po na itong kauman din po no, sa kaninga sunog sa may RER no, din na sa may kauswagan na Carmen pa maghihapon mahalantaw ni mo pero boundary na maguna siya mahigala no, kauswagan na gihapon man daw na nga parte ka na nga phase 1 din na sa RER nga subdivision so dool na po na siya po na mahigala po no, din sa kaning Liceo pabor ang mao na mura phase 1 man din ha kanang din ha buyon sa din hira man murag din likod lang na siya sa may kaning Jollibee murag din ha, likod sa Jollibee mo na RER man na din ha nga side kung dinhi po din ka sa Bulwa Kauswagan Road na siya sa right side ang entrance kung di ba mura ang phase 1 kay ang phase 2 kay kanimang dinhi pa sa side po no, sa may pa Save More. So at ang tayong mahigala kay proceeding na itong kauban sa Magnum Hunter 19 Metro kabagtulan sa DIPA no sa itong pag-uban sa itong tuluman ng Magnum Report sa ito sang i-turnover ang ato pa din po ng Magnum Operation Tabang kay ato din pasupot po no ang lain po ng insidente sa sunog samtang magplasar pa sa Magnum Hunter 19 Metro kabagtulan ng Magnum Hunter 24 Jane Luna si Magnum Nika kaya nagahimo saan ba na? Atong siren atos ang siren kay oras alas 5:14 na sa hapon sa itong pagparag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Naka-standby Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan. Kaya gibutyag mga higalang residential fire ang nahitabo. Di na sa may barangay kauswagan ng atong syudad.
1: Magnum Fire Alarm!
0: Yes, Magnum Mentro.
2: Hello. Yes, sa Magnum Hunter, karon sa Tunga area. Madungawan ako ang kining sa mga tato. Kaya kining na ako aning doon sa Liceo. Kaya kanang nga natampik lugar ng area is I think kauswaka naman ang area siguro, no? So, muna nga ako makita karon nga baga ng aso. Kaya bilan na lang siguro ni ka-distansya na ito kapakita sa madungawan. Kaya kining natampik lugar nga kining dadan kita patang dadan ani pagtumba antiki
0: ahan lang dapit na magdimensyo
2: triko aning naay Liceo nga Liceo I don't know kining Liceo nga ano kining
0: Georgetown
2: dili kining so high ano kining pang ano ano tong dili tong Liceo nga college
0: oh lagi kining dili lagi sa may kuan duol ta sa traffic light
2: oh kana dia so madungawan ako karon mag ang kining na sampit lugar nga kalayo akining ako baga kayo tumunan nga ako nga gipangitaan o mabaging dalan basig na pa idalan na ito ni nangita na karon o kaning pa kanon nga dalan ani kay matagpariyar so doldor nagyod sa lugar sa kining nga Carmen nga kauswagan area naman sa ni so ato pang tanawin sa karon nakasunod ganit po sa kining fire truck tumunan nga ako nga tanawin karon ang natampit ka pangita mo din sa establishment ko sa ka area in ituuhan nga doon ay dagan balay so dari sa tabi ki nag ato lang nagi maniobra ni ato ang so siklo ano karon
0: na may murag entrance po nila din sa RER Magdumensyo ka naging before ka sa muabot sa daan gani nga Makdo
2: oh dari ko na sa RER
0: kumilitan naasya din sa ato sa Liceo likod sa Georgetown kapan o na may entrance din na kilid yes Magdumensyo sige plaster sa mga higala no nagahimo kita karuan na sa pag monitor nini po nga sunog na hitabo din na sa may barangay kauswagan ng atong syudad boundary sa barangay Carmen kumintag kaning RER phase 1 mga higala dool na din ano sa may Petron nga kaning gasoline station dool po sa may Liceo dool po din po sa simbahan po din na mga higala sa kauswagan o dool po sa may Georgetown kanang Jollibee so dinada yun po likod na siya na din ay subdivision pero ang entrance na ay kaning din sa may Bulwa Kauswagan Road na po din po da atubangan sa Liceo. Naka-standby na Magnum Mentro ka baktulan.
2: Ako rin sa RER Phase 1 kini karon nga dalan pero kinahanglan magbuka mo agi o kanang nga gawin nga dalan kay kaya akong gitindugan karon nasa pikas kanto dahil dili na lang sa tani kini agi na lang tani nga gamay nga kanto sa kaditlang wag mamadi pero doon na nakita na ako karon ang kalayo din usa ka panimalay nga dako kayo dako nga paano o ito lang mabalay na ka ng Dusandaras na ba? Ito lang mabalay. Establishment ko na. O, so na. Grabing kalayo. usa lang ka block akong distansya, usa lang ka block lugar sa kaning yuta nga ako makita karon, sa usa ka balay nga nagkalayo dayon dako ni siya nga balay konkrito. Konkrito ni siya nga balay di nakatapad o nataparan ni siya o kining balay nga kami tayo sir. Ah, taga diara. Ah, drita kay ang nasampit lugar nga area dahil dagko nga mga balay. Pero concrete, naay laing dako nga balay, light material, pero kuning kwan kanang anasad ang yahang napot siya ay kanang distansya gamay, no? Pero possibly yan mo mabtan eh. Simba ko lang, dako kayo. Nga kanang kalayo.
0: Okay. Pila na ka mga fire trucks na kaabot karon din na magdumensyo?
2: Sa akong area na ay isa ka fire truck mo ay nag-consad. Oh. Wala ilang nagyanan diya, ma'am?
0: Okay. Ang kapong gamay,
2: bumbiro
0: kayo.
2: Ang kapong gamay nga bumbiro. Ah, dito, kung makita kayo na nakakural din eh. Nakakural mo kung isa magdumaan di mo nang ang katong bumbiro diri na matugari na ang fire truck. Kaya, pero nilibot siya, kaya nangita siya glain angle, kaya basit siguro ka nang natutuwa siya nga kinahanglan pa magtabok o balay. So, naano ko eh, agianan ani gamay kayo na pwede din mo masundan, tao rin makasunod. So, pwede na makastandby ang kining fire truck din eh. Then, sunod na dahil ang kining usap ka fireman. Dini aning naik, ano, o kaning gamay nga dalan. So, diri itong jagian. Pero likod niya, kita ron, likod sa usap ka establishment to nga nasunog. So, siguro, di na ko makahimupas nagtuyok pa ni panulong dito sa tumangan kay Pertimang Layo. Kay Pertimang Layo, adiay sa, ano, kinala mo libot pa ka. Okay, pero, ang kini akong nadungawan ka ron, kakalayo, ng usap ka balay, nga, da, kwa na siya, no, kaning establish, kaning, kini tagi yana, ma'am, kini tagi yana.
3: Katsam,
2: balay. Katsam. Oh, balay. The boarding house na or balay gud?
3: Balay.
2: Oh, nara, nanay bumbiro. So, dere karon sa akong area, naay kini mo ni ako nakita karon, no. Da kalayo. But I think siguro tuma kauban basi kanang baka lugar sila o kanang dito sa kanang atubangan kaya akong nakita likod man. So, ang akong maklaro, kini ra nga likod gud lugar aning usak ka balay, kamoy nagakalayo karon din. Nasa yung mga tapad nga dagko ng mga balay nga mga concrete that dili siguro ni ma-kwan, ma-apil kay distance sa gamay, dinapay yung firewall. So, usalan ni karon ka balay ito nakita magno ma-anji ang kining nasunog. Nagkalayo pag hapon, although nanamay fire, nanamay bumbiro lugar dito sa tubangan, kaya makita man ito ang pasirit lugar nga tubig nga magkakalapos, padulong din sa akong pag-itindugan. So, ang tubig lugar na makita na ito, kaya nagpasirit ang tubig, so, maigo lugar ta. So, mabasa lugar ta. So, muna nga, ako mismo magkaingon nga nanay, bumbiro. Dayon, ang dili lang sa akong likod nga bahin, kinahanglan lang yun sa pasiritan po sa dili, okay. Dili man ang dako nga kalayo, kaya nga tubangan, magkwan man, kaya nga imong makita kay concrete man. So, di kini mo makakuan ang kalayo. Although, ma-plastar lugar, makapasirip gihapon silang tubig, pero doon sa likod, makita sa sabi mo, ganay kalayo. So, sada siguro ni, o kanang likod o atubangan. Kay, ano sa RER Phase 1, dayon, siguro, bernaman siguro yung agyanan dito, no?
0: Pero ako yung kani agi magdumentro, sige, gikan daw ta din sa kaning kuan, highway.
2: Kining highway, kining na ay, nalibot lang ko sa kining dalan, sa pulang, kanang dalan nga na ay Liceo High School, masiguro na, Liceo nga High School, na ay gamay kanyang dalan din, na ay gasolinahan gani, na ay gasolinahan din, kung wako masayop, na ay buhatan sa kining DA, masiguro, City Comelec, saan nga dole aning establishment kini ma'am? Comelec, no?
0: Regional office kanang diha. Ah, silbi at bang ta sa... Oh, silbi at bang tamang dumensyo din sa kaning kuan na natalikod sa kaning Shell. Likod, na gasoline station.
2: Likod sa Shell.
0: Oh, likod sa Shell o likod sa kaning jetty.
2: Oh, no, naidalan ana nga gamay. Oh. padulon dito maagian nimo ang kining di Comelec no.
0: Oh, kanang Comelec regional office.
2: Na sa isa ka block ana. Naano na sa likod ana nga block lugar. Naay diha lugar galinya man nga balay diha. Naay usa pa diha agion ang kining sampit lugar nga kining nagkalayo karon. So kwan man ni kining daghan man ni mga balay dinhi. So subdivision nga lugar nga area niya ang atong nakita karon usara ni ka balay but adri na sa akong likod kay bayan kay moron pud akong makita lugar mahulagway ay dito lang dito sa tubangan kay wa ba pasignapay kwan so pwede ka nang makita na ako usa ka pa ni balay dako so although kwan na siya nga balay no kanang concrete sagol na nailight materials na
0: kanang
2: concrete
0: color green magbilisyo maning color green
2: kanang ada ang tapad na ng color green nananday sa tubangan basigat tong itong mga kauban siguro.
0: Panyuwa kay... po ka din eh. Basin makakuha po ka lain po nga footage po din na magdumensyon no, gikan sa mong area. Pero kanang color green, wala pa na naabot sa sunog?
2: Pa, wala pa. Ang tapad niya. Tapad anang nag-color green nga. Kini na lugar, palay. So, mo ni og. Takot ka pong kayong kalayo. Ito, grabe nga kalayo ni. Murag ka ng, ano ni. Kanang, although, usap kong nakita di karon usap ni ka panimalay, no? Sa kanikang balay nga nasunog karon nga napagkaning dako kay nga mga balay dagkong magaling nga mga balay din eh nawala pa rin noon pud naapil siguro ning uban pero I don't know sa tubangan nga bahin beldri sa akong likod mas makita man ako nga naidako nga kalayo kay nagpaga sa mga aso nga itom so muna karon ang ato nakita oh nga kalayo oh kanang green nga balay tapad ana pero naka firewall man siya mo nang kuan gyud kanang wala ra kayo ni abot. I don't know lang sa tubangan no. Sa ako lang makita din wala ra kayo ni abot ang kining kalayo sa kilid lugar niya nga nasa kanang color green nga gisgutan ni mo magdumanti. Dayon. Pay tap pikas niya na pay color brown nga dako nga balay mo nang tapad sa lugar ana nasunog. Wala pa man sa dino na abot no. So kana ang kining nasampit lugar nga tumakita nga area. Oh dinhi nga bahin. Basig ang atong kauban, makahulagway yung tarong dito sa tubangan, magdumaan si kay mulibot pa ko. Kay kikinanglanan ako nga mga kwanman, libuton pa manin mo ni. Oh, so kinanglan mulibot din na yun naman nga.
0: Okay, distansya. Pero magdumensyon, no, samtang na nag-maneuver po ka din ha, puli-puli lang sa ta, ha, kay proceeding pa po ng atong mga kaubanan po da din ha. Din ha, sa imuhang lokasyon na magnum kaning mentyo, medyo nilurang ba ang kaning kalayo? Kaya ito makita pa din, no, ito lang pong pasalamatan kaning ito apong kaning nakuha pong footage ni Ma'am Honey Ann nga medyo, kuan, wala na kay dakong ulbos kalayo, medyo may gamay-gamay po ang aso po na itong nakita karon na din sa taas nga bahin. Din ha, sa imuhang
2: sa karon magdumaan di mas gamay na ni siya kumpara ganina nga maklaron ako ang kining nga kalayo aso na lang ni nga itom do na kwan lang ni nga tumakita no dai sagulo gray nga aso do pero mos sagara na kining kadang nga mga kwan ni kining da ginagmay nga mga kalayo so mas ni ano na lugar ni siya mas ni gamay na gid ni kumpara kanina kay dako gito no. Hindi ka ron, tungkol sa siguro sa kanyang pag-responde sa mga ito, pagpasiritong tubig baka sa bombero, na hinahinay na sa binonsap o kanang kapalong. So muna nga, hindi ka ron, is wala naman kayo, di man kayo, ang ngayon kamalakan pa, kumukailap pa sa laing balay, ang kinilikod, kaya naka-firewall man, dahil isig kakilid po, naka-firewall, dagko ang sabi nga balay, naka-firewall. But kinilang yun, daganan na lang nako sa tubangan magdumanji. Kay para sab nga bas ma lagway nako ang kining tubangan din na nasapit lugar nga area is tungod mo sa kadako nga block niya mulibot pa ka niya kanang ang imong libuton di ra ba ingon isara ka balay to tagtas daghan ra ba kay mga balay mong libuton din kay maagi na lang sa taan isa kining kining gate lugar no oh so na ra ba siyempre, ang ato ang kining nasangpit ka area is kwan. Kapit sa mga kwan ni, mga liksan. So, so mo niya ito ang sa sa ako sang giarin sa akoang
0: okay. Pero magdumensyo din ha, magdumensyo no sa imuha po nga lokasyon na ang ato ang mga taga Bureau of Fire Protection nakasunod ba ilang fire trucks kay medyo kuan ba kana gamay ba nga dalan din ano pasulod sa kaning regional office sa kaning COMELEC nya kung mo maneuver pud sila din ha ang pagsulod gawas pud no if ever manginahanglan sila dugang supply sa tubig. Unsa po iya sitwasyon po diya magdumensya or na matigdan ba po ni mo din na po sa mga upong area nga na dungagan ang puwersa sa itong mga taga BFP kay posibleng gisaka po nila no ang alarma iniini po nga kalayong ila pong girespondihan karoon din na sa Carmen na siguro po ni nga maong lokasyon no kung ata masayip murag Carmen na siya mabilong pero naman good na pa boundary mag na siya mga igala lusot-lusot man po na
2: no, oh yes, so dali ni nata sa tubalan. Okay, madala og kanang sa likod ra. So lipot ta. Okay, para nato na natay live magdumanji. Ang nasapit lugar nga palibalay nga nasunog sa karon na usa ka balay concrete dayon nakatunggi ingon ni mga color green. Wala pa sab yung naapil kay tungod aning firewall. But I don't know kung basic. Kung basic ba kuan lugar no kay ang nasapit lugar nga area. Dapat ako mong siya, dapat sa siya ng balay. O kung ba ang nasangpit lugar na area so ugdaw o sa kapanimalay ani karon dayon na ipasulitan pa ang tubig karon lugar sa to ng mga bumbero kundi ang kinito yung na tapat niya doon sa lugar no?
0: Okay. Sige. Plus star sa din na po da Magnum kaning mention nato si pa sulod po si Magnum Sniper Jonas J para ma-plaster po din matong Magnum Live. Makita naman po din noon po no din sa atong Magnum Live ang dugang po nga photo just gikan din na po sa nahisgutan nga area. So si Magnum Sniper Jonas J po naghimo po no sa pag responde po da kalabot ni maong insidente sa sunog. Naa din na karon no sa atong live ang sitwasyon na karon. Nga kaning usa ka Pinoyana no tag-as kay ang ihapon nga mga pader so gisak-an na karon sa tuwa pong mga persona gikan sa BFP nagamit gyud pud sila mga hagdan aron lang gyud no nga maka-maneuver sa pag kaning himo sa pagpalong sa mga parte ani pong maong panimalay nga nasunog so may na lang gani pud mga igala no kay kuan ra gihapon ma-consider gihapon nato mga igala nga arang-arang na lang kay isa lang kay kung daghan ang mga maapektuhan daghang mga property ang masunugan no luoy gid kaayo po ng kahimtang. So kani gated man nga community mga higala. So ang ato yung i-expect nga ilaha gid po nga mga kaning Pinoyana niini gama gid po no sa mga kaning konkreto nga materials. Dili man ta makaingon mga higala no nga light material sagad ang ilaha pong gamiton din hi kay naman ni sa gated community sagad ani nila mga higala kay nakatukod man ni daan ang ilaha pong mga panimalay nya kuan lang din ready for occupancy na dayon ato sa balikan si Magnum Mencho sa Magnum Mencho standby Magnum Mencho
2: ato pag mama anti no kaning na ari kaning sa kalalaki ay kaning sa ka nagtindog ani karon nagtog gitangutana na kini sa side lugar ka swagan man ni nga side ang likod na dayon na Armela. So mo nang boundary na gina ini. Dayon na mo ni Ariar Phase 1 na usap ang panimalay.
0: Unsa man ni siya matunong Carmen o Kauswagan o 50-50 ang iyang balay?
2: Kini, ano ni siya sa nakapatong na siya sa Kauswagan. Ang iyahalang likod, likod niya ang Carmen. So medyo natunga lugar siya. Na ang iyahang tibok lugar ng balay, nakapatong pa yun sa kining Kauswagan. Dayon na nasa phase 1, RER phase 1, dayon na nakasulat ganin sa yung gate niya, block 63. Oh, kung 63, block pa niya, ano ba? Block sa kadara. Oh, so, ang itong kwansa na niya, ano magkawa na ito, si Magnum Sniper, Jonas D. Hindi na rin siguro si Magnum Jonas D. Dali. Oh, so, iyahang nakita sa mga kinin sa pitlong karo na area. Dayon ang kining balay karon. Kamulot pag yung sabog ka nang ipasilitan ng tubig lugar, dayon natulog ka fire hose ang gigamit. Ang kasagara nga napulbo nga makita na ito nga napulbo sa kalayo sa taa. Dayon dito nasunog ang kini, dito na mas nagrabihan ang kadamit lugar sa nasampit ka panimalay. Ang taas nga bahin, ang nasampit lugar nga ano, ang area is medyo kuan man siya ka nang namay space ay ang tikas nga balay, no? Siguro mga kwan mga isakad dangaw o isakad dupa ang space ay ang pikas nga balay dito po sa pikas na siguro katunga sa usa ka metro dahil firewall ayon na pika sa balay. Sumunay, makita nato nga usaray gid ni kabalay mas nagrabihan na nag-ulbo ang kalayo karon sa ibabaw og tuod sa damage nga ato nakita lugar no. Ayon ang ubos nga bahin concrete naman siya posible na nasunog pa sa lugar sa ang kining yahang ubos nga bahin. Dayon murag light materials ang taas niya sa sandanas. Sumunog na ang atua nga nakita karon sa sampit sa Panimalay. So nigawas man ang kining ang tagiya lugar ito nga gi-concept nato nga dasig sa kay kuno ni sa rason nga nung ni ulpo ang kalayo ani pero sa maong kuan kini nga Tara pala, ito na pala. Ayo, mo kapalo. So ito na pala. Anak. Ano tagiya na? Kailan ka sabihan balay? Ha? Wala. So mga kwadro sa karoon na ito nga makita na panibalay nga nasunog. So kwan lang yun siya kanang sa RER Phase 1 Block 63 masiguro ni nga kwan lugar no? Gusto paghihapon ni kalayo nga naman eh gitabangan na gini o kadang tulapan no? Opat ka mga perus or yes opat ka mga perus ipasulitan tubig pero di balik magulbo ang kalayo sabi ni nahot ng tubig sabi ni na kwan siguro ni kadang no, ni balik magulbo kasi kadang basig na kwan pa nag-assist ka ron dugang o kanang usa ka perus nagdugang o usa ka perus para sa pagpapalong kay iulbo pa ang kalayo?
3: Iulbo.
2: Ang kalayo. So, sa kasunog, narita po din sa RER Phase 1 na barangay Kikauswagan, Kauswagan area ng itong siyudad. Then, siyempre, usalan ni sa kapanimalay itong sagol, concrete, o light materials. Kundiya, ang kasagara makita na itong kaulbo ng kalayo sa ibabaw ng bahin sa nasangpit na panimalay or niningiyahang kaduangan dana. Dayon kito sandaras pa ni. Dayon ang nasangpit lugar nga sa silingan wala na wa pa man wa pa may makita dato karon nga kurag na apil. So sa lagi ni lugar ni ka Panimalay. Ang concert ani o ang kaning so say tagi ani. So basig baka concert daw tuwang kauban. Dayon diri karon sa kung nga tuba sa tubangan nga bahin ipasilitang balik ang kining sa taas no ipasilitan ng balik kay ano no kay nganong tuwas dito sa likod ang laing tulo ang upat ka mga pyros ang ikalima ka pyros ani na kanina sa tubangan bako mo gigamit mo karon ang ipasilit sa ani nga tubangan nga nagkalayo so mo ning nagdigamit ibalik og kalayo kag kanina karon napalong na siya oh pero ang kuno ani pero pag ka nang gipa-shower lang ako. O, dahil wala, gipa-basa, ginug pamayo. Antod ka ba, kuha na siya, magpalong yun, no? Dahil yun, wala, ang atuwa nga makita, oh. So, naigigamit lugar nga, kining, pampa, kuha nga, kining, naigigamit nga stick nga dako, para mabuhak ang kining mga bintana, at doon napod nga mapasilitan na yun, ang kining kalayo nga nasulot. So, samtang, makita pa man ato nga nagkalayo pa yun, no? Pero gamay na lang ni. Oh, kay kanina ni balik man to pero kami pagi ano man ibalikan man og pasilitang tubig lugar sa kining bombero sumo nang na kuno sab na palong to kani na bordan siguro di mas siguro ni kapar truck o unom kapar truck kato nakita karon na ganag tabang sa pagpalong aning nasapit ga kalayo karon ka mga panahon na gani ang kining area is dali ra mapud sab kayo ma pa penetrate lugar tungod sab kay ang kining balay daghan managyanan pwede makaagi sa bintana pwede sa makaagi sa likod so pwede ma-penetrate lugar nila
3: oh dayon ang
2: kining ano sa dani kining mag at kining nasangpit lugar nga tubangan is damage na gid ang kuno ang kining yahang lukupa damage ng atop pero titingat ano sa magdumad kay ang kalayo mura pag kabalik sa ka ng kwa, no? Kaya gibasa na kayo sa ganina. Gibasa na kayo sa ganina para maipitlogan sa mapalong. Pero pag gasukol man ang kalayo. So, sa ba di, mo nang gibanatan kitong pasirin ng tubig, oh. Tuwa na kapayro sa gigamit aning atubanan ng abahin o sa nanda kong kalayo. So, sa iba pa, oh, nabahin sa mga nga kiting balay. Niya, ang kinipag yung ubos is gipenetrate naman, kasi na naman sa mga bureau fire at mga puntero. So, muna nga, magipasulitan na sa pito sa ubos. Dahil ang kinilang taas kay ang kalayo pa pag mo fan. So, mani, muna magbusukol ang kalayo. Oh, dahil na, although gamay na lang ni nakala ito na, kung ikumpara kanina, mas gamay-gamay na lang ni nakalayo ito nakita karon. Ako kay kanina, medyo mas maklaro gindi mo kung nakas distansya. Ito is gamay na lang ni. So, wala, pasirita na gito, palik ko ka ng kanang babaw. Kung ang tubangan nga part kay gaulbo ang kalayo kanina, pero karon nibalik ko sa kay gitabangan naman siya 2 kapairos para sa pag-palong lugarani. So, gipasiritag tubig balik. So, muna karon ang kining hulagway sa nasangpit nga panimalay. Dayon ang kining area is huwag ilayin ko, no? Huwag ilayin nagyana, no? Kung unta dito sa likod, pwede unta dito nga mapasiritan nila. Kung dito sa likod kay na maklaro mapusad nila ang kining kwan, ang kining kalayo. So, naayon tayo dito sa balag po sa lang kapairos dito sa likod. Dahil dali sa tubangan, taman dali, dagaan man dali itong makita ng kapairos at lima man ikabok. Ay, unom na gani, unom na ka mga kapairos ang gigamit. Dahil sa pag-penetrate lugar sa itong mga bumpero, dahil may gigamit nila ng mga putaw, dagko nga putaw, o nga doon na ihook nga mo gigamit nila pangkalot sa itong mga kwan, katong mga susunod na bahin sa sakit na panimalay. Kaya diyan sila agi ang naging ubo pano ka ng portahan sa tubangan na pwede agi dito sa likod. Oh, so ilang gisudlan. Ang samtang nga pasi ng tubig ang kinibang to mga bumbiro hindi karoon sa nasampit lugar ng area. Dahil na natuwa pa yung kunani ang tuwang bumbiro. Kagantagan ka ba niyo?
0: Under control na magdumansyo?
2: Talagin magdumansi?
0: Under control na.
2: Oh, so may na lang, no? Under control na. Ay, may kami di pa na po masayaran ko, kamulo pa man sa ating kuhan din eh. Kamulo po magdagandagan ng mga bumbiro din eh. So, may diya kayo na makakuhan, makamonitor, no? So, dari, is, di mo pwede ma-disturbo gito. Kay, napay kasunod sa kanang ilalom, napay kasaka sa ganan, di pa nung sa taas. Napay di kinagandagan, di pa nung likot. So, kay, oh. Ata, gabot tayo mo?
4: Makasunod dito, Nita. Ha? Makasunod ang isa ka.
2: Ano na sila? Ina sila, Tom.
4: Ha?
2: Ina sila. Oo. Oh. Kapag mo rin sa taas ang tubig doon. Taas ang tubig. Babaha naman doon eh. So sa pagpapasunod ang tubig lugar, babaha na. Oh. So, babaha naman rin noon kay tungod sa katagahan tubig. So, buwede ka rin na ito makita, oh. Ang nasampit na panimalay din sa RER Phase 1, Kauswagan area. Wala. Kisa'y pag-iara mo? Kisa'y nakaila? Malaki?
4: Tara.
2: Ah, may katunda po malaki din. Tao ng galing tagiya para mahinabi ng topic eh, kung mapahinabi ba siya, no? Tara si Sir. Si Sir, ang kining kwanbi, kining dakon nga tao. Siya daw tagiya sa balay. Sir, by sobo, nasunog yun, sir, inyong balay?
5: Sunog,
2: sir. Si, kwan yung dan daw. So, medyo mo short circuit?
5: Okay. Ako sa laundry sa gawas. Sige ako sa balay. Sigay ng kwarto sa bata, sa desk. Di ako gusto pagblangka balik. Kaya hindi ka mag-isig ipag-set up sa isang kwarto mga lights, anak, wiring.
2: Singali. So nagsila-sila na lugar tayo ang panato?
5: Nagsigla na yung kwarto. Yung desk.
2: Sa imong pananaw, ano ka marag short circuit sa ba?
5: Well, kay naman ko yung mga wiring sa sir nga sunog dyan kanang kanang marag wapan na check sa itis sa taas. Oo, this is yan. Ang nai pag sa taas nga pagpapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
2: ka na ano?
5: Na pasuan.
2: Kaya gisulayan ni mo ka ng kwan sa... Wala ka ikaw ba?
5: Ako sila sa blig, di na mapas. Gawas ako.
2: Wala ka ikaw ba ni mo?
5: Wala ako ra.
2: Ah, wala tayo kay magbantay diha nga ka ng mag...
5: Wala, original. Nalakaw sila. Bata na klase.
2: So ba yun makuananig sa kay plano ni Sukane mong sa papalikan pa siguro ni mo na di ba pag wala ko say
5: kabalo naman na pas akong tawagan na
2: sir imong pangalan gani sir
5: Frederick Ribosura.
2: Ribosura, okay sir, salamat kayo. So paisubo na lang kalorin taon po sa mga taon ni kini si Sir Frederick. Sir Frederick no Ribosura ang taon siya raman ni isa kung masing kauban magdom Andi, napasuan pigit siya, napasuan pigit siya siya hang wala nga bukton kanayang kamot. So, mo lugar ka na ang kininga na tag-iya. So, si Frederick Rimosura, tag-iya ning balay, na din sa RER, RER, phase 1, Kauswagan. So, wala. Atong ibalikan ka ron ang kininga balay. Kung ibalikan ang balay so para ma nara at least wala na kayo kalayo magdumaan din no? So di na kayo sa ingon nga na ka kwan sa lugar no? Nga maingon na ito nga
0: balik pangalan ni Sir Magdumensyo
2: Frederick Rimosura
0: Roderick Ribosura
2: Frederick
0: Frederick Ribosura
2: Frederick Rimosura
0: Rimo? Ribo
2: Rimosura Rimosura or Puro Kasagara, sako na Ramosura o Ribosura, ay pala ka. Basta Ribosura, kung pagdungog ka kanina.
0: Pilido, Ribosura.
2: So, muna, iyahan ko, medyo naglikay lang sa siya karoon, okay?
0: Pero ang gano'n siya monumensyon sa ito, nahumod lang siya, niya nagkatakuling ang ihapong sinina.
2: Na, kung nagkatulingit siya kay Imoman iyan, isulayan, nagpalong doon niya, nagkuha mo ko siyang baldi, iyan, sablik-sablik. Kaya gisulayan na ginaya pero di na yun madala, ni Kalit lang yun pulbo. Motong sa sige niya o sapli, napaso siya. So na, medyo na ay, kuha ko masaya, first degree burn, siguro na panangkuhan ko, no? Nga, ining paso. Paso sa iyahan, ining kamot, bukton, so wala nga bahin. Dahil na pa siya ay, mga murabag ka ng ginagian sa mga uling-uling, sa iyang dagway yung taon. So, muna nga, kapit lugar nga, pero si Sir Frederick Ramisora, Ari Masora. Then, ang kining balay nga nasa kilid, mo i-check karon sa bumbero. Na ay duha ka bumbero, nag-check sa kilid, aning balay nga nasunok, sa so, naitapan lugar niya, i-check nila. Ang bigas sa bangat pang lugar niya nga, bigas lugar nga balay, tanawag tanasok niya. Nila para matanaw kung nabay damage kay part of this ilahang investigation kung doon nabay damage but sa snow as karon na ito makita usalan ni Kapani Malay nag-iyahan ni Sir Frederick ang nasangpit lugar na nasunog karon nga mga parola din gaulat pa lang siya kung sa feedback lugar sa iyahan na sa iyang nga pamilya o kapat pasara ni kay nagita nagulat pa siya sa kining barangay para mo asip na niya. So, Barangay Kauswagan, so, siguro, so, si Kapitan Danjanlin, na kapiminaw mo sa siguro to, so, mo anak pag itaw ka na na yung mga panghitabo na pinagsunog siyang area, so, kan, good, ato lang masigma ko, no? Kaya ma-assist ni si Sir Frederick kay Nasipaso, isa pa, sara isa. So, wala ko sila ikaw pa na niya, mga makatanang tabang sa niya, luwisog kay Sir Frederick, no? Kaya, naginuktok na lang ito sa Chaplin. Kung ano kita ikuwanan eh, kay pusi ko tatanan. Oh, so gaulat pa siya kanang nai mo assist nga dia kay gi ano naman sa

0: fire, the assistant to the Bureau Fire for the kanang barangay officers baka nga may yang dito nang sab nga maka-assist siya labi na sa financial o sa kining banpa nga mapanginhalanon ni Sir Frederick. So samtang sa karon kamulog po mag yun o gipasrit ang tubig ang kining yahang balay gani o at kani unong ka peros ang gigamit ani sa pagpasilit lugar sa mga bumbero aron po diingpit na mapalong nasapit niya nga kalayo. So ato na initially na ibatan nga ala nga paano to, fire under control. Then, tawag-tawag ani, basig hingpit na ning mapalong na nasampit niya kalayo. Sa sunog din sa RER, Block 63, Phase 1 RER, Barangay Kaswagan ning atong sidad. Sa nasampit ko karo nga subdivision. Dayon, ang mga silingan sa ani, tingala lang sila kung anong nagpulpong kalayo. So, tawag po, no? Nga si Sir Frederick, wagit siya mahimo, ikot na lang siya ni dungo-dungo, dingo-dingo. Kay gisulayan mato niya palong kaganina, wapagit niya madala. So, karon alam to makita na more damage ang kining sa taas kaya doon sandanas rin. Ang nasa taas kabahin, dahil na yung mga damage sa siya mga gamit kama sa pumakita. Kita karon, no? So, nga nag
1: okay. Sige, plaster sa ito Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan mga igala. So, kaning nahisgutan nga sunog na nahitabo din na sa may RER Phase 1 Barangay Kaswagan ng atong dakbayan no, na naman po na sa kaning under control. So, sa di madugay, palong rani sa hingpit no ang sunog nga girespondihan sa itong mga bombero din sa may barangay Kaswagan ng atong syudad. Kumintag RER mga igala, no, namura siya mabutang nga Carmen Lantawon kay namo siya sa boundary mga igala sa Carmen o kaninga boundary po da sa Kaswagan. So kumuagi lugar ka din sa may kaning atbang sa Marina, atbang din halugar po da sa kaning eskwilahan sa Liceo nga dinha no sa may kaning kaning dalan nga duol ra sa may Villarin or dalan paingon Patag, di ba? Prior pa pud ana may gala na may gamay nga kaning nga sudlonon nga dalan nga tapad ana pud nung sa Shell. So dinha mo sulod, pwede din agyon. Pwede pud din sa atbang pud gihapon sa Liceo nga property dinha sa may kaning Georgetown. Then, pwede po din po din no, sa Bulwa Kaswagan Highway. Na po sila entrance po da din ha. No, kaning atbang sa Save More. Nagyapon din ha mga igala. So, dagang mga kaning pwedeng kasudlan. Pero, ang naka kaning kuna ni ang ihagit po nga lokasyon no dito siya pabor masudlan kaganiha sa pag or siguro sa pag adto ni Magdumencho dinhi sa may dala no tapat itong Shell nga gasoline station duol ra pod sa kaning regional office sa Comelec Region 10. Yes, Magdumencho.
2: Oh, so mo ni karon natong makita kamulo paghihapon no kasi nitong tubig ang kiniatuang mga bumbero na unom ka fire hose ang gigamit. So para sa paghingpit sa pagpalong ni din kalayo. Although wala naman kahit ay makita nga kalayo lugar karon nga gaulbo-ulbo, but surely na may mga baga-baga nga mo ilahang ipasirit ang tubig. Arpon nga ilahang mahipit yung madeklara nga fire out ang nasampit lugar nga balay. Dayon na ang nasampit lugar nga kining area, nagkabasa-basa na sa tubig ang kining ground. So, baha-baha na. Tungod sab kay siyempre, tabangan o unom ka mga fire hoses ang nasampit lugar nga balay adin nakakos o kang paglalom sa tubig sa ground. So muna nga nakakuan yun, kinahanglanon yun ang butas kay taas ang tubig sa ilalom. Dayon ang ibabaw nga bahin mo ato nakita nga mas grabing nasunog gani mas makita na to ang kining tulok ka mga fire hoses nga nagapasirit ng tubig sa ibabaw nga bahin. Dayon ang ubos na ito ha dahil sa gawas ang ikatulo ang ikaunom. So muna lugar karon na ito nga nakita nga unom ka mga fire hoses ang gipang gamit lugar sa nasampit ng mga bumbero karon ng mga panahon din gani wala pa sa lima ka mga fire trucks. So muna no karon is wako man ta nakabati o kanang sinias gikan sa lugar sa BFP o sa ban pa na ito mga volunteer fire brigade na din sa itong sinad sa Kagenduro nga nagpatabang sa pagpalong sa kalayo aning nasangpit nga panimalay. Dayon ang ato apong kwan sa dani mga residente

0: igo na lang sa sila ni kanang tanaw. Video video. So di gyud man kayan nga nagi mag video ana. Dayon na may gani kay usa lang lugar sa di Kabalay. Dili pareha sa mga area sa atong syudad nga residential nga kanang di kuan lugar kanang dili lugar plastada nga mga balay kay pipila ka mga area sa atong syudad sa Kaswagan. Sa Kaswagan o ingon man sa Barangay Carmen na idaghan ng mga kasikit-sikit ng mga balay, light materials. So, posible, daghan ng mga balay, mga sunog kay dikit-dikit. Pero kini, isa lang na kabalay o na may distansya sa ang matagkilid o likod na mampoy firewall sa isig kakilid lugar sa mga balay tapad din eh. Munang nakatabang sa nga naka-consume sa usalang kapalay ang nasampit lugar nga kalayo. Karon nga mga panahon na. Gani ang maong balay is no light materials o concrete mga materials lugar ang gama din ibabawa ni may light materials din siguro sa tibok balay din ni ani mga 60 or 70% ang concrete dayon muna nga kamulok paghapon ni gagi pasiritan og tubig sa mga bombero ang kining ubos nga bahin. Although nagkabasa-basa na gid siya kay nanay puno na kanang tubig lugar sa sinapliga kaning kanang pinuhian lugar sa mga fire hoses. So nakakuan nakabaha dinhi sa ato ang kalsada ni paingon sa kalsada mo na nga ako ano ni Jimelina Street unsa man ni Jimelina Street Carmen
1: sa dinha lang sa subdivision no kay naro ko Jimelina okay, sa kaning kuan yud gihapon sa Barangay Carmen.
0: Kay basic lahi ining iyang gibutang dinhi nga kwan unsa din nga Faustino
2: Kauswagan Kaus Piswa Nariar Kauswagan
0: Faustino Neri Street. So morning Faustino. Faustino ni siya nga dalan. So katong nabasa na to nga kwan dilito kalahito siya ha. Ang kaning Faustino Street na block 63 nga balay nagipanagiyahan usab ni Sir Frederico Rimosora nga mo karon na nagi atiman naman siya sa barangay dayon na mo poy kon sa bani nga matabangan siya no kay Saraman na isa siguro na iyang na siyang pamilya na siya ikanang kuan ng muna akong kuan sa dani nga kining sa kabalay taon-taon ani mapire out na ni kay makita na to ano mang kaya na kung kalayo di na po sab siya ingon nga kanang kuana kanang murag mabalaka tag tanaw kay wa naman po kayo ibagabaga nga to makita nga daghan gawas lang ani sa sulod nga bahin nga ni baga kay na pa may aso-aso nga puti lugar at makita nga gagawas gikan sa nasampit nga balay dayon ang kini pag yung area na isolate lang lugar siya no ang usa ka balay. So dili ay kini I mean kanang na dili lang yun na focus ang kini kalayo. So ato pang sa taon unya na ingon man sa kini nga pag dugang lugar nga impormasyon sa labi na sa investigasyon sa Bureau of Fire.
1: Okay. Standby magnuman siyo. Dinis ata ni Magnum Hunter 24 Jane Lunagi kan sa iyong lokasyon. Sabay na matigdan po niya nga dugang detalye nga mahatag po na nato po sa publiko nga naminaw karon. Yes, Magnum Jane.
3: Anaya chansang, wala na yung chansang na mupang malinta sa laing nga mga panimula. Yung naiskutan sa lugar nga sunog, tungod po lagi kay nakasunod na po sa mga bumbero sa naiskutan sa mga panimula ni Mr. Federico. So kali, karong nga panahon na po, na mismo po ang mga volunteer po na dinhig, himugya po ng aksyon, isip pa, abang daw matapos sa mga kabumberohan, nga to alukar sa sunod ang gabahin. So kali, magduma, Angie, ang mga hoses po lugar karon, wapag hapon yung paghipon po duma, Angie, no, tungod kay ito na pag-ibumba ang tubig sa ubos gabahin. Bahin og dingon man po sa taas gabay na galing isulat pa ng slaing panimalay aron lugar nga doon na pa mga anggulong magdumaan siya ang ilaha pang magbumbahan o gatubig karong nga

0: panahuna. Dali, ito po nga na matiko, doon pa ipahulay po nung atulogan mga kabumbero ha. So, kung pinlagay, kaya napagay po mga aso-aso. At ang lugar na matikdan, pero medyo kalma na gid noon siya magdumaan siya doon sa kwento ganiha. Nga, takbo, gid kayo ang kalayo, pero karong nga panahuna. So, lang naging siya ng surod gabahin. Wala lang po din, nakita po nga mga gabagabagang mga ansya. Tagot po lagi, kaya ito naman niya po ay ginahimo po. Mga baga overhaul ng lugar ni ini. So, posible nga, hapit na ni magdumaan siya nung mga far out. Ang ato lugar po nga kamumberuhan. Tagot po lagi, kaya itong namatik din karon. Easy na kayo no sa ilaha lugar ang pagsakasaka. So adun ay mihimo lugar no sa pagsaka sa ilaha po nga balcony. Pinagi lugar no sa pagplaster po nila sa ilaha po nga hagdanan sa nga BSP. Wa sila mihimo sa pagsaka sa sulod gabahin nga hagdan magdumaji tungod kay delikado na siya considering nga naagian na po lugar o kalayo ang maulugar nga hagdan. So ilang gihimo karon na magdumaji magplaster sila no hagdanan sa gawas gabahin para dito sila sa kaya balkonahin lugar ang muagi. So, kalino, malabusan po ng ilaha lugar nga pag-plaster karon sa maupo lugar nga hagdanan, isip lugar no, nga may mo lugar nilang access point, padulong sa taas. So, daga-reload na po sila, galain pa nga host. Karong nga panahon na magdumaan siya, ito kung kinagsupay-supay na po sila dinigikan sa no, sa mga bagong abot karon nga mga fire truck din sa area. So, isiguro nila karon na mapalong yun ang maulugar nga sunog. Pero, dinirigay sa panimalay po ni Mr. Frederico. Dali, karon no, busy paghihapon kayo karon na magdumaan dyan. Nagdanaw na ang tubig lugar dyan magdumaan dyan no, sa gawas gabahin. Tungkol po lagi sa massive po nung tubig nga ginapagawas po din sa itong kabumbiruhan para po lugar no, nga dali, gini mapalo. Kahit considering magdumaan dyan no, sa division na gining RER, so na ay mga chances po no, nga makatakot punta siya sa lain po ng mga panimalay. Considering nga subdivision siya, so gamay na kayo ang compartment po sa lain mga panimalay. Rason niya, gitaligin nila nga gini, mapalong gilayo na magdumaan. Yan kita magdumaan siya no, at boundary sa tungaan sa left side, di kagayan ni City. So, dinita ni Agi Lugang entrance is straight regiti siya magdumaan siya. O galito na po tiktan po karon, wa may mga nakaparking po na police dalat. Rason nga, paspas po kayo nung nakapenetrate ang katong mga kabumberuhan magdumaan siya. Galikaro nga panahuna, doon ay ang pag- lihok daw sa uban ng mga fire truck, tugod po lagi kay katong mga wala na yung sulod pagdumaan siya, apante na sila para po na mapulihan lugar. Dili po nga doon na pa yung mga sulod sa lugar ng mga tangke. So, kalino, karong nga panahon na magdumaan siya, padayon dyan po na ang ilahang pag-connect na po lugar ni ini po nga mga hoses. Po sa mga adun na pa yung sulod po lugar ng mga tangke para magpadayon no, ang ilahang lugar ng operation sa sulod agabahe. Ito rin mga volunteers isang namatikan magdumaan siya ng sulod gawas mismo sa maupo niya panimulay para po nga ba siguro po magdumaan siya ng ilahang po lugar ng pag-abag na sa mga bumbero. Po doon so, kalino, ato pong investigator ka ba magdumaan siya, hindi mo na no sa pasas na pag-collecta o gadato si magdumanika, magdumaan siya ito siya no sa tulogan ng investigator nakatusok kami ni Magdumensya din yung lugar sa area nga nagpapili yung lugar magdumaan. So, balik ko rin nga panahon ano, nakapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap pod ang mga dugang detalye. Kali karon na pagduma Angie no minus gid kayo karon ang asok gikan matarito sa maya Liceo magduma Angie. Wali na kay nato maklaro pud no ang aso-aso magduma Angie pero katong duol-duol na ta dinhi sa maya area kinilugan ni sutan pud lugar nga aso visible na. Kali no medyo na arang-arang na gid karon ang sitwasyon pud lugar dinhi po da mismo po sa mao po lugar gas no so gali karon magdemanjo na temperatura po dinhi alimuot kayo magdumaan si pero hinuon wala mga pagulan pagdagom nga sa pangramatik dan karon magdumaan si no sa so, sitwasyon po sa tuwa nga panahon nga posible baka makatabang sa pag totally pagpalong lugar no ni hindi po lugar nga sunog sa so, tulog ang makamumberahan karon mo nang sila po dinhi kamo sugod po lagi kaya kalimuot pag hapon no ang ato po lugar nga temperatura po da dinhi po dan sa area hinuon magdumaan na ubay-ubay ka mga fire truck ang mihimo no sa pag-respond dire sa problema ni magdumaan siya ko ato ala mamatik dan lugar nga nakaparado sa gawas sa panimalay ni Mr. Frederico. Hinuon magdumaan siya wala mga mga reported po magdumaan siya nga mga natrap pa ka or mga nakamising atol po sa mga sunog ug salamat ni kapanimalay magdumaan siya atong
1: mamatik far out na magdumjay no ang kasamtangan ni sunog na tabo karon dinas may barangay ka Oswagan so at least nga di na ta mabalaka.
0: sa magdumaan dyan, no? Kay karoon magiging panahon na magdumaan dyan. Ni Peace, sagit kayo, ang asupod nga ato po lugar nga na matikda na karoon nga panahon na din sa area. So, makaingon kita ng nga, wala na yun po yung angaya na kabalakan. Kay galing, no, di kanta sa may kalsada, dili na ganin na tumaklaro magdumaan dyan, no? Ang inilugar nga aso-aso. Kaya sa magdum live karoon magdumaan dyan, no? Nga matingalan niya sila. Nga nung kay fire out na, hanyan na pagyan po mga bombero. So, tungod kaya doon na pagyan po yung overhauling, nga pagabuhatan magdumaan dyan, no? Sa tulugar mga kabomberohan, ilang patong pang ukayon ang mga naalugar sa sulod magdumaan dyan. Katapit ang mga nangasunog po lugar ng mga kaptangan magdumaan dyan para masiguro yun nga dili na subli pa na mo balik lugar ito nga pagkalayo lugar magdumaan dyan. So karon, investigation paghapon magdumaan dyan, maulugar po nga insidente. Ang ato pong investigator, kamulo paghapon no, sa pagkuha o ba magaduga nga detalye kalabot ay lugar ni ini. Wala pati na matikdan kayo din magdumaan dyan, no, kung ikan baka sa mga barangay. Kaya galing, no, ito matugit yung tuyukan kaganiha. Na isa lang noon ka pamilya po ng apektado, pero usually kinakuha niya po ng data lugar ni ini magdumaan siya, no? Sa ito po nga sa instability, kaya lagi na ito mga assistant, ang gigihin ang lang magdumaan siya, no? Nga ilang itunod. Ipasa ka magdumaan siya.
2: Sa magdumaan siya, no? Sir, sa CSWD, sir. Sige, ang pangalan niyo, sir?
3: Zuriel Lumahang, assistant disaster sa CSWD.
2: Okay. Sir, sa i-guansap sa CSWD karon, anong ano itong mga apektado sa sunog, sir?
3: Okay. Karon, sir, as of now, naman tayo kuhaan karon on the relief goods. Di ba, will be tomorrow na ang ato relief goods kay hindi man siya magkuhaan sa bakit. So, nagtuman sa siyang parents sa Kauswagan daw. So, based na siyang interview ganina, doon sila ka-individual. Iyang anak daw nga nagtrabaho karon sa Baduna. Siya o matay anak. So, moto siya nga, ako siyang interview, based po sila istorya nga na doon siya ay kuhan. Pero, gawin ako istorya, okay man noon po siya. Wala mo na siya yung kuhan.
2: What do you mean na yung kuhan, sir, na something?
3: Yung nila, PWD daw.
2: Ah,
3: okay.
2: Pero, unsa man siya ka nang retired na ni o sa man something?
3: Based sa akong kuhan, sir, wala mo siya nitugan po siya, unsa yung work po.
2: So, wala siya yung kuhan, di ba? Wala mo siya yung work, di ba?
3: Ha?
2: Wala man tayo work, standby man siya na?
3: Oo, oh, standby nun siya. Based po sa akong kwanpod, another first food interview, another siya yung wife niya kuhan, but ipalayas niya itong last. Oo, muro po daw akong nakwanpod. Ito lang siya.
2: So, rahat no, ang gitunol ninyo sa assistance, sa mga bugas, sa kuhan pa?
3: Oo, oh, yes po. Kala gina nga mong makuhan, tapos i-process niya ang mga assistance sa yun. Kala siya.
2: Ang pila sila kabuk mo, marag?
3: Interview ko yung dua gift sila ka-individual.
2: So, isa ka anak o siya?
3: Oo, yes po.
2: So, possibly, ano asa ba ka ni siya?
3: Ito sa, yan ang parents daw dyan sa Kauswagan, pero wala siya nag-mention niya asa dapat sa Kauswagan. Na, basta, direno daw sa Kauswagan daw.
2: Wala siya isa, naman to siya yung paso daw?
3: Oo, naman to siya yung first bird daw, direno siya yung kamot daw. Moto, that was, yan buhok daw ko, no, kay, sunog, muro siya, o, ato siya.
2: Wala yung na-trap ba? In-trap? Wala yung na-trap sa sulit?
3: Wala daw. Base yung story. Wala daw.
2: Okay, sir, salamat kayo. Huwag ko na lang yung tutak.
3: Lagi din. Actually, yung moment yung bago ko, moment ko ka na pag-out ba? I-respond din na yung direct ko na yun. Oo, kala siya.
2: Sige, salamat kayo, sir. Ikan sa CSWD. So, at least nga na nag-assist lugar sa kang Sir Frederico. Nang inanglan po sa taon ni si Frederico o kanang assistant labi na o kanang physical kay napasuan raba ni siya na tungod kay Juan man okay raman, makaya raman siya pero although na ginahanglanan gindi siya o kanang assistant ikan sa kining mga kining government agency dayon ang ato pang gilatan kung minabi nato ning investigator gisundan-sundan man ni Magdom ni itundan na ni Magdomika karon ang investigator o kapit siya karon sa kining abaga and ang kinipong area so naman kayo ikano na kayo di na kayo nga naka baga ang kining aso nga tumakita nga kapanggawas lugar gikan mismo sa mga ligabos lugar ani ito ang palai na nga arsunog dayon di na po siya lugar ingon na ngayon kabalakaan pa karon mapanahon na although damage ka din noon tungod sa nasampit nga kalayo nga may lamoy lugar sa nasa Baobalay. Ang kinipag yung kanani, ang wirings pagid niya, tanawang pagid yung wirings kay Borobani ang gisgutan ni Sir Federico kaganina nga nai ni puto sa iyang nga plangka na nagsilaab dayon ang mga wirings nga connection or connected aning palay basig nai affected baka no so muna nga ang kining kwan ang kining palibot lugar ani so gikinahanglanon pagyud ni nga mat-

0: ang area, labi na sa taas ng bahid, sa kinamasampit ng panimalay. So, wala ang natuwa na ito. Pasok ka magdun din.
1: Kaya magdumaan siya, no? Karong ang panahuna, ha? Doon ay pag... no, sa mga hagdanan karon nga ilahalo nga paggamiton dito po sa sunod nga bahay na magdumaan siya kung sindi rin po nung adilin na nila pwede gamiton ang hagdanan nga nagyaan na lugar o kalayo sa sunod nga bahay na magdumaan siya kaya ilagay delikado na no gamiton sa lugar gihapon ang maong hagdan so karon nagdugang sa makita sa magdum live karon na namigaw sa kahagdan dito magdumaan siya no so posible na ako baka sanilain pa nga sa kaon pero mo orga po no balay gapon ni Mr. Federico lugar no ang ilahag gapon gisunlan nga panahuna. So kung isputan lugar magdumaan siya itong mga aso-aso, grabe na gid kayo kamino sa kaong panahuna magdumaan siya. Kasi di rin po nung all out gid ganina ato po mga kabumirhan. Di ini, nahurot-hurot ang ilahang nga tubig karon na magdumaan siya. So gali no, ato po nga matikas ganina, na doon ay meeting niya so nga hurot talagi ang tubig. So gali, kapun siya po magdumaan siya, nga kinilugar niya isputan sa lugar nga ang gigaganiha, puno mo gindi mag-imagine na sila, urot-urot na gindi sila kaganiha, gali din, danaw na kayo, din lugar sa atupangan yung bahin, ano yung mga lima o lugar na dapin po lugar sa dalan, po lugar nga na matigdan. Hindi ko ang karoon mag-imagine, no, back to normal na ang sisila lugar ka mga silingan, nag-sulod na no, sa ilaha lugar nga mga panimalay, gali nung kampante na po sila, naamong yung mga balay, gabon din sa kilid mag-imaan siya, pero naamong yung firewall, nga naka divide no sa naayos si Balik Apartment na gin no sa uban ko nga panimalay gikan lugar na ini po nga panimalay ni Sir Federico ang nasunog bali kung tumaan siya gilig siya totally nga naug daw magdumaan siya no do tani siya nasunog yun siya tanan pero wala siya naug daw tungkol magdumaan siya konkreto manggod ang yaha lugar nga materialis ko dumaan siya no ni ini lugar nga pao nga panimalay so saka imon po ini lugar nga naog daw ang baong lugar po nga panimulay ni Mr. Federico. So karon gipagawa sila to nga una lugar nga gigamit lugar nila nga hagdan magdaman siya posible mubo kayo. Ini lugar nga baong nga hagdan ni rason nga nagapuli na po sila no. Kikan sa kauswagan na fire truck na lagi kuha lugar kito nga bago lugar nga hagdan nga ilaha lugar nga gigamit na magdumaan siya. Nanot na niini no ang uban nga mga silingan ni ganiha nga balaka lugar nga naghapot po sila po nga mga gamit balik na no sila ha mga panimulay. Karong nga panahon na. So, wala na yung ngayon nagkabalakan mo dumaan siya, no? So, sunog na ito po, din sa Mara RER. So, daw po lagi, kaya hintay na nga na-fire out, na-declare na-fire out ang itong grado sa buti ini. Hawa na yung mga baga-baga, ilang lugar na matigdan sa sunog ang bahin. So, busy ka rin ng hawaras-baras sa itong lugar na itong mga itong mga kabumbiruhan. O, ito po nga fire investigator po magdumaan siya. Tugod po lagi sa rason. Kamulo po sila po mga detalye. Ang uban ni Magnaman siya nagpo sila detalye sa mga silingan kung sa bang ilahangan na matigdan. So, gali no, ato po nga na matigdan, magdumaan siya. Ang uban siya mga silingan, nakabantay ang good food. Kinipagita po, pulugar sa sunog. Kapas po sa namagod pa kayo, nga nila po ang maulugar po nga sunog. Ngayon na ilang una lugar nga safe at magdumaan siya nga sa kapaspas. Nagin no, mahimo pa na matabang ang naisutan sa lugar nga sunog. Narutan din yung magdumaan siya. Kinilugar nga area karon medyo ngit-ngit na magdumaan siya no, considering po nga pagabihin na manggod. So, ngit-ngit na, pero nga panahon na, kinilugar sa area. Mga pulisan, na gikan sa Carmen Station, na agya po sila din magdumaan siya no, bigis, agya po sila na sa pag-responde. Tungod kay, hindi na maningon nga pero na kailangan magdumaan siya, panahon, lugar sa tunog. So, ginangban niya po lang presensya, tungod kay kung adunay mga insidente, gilayon po sila nga makaresponde po din yung magdumaan siya. Kaya mga upot lugar, so usap po no ato mga police po na makahimo po lugar na sa pagpupong lugar nga makahimo po lugar, gabala po no sa lugar yung mga farmer, so kani po mga mag-amok baka sa dimanche o kali no, akin ni lugar na isunan po lugar ng kapulisan tapang kailang ro lugar din po ng mismo sa area, so kali karoon na magdumaan siya, ang nanalay aso na nigpis, ang sa lang bahin magdumaan siya, taas na lang ang ugot, wala tayo na matignan ng mga aso-aso, karong nga panahon na no, ang taas na ay good gihapon magdumaan siya, mauna ang gadyo na paghihapoy, magpapasirit sa tubig, karong nga panahon na sa taas, gabahin magdumaan siya, ito sa loyo lugar no, nga bahin,
2: okay.
1: Una paghihapon dito, pero kung ba yung mga fire truck karong magdumaan siya, no, kaya mihimo na no sa pag-exit, karong nga panahon na din sa area, i-pull out sila magdumaan siya, except po sa Oswaga na fire truck, tugod po lagi magdumaan siya, kasi sila magpapuyong lugar no, ngayon po ta. Oh, namayuhan po lugar na sa kanyang pag-imbestigar. Lugar na iskutan usab na incident. So, karoon magdumaan siya. Ang ato pong investigator, ginagsatan ko po ito ni Magdumaan.
2: Okay. So, standby lang sa mo din ha, Magdum Jane, Magdum Nika, Magdum Mencho.

0: kay mubalik ta human lamang pud no sa tuwa pa rin po mga pahinumdom o magsugod po ta sa itong balitang magnum o base no makakuha na din po mo o mga detalye kalabot din po nga pamahayag sa tuwa pa rin po nga investigador sa insidente sa sunog din nakaroon sa may RER Phase 1 Barangay Kauswaga ng atong syudad. Ay sa mga pagbiyamang higala, mo sunod na ang programang balitang Magnum. Kauban na to, mga higala, unyo totoon si Magnum Lani Delgado. Gatangatangi ang dugang mga reports sa itong kauban live din na sa may RER Phase 1 Barangay Kauswaga ng atong syudad. Oras, alas 6:14 na sa kagabihon. Timaniayaw kalimting sa usa kagawasan nga katilingban. Katauhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alsado, dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras na 6:14.
2: Time Check is brought to you by JML Printing Services.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon ng epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ako si Cherry.
9: Usa ka full-time nga virtual assistant.
8: Halos 24/7 ko sa trabaho.
9: Mao nga walay tulog og stress
8: kada adlaw bisan sa balay.
9: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
8: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
9: Mao nga
8: stress tabs akong giinom.
9: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
10: Multi vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's supposed to persist to doctor.
7: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
3: Gapanakit ba ang joints imong mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout kina. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan, D Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
11: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.

0: selesai 19.
1: Time check was brought to you by City of Idol Hot Dog.
2: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutan sa 12-seat Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
5: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Araw sa Lusay, 20 na mga higala. Maayong nga gabi, ika ninyong tanahan. Welcome sa Balitang Magnum. Karong nga gabi yun na Mayo 13, 2026. O karoon na niya itong mga headline. Magnum Lokal, panimulay na ugda, human masunog sa RER Phase 1 Subdivision, Barangay Kauswagan, Nisyonan. Magnum National, Senator Bato de la Rosa nanawagan sa usa ka malinawong aksyon o suporta gikan sa mga kaubanang alumni sa Philippine Military Academy, PMA. Magnum International, Iran ang tuong nga posibleng dili kahapsay kalinaw ang matuod nga tingwa sa Amerika sa pakikinegosasyon kanila. Magnum Business, mga utang sa bangko ni itong Marso ni Tuigam, isa ka pa nga mo ay pinakapaspa sa pito ka mga bulan. Magnum Entertainment, ta actor Baron Geisler o Gerald Anderson, mibutyag kanaan na sila karon sa estado silang kinabuhi nga dili nagahatag o pagtagad sa mga bashers. Magnum Sports, Los Angeles Lakers ikalipay kung piliyon ni LeBron James nga madula sa ika-24 nga season sa NBA.
5: Balitang Magnum!
0: Mike Soon, kumusta? Maayong gabi, karong adlaw, Miyerkules, Mayo 13, 2026. Kininyo mga ating balita, Magnum, Angie Alzado.
6: O Magnum, Lani Delgado.
0: O karong sa detalis tong Magnum Lokal. Gituhan ni Frederick Remosora, tag-iyas balay nga nasunog sa RER Phase 1 Subdivision, Barangay Kauswagan ng syudad nga short circuit ang hinungdan sa sunog sa ilang panimalay. Mato ni Remosora nga nakita na lang ni ini nga nagkalayo ang kwarto sa iyang anak, rason nga ipalong ni ini ang plangka. Giruang pa ni Remosora nga gisulayan niya pagpalong ang kalayo apan tungod sa kanako, wanan ini matabang pa, rason nga nakaangkon sa kinig gamayng paso.
7: Ang gapagod, pagkakalot 30 akong giyon, malabang ko. Mag-washing ko din. Ako sa laundry, sa gawasing ako si Baho. Pag-sood ako sa balay, sigay ng kwarto sa bata, sa desk. Di ako yung pag-blanka balik. Eh, daka mag-ipang set up sa kwarto, mga lights, hand-wiring.
8: Singali. So, nagsila-sila na lugar din ang panan to?
7: Nagsigay na yung kwarto, yung desk.
8: Sa iyo mong pananaw, ano ka marag na short circuit sa ba?
7: Well, kay naman ko yung mga wiring sa sir nga sunog dyan, kanang murag wapan na check sa itis sa taas. O, disisan, ang nai bag sa taas nga pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
8: Matay kauban ni mo? Wala.
0: Ang pamahayag ni Frederick Rubasola at Agias Balay nga nasunog ug karoon sa detalye sa investigasyon sa tuwang BFP na kastanbe karoon itong kauban Magnum Hunter 15 Nika Fernandez.
8: Ang pasigot sa ikan, so dito sa lingkuhan dito ang kalayo, may katalit. Ang talaran sa mga panang tutulong sa mga investigator.

0: Oh, yang kauban diya sa yung pagpuyo is yang anak pero naglakaw ba, pasok na wala pa nakabalik.
1: Pwede mo rin cover na planta sa kuryente, ngayon sila ka ginapakaturon.
0: Ang sa kana karon ma'am, amo pa nang isek man ang mga planta dira sa karon ini clearing operation. Kamuro pa mang budang firefighting naman, amo pa di overhauling na sa kay para ma-secure ginamo nga dili na na sa mo rigid diri.
1: Pwede na kayo pa kana.
0: Ay, ako si Panzer, by Inspector Precious Masano, Rikil Mi Cortez, Station Commander sa Paswagan Fire Station. Ah, panagid ma'am, kay especially po karon ma'am, no? Kanina lang, panghimando na lang na yung van po, reminder sa tanan, no? Especially karon pag-init mang good sir ma'am, so, kwanta, dapat careful ta sa ano, mga open flame bitaw, dili ta maglapog-lapog diya, bisag asa, and especially po sa itong mga panimalay, dili ta magpatakag diya sa mga nasaksakan diya, mga nakasaksak ng mga appliances or mga electric fans or mga gipang charge ba nga cellphone ato na siyang iwasan para makaiwasan ako ang electrical failure. Ang ito ma'am kay i-consult yun na nato siya sa mga electrical na itong mga professions dili sa magbuot-buot ma'am kay para ma-secure po nato ma'am ang itong panimalay nga dili sa delikado in terms of mga inana sa mga wiring sa
2: sa likod ka ba yun sa
0: sa likod niya. Sir, nakatabang sir, kaya dira, nag-penetrate po niya, kaya nagtira po niya dira sa kilid sa palay.
2: Ihangin mo po sir, sila mismo na voluntaryo nagpapakas.
0: Yung voluntaryo sila sir, then at least may saka na lang po din niya. Kaya at least dira, mag-open mo ang area dira para magkakuan niya.
2: Okay, dira, salamat sir. Sir, wala ilang.
1: Sir, wala
0: kuan pa ma'am, under investigation pa nga mong kuan ma'am, ang sa pagkakaroon ma'am, ang sa...
1: Sir, isa kini kabalay na nag-iyak sir, o bilang ang dalas yari sir?
0: Ang tag-iyari ma'am, kay si Frederick Ribusura, yan ang ano, estimated annual na to. More or less, 300,000.
1: Okay, sir, fire out sir?
0: Fire out, na-declare na to siya, no? Sa oras nga, alas 6:01 sa gabi. Okay,
1: pila ka fire truck sir, ang nag...
0: So, ang fire truck nga nang-respondi sa to, ano, is a total of 9, 4 sa BSP, o 5 sa, ano, para volunteers.
3: Pinakadukulo nga ang gulo ninyo nakita na inundan.
0: Ang sa karon, nagbase pa may sa statement sa Tagian, no? So yung initially nga gidisclose is nag-start daw siya sa ano, first floor, sa kwarto. Pero kana siya, dili pa namo ma-disclose kung maob gina siya kay karon, gina-investigaran pa namo. Nagkuha pa may dirag mga information, additional information and mga evidences kung diya pagyan.
3: Sir, walay casualty
0: sir? So sa pagkakaroon sir, walay casualty nga nakuhan sir, no? Pero na lang tayo injured isa kabuk, which is si ano, ang tagtungo diya sa balay si Frederick Ribusura, 46 anyos, lalaki, nagtamo sa first degree burn diri sa iyang left arm.
3: Sir, nagkikipo niya na adyo kuloy sa kabata? Sorry, sa incident, sa kagawa sa test.
0: Ang iya na ayang ipasabot nga bata, sir, kay ang iya ng anak.
3: Ayong anak?
0: Naglakaw. Naglakaw man, wala rin ako niya.
3: Safe ra?
0: Safe ra.
3: So, so far, sir, sa
1: pagkakas? Pero mo nag-resist kayo sa pagkakas?
0: Sa pagkakaroon sir kay ay ma'am kay wala kay pan man as you can see daghan po tag-fire truck manggod na gabot tayo kay sa ito ang responses po then ang dalan po niya
1: oras na po niya
0: na-receive na mong report ma'am ang fire call is alas 5:12 sa hapon ang fire out is na-declare na mo siya alas 6:01 sa hap gabi na first alarm lang siya sir pagabot na mo gideclare din na mong first alarm then muna po na siya pinakataas nga alarm nga mong nakuhan kay as you can see isa roman kabalay dayon naka-firewall manggod siya so wala sa tendency nga makakabog.
3: Sir,
1: sa trapo, sir. So, mga pagkakasin mo, ang ating pag-inabi sa fire investigator, diyan mismo sa may Kaswagan Fire Station, sa Fire Inspector Precious Marciano Cortez sa Magdamaan. Siya, karang parang na Magdamaan, siya, wala naman ingon nga, ano na yung aking kabalakan, ito bila nga, napala na ginagawa ang kalayo, gusto rin gitpot, kapani ba na Magdamaan, siya. Gitpot sa mga sa ito, karang panahon na nariman, wala ba siya ingon nga, naugbo gitpot ang Magdamaan, siya, labi na ang may damage laman ang kunining mo nga panimalay mo sa matches. Sabi ko ito, sabi ko na wala na ingon nga doon ang ayon ng kabalasan na ang natigayang nga sunod dinibis mo sa may IR zone 1 na kaswagan ng ato siyudad. So, ikaw din sa itong lokasyon live, kaoperator na itong team din karoon sa Magdam Radio, si Magdam Hatay 19, Nacho Kapatlunan, Magdam Hatay 24, Jane Luna, kini si Magdam Hatay 15, Fernanda, sa panitawag servisyo, Magdam Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 15 Nika Fernandez sa oras na sa 28 og karon sa itong bayaning Magnum update. Kinigipaluyuhan ni Kagayandi or Second District Councilor Attorney Edgar Cabanlas o Attorney Melanie Cabanlas. Upat kaadlaw na lang o karong Domingo na giyod, Mayo 17 ni Tuiga ang live edition. Sa bayaning Magnum Share Blood, Give Life Blood Looting Mission sa limkit kay Atrium ning syudad. Ang unang 1,000 kitao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og taga na pulo ka kilo nga bugas o rice, food packs, bayaning Magnum T-shirt o ang unang 300 kitao nga makuha ang dugo, makadawat usab og tag 100 pesos pang pliti sa ilahang pagpauli. Niya pagyod ang pinakauna o katapusang tao nga makuhaan og dugo. Adunay, kung may kahigayunan usab, gumakaanggon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o uban pa. Dugdong nini, giingon ni Dr. Jerry Kanya, Dean of the School of Criminology and Criminal Justice sa FENMA COC, nga andam ng ilang puwersa sa pagdunar og dugo karong Domingo.
5: Karong Domingo, no, naka-ready na ang atong trupa din. Eh. Mo hagod-hod kami diha sa hawanan sa Atrium. Magpanguluhan kini sa atong banggiitan nga professor si Attorney Joseph Serinio, uban usap sa atong mga faculty si Kim Ramirez, apil usap ni ini og si Michelle Makarandan, sila ang mangulo sa atong mga estudyantihan nga mo hagudhod ya alas 6 sa buntag kami sa hawanan sa Atrium alang sa atong bloodletting panguluhan. Mo tambong usap kita.
4: Ang pahayag ni Dr. Jerry Caño, Dean of the School of Criminology and Criminal Justice sa FENMA COC. Ay kalimot, bayaning Magnum Share Blood, Give Life Blood Looting Mission karong nga May 17 adlong Domingo. Magsugod kini sa lasay sa buntag sa lamkit kay Atrium Cagayan de Oro, a joint blood looting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Misamis Oriental Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! O karos tong Magnum National. Nalawagan si Senator Ronald Bato de la Rosa sa usa ka malinawon nga aksyon ng suporta gikan sa mga kaubanan nga alumni o cavaliers sa Philippine Military Academy kun PMA lakip na sa mga miyembro sa military kapulisan. Ang panawagan ni de la Rosa gihimo ini tungod sa giatubang nga warrant of arrest sa International Criminal Court kun ICC kalabot sa nahimong papel sa war on drugs sa administrasyon ni kani Presidente Rodrigo Duterte. Gihimo ni de la Rosa ang mga panawagan pinaagi sa pagkanta sa Philippine Military Academy. Academy him.

0: ang pag-awit ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy him. Samtang iyon usab ni de la Rosa nga wala siya ipagbasol nga nanguna sa war on drugs, ilabi na ang daghan usab nga nagpasalamat kiniya tungod luwas kini nga magawas silang panimalay panahon sa kagabiuan.
1: Do I regret? Makita mo yung masaya yung kababayan natin na nag-enjoy sila, na peaceful lang ating paligid. Mga kababayan natin, nagpapasalamat. Sir, salamat sa ginagawa ninyong war on drugs dahil libreng-libre na kami maglakad sa aming mga kalsada ngayon. Wala na mga adik, wala na mga pusir na nagugulo sa amin. Salamat talaga, sir. Hindi ka masaya dyan?
0: Ang mga pamahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Gibasura ni Senador Rodante Marcoleta ang resolusyon sa lima ka kaubang senador nga sila si Senador Riza Honteveros, Senador Kiko Pangilina, Senador Bam Aquino, Senador Vicente Soto III, ug Senador Panfilo Lacson nga mo-surrender na lang sa si Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court kon ICC. Matud ni Marcoleta nga ang ICC gihimo lang ang Pilipinas ngadto sa ilang kaugalingon nga puppet.
3: The protective custody granted to Senator de la Rosa addresses not only an extraordinary threat to his liberty, but also an existential threat to the integrity of the Philippine Senate. And by extension, a grave peril to the independence of the Republic itself from foreign interference. It is a threat emanating from a source that the Philippine Constitution laws did not anticipate. A foreign entity, Mr. President, the ICC, which jurisdiction is not only questionable but also lost due to the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. The protective custody addresses a threat whose profound ramifications include regime change and outright interference in the sovereign affairs of the Philippines. To give inroads to the ICC is to enable it to structurally alter the Philippine Senate and disenfranchise Filipino voters for the arrested senator will be rendered futile, whose votes for the arrested senator will be rendered futile and meaningless. The ICC will transform Philippine agencies as its own puppet and tools and hold hostage Philippine officials, civilian and military, against whom it can initiate prosecution anytime and in perpetuity.
2: Ang pamahayag ni Senador Rodante Marcoleta.
0: Formal na ang gibawi sa Philippine National Police kung PNP ang gisyo sa pinaduse sa Tico maalang kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Mato ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga ang kamanduan gikan mismo kang PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. isip pag-ila o pag-respeto sa Senate Protection Order nga gisyo sa Senado.
4: Kaninang umaga, dala ng mga personnel ng CIDG yung letter of recall ng subpoena de sustecum at supposedly ipapareceive ito kay Senator Bato sa kanyang opisina sa Senado. Ngunit dahil physically wala siya doon, ito ay pinareceive na lamang sa kanyang mga personnel staff sa nasabing opisina. Ito ay may kaugnayan sa pinag-usapan ni CPNP at ang director ng CIDG bilang respeto sa institusyon ng Senado, kaugnay ng Senate Protection Order na inisyo nila para kay Senator Bato de la Rosa. Patuloy yung investigation nila, kompleto na nila yung mga documentations. Makaraan masettle yung issue ng Senate Protection Order. Magsusumite uli ang CIDG para magpareceive ng panibagong subpoena kay Senator Bato de la Rosa.
0: Ang pamahayag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
2: Gipasalamatan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagtunga ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado niya tung Lunes aron mabago ang liderato sa Senado. Matud ni Cayetano nga nagtuos siya nga kahigayunan kini aron mahatagan o pagtagad ang uban nga isyo nga wala pa naisgutan.
5: This leadership change is an opportunity for the Senate to take the lead in areas where the ordinary Filipino feel neglected. Without pointing fingers or no condemnation for any other leader or any other Congress in the past, let me talk about how I feel people feel at this point in time. I do believe that despite our algorithms in our social media and despite the news, most people are not talking about politics. People are thinking about the future of the country, but the reality is we act as individuals and as families and as communities before we act as a nation. Madaming umaasa sa leadership change na to sa pagdating ng direksyon ng ating bansa. So we can keep talking about Senator Bato and 100% I will always owe him for risking his liberty and after siya habuling, risking his safety and his life, risking his quality time with his family, risking the many, many things that he can do for being here today. No one can say where he'll be going in the next few days, the next few weeks. I really hope we all realize that the Constitution is the highest law of the land. Me, I follow the Bible, then the Constitution. So walang anumang bansa ang inuuna ang international court sa kanilang sariling konstitusyon.
2: Ang pamahayag ni Senador Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Dugang balitang nasyonal, gibutiag na tingog partialist Congressman Judas Sidre nga magpadala na, kung mapadala na sa Senado karong adlawang kopya, kung kopya sa impeachment complaint, bato kang Vice President Sara Duterte, mato niya Sidre nga gikumpirma sa Secretary General sa Kamara nga kasamtangan na nilang giatiman ang mga dokumento alang sa formal nga pagpadala ini ngadto sa Senado.
6: Pahayag po ating Secretary General na nag-actually yung mga kopya, they're in the process of reproducing. Alam naman ho natin kung gaano kakakapal, nakita natin yan last time. So we're hopeful that by today matatapos sila at tingnan natin, baka today matransmit po sa Senado. Ako, I want to give the new leadership in the Senate the benefit of the doubt. No? We've heard the new Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano, repeatedly assuring the people that they will proceed with their role in carrying out their constitutional duty of convening as the impeachment court. Ako, ang magagawa lang siguro natin, magtiwala na sa kaparehong extent no, na ginawa ng House of Representatives ang aming tungkulin na i-initiate at establish ang probable cause. Ay ganun din ang determination no, ng Senado na gampanan ang kanila namang tungkulin.
0: Ang pamahayag ni tingog partialist Congressman Judas Sidre.
2: Giluson ni Senador Sherwin Gatchalian ang ginhawa bill batok sa buhis sa mga gagmay nga negosyante. Mato ni Gatchalian nga pinaagi niini magpagaan ang palasanon sa buhis sa mga micro business o mga negosyante nga gagmay pinaagi sa maong sugyot balauno taliwala sa padayon nga kawalaya kasiguruhan sa ekonomiya tungod sa tension sa tunga-tungang silakan og taas nga presyo sa lana. Giluson pa ni Gatchalian nga pinaagi niini mas mapalambo usab ang ilang mga negosyo og masiguro nga padayon ang ilang kita og kita trabaho sa ilang mga empleyado samtang ingon ni Gatchalian nga lakip niini ang mga sari-sari store, karinderya, laundry services, tailoring shop, food stall ug uban pa.
0: Oras alas 6:30 INOB ug karon sa itong Magnum International. Sa Iran, nagtuo ang Iran nga posibleng dili kahap sa ayong kalinaw matuod nga tinguha sa Amerika sa pakignegosasyon kanila. Matod ni Iran Deputy Minister of Foreign Affairs Kazim Garibabari nga nagtuo siyang dili ang ayang hisgutan ng ceasefire samtang panayon pa ang gubat ug agresyon. Gipamugusto sab sa opisyal nga politikanong interes ang matuod nga tumong sa negosasyon ug dili ang hingpit nga pagtapos sa gubat. Una ni gibatikos ni Trump ang 14-point counterproposal nga giduso sa Iran ug namugos nga dili nila kini dawaton.
2: Sa Amerika, gibutag ni US President Donald Trump nga plano niya maghinabion si Chinese President Xi Jinping kalabot sa gubat sa Iran kini ang gibutag ni Trump tunod sa iyang gitakang pagbisita sa China. Matod ni Trump nga kumpiyansa usab siyang dili kinanglanon sa Amerika ang tabang og suporta sa China ilabi na nang dunay kapasidad ang Estados Unidos nga pildihon ang Iran dugtong ini gidayeg ni Trump si Xi tungod sa ilang padayong maayong relasyon bisan pa man sa gubat.
0: Oras alas 6:40 na auga sa itong pagpadayon karon dinita sa itong Magnum Impossible.
7: Magnum
8: Impossible! Imposible apan tinuod!
0: Karong panahuna, daghang mga fake news, AI-generated pictures of video nga gakatag online. Kinisasama na lamang sa usa ka South Korean nga namiligrong nasiluta nga mabilanggo sa lima ka mga tuig tungod sa pag-post og AI-generated nga hulagway. Subay sa report nga ang 40 anyos nga Korean nag-post og pictures sa wolf nga nag-backlight sa kadalanan. Taliwalang dili kinikrimen ang pag-post og hulagway sa wolf online. Apan mao'y illegal kung aktual nga wolf ang anaasa mong hulagway. Hisayran nga sa wala pa nag-post ang mga akusado, dunay wolf nga nakaiskapo sa Daejeon Zoo. Rason nga daghang otoridad nga nailad sa pagtuo nga ang hulagway nga gipost mauna ang nawalang wolf. Ug karon sa itong Magnum Business. Nisa ka mga utang sa bangko na itong Marso ning tuiga nga mo'y pinakapaspa sa pito ka mga bulan. Kinitungod sa credit demand, gikan sa mga negosyo o households sa taliwala pa man sa nagkataas nga inflation o walay kasiguraduhan nga panghitabo. Karon, subay sa data sa kuna data sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP, nga ang kasamtangang loans sa Universal o Commercial Banks, misaka sa 10.7% nga year-on-year sa Marso, nga mas paspas kung itandi sa 9.6% ni atong Pebrero. Samtang ang loans sa mga residente, misaka sa 11.1% sa buong bulan, nga nasa 14.3 trilyones pesos kung itandi sa 10.2% sa Pebrero ning tuiga. Una ni iniigingon sa BSP nga ang pagsaka sa lending tungod sa pipila ka mga rason, ilabi na sa utilities o real estate. Samtang sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 60 pesos o 60 inoy bisintabos, Canadian dollar 44 pesos o 54 centavos, Hong Kong dollar 70 pesos o 73 centavos, Australian dollar 43 pesos o 60 inoy bisintabos, Taiwan dollar 1 peso o 93 centavos, Korean won 4 centavos, o ang euro 71 pesos o 91 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gibutag nila aktor Baron Geisler o Gerald Anderson nga ana-ana sila karon sa estado sa ilang kinabuhi nga dili na gahatag pagtagad pa sa mga basher. Matod ni Baron, nga tungod sa grasya sa Ginoo mas malinawo na karon ang iyang kinabuhi og wala nay mga basher. Samtang ingon sa ni Gerald nga kaniadto dili siya ikalimod nga dunay mga basher apan karon dili na niya gustong hatagan sa pagtagad ang toxicity nga dala sa social media.
9: Basher, alam mo bro, sobrang pasalamat ako ngayon sa kalagayan ko ngayon.
10: Tahimik?
9: Ulitin ko yung grace dahil sa grace ni God. Tahimik eh, walang mga bashers. Simula nung nagpatuloy na ako. Yeah. Ikaw, basher?
10: Basher? Honestly bro, wala. Before, ako kasi yung tipong tao, like, parang, why? Ba't mo sasabihin niya to ko sa akin? Or, alam mo
9: yun? You don't even know me.
10: Hindi mo parang kilala. Ganun. Hindi kita kilala. Pero ngayon, with yung platform ng social media, wala na bro eh. Kumbaga, hindi mo na kontrolado talaga yan. And people will say kung anong gusto nyo sabihin.
9: Kaya, huwag na lang natin patulan.
10: Huwag patulan.
9: Huwag na tayong magbasa ng...
10: Yeah, isa pa yun. Very toxic world right now sa social media.
2: Ang pamahayag nila aktor Baron Geisler o Gerald Anderson.
0: Ug karon sa Magnum Sports. Ikalipas sa Los Angeles Lakers kung apilion ni LeBron James nga madula sa ika-24 nga season sa NBA. Kinuman giyon sa 41 anyos nga si LeBron nga tagan una niya sa higayon ang kaugalingon aron desisyonan ang iyang mga plano isip free agency. Matod ni Confree Agent, matod ni Lakers General Manager Rob Pelinka nga magpawiling dakong dungog sa ilang team kung ugaling mubalik sa pagdula sa team ang maong basketballista. Gidugang pa ni Pelinka nga daghang nahatag si LeBron sa iyang teammates ingon man sa organisasyon. Apan giingon ini nga tinguha nilang magdugang og player nga ikaabag kang Luka Doncic. Isay ran nga sa 8 usab ka season sa Lakers si James adunay average nga 20.9 points, 7.2 assists, 6.1 rebounds, so 1.2 steals sa 33.2 minutes sa matag dula. Oras sa alas 6:44 na sa kagabion og inyong nabati ang kompleto nga detalye sa tuang balita nga Magnum alang karong adlaw Miyerkules Mayo 13 2026 ug karon sa tong headline review. Panimalay na ugdaw man Lamyas Kalayo sa RER Phase 1 Subdivision Barangay Kauswagan ng siyudad. Sa itong nga Magnum National, Senator Ronald Bato de la Rosa nanawagan sa usa ka malinawang aksyon o suporta sa iyang mga kaubanan nga alumni sa PMA, lakip na mga membros militar o kapulisan. Magnum International, ira nagtuo nga posibleng dili kahapsay kalinaw ang matuod nga tingwa sa Amerika sa pakinegosasyon kanila. Magnum Business, mga utang sa bangko netong maraso nito igam sa kapa nga mao'y pinakapaspas sa pito ka mga bulan. Magnum Entertainment, actor Baron Geisler o Gerald Anderson, mibutyag nga nana sa estado silang kinabuhi nga di nagahatag pagtagad sa mga basher. Magnum Sports, Los Angeles Lakers, ikalipay kong piliyon na ni LeBron James nga modula sa ika-24 nga season sa NBA. May gala pala yung i-like, i-share, i-follow itong official Facebook page, Magnum Live, Instagram, Magnum Live 99.9, Twitter, Magnum Radio 99.9, ultima ni Ayaw Kalimte, nga sa usa ka gawason nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan, ang matuman, hangtod ugma, alang sa tuang balitang Magnum, kini si Magnum Angie Alzado
2: o Magnum Lani Delgado.
0: Kauban ito Magnum News sa writers Magnum Ching Interina Enriquez, Magnum April Borja o Magnum News Manager Eileen. Ako rin dinhi lamang sa balita o serbisyo
2: Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang balitang Magnum hangturugma dinhi lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 6:46.
11: Time Check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus. Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes.

0: Main Street Studio.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
6: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
7: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
8: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever
9: versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
10: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
11: Bugas-bugas sa naw, nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant, nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka na, apilang imo pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagindoro o Misamis Oriental. Paimun si usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uno.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhan.
12: Masi may diabetes ka na.
13: Mag-DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali!
18: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
19: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
0: Ako si Cherry.
16: Usa ka full-time nga virtual assistant.
0: Halos 24/7 ko sa trabaho.
16: Mao nga walay tulog og stress
0: kada adlaw bisan sa balay.
16: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
0: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
16: Maungan
0: stress tabs akong giinom.
16: Uban sa hustong nga pagkaon og ehersisyo,
0: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya
16: sama sa iron,
0: B vitamins
16: og niacinamide
0: aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a.
16: Busa, sulay usab ang stress tabs.
20: Well, the bottom was iron. This is generic name of stress tabs. It's persists consult doctor.
19: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: Jazz yun.
1: What? I don't understand.
2: Ang panggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mapalingaw sa inyong gabi.
3: Let's get ready to rumble.
4: Magnum Hit Sika
2: with Magnum

Ayan, mayong gabi kanyang talan mga Macrom friends. Makik, sunan na to diyan nga namati. Karoon sa tuwang programa, mga igala sa tuwang Macrom Hit, si Kat. O, klaro kayo ng hinapay, makik, sunan na online. Hinapay ito. Makapanginapay ito online. O, sa tuwang panag-uban, may igala karoon nga gabi. Huna, good evening, good evening, good evening, good evening. Kanyang talan na. Sa tanan di ang kuan, maayo ang inyohang panahon-pahon. Maayo sad niyong pagpanihapon. Tanan mga higala nga na ay kuan diha, na ay kagibuhat. Basta kay maayo tang itong kinabuhi. O hapsay malinaon. Amping nga lang kita nga dita mahiagom sa mga banpang kalamidad sama sa sunog na may tabo kami kanina. So, grabe get. Still in investigation paghihapon unsay hinungdan. Base sa tag-iya, naini buto. Either plangka or usato kanang iyang source iyang ano, yang kurinti. Pero dili good ano kay still investigation pamansat. Katong-katong mubiya sa inyong balay diha. Siguro i-off na lang sana. Kanan i-off. Namay kanang kuan, namay suga nga kanang di na kinahanglan is kuan ng kurinti ipansak. Kana dechargeable or solar. Diba? Solar power ang gamit. Na ay kuan nga solar pag solar mapalong ra man iya dayon. Safe. Pero ang problema sa karon kay kanang solar power sub na yung mga piki yung mapalit makakos gihapon og kanang sunog. Grabe. Ala sige. Ala sa to nga mga kaigsunan diha. Good evening, good evening, good evening, good evening. Di lang gigintaon ta mga kahigom sa mga banpang sunog may galam mahitabo. Di lang likayo simba ko lang palayo. Ayaw lang yun in town ay. Usay mga kako, kwan raman na, nagumikan raman na sa either ka ng napabayaan or gipasagdan. Na yung mga ingana ng mga cases. Either, nasunog kay gipasagdan.

0: Nakita na nga nang sila, wala na lang dayon. Wala na lang patawag og kuan. Wala na lang po dayon pangita mo. Una po ay napabayaan. Siyempre sa kabisi, ana, daghang kaya pambuhat po. Wala na bantayan nga na overcharge naman day ang kanang kuan. Napansak ka mga outlet sa plansa. Napansak nga mga appliances. Di na kakuan. Sige. Hi! O karon balita makigsunan articles of impeachment ha. Kang bato kang Vice President Sara Duterte dalo na sa Senado. Oh. Dito na dayon kini nga mahitabo nga pag-iskutan, buksan ang pagpili kung kinsay mo uyon o kinsay dili mo uyon mga kigsunan. Diha na dayon sugod ang trial. Problema kay ga diha po sa Senado, gahulat po ang kanang NBI. Unsa sa ding NBI? Naunsa? Gahulat po ang NBI. Imbis kay mag-sinate, hihikwan pa. Sumtong nagadagandagan. So, gaano po? Human eh, pauman na sa nang kwan diha. May hearing diha. Kung nang sabah na nga... Gahulat, tak po ng NBI, murumag ka ng kwan kayo. Anyway. Alam, sige, dali sa tas at tungtang na tag na question, be.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na question.

0: Pasensya eh, sa gyud ni kay murag di ni siya pure nga Bisaya ha. I don't know kung unsa ni siya nga language, but anyway. I don't know unsa ni nga language, but sige na lang. Ako ning kung ano na. Rita Migala, ha? Itong pangutana karong gabi una. Hinunoo mo gikan ang palo, pukanon og ang layag buklaron. Unya kung mudunggo, tindugon ang palo og ang layag hipuson. Grabe no? Paasa man ay. I don't know, son eh, kung ano ni, pwede man eh, murag dili siya pure Bisaya. Okay, anyway. Kini lang ha. Hinunoo mo gikan ang palo, pukanon og ang layag buklaron. Og ang layag buklaron. Unya kon modonggo tindugon ang palo og ang layag hipuson. Unsa daw na? Sabi ba medyo kon gini ha? Ako lang ningge. hinunoo mo gikan ang palo pukanon. Hinunoo mo gikan ang palo o ang palo pukanon o ang layag buklaron. Unya kon modonggo tindugon ang palo o hipuson. O layag hipuson. Pag sure di ako lang ning gikan. Gikan ni siya sa unsa ning kanang kuan be. Usa sa collection sa kining tigmo gikan ni Fernando Baiser. Tigmo sa mga katigulangan. Grabe ni. Munang tigulang gid kay nga mga pinulungan. Kay mismo ako muram. Anyway, so unsay tubag ani? Hinunoo mo gikan ang palo pukanon o ang layag buklaron. Unya kung mudunggo tindugon ang palo o ang layag hipuson. Unsay tubag daw.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna. Question. Tagna, question.

balik-balikon kay basig dili ma ano. Hinunoo mo gikan ang palo pukanon ug ang layag buklaron o layag buklaron. Unya kon mudunggo tindugon ang palo ug ang layag hipuson. Unsa man daw kuno na mga kaigsoonan ang inyohang kuan diha be. Sa inyong mga pananaw pag huna-huna kung gahuna-huna pa. Bahalag wa kanya huna-huna ah. Ikaw huna-huna na lang kadiyag imo basta kay nay naghuna-huna sa mga kagalingan. Tan-aw na nato makatagna basad mo ani ato ang tagna karon be. Tawag lang mo 0917-169-1199. 0917-716-1899 0908-820-6211. Usbo na ko para di mangalimot tanan, kilimtanon ta diha. 0917-169-1199.

0: This song was brought to you by CDO Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: Magnum Hit Sika
3: with Magnum Mental.
4: Ay, balik tayo sa itong programa karong Magnum Hit Sika. Sa itong panakuban may gala karong gagabi una para sa itong Magnum Tagna-Tagna Question.
5: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.
4: Unsay tubag. Unsay tubag sa tuang pangutana. Para kung atong balikan, may gigsuna ng atong pangutana. Sama niya itong kuwan din ni Maman. Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-802-0621. Maman niya itong kuwan rin, topic. Sige, tawag lang mo, be, mga Magnum friends, mga kiksunan, para sa tuwang pangutana karon gabi una.

Aha! Unsa man sa inyong pananaw, mga kiksunan, para sa itong tagna-tagna question. Okay, gadyot lang atong copy na waman.

0: Eh, paminaw tabi. Laon sa'y pananaw ninyo mga kiksulan sa itubag sa itong pangutana karong gabi yun, ha? Naunsa naman niya itong kuwan. Hang naman niya itong kuwan, dali.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na, question.

Na sige, tanaw na to, bikin sa kayo makatag na para sa to ang pangutan, nakaroon na sa to ang tag na question. Unsa man di ay ang tubag

0: May nag-comment din ni Akong Tubag, sir, kay payong mo ni kanina. Akong Tubag kay Bubong. Dili Bubong. Si Corazon, be Corazon. May gabi, Corazon.
1: May gabi, sir.
0: May gabi. Ang sa may mong tubag, Corazon.
1: Usba ka nito, sir, be? Pag-ibig ko.
0: Kadyot lang kayo nga kung pangutana nawa naman na nawa man akong kundini. Wait lang ha. Oh, naunsa man ni. Tabang. Tabang ko na. Unsa man day mo nga hauna nga tubag?
1: Kalangkan sa.
0: Ha?
1: Ilap ibukad sir, ito tindog.
0: Oh.
1: Libro?
0: Libro. Final answer?
1: Oh, yes.
0: Imong tubag na libro is...
2: Malikan yan! Malikan yan, kapatid!
0: Dili gihapon libro. Wait lang. Nakay, shout out ni mo, ma'am.
1: Shout out to sa nagpista karon sa Brahi Kapatima.
0: Mm-hmm.
1: Camp 14, dinilapit sa kaning bigaan.
0: Mm-hmm. Mara. Yung partner di ay?
1: Kulang kay partner, sir. Ah, bigay naman tayo.
0: Murugan naman ito yung partner, di ba? Basig na minaw to ron.
1: Nas langit.
0: Nas langit. Bita, oy. Sige, ma'am. Salamat kayo, Ma'am Corazon.
1: Okay. Salamat,
0: okay.
1: Sir.
0: Okay, good evening. Bye-bye.
3: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na question.
0: Mm-hmm. Naraday. Kita na nato, mga kiksunan. Mula ginding, Hinunoo mugikan ang palo pukanon ug ang layag buklaron. Unya kung mudunggo tindugon ang palo ug ang layag hipuson. Unsa daw na be? So inyong what you think? What you think? Sige daw mga Magnum friends, mga kaigsunan na today nga nakatunin karon nala. Sige, good evening. Unsa ba kasi inyong pananaw karon? Ang tubag niini ato ang pangutana. Eliza may gabi i. Oh, Elizabeth.
4: Hello.
0: Oh, may gabi dia.
4: May gabi magmamensyo.
0: May gabi. Oh, nagkauna ka, Ma'am Eliza.
4: Sa Eliza na naman.
0: Ah, Elizabeth di ay. Pero imong pangalan Elizabeth, di ba? Pwede rin. Pero yung dagnay, bet. Or sa bet?
4: Dili.
0: Sa man?
4: Lahi akong dagnay, gagang.
0: Gagang?
4: Oo. Oh.
0: Kalayo, rubas, Elizabeth, gagang?
4: Dagnay, gala gali ko.
0: Naunsab, sige. Okay. Sige, gang. Sa man, imong kuan, tubag.
4: Umutry lang ko eh. Kung di ko cancel, mag-shout out ngayon ko.
0: Sige, go. Sa man. Okay,
4: kung gusto ko be eh, nagsamot ka ron.
0: Samot? Masamot ka ron. Sige, ang sa man.
4: Ito, umutry lang ko mag-shout out. Paano ko ang answer? Flag.
0: Ha?
4: Flag ba? Flag. Flag racing?
0: Ka na mag-flag racing. Ana? Flag watawat. Sige, final na. Final, watawat.
4: Wow, final answer. Okay.
0: Imon tubag nga flag or watawat is...
2: Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, dili flag. Sige, shout out na nagitaan eh. Go.
4: Ay, mag-shout out ko. Taga Zone 3, baka full tanan. Kutob sa naminaw.
0: Zone 3 tanan?
4: Oh.
0: Tama sa...
4: Magnum Diana, Dayan.
0: Diana.
4: Sa imo po, Magnum.
0: Salamat po. May gabi diha.
4: Salamat.
0: Sige, Mami Elizabeth Gagang. Salamat. Bye-bye. Okay, so naiinan na, no?
3: Tag na.
0: Imong pangalan, okay imong pangalan, anak, sadak imong pangalan. Oh, yung, ang gaan na rin kagagang. Kalayo. Oh, so, naay mga kwansad, naiinan, no? Anyway, balik tayo, malamas pipila ka mga pahinom na mga kisunatura sa alas 7:55.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 8:02 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nagto si Comelec Regional Director Atty. Plinato Magbuta ay nga dili gilayon mapasar karong tuiga ang political dynasty. Kini labi na nga daghan karon ang angayan nga tutukan. Mato ni Magbuta ay nga hinuon ang gilauman niya, kung gilauman niya nga mapalabang mao ang gitawag nga mini dynasty bill kalabot sa SK nga kon SK nga dili mahimong mudagan sa bisan unsa nga posisyon ang pamilya nini kung dunay pamilya nga inconvent.
4: Dili ta mag-expect nga mapasar day na karong buwan, karong tuiga na nga balaod. There are so many things nga angaya nilang tutukan nga dili detrimental sa ilang sa ilang future.
5: Good. Kailangan niyang mag-build ng confidence dito sa bagong mayorya dahil talagang base sa composition nito, mahina talaga tingin ko yung confidence ng taong bayan dito sa bagong mayorya.
3: Ang pamahayag ni Vice Governor ni Tindig Pilipinas ko Convener Kiko D. Samtang mga higala dunay nahitabo nga tension karon dito sa Senado humana dunay na dungog nga sunod-sunod nga pagbuto sa second floor nga bahin mga higala sa Senado karon na makita po nato no karon sa mga TV network nga dunay mga daghang pulis ang anaa karon sa gate samtangang gate karon sa Senado mga higala nga gikabot ya sa taon po nato no kung unsay hinungdan nga ang kaning dunay mga nadungog nga pagbuto lagi sa second floor sa Senado nga gikabutyag nga gipalong pud usab ang suga dito no nga gikabutyag pud nga gi-lockdown man karon ang Senado mga higala human lagi nga gikabutyag pud usab nga karon man to gihatod karon ang impeachment dokumento sa impeachment articles of impeachment nga bato kang Vice President Sara Duterte den gikabutyag nga dunay nadungog dilayon nga pagsunod-sunod nga pagbuto sa Senado pero ato unang sutaon karon kung unsa bigay mga hinungdan ni ini kay naara ba karon diya si Senador Bato de la Rosa nga gikustodiya sa Senado ato pong sutaon nga taon-taon mga higala kung unsa hinungdan pud sa may pagbuto kay makita pud nato karon no nga sa mga manggawa sa news nga dunay mga daghang kapotoridad lagi kay tungod lagi aning pagsikupon lagi ni si Senadora Bato de la Rosa tungod sa iyang warrant of arrest sa nga gikan pud usab sa International Criminal Court mga higala no sa ICC ato pong sa taon lagi kung unsa nay tabo kay duna lagi sunod-sunod nga pagbuto

0: o gagi kabuti ag lagi nga ato po ni nga sa taon kay karon di saka man to po sa kamara po lagi no ang mga impeachment articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. At ang alam na to niya mga higala no tataod kung sa bigay hinungdan na sunod-sunod nga pagbuto sa second floor nga bahin sa Senado. O karon sa tong Magnum News Hunter. Unang hugna sa Magnum Operation Tabang, gituno sa Ramnal Village Barangay Kamamanan na sa mga apektado sa sunog kagabi sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 15, Nika Fernandez.
1: Magnum News Hunter.
2: Dako ang pagpasalamat ug kalipay ni Kagawad Alicia Kabili human mitunol ang Magnum Radio sa pinakaunang hugna sa Magnum Operation Tabang sa mga lugar diha mismo sa may Ramnal Village Barangay Kamamanan at syudada. Human lamya sa kalayo pipila ka mga panimalay sa mga lugar pinaagi sa mga donors mitunol ang mga nga mitunol sa Magnum Radio na kadawat o bubaybay ka mga hinabang ang mga residente nga naapektuhan kalabot sa dakong sunog din miabot sa 42 ka mga pamilya o 1 in 14 ka individual ang tapos lawas nga mibiya sa ilang naugdaw nga mga panimalaya. Wala sa dugan Italia ay pamainawan ta ang mga nagtunol o hinabang sa Magnum Radio o sa mga donors na binausap ang pagpasalamat ni Kagawad Alicia Kabili.
3: Karunwad, mao ni among pinakauna usab nga paglusad gyud pod diri mismo sa inyong lokasyon sa may Ramnal Village in pipila gyud ka mga individual o ka mga pamilya gyud pod ang apektado sa nitigayon gyud pod nga dakong sunog kagabi. Maglusad ang Magnum Radio pinaagi gyud pod sa Magnum Operation Tabang. So mao ni ang mga donor gyud pod wad no nga nagtunol gyud pod sa ilang mga mga hinabang magagmay man nga kantidad o madagko nga kantidad diin na Magnum Radio nakalikom gyud pod og ubay-ubay ka mga kanang mga mapalit wad o mga gamit baka sa mga residente labi na nga miabot sa 114 ka mga individual o 42 ka mga pamilya gyud pod apektuhan sa nitagan gyud pod nga dakong sunog kagahapon. So karon wa mo ang atong donor gyud no una ang Magnum Radio ang Magnum Operation Tabang fund wa nagtunod sila og 10,000 pesos sundan sa Magnum Radio nga nagtunod gyud pod usab og 70,000 pesos og ang Magnum Express nagtunod gyud pod usab og 70,000 pesos no og lakip na usab wa ang graphic gadget nga nagtunod gyud pod usab og 6,000 pesos diin kini pong tawag ilabi na sa mga residente gyud pod nga nati naapektuhan sa bawong sunog nga makalikom gyud tawad no nga makapalit gyud ta og mga gagmay-gagmay lapod nga mahinabang mga gamit baka nga magamit gyud pod sa mga residente makatawhan nga naapektuhan sa bawong sunog wad og ilabi na wad sa mga uban pa nga mga donors ni Mama Anonymous of Balola nga nagtunol gyud pod og 1,000 pesos og si Mayang 66 nga nagtunol og 500 pesos og ilabi na si Anonymous of Black 27 Lot 19 kinsalo sa Division Ipunan nga nagatunol 5,000 pesos o si Anonymous nagtunol gid pod usab og 500 pesos poy nagtunol nga si Anonymous 1 nagtunol og 7 ka packs nga clothing mga sanina gid pod nga magamit sa mga katawhan o si Anonymous nagtunol gid pod usab og 2 ka packs nga mga sanina o si Ma'am Jolly Asilo nagtunol og 2 ka bags nga clothings o si Anonymous nagtunol gid pod usab og 3 ka sack or bags nga clothing swad o si Galos wad nga ato ang lakip gid pod usab nga usa sa mga donor nga nagtunol gid pod usab og 3 ka sacks or bags sa mga sanina labi na siya to ang donors gid pod usab nga si Sir Marvin Ingles nga nagatus tunol og mga sanina so ubay-ubay gid pod ka mga sanina o mga gamit gid pod ang magamit sa mga katawhan so karon wad ang ika 15 gid pod nga donor nato karon si Sir Leopoldo Baholo Jr. nga nagtunol og 200 pesos magamay man dako kantidad dako na kay ni siya ga tabang gid pod labi na sa mga katawhan si Ma'am Anonymous sa Barangay Tablo nagtunol og 5 katring itlog sa ilang mga pagkaunwa din labi na si Anonymous of Ipunan City.

0: karon posible kay lockdown pa man ang kining Senado karon. Pero if in case nga moingon na si sini director kining si secretary di ay DILG secretary John B. Crimulya, moingon sila nga paipagawas ang mga mga senador. So dapat dapat do na kun gyud dapat siguruhon nga walay mga something nga makahang mahitabo nga mas worse. Okay, para sa tuang kining kahusay lugar sa tuang kalinaw sab sa tuang mga kuan mo mga tao o kaning mga Pilipino. Ato sa paminawon balik bi si Senate President Peter Cayetano sa iyang mga pamahayag kalabot sab lagi sa kanina nahitabo. O ingon man ang kining bihang mga gipangsultisad. Subli na to paminaon.
1: Good evening everyone. First and foremost, salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far everyone is safe. So far walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Kanina po I was forced to manawagan through the Facebook because there's no other means of communication. Even now, I want to be in front of the Senate media, pero sinesecure pa yung ibang areas and I think they're downstairs. So, Secretary Remulya of SILG, of the DILG is here. General Abirin of the NCRPO are here. Secretary Teodoro called us and President Marcos called us assuring us it wasn't government and kinakamusta kung ano takbo ng mga kung kamusta kung nandito na si Sec John Vic and to make sure the investigation is independent. So I'm just talking to everyone to tell you one, thank you sa inyong prayers. Two, we're here. Most of the majority senators are here. Senator Bato, dun sa nagtanong, Julbert Urbista, si Sen Bato is secured, he's okay. Aakyatin namin ni Sec. Remulya, hindi siya arestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment. No? So, anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out and napaka-importante we don't jump into conclusions. I told you everyone, dumating yung articles of impeachment, we don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no? So we will report back through the media when we have time, but we're okay po. So for sa lahat po na nagtatanong, no? But we will start the investigation. We will let people leave when we're sure they're not suspects and when everyone's safe. But right now po, akyatin muna ng Senator Bato to make sure he's okay.
0: Okay, so moto tong nabati si Senate President Peter Cayetano na ang iyaha pong kwasa ba ni na masecure gyud, masecure og kanang para walay ano. Tubig yung sakit na tutunlan makisunan. So mo na to ang kuan no, so ang ato ang ano kaning update. At least nga safe pra sila. Safe pa sila no sa tuwang nga mabati. Pero posible nga maaresto kay grabe ang kwan ka sa NBI. Grabe ka ano sab sila. Pwedeng maaresto si Senador De La Rosa. Pero mo lagi ang gihulat-hulatan ang 3 days nga response sa Supreme Court. Mo to gihulatan kay moingon na Supreme Court nga sige ka na okay na nga warrant of arrest. So, ana, lugar nga response. So, aya pa, mo surrender si Bato. Pero, og moingon ng Supreme Court nga kanang kuan, nga, ay, dilipin mo to, ana, di na to na. So, wala, dilipin mo surrender si Bato. So, mo lugar to man tabo. Dayon, atas ang paminawan balik, be, kay sa gawas nga bahin, manggod, kay grabe man, na ay mga media, na ay kanang mga police, na ay mga protesters.

0: Si Bongo, ato sa paminahon sa si Bongo Balik, be? Senator Bongo?
1: Magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito na po si Secretary John Vic Remulla para maimbisigahan kagad kung ano yung totoong nangyari. Kalma lang po kayo. Tayo natin kung ano talaga yung nangyari sa mga kababayan natin nakikinig. Huwag muna kayong masyadong mabahala. Tayo natin yung lumabas yung katotohanan. Pero may nagkaputukan po rito kanina sa Senado. Nasa lockdown pa po kayo ng Senado.
0: So, moto si Senador Bongo. Okay, so, munang kuansab ni Senador Bongo. Ang atong mabantayan, mga kaigsunan, ang naarag kakita diha sa live ni nila ni Senate President ano? Si ato paminahon sabi si Senate Secretary Mendoza. Abi ato sa paminahon sa Secretary Mendoza sabi na sa iyang pahayag karon nga mga panahon na. So, Secretary Mendoza.
2: Nakapasok?
3: Yes, galing sila sa kabila.
4: Galing sila sa kabila.
5: NBI yun, sir, NBI.
3: Perceived NBI.
4: Pero sila daw yata una nakapasok. What happened to them? What happened to them, to the NBI?
6: Teklong meron lang
4: pinapa. Sumisugatan, sir?
6: Hindi pa ma-verify kung minatamaan wala. Kasi ang advice ng sinasabi nila kanina, nung
4: patras
6: sila,
4: nakikita. Cheryl, ongoing si Secretary Dong Mendoza. Let's hear him. Sandali. Sir, let's hear him. Okay, again sir, sino yung naging kaputukan ng ating mga operatiba?
6: Well, nakita kasi perceive pa lang ha, wala namang confirmation na perceive NBI agents.
4: Okay, saan ang galing yung NBI agents sir, saan?
7: Yes,
6: pa-retreat, nagpaputok.
4: Wala na po sila sa building, sir. Is that safe to say?
6: Yes, hopefully. Pero secured naman yung area.
7: Sir, yung may nakarating sila sa
4: building. Teka. Ilang NBI agents ito, sir?
6: Hindi namin ma-determine kung ilan talaga. No? Kung ilang team sila na nag-attempt na pumasok. Nagagawa pa ng assessment sila sa...
4: But what we are sure is nakapasok sila ng Senate building. Paano, sir? Paano? Yung dinidrill? Yung dinidrill sa baba?
6: Siguro ang assessment nakita nila na nandiyan yung team natin na nakapantay na pabang. So to divert the attention, nag-draw ng fire. Pumutok sila.
4: Sorry, bakit po sila pumasok, sir, the NBI agents?
6: Hindi namin alam po anong purpose nila. Well, ano yan, ha?
4: Perceive. Are they going to serve warrant? Are they going to serve warrant?
8: Director Matibad, nagpasabi ba sa inyo si Melvin?
6: Well, kasi may usapan naman the other day.
7: Yes, opo.
6: Pinag-uusapan pa kasi pinasubukan namin.
7: Sir, in short, walang coordination. Walang coordination po.
6: Sir, how many senators may usapan the other day?
9: Sir, ilang senator?
4: Ano yung usapan? Sir, pakitapos. May usapan?
6: Papasok sa detail.
4: Okay.
6: Para ano? I-assess lang ko ano. So konting taste lang.
4: Hindi alam kung hindi alam kung magsi-serve sila ng
6: walang coordination.
4: Hindi alam ko. Yung perceived NBI, are they going to serve warrant from ICC warrant? Is that
6: kasi hindi namin alam, hindi naman sila nakaano. So,
4: okay. So basta, how do you treat that, sir?
6: Sabay-sabay lang na wingman. Well, actually, yun ano namin, kakausapin pa namin yung NBI talaga. Kung talaga bang kasi...
2: Kung tao nila to, hindi pa natin alam.
6: Kasi madami pwede kasi mag-sabi na NBI is or any lower employment agency. So, sa doon moment, yun lang mabibigong mo ng ano.
3: Sir, kung possible na NBI talaga, may pananagutan sila rito?
6: Of course.
4: Ano po?
6: Ano to? May criminal liability sa pagpasok nito. Mm-hmm.
4: And it's a clear violation, sir. Okay.
6: Una-una, nag-assume sila dito. In-endanger nila yung buong, yung buong lahat ng tao na dito sa Senado.
3: May sukat ba yung security?
6: We are okay. We are secure here. Don't worry.
4: Senator Bato is safe, sir?
6: He's safe.
4: Okay.
2: Alright. Pero sir, meron doon sa mga nagtangkang pumasok, walang nakapasok kahit isa.
6: Wala naman. Yun lang nung nakita nila, alert yung team natin nung nakita naman.
4: Ngayon wala na sila sa building, sir? Wala na po? We don't know kung sumaysa.
6: Wala namin alam kung nakayaklo pa rin.
2: Sir, good sir.
8: ESP kayo tano, ano kung
6: sabi? Well, ang instructions ito, to secure the area, i-check kung ano yung mga ano. Kung ano yung mga assessment muna kami, magpo-post ang assessment.
4: Okay, sir. Sige, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Thank you. Thank you, sir. Go ahead. Thank you. Okay. Cheryl, Julius, did you hear?
0: So moto no, so ito nga nabati si Secretary o Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Oh, dayon ang kining mga reporter sa Bintan sab ng tana kalabot sa mga pangitabo no. So muna nga karon safe man lugar tanan ang kining to mga senador. Dayon wala may nabalita nga naay nga naig-an or naigo sa kining pagpamusil o baka pagpabuto kay ganina. Then at least nga walay ingana nga mapagitabo. But sa pangutana nga kun ba tungod ba sa ang purpose lugar sa NBI ngano niya sila dia siyempre niya na sila dia tungod sa warrant of arrest. Kay warrant of arrest mo ilang kun dia toyo para madakpan si Senador Bato de la Rosa. Dayon pero si Senador Bato de la Rosa nag-request naman siya sa Supreme Court na may 3 days nga hulatan para sab nga mo response ang Korte Suprema. So moto ang gihulatan ni Senador Bato, ay siya mo surrender pag moingon siya, moingon ang Korte Suprema nga mo sugot or okay na nga nay warrant. So inga na lugar. Kay para sa kang Senador Bato, dili siya mo tuo kung dili gikan sa Korte Suprema sa tuo sa nasod ginato. Pero og ICC lang murag kuan daw murag wala sa proseso ana. So, nga na. Dayon na sa tong coverage karon ato pang hulat-hulatan kung sa dihang kuan ba mapagawas ang kining tuang mga senador diha sa gikan sa Senado. Okay, matod pa si Senador Bongo matod pa niya nga gipakalma niya ang iyang mga kauban. Dahil nangayo lang na siya o kanang kwan nga para mapagawas ang katinuod o kamatuuran. Okay? So, munang ikuha ni Senador Bongo kagalina. Oo. Dahil nasa Senado, si DILG Secretary John Vic Rimulya, dahil yun para sa maong ma-investigahan ang insidente. Unya ka nang ma-sure ang security sa nasangpit ng mga senador. So muna nga na siya diha kay para ano na mas mapatuman gid in town ang kining kahusay kalinaw ug kanang kwan dia no dayon kay pa investigahan kung kinibang mga taga NBI kwan unsa ba gid ka ang nitabo sabi kay tinuod nga nitabo or tinuod ba gid kaning taga NBI sila so nga na lugar no ilahang gid pa investigahan para sab nga makuhaan og kanang unsay tinuod gid nitabo ani. Dayon na sa ato pang sutaon so unsay kay si Senator Bongo nagvideo siya nag live sab siya. So makita dito sa sulod kinsa ning mga senador nasa sulod ug ang kanang mga staff lakip na ang secretary si Senate Secretary. So Mendoza Nakagawas man si Senate Secretary Mendoza motong gi-interview siya sa media. So motong kwansab. Dayon naman si Senator Bongo sa iyang pag-live, no, makita man nato kinsa na sa sulod. Kinsa na sa sulod sa Senado. No, makita man nato nasa iyang likod si Senator simpre si Senate President Peter Cayetano, napod si Senador Marcolita. Dayon naasab si kinsa ni si kining Robin Padilla. So nasab si Pia Cayetano. Nasab si kinsa pa ning uban diri sa likod. So Senator Bongo, yes, siyempre Senator Bongo, no. Si John Vic Caribolla nasa kanang yang likod. Muna nag-live siya sa kanang sitwasyon sa ilang palibot. Paminawon sa nato balik si Senator Bongo. Senator Bongo sa iyang panawagan. Sa iyang concept, labi na nga nag-video sab siya sa kinsay na adya, no, sa nasangpit lugar nga kining Senado.
1: Magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito na po si Secretary John Vic Remulla para maimbestigahan kaagad kung ano yung totoong nangyari. Kalma lang po kayo. Tayo natin kung ano talaga yung nangyari. Sa mga kababayan natin nakikinig, huwag muna kayong masyadong mabahala. Tayo natin yung lumabas yung katotohanan. Pero may nagkaputukan po rito kanina sa Senado. Nasa lockdown pa po kayo ng Senado.
0: Oo, so moto, no, si kining ano, si Senador Bongo. Oo, dayon syempre kinsa yang likod, nasa yang likod si nakita nato si Senador Joel Villanueva. Oo, na dito si Senador Joel Villanueva. Naasab dito si Senador syempre Robin Padilla. Napo dito si so kung atong makita ang naa sa sulod lugar sa Senado base sa kining live ni Senador Bongo, si Senador Joel Villanueva, si Senador Bongo ay Robin Padilla, Senador Bato, si Senador Senate President Cayetano, nasab dito si Kapia Cayetano, si Marcolita, oh na dito, and of course siguro naaman siguro si kwan dito. So kung atong kwan, no, kinsa ka tong upat nga nakagawas? Nagipagawas man daw sila. Kay nagiingon daw nga naa daw kunoy mahitabo before prior sa mahitabo nga pagkabuto, kinsa pug ka tong upat? No, so ni. So ato sang paminawon sa ang sige NBI, so gi-deny sa NBI ang nasangpit nga shooting, gunshot. Oh, ang gunshots. Oh, sa gikan sa NBI si Director ba na? si Batibag. Si Melvin Batibag. Oh, Melvin Batibag, director sa NBI Atosang kanon sa si Yes Magnum Magnum Lani.
5: Yes, so Magnum mention no atong paminawon karon kay gidinay karon ni NBI Melvin Batibag Magnum mention ni Attorney Melvin Batibag, no, director sa NBI, gidinay niya ang allegation nga kato kaganya gibutyag man to ni sa Senate katulaging secretary nga gingon siya ka ang nagpaboto ang NBI mismo, pero gidinay karon ni NBI director Melvin Batibag nga sila ang nagpaboto ng NBI.
0: Sila nang una.
5: Kay duna ra kuno sila ay kaning kan activity karon Magnum mention. Oh, sa tong paminawon karon ang pamayag ato po ni kwan karon. Oo. Interview mismo sa gikan sa ANC Magnum mention no atong. Oo. Atong paminawon karon ang interview sa ANC kang NBI Director Attorney Melvin Batibag Magnum mention.
0: Sige sige ato paminawon.
9: And officers, we're having fellowship time planning namin ngayon.
10: So wala ka sa Senado.
9: Wala po. Wala kami. We are on stand down because that's the instruction.
10: Sequoia Hotel, dyan lang sa may gilid ng ABS yun eh.
11: Pero you are on stand down. Wait, Director, ang order sa inyo, stand down. So, sino nag-order sa inyo na stand down? Wag pumasok sa Senado. Ano yung order? Sino nagbigay ng order na stand down?
10: Teka, nag-freeze lang si Director Notin.
12: Lapit lang niya. Pwede naman siya.
9: Una po, Mag-Garen. Karen, ganito, no? May agreement kami ni Senator Alan, hindi kami papasok. So, stand up muna yun. At the same time, well, andan po na pong order from the doon sa coordination po with all the agencies involved, hindi po kami mag-i-effect ng arrest. Kaya wala po kami ngayon doon. Ito po ngayon, nakita nyo, ito yung stage. Ayan, may mga gitara pa. Ayan po yung mga officers na regional directors.
10: Director, sorry ha. Si Tony Velasquez po ito. Eh, sino po yung mga kasama ni Zian Ambrosio kanina?
11: NBI yun, oo.
9: Kanina,
10: o tao nyo yun, di ba?
9: Kasama niya, kanina pa po yun, maaga yun, dahil may request lang po si GM Rick Veloso to GM. Check the security of the perimeter. Kanina pa po yun.
10: Si GM.
12: Attorney, yung sigawan daw ninyo with Senate President Cayetano at ni Senator Cayetano.
11: Ikwento nyo
12: ano nangyari, ba't nagsigawan daw kayo?
9: Ganito po, actually, malakas yung boses ko kasi may tumutugtog kanina, kumakanta. Tumawa po si Senator Lawrence sa akin, ang unang opening sa akin, ang sabi, palisin nyo yung mga agent nyo rito, pinuputukan kami. So sabi ko, teka muna, wala ko kami yung mga ahente dyan. Saan ko pinag, pahuli nyo ho. Tapay na nga yung pahuli nyo. Sabi ko ganun, wala kami kasi. Tapos nagtaasan na ng boses, sumisigaw na si Senator Pia from the background, naka-speaker pala ako. Sabi niya, do your job. Find out kung sino.
12: So, ang ibig sabihin, akala niya, yung nagkaputukan, mga tauhan ninyo.
9: Yun na po, yun ang aligasyon po sa amin. Yun na po.
10: Kaya kailangan...
11: Pero, Director, sino ang nagpaputok? NBI ba yun o PNP?
9: Hindi ko po alam. Dahil wala nga po alam. Doon.
12: Hindi, pero may utos ka ba, Attorney Matibag, na salakayin o puntahan ang Senado para arestuhin si Senator Bato de la Rosa?
9: Wala po.
10: Wala.
9: Wala okay. Po. 100%
10: so,
9: wala po.
10: So kailangan...
9: If somebody na gumawa nun, hindi po NBI yun. Sabihin na may ganyan po, we have to make that person answerable.
10: Kasi kailangan, balikan din namin yung reporter namin, si Zian Ambrosio, dahil nung oras na nagre-report siya ng live sa TV Patrol, ang alam po namin, kasama po niya, mga ahente po ng NBI.
0: So, moto no, atong nabati.
9: Well, yung pong kanina sinasabi, hindi hello. Po sa Senate yun, sa GSI, hello,
0: atong moto itong nabati, no, si NBI Director Melvin Attorney Melvin Matibag, kay gidinay niya, no, nga kuan, kanang dili daw sila. So, niya, nag-ingon sab, nga wala man siya ahente dito di ay. Ang pangutanak ito sa itong nagpaboto. No, so more lugar tong question, no? No, so kinsa tong nalito? Kinsa tong nga ahente, kinsa tong nga kunito nga NBI? So moto tong nabati si NBI Director Melvin na Matibag nga wala man sila dito, wala man siya ahente. Nga gikuan pud sab niya nga dili sila ang nagpaboto. Oh, so daan niingon natan na, sa una nga kuan pagkuan nato. Oh, so Magnum Lani, say update.
5: Magdomensyo ato sa pamanawon karon ng statement ni Senador Jinggo Estrada kay naaman pud siya mismo karon sa Senate. Senado karon magdomensyo kay lakip man siya pud dito nga naa sa Senado kauban-uban mga senador ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ana siya mismo magdomensyo tapos siya dito karon nga sa paghinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano kang DILJ John Vic Remulla ni Ombudsman na pud siya dito pero wala na to nadungog magdomensyo ang iyang pagduol kay dili man kay maklaro magdomensyo kay naa siya mismo sa likod pero dili maklaro. Atong paminawod karon ng pamayag karon ni Senador Jinggo Estrada.
0: Okay, sige.
13: Nandito po kami sa Senate ngayon. Nagkakaroon na ng putukan.
14: I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or whatever. I told you, you're welcome to serve. But do not do this. So please come back. Please let us come back.
13: Nandito kami, nagtatago kami dahil nagkakaroon ng putukan. Sandali lang. Nandiyan si Senate President Alan Cayetano, nandito yung mga ibang senador. Hindi namin alam kung bakit nagkakaroon ng putukan. Nagkakaroon lang kami ng caucus dito at nakarinig kami ng mga malalakas na putok. Putok ng baril. Okay. Na-receive na namin yung articles of impeachment kanina lang. Kaya nagko-caucus kami dahil we're supposed to convene as an impeachment court by next week. Tapos biglang nagkaroon ng putukan. Nandito na si Senator Robin. Senator Bongo, Senator Mark, Senator Camille. Ayan na, pinatay yung ilaw muna namin para hindi kami makita. Lahat dito, pensionado. Hindi namin alam kung bakit ganito pangyayari dito. Parang hindi na ginagalang yung Senado bilang institusyon.
15: Okay, so si Senator Loren and si Senator Tuyaga, finally got in touch with the NBI director. So they're here, huh? They're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. The, si Senator Tia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-best na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
16: That's what I was expecting him to say. When Senator Lord was talking to him very calmly, I said, what are you going to do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit. Pinalis niyo kami dyan. Sabi, well, then do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami. Sasabi mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotions.
15: So, I'll give everyone context, ha? Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin and we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting.
16: Nasabi na dadating na.
15: Nasabi na dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
13: That was
15: That's my second one.
13: Yan ang statement ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pinatay lang yung
0: muna. So, nang live ni Senator Jinggoy Estrada na nakapalong pang suga siyang palibot. Oh. Niya ka nang murag ma-feel di mga kwan siya ba? Kanang naasya sa kanang ano sa karon, shock. Earlier na video niya. Oh, so mo nang time nga na diha nga kuan gyud no. Naa sila dito. Gigipalong nilang suga. So pinaka bag-o nga live na siya nga makita nato gikan ni Senator Jinggoy Estrada. Naka-live sub si Senator Bongo. Naka-live sub sila. So pa maro makita ang sitwasyon nila dito. Gipalong ang suga no. Kay para sa siguro para sa ano no kay protection sub kay siyempre basig na ba kay gaman man sa ilahang mga taga ano baka no. So muna na itabo. So no, at least nga wala may luwas man sila. Luwas man, wala may mga nangasamaran, walay wounded. So gisiguro sab ni Secretary John B. Crimulya ang nasangpit lugar nga kanang security nila. Yes, Magnum Lani.
5: Magnum mention no, napod si Mark Villar, Senador Mark Villar, no, isa po ni siya karon nga naa sa Senado. Two hours daw kuno sila nga na-trap karon nito sa Senado. Human lagi itong doon ay sunod-sunod nga pagbuto lagi sa second floor, Magnum mention nga. Kay kabutiag man to ganina nga mag-lockdown ang Senado. Mo rin to, nasunod-sunod ang doon ay pagbuto, Magnum mention. Na si Mark Villar karon nito, atong paminahon karon kayo na naman siya statement kagi pagawas, Magnum mention.
0: Sige, sige.
17: Trap pa rin kami sa Senate, almost two hours na ata. Tumigil na yung gunfire pero kanina lakas ng putukan sa loob at nag-blackout kami dahil pinatay namin yung mga ilaw at grabe talaga yung nangyari kanina. But okay naman kami ngayon. I think medyo nag-normalize na dito pa kami kasama ang lahat ng senador pati yung kapatid ko si Camille. So we're safe and please pray for us. Thank you.
0: Oo, so si Senador Mark Villar. Then siyempre napod sab siguro to si si Senador Camille, no? O kauban niya si Camille Villar. Oo, so kanina pa sila dito sa kining sulod nga bahay, no? O nagkuan sab yung taon sila kay nga tarant na balaka sab ang kiniatwa nga mga senador. Dayon ang kuan sab karon ni Secretary Rimulya mapa-imbestigahan ug si kinsa ba gyud tong mga nagpaboto para mapa-imbestigahan niya dayon na mapakuha gyud ang kining sige tinuod nga nahitabo. Oo, kun naaba ka sa kuan sab, no, kun sa kinsa ba ka to kay imposible sab, no, kay si director sa NBI ningon siya nga di man daw gi-deny niya, no, so wala diay. Sige, balikan ta dugang update, Magnum Lani.
5: Magno mention atong paminawon karon kay nag-live man si Senate President Alan Peter Cayetano, kauban po niya karon si DILG Secretary John Vic Romulya. Atong paminawon karon, magno mention ang live ni Alan Senate Alan Peter Cayetano.
0: Sige.
18: So it's ongoing. We don't want to also what you call this telegraph dun sa investigation. Sorry. But we're all doing what we can. And USA is there. The PNP, the Chief PNP, binigyan ng specific instructions ni SIL.
4: But the Senate is safe.
19: No, sir, wala pa, sir. Kahit isa, sir.
4: Senate is safe, sir.
20: The floors. We are sweeping all the floors. We have asked those non-essential personnel to leave. And we will investigate each and every person in that are not essential here.
4: May pasok po ang Senado bukas?
18: Yes. So far, yes. I'll decide mamaya. But so far, kasi nga, dumating yung articles of impeachment. At may meeting nga coordination ang lahat ng heads.
4: Uh-huh.
18: Having said that, may I also appeal to any of you or anyone in the Senate, kung may videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial.
4: We have FB Live, sir.
18: Yes.
4: We have FB Live.
20: Yes. Thank you. Please submit it to meron kayong videos, please submit it to DOSA for our investigation.
4: Thank you.
21: Persons of interest meron.
22: Sen, how about the articles of impeachment po? Kamusta? Was it secured?
18: It's secure. Nakaalis na rin yung mga taga-house. I just assure you, kung ano na sa constitution, ano sa rules namin, may precedence din to. It's just the first time, maraming speculation, pero meron po yan. But I will be interpreted to be talking politics, especially the commission secretary. So I just assure you, kung ano ang rules, kung ano ang constitution, ano batas, ano precedence, susundin natin.
4: Is the Senate safe? Is the Senate safe as of now?
18: We're making sure that is now, but I can tell you, especially for me, that I feel na cargo ko yung lahat ng empleyado at lahat ng mga senador, lalo po yung walang kamalay-malay dito. It was, you know, I don't know how to describe, you know, and at first, you know, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I have to do it for two reasons.
4: So categorical safe lang, Senado?
18: Hindi namin masabi kasi that, I mean, it's secure.
20: But all senators are secure.
4: All senators are secure.
20: All senators.
4: How many senators are inside, sir?
3: I think we were complete sa
7: majority. 13?
21: Except she's
7: 12.
3: Anyone from the minority there? Parang wala
23: no, wala.
3: 12. Unless 12. Na sa opisina.
23: Inside the...
7: You are all here right now? Yung 12? Nasa loob pa?
3: Yes.
21: Yes. Yeah.
0: Okay, so...
24: Is it for Sen Bato?
21: Yeah.
24: Is Senator Bato?
21: Senator
24: Bato?
7: How about Sen Robin?
3: Yes, also here. Also here. Pagod, pagod yung dalawa kasi they've been here the last 3 days.
7: Magsisiuwian po ba kayo, sir? Or dito lang kayo?
3: May coordinate muna with the PNP.
25: I will advise them. It is my duty to ensure the safety of all the senators. Okay. Whether it is safe to go home or not, I will make that call.
7: Okay.
25: And I will make sure that they are safe to go home.
7: Okay. Thank you, sir. Salamat po.
21: Thank you, guys. Thank you.
0: So, moto. Ang tuwa nga nabati, no? Si Senate President Peter Cayetano, then si Secretary John Vic Remulla. At least nga naa sila dito, kompleto, mga majority nga member sa nasang pit lugar nga Senado. Nya kining, I don't know kung manguli ba ni sila or magpabilin pagbigihapon sila diya sa kining Senado kay further safe, no? Pero depende sa ilang plano. Labi na sab, naana naman sab si Secretary Remulla dito. So sila, siya na po sab ang magkuhan kung unsabay dapat himoon para sa ilang seguridad. Kay di sab basta-basta nga taga NBI nga musulod diya, mulusob diya sa kining area sa Senado pagyud. Oo, so niya kabulo pag yun og kuan lugar, no? Receive sa kuan rin, sa kining articles of impeachment. Then pagkahuman, na nagubot, nasangpit lugar nga area. Then, siyempre, sa tuwa nga makita sa dito lugar, no? Wa man po'y nga samaran nga mga sergeant at arms na to, nga mga kuan sa Senado. So, wala man po'y mga kuan na to, nga nga ospital, saba, nga mga nahitabo, nga samaran. Wala man po'y. So at least safe, walay mga nga kuan, pero nabalaka lang yun kay para sab sa ilang seguridad, no? Dayon siyempre to lang sab nga gikuan ang sab nga may info na pupunta uy ang naadok kunoy nadungan nadunggan o nakuha nga info nga nay moadto nga mga taga NBI. So mao ni ato nga nakita sab sa mga nanggawas sa kuan, no? Sa tuang mga ano sa mga live post sa tuang mga ano kaya mga kaigsoonan ng mga media dayon siya ya sa tuang concept kay grabe ni talaga sa rasab kay ni nga makahitabo nga ing ani nga lusubon sa kining NBI ang atuang Senado kay kuan gyud, no? So ato sa paminaw, yes, Magnum John.
26: Actually, Magnum Incho, kinibang gidinay na sa NBI nga sila mismo ang mga armadong tao nga nakikipinasulay sa mga membro sa security group lugar sa Senado. Mm-hmm. Gidinay. So, but pasabot nga di pasigurado sila bagyan mismo. Gilimbestigahan daw o kinsagin ang ikabot siya nga nagpaboto. As to the question og magpabilin ba sila sa maong sa Senado, di pa kayo piho ila pa kining matod pa ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ilang i-coordinate pa sa Philippine National Police. Ngayon sa dayon si DLG Secretary John Vic Remulla nga siya ang mabutang siya ang mag-assess, mag-evaluate kung ang ayan bang mo pauli gikan mismo sa Senado. Mm-hmm. Ang mga senador nga na karon mismo nakapahimutang pa sinasgutan nga balibalonan magdominso, no? Mm-hmm. So yun ang lugar ng istorya nga itong kasabtan po sa lugar press briefing ira ginapahigayon. O niya dayon paminaw sa nato kay si Senator Amy Marcos doon sa live sa iya mismo. Iyan ang page magdumulani? Ato sa paminawon kay doon ay ambos interview ang ipigayon nga ito kang Senator Amy Marcos, kalabot siya na sagot ang paitabo magdominso. Mm-hmm. Ngayon sa nato.
27: Ang GSIS at ng Senado, binubutasan na nila yung pader. Kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS. May pasokan talaga dyan. Abay si Matibag o kung sino man, ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito?
7: Ma'am, bakit binubutasan yung pader?
27: Hindi ko nga maintindihan eh, di ba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro na pumiglas eh. Binutasan na lang ng pilit.
1: Ang message ko
2: sa Senador.
1: Presidente.
27: Kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusob ng Senado. Kaya, ano ba ito? Flood control na ulit? Thank you.
6: Thank you.
26: So pamayag to ni Senator Amy Marcos magdominso. Siya mismo ang masayod gano'n nga nung doon ay magibangagan ang pader daw.
0: Oh.
26: Gibarina. Basin o kung galing tinod man nga NBI ang gikabot siya nga nalabigit sa pagpabuto sa armas. Basin o gang lang tuyo mao ang pagliili. Pangitag pamaaging mamonitor ang naas sa sulod. Kita man ito sa mga pelikula magdominso. Kaya bang butasan ang dingding, butasan ato, butasan ang panir para makita ang tuwa sa sulod. Anyway, doon ang statement nga gipagawas. Si Senator Tito Soto sa ang page mismo, din kabot siya bago nga paggawas niya, kaya di ba kabot siya ni Senator Alan Peter Cayetano nga doon ang upat ba itong gigawas. Kagiingnan daw nga gi-inform daw nga na ay may tabo. So biya mo diya. So yun na, no? Gituan nga usan niya ng upat si kani Senate President Tito Soto.
0: Tito Soto.
26: Paggawas niya, ikabot siya nga ang mga protesters, milabay kanya og bottled water.
0: Gilabay,
26: gilabay siya. Og doon na siya statement og atong ikot magdominso sa page mismo na karin siya. I am furious and disappointed with the PNP and other security personnel assigned outside the Senate for failing to control the rowdy and unruly crowd, allowing them to assault me while inside my vehicle when I was about to exit the Senate. The barbaric protesters banged my vehicle repeatedly, threw bottles, and cursed foul remarks. They can see that I am driving alone with no bodyguards. Ilang truck na PNP ang naka-deploy sa Senate tapos ganito? Question mark. Ganito na ba kawalang respeto at walang hiya ang mga taga-suporta ng ilang senador na nag-rally ngayong gabi? So muna iyang pamahayag. Gikot na ito iyang tibok ng mga pamahayag magluminso. Diin wa siya lugar na nalipay na dismaya siya sa wa kuno pag-aksyon sa Philippine National Police sa di na makontrolar unruly na kuno nga crowd kato mga nagprotesta nga diin kato sila mga supporters sa dayon sa naas mayoriya nga mao sabing na lugar na pagkaroon sa Senado nga wa pa ay di pa piho kung magawas bagi mo pauli pa sila consider siya nasgota ang petabog. Kamu lagi na under evaluation pa karon sa Philippine National Police nasgota ang situation. O lagi pasalig sab ni Secretary Remol yang magpabilin man sila diya mismo sa Senado or mamauli sa ilang tagsatagsa ka mga Pinoyanan magduminso siya mismo matod pa niya nga iyang kakuhan ang pagsiguro sa kaluwasan sa nasgutan ng mga senador. Nga kanong panahon na naamurag na lukong pa sa Senado og gibantayan karon sa mga tulganan po sa Philippine National Police magduminso para nga safe sila. Kay masabot man nga in fact nagbita na ganyan ni Senator Alan Peter Cayetano nga dili ang Philippine National Police ang nalabigit sa pagpaboto sa armas gituan daw ng mga personahe sa NBI. Pero malagi na gipay makaksabdayon ni NBI Director Melvin Matibag magduminso.
0: So moto no tuwa nga coverage magdumjo no salamat ta og sa tuwa nga mga update niya basig makuha na to makuha na to kay sa karon kalmado naman balik ang tuwa nga mga security personnel lakip na sab sa tuwa nga mga senador nga nasulod nga bahin sa Senado then ang medyo di lang kaayo makontrol ang mga tao sa gawas. So naalay kanang kuan lagi kini mga supporters mangod no ni Dit Bato de la Rosa og sa mga kuan no naay mga supporters ng mga ano so naay mga comment dinhi naay daghan mga comment dinhi nga usaban ni nga mga comment okay so ninato ma kuan sab ning uban comment ani kay ano man eh so naay mga kuan sab no. So, ato lang sa taon, dugang pa nga mga update. ang kalabot nini. Ayos, Magnum John.
26: Para sa mga lechoner, Magnum Incho, ipabati na ito pagbalik ang pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano, imarosab ni DLG Secretary John Vic Remolia, para po nga magbunga kinig pagkalma na yun sa ito mismo mga tigpaminaw. Nga doon sa mga gibating kabalaka sa nasgut ang petabo. Kay medyo kininga itabo Magnum Incho, murag saga kamat po nga kamat ang kubuot yan ang kalibutan murag karon pa ni nasa natin dinis Pilipinas
0: karon pagyod
26: na oo nga naamang gila mahiningatay pero murag wa may mga pagpabuto sa armas
0: oo
26: odo ang mga nagpabuto sa armas di man lugar sa mga magbabalaod nato di man mga senador di ba oo gito ang lugar nga mga tirugyanan sa NBI o ang mga naglangkob sa kini bang security group sab sa kini tawag nag usa ah magdominso no naglangkob lugar sa security group nga iya mismo sa Senado o nya matud pa sab sa taga usa nga ang unang nagpabuto ba to mao ang gituan ng mga personnel sa NBI ug igo lang sila nga mi balos oo but pasabot nga makikpinasulay gud sila no may gani kay wena igo Murag wa may istorya pa nga dunay na samdan magdominso.
0: Wala man pod magdominso.
26: So far, so but pasabot nga magibasi pagbuot pagpabutuhan nila basig dala ng warning ba warning no nga na sabi ready sabi nga mabalos.
0: Basig sa ubos baka to
26: gito. So yun na siguro no nga mga sitwasyon mo na nga wala gi kabot siya nga dunay na samdan baka sa pag binalwa og mga bala tali sa grupo sa mga armado nga di papiho og NBI bigyon o gano'n sa nga grupo o gama talugyanan sab sa mga sakop sab sa usaha. Pagano saan ito magbalik ang pamahayag mabung pamahayag no, ni Senate President Alan Peter Cayetano yung marusab ni Interior Secretary John Vic Remolia.
1: Thank you.
6: Kasama ko lang mga senador ngayon at nagpulong-pulong kami para makita talaga ako ng mga ganyan. Chronology of events at approximately 7:46, armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the USAA. They had firearms with them but the USAA fired a warning shot. They retreated at the back. So started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit. No one is wounded. No one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this. We have instructed the GSIS and the Senate building, the Senate staff, to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent me here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time. In these times of turmoil, politics goes out the window. We all belong to one country and we all believe one nation. The President has given strict instructions. Secure the senators, whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. Let that be clear. Let me make that very clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them. We have all the security footages, and I'm here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them.
1: What's the motive?
8: First and foremost, we thank God that everyone is safe. We'd like to thank the President, Secretary Teodoro, Secretary Remolia, who personally came here, Chief Peter Lapis is here. So as you know, last Monday, nag-request po tayo ng PNP just to make sure na yung investigation natin with NBI, that there will be no untoward incidents. So at around 6:45, 7 o'clock, some senators got warnings na umuwi na. At nagtataka kami what that meant. So sabi ko, please don't believe that because the last thing anyone wants is yung gulo. At around that time, we got information, about an hour before that, we got information, parating na dito yung articles of impeachment. So we decided to extend our focus and to mag-meeting na how we can prove by actions yung sinabi namin that this change in leadership is not about politics, it's not about impeachment. So at around that time na sinabi ni Sec. Remulla, we heard noises, akala ni Senator Villanueva, paputok, fireworks, and I even went to the window at pinagalitan ako ng sister ko dahil we don't do that. But after a few minutes, may paputok na naman, then we smelled. And then I was already watching TV, hindi ko na ma-contact. And then tumawag yung USAA na, sir, confirmed na may shooter, hanggang dun lang. By that time, tumawag na si Sec. Remulla that, calm everyone down, but we're on our way, make sure na papasokin kami. So we agreed on a objective, comprehensive investigation. I expressed to the president, who was a senator before he became president, Sec. Remulla, that of course the safety of my colleagues is very important, but yung integrity din ng Senado. The building is more than a building. In fact, it's not even our building, it's GSIS. But it represents the democracy of our country. So I'd like to thank you, kayo din sa media, no? I know you're also confused, but you decided to stay. So in the next few days lang, make sure lang na hindi tayo mag-infiltrate until we get to the bottom of this, no? So the USAA and the PNP under the direction of myself and Sec. Remulla is now going floor by floor, and we'll do the same sa kabilang building. We won't say any more operational details, but we will try to make sure na safe. I'll be here tomorrow. That's if I go home tonight, no? I'll be here and we'll brief you further, no? So we'll stop there. Pasensya lang po kayo, we'll stop muna sa details. Mahirap po na iba-ibang magpa-interview. So I'm directing the staff, no? Not to tell a lie, not to hold, to tell the whole truth, and to make sure that we cooperate with the PNP in their investigation.
22: Who are the shooters and how many, sir? How many shooters, sir? How many?
9: We still have to determine through CCTV footage kung ilan talaga sila.
22: Opo.
9: So, we cannot answer that. We can't even do it.
22: Paano po nakapasok? Paano po nakapasok?
10: Sir, USAA yung una nagpapatok, warning shot.
9: Warning shot. USAA gave a warning shot. Sorry. And in their retreat, they started firing into the air. That's as far as we know. Okay? That is not conclusive. We still have to review the footages.
8: We'll stop at the word suspect kasi pag nilabel namin yun, eh meron ng conclusion na rin yung iba.
22: But
8: initially, we told Sec. Remulla kung sino ang suspect, kung ano suot ko, ano ang sinasabi nilang kung sino sila.
22: Perceived NBI daw? Perceived NBI, sir?
8: We'll not confirm.
11: No questions, sir?
8: No, stop. It's okay questions, but forgive us because we don't want to say something na hindi mabawi. If government did this to government, we are in trouble. And I want that there's a presumption of regularity na hindi ito gagawin ng kahit anong agency sa atin. Having said that, from the president down to the secretaries, ilan na rin silang tumawag, assure us that magiging independent at no holds barred investigation.
22: Perceived NBI po ba yung nakapasok? Perceived NBI ba, sir?
9: Please do not ask questions that are leading.
22: Pero sabi po kasi ni Secretary Mendoza, sir, SECDOM.
9: Do not ask questions that are
22: how about Sen. Bato?
9: Please do not ask.
22: Senator Bato de la Rosa, how is he, sir?
12: Nagbibigay na lang sila ng details.
9: Senator de la Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with his security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant of arrest to be served. Okay? I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators. Okay, please.
22: What's the walang motive pa, sir, kayo nakita?
9: You cannot ask questions of any detail because we cannot start the answers without.
22: Even kung paano po nakapasok, sir?
10: Kung nasa na sila. Sir, wala rin nag-pursue, sir. Wala nag umabon.
9: Protection ng number one.
8: One reason we cannot tell you, ongoing pa. Ongoing pa, there's two buildings. So it's ongoing and we don't want to also, what you call this, telegraph dun sa investigation. But we're all doing what we can. And USA is there, the PNP, the chief PNP, binigyan ng specific instructions ni SIL.
22: But the Senate is safe.
27: Sir, walang pa sir. Kahit isa
22: sir. Senate is safe, sir.
20: We are sweeping all the floors. We have asked those non-essential personnel to leave. And we will investigate each and every person in that are not essential here.
22: May pasok po ang Senado bukas?
8: Yes. So far, yes. I'll decide mamaya. But so far, kasi nga, dumating yung articles of impeachment at may meeting nga coordination ang lahat ng heads.
22: Uh-huh.
8: Having said that, may I also appeal to any of you or anyone in the Senate, kung may videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial.
22: We have FB Live, sir.
8: Yes.
22: We have FB Live.
8: Yes. Thank you. Please, if meron kayong videos, please submit it to us for our investigation.
22: Sir, ah!
8: No one's under custody.
5: Pero persons of interest meron?
8: Wala pa rin.
22: Sir, how about the articles of impeachment po? Kamusta? Was it secured?
8: It's secure. Naka-alis na rin yung mga taga-house. I just assure you, kung ano na sa constitution, ano sa rules namin, may precedence din to. It's just the first time, maraming speculation, pero meron po yan. But I will be interpreted to be talking politics, especially
22: the commission secretary.
8: So I just assure you, kung ano ang rules, kung ano ang constitution, ano batas, ano precedence, susundin natin.
22: Is the Senate safe? Is the Senate safe as of now?
8: We're making sure that it's now. But I can tell you, especially for me, that I feel na cargo ko yung lahat ng empleyado at lahat ng mga senador, lalo po yung walang kamalay-malay dito. It was, you know, I don't know how to describe it. And at first, you know, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I have to do it so quickly.
22: So categorical safe lang, Senado?
8: Hindi namin masabi kasi that, I mean, it's secure. It's secure.
22: Secure.
8: But all senators are secure.
22: All senators are
8: secure. All senators.
22: How many senators are inside, sir?
8: I think we were complete sa
11: majority.
22: 13?
13: Except she's
22: 12.
8: Anyone from the minority there? Parang wala
11: no,
8: naman
11: wala.
8: Yan. 12. Unless we're nasa opisina.
22: You are all here right now? Yung 12? Nasa loob pa?
8: Yes.
13: Yeah.
11: Except for Sen Bato.
13: Yeah.
22: How about Sen Robin?
8: Yes, also here. Pagod yung dalawa kasi they've been here the last 3 days.
22: Magsisiuwian po ba kayo, sir? Or dito lang kayo?
8: May coordinate muna with the PNP.
25: I will advise them. It is my duty to ensure the safety of all the senators.
22: Okay.
25: Whether it is safe to go home or not, I will make that call.
22: Okay.
25: And I will make sure that they are safe to go home.
22: Okay. Thank you, sir. Salamat po.
26: So bato ang gipigyan nga lugar press briefing magdominyo na uban kang Senate President Alan Peter Cayetano Yamarosab, si DLG Secretary John Bicrimolia. Pagkanaan siya natominyo ang actual yun nga buto-buto kayo nakabot ni sa foreign TV, Al Jazeera. Nakabot na dito.
11: Dito na gano'n.
26: Oo. Grabe na gano'n. Pagka-paka lugar kusog ng mga buto-buto nga nadunggan sa dito sa Senado. Paminawan siya na ito. Ato paminawan. Really palihog. Kay aron nga ko. Mapapati na ito pag ang buto-buto yun nga lugar na dunggan. Nasabta na ko nga una daw nagpabuto actually ang taga Office of the Sergeant at Arms o SAA.
11: Oh.
26: Una nagpabuto, nag-warning shot daw.
11: Warning shot lang.
26: Kaya murag na yung nakita lugar nga mura o dapat lugar pa yan ng warning shot, so nag-warning shot.
11: Oh.
26: Di tatawid whether ng balos ba. Pero nag-ingon daw ang taga-usa ang confirm nga na ay kung yun, nga na ay nakita ang lugar nga doon ay armado. Doon ay armado. Siguro na confirm na kay basin ng balos pag pagpabuto. Example, pag warning shot niya, nasa
11: na.
26: Inadunggan nga buto speaker. Sabot pa sabot na nga na lugar ka na nagatag confirmation nga doon nagay lang arbadong tao gawas lugar sa usa nga nag warning shot daw. Paminan sana to.
14: Pasa de voz. ¡Alicen! ¡Alicen! ¡Alicen! ¡Alicen! ¡Alicen! ¡Alicen! ¡Alicen!
26: katong boto-boto magminso, di na to yung warning shot lang.
0: Di na ginto, kung ano, mura ginto, ano na ginto.
26: Oh, kami tag warning shot ka, siguro, sudat tulo.
0: Tulo, ano,
26: pero,
0: isa lang yung kasagara na.
26: Oo, pero ubay-ubay ng mga boto. Kunya mura doon ay exchange of fire gun. Doon ay biniluas bala. Pero wala ginaigo, noon sab. Wala may gigabot talaga yung nainasamdan. At alo siya nasgutan nga pag sinuklay yung mga bala. Kaya, paminawon siya ito pagbalik, be. Kung natong paminawon, mura gig doon ay exchange of fire. Di lang yan nga warning shot gikan sa usa o dua nga nagpa, nagpaboto nyo ng panahon na.
4: Para sa inyo yan, Nick!

0: Nagoy ila mismong ka-engkwentro. Ano para na?
1: Sulay na ihap magdum dyan. Di man maihap. Pero di man daghana.
0: Di maihap. Kay dyan naman. Di man kay rapid fire. Pero marag semi-automatic na. Nga pagpabuto sa armas. Marag, huwag mo paminaon. Marag short firearms ang gigamit. Pero na may mga long firearms sab nga pwede namong di namo kailangan i-rapid fire ba? Magdumensyo. So, kung sa mga kalambuan din ni karon, so tao na to, kay kabot siya manggod nga among the senators daw, nga na dito, gawas lugar sa mayoriya, naapoy usang nga membros minoriya, nga si Senator Sherwin Gatchalian. Maoy nagpabilin na daw gihapon sa Senado, karon panahon na magdumensyo. Di po, nasabtan ako nga, either 12 o 13, katong sa majority karon. Meaning, kauban ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kauban niya, either 12 or 13 sila nga naadaw gihapon sa Senado. Karong panahon na. Ang mga sab, nadugang niya si Senator Sherwin Gatchalian. Wala lugar mo gawas or maybe wa makagawas sa diha lugar nga natabo ng naskutan nga Senate Cloy sa mga bala.
1: So ang kagalina sab nakita si Senator si Tito Soto sa kinan gawas na. Sa gawas na siya magnumjon.
0: Ama tong gi
1: nabigyuhan siya.
0: Gibang iya sa kinan.
1: Oo. So confirm mo tong unang nigawas nga ano?
0: Maybe usa siya sa upat katong gikabot siya nga nagagawas. Oo. Di lang kay siya nagagawas kay gibot siya man tong awan nga luwa man sab ngandi sa Senate President kung kinsa katong nga upat nga mga nagagawas nga giingnan nga ingiinan daw nga biya mo diya kanay may tabo. Gahas tugi kan ka to. Dapat i-establish na. Magdumidso.
1: Na-misinform siguro.
0: Oo. Kay katong ano, katong nag-ingon nga gawas mo diya kay naay may tabo, but pasabot nga doon na siya kasayuran sa unsa may sunod nga may tabo. It's either kabayin siya sa muhimus mong panghitabo or gi-inform siya nga doon ay himoon nga panghitabo. O dapat ito ma-establish o sa magikan ito nga information. O nga nung, sa maunga information, nga nung katuruman pong gituan ng mga sangkop sa minoriya.
1: Muri nakagawas.
0: Muri nakagawas, no?
1: Muri katingatan.
0: So magkapaybulong lugar kay nga naman nga wa man maapi lugar ang majority. Sa pagpaybalo, wadi man lugar silang tanan ba?
1: May labot ito uban. Pero si Senator Sherwin Gatchalian, basig, I don't know, sa pagkakas sa kang Senator Sherwin Gatchalian. No?
0: Basin sabog, si Senator Sherwin Gatchalian, manggod, magdubinso, dili kayo siya, sa imang pinulungan, dili kayo siya, ingon nga solid, good nga,
1: solid nga,
0: tas no? Minoriya, o naas majority siya, kan baga paningkamot sab siya nga maging
1: murang balansi.
0: Balansi ba no sa mga pinulungan murang di kayo siya mga taki sa mga sa katbang baka ina di man kayo sa mga taki na sa mga legislation ina na murag baka in kanga asa bagi na siya naabos majority o minority. Pero sa binutuhay na sabtan ako nga dito siya ning pabor sa minority. But pasabot nga wala lugar siya mauban sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano nga na yung Senate President magdumidyo.
1: So muna na itong ano. Then na po yung nigawas po nga video magdumidyon na nakuhaan daw sa video si Attorney Israelito Torion. Torion. Nga sakop sa...
0: Doon na siya nakuha ng video.
1: Siya mismo daw nakita sa video gawas sa Senate anak ng mga panahon na atol sa pagbuto.
0: May mga nakita siya sa video.
1: May nag-video, gikan sa sulod. I don't know kung saan nag-video ani. Murag ka nang ting siguro. Nakita daw siya, muna siya, nakatindog. No, so
0: siya mismo nakakita nga doon ay, na ay, siya mismo nag-share ng video. Yang page ba na, di ba? Doon na siya nakuha. Doon na siya nakuha, ya. Kuha nga mga tawag ito ang taga-NBI nga nakadala pag flashlight magduminso. O man yung gishare karon siya ang page. Asal man to? Wala man. Tama.
1: Attorney ni ano. Palagos ako ba? Oo. So no. Kaya itong nakuan. So muna ang ligawas lugar nga. Pagining ano.
0: Legal counsel o abogado na ni Senator Ronald Bato de la Rosa magduminso. So yung gishare nga na siya nakita gawaan niya video nga diin mga personal daw sa NBI nga dala lang pa slide prior lugar sa mao nga pag

0: buto-buto sa armas.
1: So na yung mga inila gikan sa NBI,
0: gituan nga mga gituan niya. Sakop sa NBI.
1: Okay, iya mang gi-zoom mang gud niya magdum jun. So iyang gituan nga manik kay ila siya anyo kita ga NBI ni siya.
0: Abot ug labog yung marka ng NBI dugan.
1: Naay nakamarka magdum jun pero medyo mark blur man kayo.
0: Di maklaro, maklaro ang NBI.
1: Blur man siya.
0: Pero kung palitan taga NBI sa magdumincho, unya dayon hilom ang ilang katuyuan nganong maka best man siya nga naay marka ng NBI.
1: Oh,
0: tama. Ogud na sa intention sa bag sa baton nila nga dili angay unta pagbaton. Oh, magdumincho no.
1: Tama pod.
0: So, kan. Pwede mo pakita nato na. Kanay kabot siya nga gi-share ni Attorney Israelito Turion, abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa, magdumincho no. Nakabutan dia. Yung gi-share no ang nasgutan nga video. Murag buto sabot nga siya mismo nagkuhag video ana eh.
1: O sa nakakita siya.
0: Oo, kay na siya ng panuna, kay siguro, kay isip lugar yung kliyente, si Senator Bato de la Rosa, so na siya dito sa nasgutang area.
1: Nagdungaw siya sa bintana.
0: Okay, nagdungaw siya. Ato magkuhan, mapakita, palihog, para nga ma-share sa nato sa itong mga viewers sa itong IBBH Magdum Live.
1: Problema
0: na nakita sab nako sa mga video nga murag na duha ka mga tawo. Duha o tulo.
1: Na duha o tulo.
0: Nga naka-best,
1: naka-best na nay murag NBI mo siguro, Magnum John
0: nakatatak. Di mabasa actually.
1: Di mabasa.
0: Puti nga marka sa atubangan. Ug mao sab nay kasagaran pud makita na pud nato sa mga tinugyan sa NBI. Nga kung balita ng ila mismong mga katuyuan official magdumincho, na gina ang ila mismong best nila.
1: Oo, naka-best.
0: Oo. Di, mapakita na. Nana.
1: Di mo kayo maklaro magdun dyan.
0: Basta kayo ni tao. Di ba? Oo, makita na ito, tao. Nagpa-slide. Nagsigig.
1: Kana daw, kaila daw siya si Attorney Turion, ana. Kana nga, kwan. Mo ilang gi-kwan lagi karon, gi-tanaw, gi-susi.
0: Kung taga-NBI, kaya nag-deny mo doon si Director Matibag.
1: Nag-deny
0: mo doon siya. Mga personahe dito kay pinalis kami. Gipabiyak mo kuno sila. So, wala kuno siya mga ito dito. Gawas pa na sila kalihukan ba ito?
1: Oo, oh, nakikalihukan nila. Na sila sa state. Wa man po gimension, Magnum John. Asa nga, kuhan sila.
0: Ang problema lang, kaysa niyang gitawagan siya, I think si Senator Pia, kay tanong man siguro.
1: Ang
0: nagtawag niya. Huwag nga, no, mga tulugan ng ZBN, no? Kasi nga, wala naman kung mga tao dyan. So, nga, kasi may, ano, pinalis kami, may mga, may kalihukan kami. So, wala, may mga persona sa ZBN na diya karon. Pero,
1: isa nga,
0: ang yung gilauman nga tubag, mga nga, ma'am, puntahan ko na yan dyan, para i-verify namin kung mga persona yan sa, ano, sa NBI. Bata ko yung tubag dito. Yan nga, ipa-aristo nyo. Ipadakop ninyo.
1: Sagit nila si Pia Cayetano. Soko yun.
0: Gahebla din taon si Senator Pia Cayetano.
1: So, moto. Mga kiksuna, no? Ang kining, ano?
0: Paminaw na to.
1: Sige, itong paminaw.
0: Nanay, gahulatang pamahayag gikan mismo sa Malacanang, Magdumincho. Akong gilauman ba ang di na malangan mapagawas ng statement unta ang Malacanang para makapakalma sa katawang Pilipino. Pero wa may
1: wala pa,
0: kamo,
1: wala
0: sige tang pagmonitor karon, wala man si waman mutunga si Ate Claire. Siya ba?
1: Wala pa ay ano, Nom John. Basig siguro nabisi pa ito kuha o ka ng inpusan.
0: Sa siging depensa o siging pamahayag ni Ate Claire in behalf of the President Magdumincho, inigtanong ako siya, muron na si President Marcos ba? muron kahawig, muron mamaw na silang dagpo, ito? Di na sila kayo maglayo ba? May akong magpakita na ko siya. Paminahon siya na ito ang pamayag sa Vice Presidente. Pero ang itong gilatan sa mga pamayag, pamayag yung mismo sa itong Presidente sa Nason. Kung di man galing siya magkala itong pamayag, bakang lugar tip ba? Bibi ang palas pa yung mga. Bot na itong mabati sa bagun sabay on sabay maluwatang pamahayag sa itong presidente, considering nga siya may pinaka, siya may itong amahan sa itong nasyon Pilipinon para lagi nga magkapakalma, pagkapadugang sa pagpakalma sa katawahan Magdumincho. Paminan siya na ito, ang pamahayag sab ni Vice President, Sara Duterte, paminan ta.
2: what you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power. And mag-usap na tayo mamaya.
3: Sige, ma'am. Pabuhay siya, ma'am.
0: Okay.
1: So, mabuo lang.
0: So,
1: wala pa. Wala pa yung
0: ibalik niya. Huwag kayo nagkumatong yung pamahayag mong nimitso eh. Murag pasabot na may respeto sa balaon.
1: Oo.
0: Ang mawag na pangitabo.
1: Naghulat lang siya o ka ng update. Ano lang siya.
0: Oo, ringan siya nga mag-story ulit ang mamaya. Balik ko ng salto balik, be? Ang pamaya.
2: What you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power. And mag-usap na tayo mamaya.
3: Sige, mga
2: abuse of power.
1: Oo.
0: So, ang question, kinsa bang power?
1: Kinsa bang power na?
0: Grave abuse of power daw. Uh-huh. Ang unsa may na saksyan sa panghitabo sa Senado. Asa bang grabing pag-aboso sa gahum? Unya, kinsa ba mga gamahanan karong panahon na? Lugar mga gamahanan, apil man siya gamahanan gani.
1: Apil
0: siya. Pinaka, usas pinaka dakong opisyal sa atong nasun eh. Doon ako na grave abuse of power. Maya lugar na di hinalian nga kinibang panlanto sa nasgutan nga pahitabo. Kini, ina naman ba? Ina, mahayag na ba ni? Pamahayag ni President Marcos?
1: Si Teresa na ito, basiga na ka-live sub si President Marcos. Ipagkansa doon. Tusang ikuan sa kadyot mga kiksunan para update kalamot nini. Kay nabati naman ato si Vice President Sara Duterte. Pero portion lang, murag portion lang sa iyang murag gamay rito. Di pa kay tataw atong sa kay iyang tibok lugar nga kuan ato kay grave abuse of power. Murag pod sab to iyang gikuan. So si President Bongbong Marcos nga mismo, si President Bongbong Marcos atong paminawon mga kiksunan, basig live ni siya nga kuan niya comment. Sige na, atong paminawon. Kung sa anong atong kung kani siya is comment ba ni niya kalabot sa kinahitabo sa Senado or kuan baka ni kini nakita nato karon nga video mga kaigsunan nga nagpagawas og pamahayag si President Bongbong Marcos no. So para ato makuha sa iyang saibsad kay kalabot ni kay kuan sab para basa para mahupay ang ato makatawan. Si yes magnumala ni.
4: Okay, magno-mention no, nagpagawas karon og pamayag si President Ferdinand Marcos Jr. Atong paminawon karon magno-mention kay 1 minute kare bag-o lang gyud siya nagpagawas okay, magno-mention kalabot lagi ni sa litabo nga katong sa Senate.
1: Siya gyud mismo
4: nagpagawas. Oo, sa Senado okay. Lagi magno-mention atong paminawon karon. Okay, kadali lang magno-mention ha.
1: So
4: sa Plastar pag ayo magno-mention aron madunggan na to ang pamahayag karon ni.
1: Sige magno-mention ni. Salamat. Mm.
0: Guna yung pamahayag magno-mention no kay sa ako ni kabot jag nga dapat nga di namalangan pa magpagawas statement ng atong presidente sa nasod. Considering sa nasgutan nga pahitabo. Senado eh.
1: Senado.
0: Nga pahitabo.
1: Talag so, sarapod ni nga di maglumson.
0: Di na mahibong nga langay-langayon pang pamahayag sa atong presidente. Nana, so, paminahon ta.
5: Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Nung dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado. Tiga dun sila. Ang trabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandoon. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant of Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil dun ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
1: So, moto si President Bongbong Marcos. Magnum dyan.
0: So, pasabot nga doon na siya mga pagtuong basin o puwersang wala sa PNP, wala sa NBI. Wala sa Marines o mga sundalo. Wala. Basig na ilang puwersa nga may sakay baka sa panahon. Magduminso. Para lang muhimo o senaryo sa hawanan dito mismo sa Senado. Senate building magduminso. No? Nasigutan nga pangitabo. At least na ni pamahayag atong Presidente sa Nasod. Kalma lang ta. Kalmo lang mo.
1: Kaya siya murag na siyak po siya magdum dyan sa naitabo.
0: Na tingala siya kay nga naman nga may tabo na. Nga wa man gani siya instruction. In fact, siya mismo nagyon nga biya mo diya kanay resolution may gawas gikan sa Korte Suprema. Nga diin, lugar paulat pa maganig 3 days. Para nga ma-desisyonan ang isyong lugar nga medyo appeal po siya nakapainit karong panahon sa talanawon karon sa Senado, magdumindyo, na binagin ng kahimtang karon ni Senator Bato de la Rosa. Nga karon naanagap payo sa Senado. Di na magawas kayo, magawas siya. Signator. Signator man siya.
1: Delikado po.
0: Oh, para di siya masignit, so di lang siya sa Senado. Senate building. Para nga lugar di siya masignit pag lugar magawas siya kan mismo sa inumutangan karoon nga panahon na. Now, nanay pamahayag atong presidente, subot pasabot nga kalma lang ta. Total, kwamani, kanabang medyo man o gap. Ang maong attention ka ba medyo na-diffuse na, magdominso, no? Marabi tao o may hinihinan na pagkalma. Labi na kay wapig kabot siya yun nga nakabsan o nasamdan sa nasigutan nga pahitabo. Nga to lamang, sabi kita mga lugar, mga lungsuranon, nga rebonitos, pangitabonitos ka ulo, hindi po ta mo hatag o mga aksyon o reaksyon nga magkapainit pagsabot sa unsa may nangitabo karon dito sa kauluhan magdominso. Kay mas mo grabe pa noon ang pangitabo, mas mo grabe pa noon ang kainit kung ugaling ang katawang Pilipino di magmakalmahon sa karong panahon na magdominso. So,
1: anda kong pangutan na lang, magdominso, kinsa katong grupo ha?
0: Mauna karon, no. Kay matupas presidente, dili PNP, dili NBI, damon nga dili NBI kay gipabiya na niya ang NBI.
1: Oh, mogit.
0: Oh, ang naa PNP. Og kadto na detachment bato sa Marines. May na dito. Oh. So unsa may makita dito nga na lugar na kawaniporme? Hmm. Onya dayon na armas ang mga tinugyanan sa Philippine National Police o ang Marines o mga sundalo nga nag-secure sa area. Nag-secure sa area. Dili lugar ron nga dakpon baka si Senator Bato de Rosa. Giklaro niya na nga wa siya mando nga arestuhon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ug in fact, ipapauli niya, ipabiya niya ang mga tinugyanan sa NBI, Magdominso.
1: Oh, gulatan po nato Magdum John basig magpagawas po si ang PNP chief no kung if ever magaling unsay kwan niya.
0: Wa pasab no. Pero ang importante nga nagkapagawas na ang commander in chief. Magdominso pamahayag di ba ang mamagre gulatan po sa mga tao kay di po may paminawon nga mudzag nagpila ka oras di pa maka pagawas og statement ang presidente. Unsa nasgutan nga pangitabo? Medyo ibas na sab ka. Ibas na sab ato presidente. Sawayo na sab. Damor nga birabirahan na sab sa mga kritiko. Okay, asa bang presidente na to? Ano?
1: Wala diha.
0: Ta sa ospital. Himuan na ning mga istorya ba no?
1: Bahata na ning mga memes dayon.
0: Oh, so mo nang gilaw man ginako nga di ni malangan pag-ayo mo pag-awas og statement ng presidente. And in fact, nagkapagawas siya. Matod pa niya mga 2 hours and a half. Gikan sa mo paitabo. So may
1: nagmonitor na dai sa daan pa.
0: So may gawas siya og nagluwat og mga pamahayag nga lugar magkapakalma. Og magkapaminor sa unsa may mga kabalakang habin karon sa katawhan Pilipino kay this di lang ni national magbibinso kapahinta mo. International pa.
1: International news na.
0: Oo, Al Jazeera na. Oo, ang maong nga pangita mo. Although, may pa mga pangita mo sa mga nasod nga mas bug at paani, magbibinso, no? Abang nasod nga magsinumbagay ganyan sa sawanan sa ilang mismong sa ilang mismong Bible oranan. Oo. So, din sa ato, naalay binuluis mga bala pero at least why nasabdan. Pero medyo makita na ito na medyo nataranta sabiyon ang mga taranta. Mga senador.
1: Oo,
0: bisag gani si Senate President Alan Peter Cayetano medyo ang iyang mga ang delivery sa iyong pinulungan medyo na ay mga kabalaka kahingawa sa nasgota pero bisag yun siya naman sab. Bisag unsa ka kaisog pag nanay mo buto-buto armas. Oo, medyo mataranta gigka.
1: Wala ilang mga dagway gud murag kanang hoping na lang si Senator Bunggo na gani nagpangampo.
0: Oo.
1: Nagpaampo na lang gani.
0: Tungod sa kabalaka og di kabalaka apil ang kahadlok siya ba no? Kabalaka kahingawa.
1: Kahadlok.
0: Kahadlok sa nasgutan nga pagitabo.
1: Siguro basig first time tungod kay first time so nasak gud po dinon sa tanan.
0: Wa pa sila magdahom nga mahitabo to. Ang ilan siguro nasagal sila ato gigilakag lang si De La Rosa. Gilakag lang siya sa mga tinugyan daw sa NBI. Although ang naglakag kuno ni Senator Bato De La Rosa di man kuno ang matag NBI. Ang yarma sa mga personahe. Mga personahe yarma sa kuno niya naglakag. So di man kuno ang mga tinugyanan sa NBI.
1: Na namo kay murag taga NBI po dito ang nagway Magnum John murag ambot og tinud baka
0: to. Nya dayon na ang gamay istorya na Magnum John nga paglingin niya na may nagdagan. Di nagdagan na sab siya. Unya pagabot sa unahan, inga ano ba magabot ang ginawa. Pay ang dagat magkabay siya. Nindagat man siya ang kasir.
1: Nataktan na lang
0: pala. Naglakag ba? Nagsunod na ang example lugas, si Juan, naguna. Si Pedro nagsunod. Paglingin niya Pedro kay nagdagan mas Pedro. Di siya naguna, nindagat na lang sa siya. Pag-abot sa unahan, yun pangataran niya, Pedro, nindagat magkabay. Nindagat man siya ka. So, pagkakita niya nga ang naguna, nagnindagan, siya sabi nga nagsunod nindagan na sabi niya.
1: Nagbalak. Awat-awat na lang gano'n.
0: Oh, so, basi mo na nga sitasyon na ba? Nung kining paglingit siguro ang Bato de la Rosa, nindagan mo yung mga sakop. Aning dagat sab siya. Busing na na mga istorya. Negosta na yun nga. Nung gilagang siya sa NBI. Pagbibicho. So, kamod ba yung taon na siya sa hagdanan? So, kamod. Tungkol lagi kay gilagang lagi ko na siya sa mga tinugyanan sa NBI. Pero, murasag na sab gawi basihan na niya mahayag mga dumicho kay nag i-exhibit niya mismo tudlo eh. Nga murag. Oo, murag. Salamat. Gina na bikil na sa bato na itabo, murag na injured baka, murag na piang baka, o na, si na bikil ang gamay. Tungon kay murag...
1: Murag nagkadugo to siya, Magdum John, na napangusto yung tulo. Ay, so, yung ano.
0: Paminaw na ako, siguro basin itong pagkasuka mo niya gamay. Kaya na katukod ba siya siyang kamot sa hagdan.
1: Basin po na.
0: Basin dito na tunong bagas ngilit bitaw sa kuhan, sa hagdanan. Okay, di ba na yung mga hagdanan na bitaw ang butangan nila o... Murag aluminum, ang kilid.
1: May hait na yun.
0: Basigit hait na ba? Basig dito siya na-injured ba? No?
1: Basin dito sa...
0: Yagihang-yagihang-yag dito mismo hawanan sa Senado. Murag dalapag, bundak-bundak pa siya. No? Pero malagi na, medyo makalatoan, pero makauaw ba? Pagitabo sa atong dito sa Senado. Mag-dimensyo. Labi na kung ma-establish nga ang ginagana ni Senator Bato kaya paglingin niya sa imang masakom ng dagan man. Dagan sa sige. Dagan sa sige. Dagan sa sige. Kaya basik mo dyan.
1: Sunod na lang po.
0: Anyway, paminaw ito pagbalik ang pamahayag sa atong presidente sa Lasod para nga kanto mga lechoner mabati nila o magkapahupay sa mga kabalaka sa katauhan. Ang di inakugang sa nasgutan pa ito po. Minahon ta.
5: Nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Na andun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment, na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong ano, honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo, nakasibilyan, at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
1: So, boto. Ito nga nabati si Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa iyahang pagpakalma sa itong katawahan, human na hitabo ang kining shooting na mo tawag ito, shooting. Kay pinalusay ng daghan ng mga kuano. Gunshots una, pero I don't know, depende kina pa investigasyon na ipahigayon na to nga murag hitabong gunshots dito sa Senado. So pagpamusil nga taranta nga balaka daw gi kabutyag lugar gituuhan man to daw kuno nga taga NBI ni Lusob dito dayo mo to nga naputol in town ang kining imbiskay kuan dito sa kanang ano sa impeachment trials. Nagdawat sa articles of impeachment na ano ni noon. So pero ang mga articles of impeachment ang mga dokumento nga naa dito na safe pramansad. So para sa nasangpit lugar nga pagpamuto, pagpamusil or dunay nga mga gunshots is walay na tala nga nay naigo or walay na nga kwansab nga samaran bakahan at atol sa nadala sa ospital. So par wala. Kay wa ampod safe praman po din noon. Nabalaka lang yun. Pero so far sa karon, gihupay ni President Bongbong Marcos ang tanan. So balik ta pagpakalma sa itong kagalingon. Dayon naman ang investigasyon. So pabilin paghihapon ang investigasyon sa karon. Sabi na ni Secretary John B. Crimulya, tinubansab ni Senate President kining Alan Gatali, Peter Alan Cayetano, dayon sa nasangpit lugar nga panghitabo, is ato lang i-monitor, no? So may mga update kalabot nini. So paminawa lang ninyo mga kiksunan sa mga dugang update labi na sa itong mga Magnum News Alert o sa ito pang mga dugang pang programa o sa mga programa sa Magnum Radio unsay mahitabo nga update sa usaka talagsaon nga panghitabo sa atong nasod. Mismo ako makaingon ko talagsaon o karon ragin po sabi na hitabo nga doon ay nahitabong pagpamusil o pang gunshots dito sunod sa Senado na bulabog uga nga tarantang tanan. But sa karon subli, so balik ta sa itong kuan, kining pagpakalma sa itong kagalingon mga kaigsunan. So tangatangi lang, andugang mga kalambuan, labi na sa mga update sa itong palibot, ingon man sa nitabo sa Senado o sa tuang mga balita. Dayon sa tuapong mga kaigsunan nga naminaw sa panghitabo sa tuang mga palibot diri sa itong nasod. Okay? So, kinilang gihapon ng banggita na bipa sa panahon na humo sa pin, magdomensyo ka baktulan. Limino ng kagayan di oro, mga kingsunan. Salamat, God bless sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza. And welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta nga makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Maayong gabi mga Magnum friends. Kumusta naman mo? Kumusta man ang inyong adlaw? I hope nga okay ra mo diha og I hope nga bisan unsa pa ang inyong nagian today, you're still choosing to take care of yourselves. Always remember lang jud nga importante kaayo nga ampingan nato ang atong kaugalingon, dili lang physically but also mentally and emotionally. Labi na kay daghan kayo ta ma-encounter nga mga stress sa everyday life. Na-stress gikan sa work, kanang naa kay katrabaho nga toxic, kanang permi na reklamo, permi na issue ug mura ganahan permi nga manghilabot sa life sa uban. Usahay maka-drain gid na sila sa atong energy. Naapoy stress nga gikan sa palibot, kanang mga silingan nato nga murag reporter sa atong life, nga murag sila pay mas updated sa atong story kaysa sa ato. Gamayng lihok lang nato kay naanadayo i-chika. Og syempre, napotay ma-encounter nga mga tao nga permi na lang ga-judge. Gina-judge ang atong mga decisions, ang atong trabaho, atong relasyon, even sa atong appearance. Nga murag sila ang author sa atong life story. Pero mga Magnum friends, here's a gentle reminder tonight. Not everyone deserves access to your peace. Dilita ng opinion kay kailangang paminawon. Dilita ng criticism kay kailangang taga ang importansya. Sometimes, the best thing you can do for your mental health is to set boundaries, protect your energy, and protect your peace. Kay kung magpadala ta sa negativity sa uban, kita ra gihapon ang luoy, kita ra gihapon ang ma-stress. Instead, surround yourself with people who support you, who uplift you, who make you feel safe and valued. And most importantly, learn to be kind to yourself. Give yourself permission to rest, to breathe, and to step away from things or people nga dili na maayos sa imong well-being. Because at the end of the day, the most important relationship you will ever have is the relationship you have with yourself. Maong stage lang mo diha mga higala kay ato nang basahon ang heart story unya. Pero before nato nabasahon, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17, adlaw Domingo, sukod sa Lasay sa Buntag, ipahigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo makaangkon sab og food packs gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pangpliti sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo, makadawat og tag 5 kilos rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Kapitan Kikang Uy and family og sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kalimot. Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlong Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro City. A joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City O, Miss Or Chapter, in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, Yon Years and Music Station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa. Gibot yag ni COMELEC Region 10 Director Attorney Renato Magbutay nga padayon karon ang pagpangandam sa buhatan alang sa umaabot nga barangayan SK election karong Nobyembre ning tuiga. Mato ni Magbutay nga kumpiyansa usab siya nga madayon ang mga piliay bisan pa man sa mga panawagan nga kini i-oktaba.
3: Kinahanglan nga din na pod makuha ng atong preparation. Kinahanglan na yun ta. Full swing na atong preparation para sa November 2 election. Kapoy na kayo nga magsigitag preparar. Mapostpone para na pod, para sunod. Postpone na pod. Murag karon madayon yun ang kaning atong kuhan, atong election.
2: Ang pumahiyag ni COMELEC Region 10 Director Attorney Renato Magbutay samtang giklaro ni President Ferdinand Marcos Jr. nga wala gimanduan sa gobyerno ang bisan kinsa ang ahensya nga si Kupon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mato ni Marcos nga susiyon usab nila karon kung kinsa ang nagpalayo sa kagubot sa Senado diin do na matudpay na kuna dunay mga nadungog nga pagbuto sa mga armas.
4: At isa pa, ay nais kong ibida sa inyong lahat. Wala pong instruction kahit na kanino hulihin si Senator Bato. Ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, ang alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon. Nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan. Itong pangyayari na ito ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. We will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan.
2: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. Karon sa itong Magnum News Hunter, this WD Region 10 may siguro nga makaangkon sa tuk mga benepisyo ang mga kwalipikado ng mga senior citizen. Sa balita ko serbisyo, aniya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Siguro karon sa DSWU siya dyan, yung matagano ka prioridad o itong mga benepisyo ang ilang hapulog ang mga senior citizen yung kwalipikado matod pa sa ilang programa. Di kabot siya sa toang tad ya pinaagi ni Grievance Officer Mary Marquez ya dun ay clean listing sa central office sa mga pagkalad kulistahan gikan sa barangay. Pagkabuhat at alam mo siguro ilang mga beneficiary o ilang pensyon gadawatot o mga individual kini matod pa nga individual mawi ang ayan matod pa nga mahimo nga prioridad sa maulugar nga social pension tungkol paligigawa sila ilain gipang saligat akong isikutan usab ang lugar ng suporta gikan sa ilang mga kabanay ingumampot nga mga pipila pod no ka mga panlanon nila nakasalig lamang lugar ni ini pong diskutan usab nga social pension tra sa ni kabuchak magipahingos den karon is WD region sa ni adu na gi clean listing aron masiguro gyud laha po lugar nga mga pila po do ka mga kwalipikado po at yung mga seniors na nanuntanan ni Hini kaya pinumduman po sa DSWD nga dili magtuto sa mga scammer pinagisag sa online tungod kaya doon naman at paigo po at yung mga pag-alista po no alang po da kanila masiguro po da magduma April nga di po na ilang taong po gininiskutan sa mga seniors ito sa agingon no nga vulnerable po sa mga ilad po sa social media, ilabi na sa mga posting ang mga programa sa DSWD. Balita ikat sa DSWD Region John Kini sa Magnum News 2024. Jane Luna sa Bita Observation Magdugradyo.
2: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Samtang upat kaadlaw na lamang ipahigayo na ang bayan ni Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuig kaadlaw kanang Domingo. Salamkit kay atrium ning atong dakbayan. Ang pagdonar taog dugo dunay dagang kuna dagang benepisyo sa atong panglawas sama sa dugang nga blood production ug makalikay ka pa sa mga balatian. Makatabang kausab ni atong mga pasyenteng kabos nga nanginahanglan sa abono nga dugo. Kung ikaw interesado, i-text or tawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imuha nga pangalan, address, edad, gender, blood type aron ikaw malista. Samtang nagulat usab ang mga items sa pasalamat alang ni atong mga mamahimo nga successful blood donor sa masabugas ug food packs. Ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuig adlaw kan ang Domingo sa lipkit kay atrium ning syudad. Makigilan nyo na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borha sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta maglangan-langan pa og ato nang basahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawagan lang ko sa pangalang Lisa, dili na ako tinod nga pangalan, 29 years old, ug mao kini ang akong suliran. Naami same circle of friends sa akong bana, nga tawagon lang nato sa pangalang Ben. Sa among grupo, nani mga minyo o napoy mga single. Unya, nami usa ka female friend, nga pirmi na i-problema.

bana para mangayo kuno og advice. She would also say things like, "Swerte kayo si Lisa sa imo, kay supportive og understanding ka. May nalang gyud kay dili kayo ga-engage ang akong bana sa iyaha. Pagkabalo niya nga medyo uncomfortable ko, girespeto niya nga akong feelings og minimal og polite lang ang iyang mga reply. Mao nga karon, ako na mostly ang gina-message sa akong friend. But honestly, nagsugod ang akong pagka-uncomfortable tong nakabantay ko nga murag mas interesado siya mangutana about sa akong bana kaysa sa ako. Lately, she's been asking questions like, kumusta man ang inyong laag? O first time ba ni Ben dito? I don't necessarily think there's anything romantic going on and I trust my husband completely. Kabalo ko nga kabalo siya mo set og boundaries og dili siya ang type nga mo entertain og ing ana nga sitwasyon. Pero bisan pa ana, dili gihapon na ako malikayan nga maka-feel og something off. It makes me uncomfortable nga she keeps directing those kinds of comments and questions toward my husband. Sa karon, wala pa na ako siya gi-confront or gipangutan na bahin ani kay sensitive pud siya nga tao og di pud ko gusto nga madaot ang among friendship. Maong karon, naglibog ko kung nag-overthink lang ba ko or valid ba ang akong na-feel nga boundary concern. Sayop ba nga uncomfortable ko sa iyang behavior around my husband? Sa makausap pa, ako si Lisa ug mao kini ang akong soleran. Dagang salamat Magnum Diana sa pagbasa and more power sa Magnum Radio 99.9. So mo na to mga Magnum friends ang suliran ni Lisa. So sabay mahatag ninyo nga tambag para niya. I-text lang na sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And station lang gihapon mo sa atong programang Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na ninyo kaganiha ang story ni Lisa. So karon, ato ng basahon ng inyong mga tambag para niya. So first message is from Jessa. Ana siya nga? Di man ka OA. Kung uncomfortable ka, importante nga mag-open up ka sa imong bana kay murag na agid kay na feel nga dili sakto sa sitwasyon. Di man good normal nga mangutanog ing ana ka personal nga mga butang bahin sa bana sa laing bai. Trust your instincts and start putting healthy boundaries in place from your side as well. Og sakto pod nga wala pa nimo siya gi-confront directly. Labi na kung kabalo ka nga base hindi pa siya emotionally mature enough para ma-handle og tarong ang ing ana nga conversation. Sunod from another Magnum friend, ingon po siya nga, di yun normal nanging ana nga sitwasyon. Nakaagi na pod ko ana sa una, and I will forever remember what this woman did and how she pushed herself to my man. Nagsugod pod to sa sige niyag share sa iyang marital problems o sige siyag pangayog comfort og attention sa akong bana. Eventually, she started crossing boundaries. Most of the time, it's not even because gusto jud nilang imong bana or uyab. Gusto lang gid nila i-test and see kung unsa ka ka-love or ka-importante sa laki. Makapaboost mong good sa ilang confidence kung mailog nila ang imong bana or mapili sila at some point. Mauna kasagaran ang sinugdanan. Sigig pangumusta sa imong bana kung wala ka, sigig message, sigig call, ug tanawon kung hangtod asa sila makalusot. Unya, mas worse kung mupatol na dayo ng imong bana. Kung ako nimo, EFO na gid na nako. Next, from another Magnum friend, ana sad siya nga, trust your gut feeling. Naka-experienced ko ana sa una involving my best friend o akong ex-boyfriend. Gi-ignore na ko ang akong instinct kay abi na ko nga nag-overthink lang ko. But in the end, magfubo man di ay sila. That's why it's important to establish boundaries as early as now, samtang sayo pa o wala pa natintal ang imong bana. And from Mirana, ingon po siya nga, dili man ka OA, your friend is testing the waters. Nasad mi friend nga ing ana, minyo naman unta, pero sige gihapog chat sa akong bana to the extent nga gapapalit or mangayo siyag pabor sa akong bana. Ang last straw na ako kay katong nag-message siya sa akong bana nga asa daw ko kay gusto daw siya magpauban nga pwede raman unta siya mag-message na ako dito. If I were you, keep the interaction minimal and eventually distance yourself if needed. It's better to lose a questionable friendship than to risk your marriage. Stay alert and protect your peace. Murag ubay-ubay gyud ang mga naghatag sa ilang mga advice para kang Lisa. Pero sa di pa natoy padayon pagbasa ang inyong mga mensahe, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17 adlaw Domingo, magsukod sa Lasay sa buntag. Ipahigayo na ang bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 katao makuhaan og dugo, makaangkon sab og food packs gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katao makuhaan og dugo, automatic sab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o gubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo, makadawat og tag 5 kilos rice gikan kang Mayor Clarix Uy o Kapitan Kikang Uy and family o sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kalimot. Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro City, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City O Miss Or Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gyapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you jud kaayo sa inyong mga tambag para kang Lisa. O karon, ako na pod ang mag-share sa akong tambag para niya. So, Lisa, sometimes women can sense when something feels off, bisan nga wala pa klarong proof nga naagi romantic intention behind it. And honestly, boundary concerns are important good sa marriage. I think, di man kailangan nga na obvious flirting, ay hata makaingon nga uncomfortable na ang situation. May gani jud nga kabalo mo set og boundaries ang imong bana. That says a lot about your husband's character and his respect for your marriage. Maong swerte ka anang apart. Karon, about sa imong friend, personally, murag posible nga emotionally attached siya gamay sa idea sa imong bana as a safe or ideal husband figure, labi na kay na siya'y struggle sa iyang own marriage. Kay kung ang tao kay emotionally deprived or permi-stressed sa ilang relationship, maka-admire mangud na sila sa tao nga opposite sa ilang partner. Mao siguro nga sige siya mention nga swerte kayo ka or mas interesado siya sa imong bana o sa inyong relationship dynamics. Pero according sa mga love experts, it does not automatically mean nga nakagusto siya sa imong bana ditso. Pero ang problema ani, kay usahay, ang emotional attachment starts innocently. Admiration turns into comfort, then mahimong dependence, then mahimong blurred boundaries, hangtod sa mapadung na jud siya sa love. Pero ang akong ma-advise sa imo, Lisa, siguro ayaw lang sa pag-confront nga emotional or accusatory. Kay base hindi po siya fully aware nga medyo crossing boundaries na ang iyang behavior. Instead, continue strengthening the boundaries naturally. Since ikaw naman mostly ang iyang kastorya, mas maayo nga padayuno na ninyo. And if naa siya'y pangutana about sa imong bana, pwede ra pod nimo tubagon casually without opening the door too much. Importante pod nga, dili nimo himuon nga competition or enemy ang imong friend, kay base na pod siya'y personal loneliness nga iyang gi-deal with. But at the same time, protecting your marriage is not wrong. And Lisa, one more thing. Trust your husband, but never ignore your instincts completely. There's a difference between paranoia and discernment. Maong ayaw lang pod pa blind-blind kung naa na jud kay nabantayan. So, mauna to, thank you sa pag-share sa imong story and good luck. And before ta magpadayon mga higala, nalang tay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17 adlong Domingo, magsuko sa Lasay sa Buntag. Ipahigayon na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 kataong makuhaan og dugo, makaangkon sab og food packs gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuhaan og dugo, automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o gubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pangpliti sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo, makadawat og tag 5 kilos rice gikan kang Mayor Clarix Uy o Kapitan Kikang Uy and family o sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kalimutan. Gamot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Adlong Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro City, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross Sitio, Miss Or Chapter, in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon, Bayaning Magnum Ka. And mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa Messenger o pwede rapod sa akong number. Kaya ron ang imong story na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart. Kamuragyod ang bida ni nga programa mga higala, so ayaw mo kaulaw. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station. Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
2: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, before ta magbabay karong gabi una, gusto lang nako i-share ni nga beautiful quote nga nakita nako sa web. Start each day with a positive thought and a grateful heart. Mga higala, di jud nato makontrol tanan ang mahitabo sa atong adlaw. Usahay pagmata pa lang nato sa buntag, kay nanay mga problema, mga baryonon, stress, heartbreak, disappointments, ug mga butanga makapaluya sa atong spirit. Pero bisan lisod ang life, we still have a choice in how we face the day. Positive thinking doesn't mean pretending nga wala tay problema. It just means choosing hope bisan nga lisod. Choosing to believe nga base na pay maayong mahitabo karong adlawa. Nga base na pay small blessings nga muabot. And maybe there's still a reason to smile about life. Namang kutusahay nga tungod sa atong pag-focus sa mga butang nga wala sa ato, makalimot ta sa mga butang nga na di ay daan sa ato. Nakalimot ta nga blessing man di ay nga nakamata pa ta, naginhawa pa ta, blessing man di ay nga napatay pamilya, friends, trabaho, pagkaon, and people who genuinely love us. Maong let's always be grateful sa mga butang nga anaa sa atong life. And mga Magnum friends, ayaw sad ninyo i-underestimate ang power sa inyong mindset. Kay kung permi nato pakapinan og negatibo ang atong mga pangunahuna, mas mubog at gyod ang tanan. Pero kung sugda nato ang atong adlaw nga na ay hope o pagpasalamat, murag mas mugaan gamay ang atong pagdala sa mga problema. And remember that life may not always be perfect, but there is always, always something to be thankful for. Even surviving another hard day is already something to be proud of. So ugma pagmata ninyo, before ninyo hawiran ng inyong mga cellphone or before mo mag-overthink, try to say, "Thank you, Lord, for another day." Kay that small moment of gratitude can change the whole mood of your day. Again, this is Magnum Deanna Mendoza saying, "Let the music heal and let your heart feel." Good night, everyone, and may your heart always find its song. Sleep well, mga Magnum friends, and see you again sa sunod nga higayon sa itong programang Magnum Songs of the Heart. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, alas 12 na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Gibutyag sa ekonomista nga si Mr. Ray Talimio nga may lambo gihapon karon ang ekonomiya sa nasod ngadto sa 2%. Apan mato ni Talimio nga makapabalaka na kini tungod kay apektado ni ini ang tanan.
3: Nagalambok gihapon except lang dili na siya as projected na naa sa 5 to 6%. So, naarata ka ron sa first quarter of 2028, we only grew by 2.8%. Kung ingana ang trajectory ng GDP growth na, it's worrisome para sa ato. Kay ang atong pasabot, ang atong ekonomiya, really affected by all those factors I mentioned earlier. And ang inflation rate na to na sa 7.2%. That means all this taken together, including the 18 trillion na to nga debt, and then the budget deficit na to nga sige kadako, and then the increasing unemployment rate because dagan kayo nagsara and nagplano na magsira.
2: Ang pamahayag sa ekonomista nga si Mr. Ray Talimio, samtang giklaro ni Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary John Vic Rimulya nga dili nila si kupon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mato ni Rimulya nga siguruhon usab nila nga manubag ang tanan nga mga nagdalaw kagubot dito sa Senado.
4: We are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. Let that be clear. And I made that very clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them. We have all the security footages, and I'm here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them. Senator De La Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with the security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant of arrest to be served. I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators.
2: Ang pamahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Karon sa itong Magnum Night Hunter, senior citizen, may reklamo human na biktima sa kawatan. Sa balita ng serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Pulisan. Babae nga senior citizen na kinumana nga nabiktima sa kawatan samtang ana suru o ana tuol sa Kogon Public Market din atong syudad. Kini ang gibutyag sa usa ka 74 anyos nga babae nga taga Barangay Carmen nga samtang ana kini sa usa ka establishmento man nga nagpalit sa usa ka dako nga kining paligyanan sa mga kining mga dulaan ug lakip na sab sa mga sinina. Sapa sa pagkuha sa iyahang kwarta, hindi ko tini ang iyahang pag-apan. Wala nabantayan o wala nabantayan na nga nawala na ang iyahang wallet. Na dito kining gisulod sa usa ka pocket bag, iyahang shoulder o sa iyahang buktona na diyang nakuha nini o sa wala may lang sospitsado ang nasampit nga wallet kansang dunay sulod ng mga importanteng ID o lakip na sabi ni iyahang senior citizens ID. Baka lang iyahang cash o sabi nga bukabat na di buminos sa 5,000 pesos kansang inundan nga nagpakitabang na lamang sa PlayStation to Kuguna aron sa pagkandak sa mas lalong nga investigasyon kalabot ini. Ilakip na sabi ang pag-check sa mga CCTV footage niya sa nasangpit nga establishmento man ang pagkuha sa mga kinsang posibleng witness aron nga mabalik ang nasampit usap nga pitaka nga kansang nag-usap o kawalan gato sa nasampit nga biktima dan nga ang iyaha tungod usap kay ang iyahang mga gamit labi na ang mga importanteng ID sa iyahang pagka-senior citizen ang nadala sa baong kawatan. Palitagikan sa PlayStation to Kugon, Krisi Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa palitaw serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magdumo Hunter 19 na mensyo kabaktulan na samtang tuluka adlaw nila mga higala ipahigayo na ang bayaning Magdum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karon naging Mayo 17 ng tuwiga Domingo sa lamkit kay Atrium ng atong dakbayan ang pagdonar taog dugo doon ay dagang benepisyo sa imong panglawas sa masadugang blood production o kung makalikay ka pa sa mga balatian makatabang kausap ni atong mga nanginahang lanog dugo ilabi na karon ng panahon sa krisis. Kung ikaw interesado i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-199 ang muhang kumpleto nga pangalan, address, edad, gender, blood type aron ikaw malista. Samtang nagulat na usab ang mga item sa pasalamat alang ni atong mga mamahimo nga successful blood donors sa masabugas o food packs. Ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ng tuwiga adlaw karang Domingo sa lamkit kay Atrium ning syudad. Mangigilyo na bati ang Magnum News Alert. Ating dugahan isang mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borha. Sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala una na sa kadlawon. Ano yung balita? Karong orasa. Gibasabot ni City Engineer's Office Head Engineer Joel Momongan kung anong gadugay na tibawas ang construction alang sa dugang lane sa Isalina Bridge, Barangay Carmen ng siyudad. Mato ni Momongan nga kinitungod na suspenso niya itong ilabay nga tuig ang pagpatukod sa mga tulay tungod sa flood control project scandal.
3: Tulay nga nagtrabaho karon no ongoing pa na supposed to be last year pa na siya rata pero tungod lagi ato ningaling mga kuan katong height sa flood control no mo mo tuna oktaba na siya no na suspend yung naundangan na siya pero karon nakita man ato nga nagbalik na sila karon so nagresume na siya but ana kanang usa ka lane diha nga kuan kay mo man lagi na dili man pwede gubao ng usa ka bridge mo nang ang DPWS naghimo na lang pud og tulay diha skill giabay na lang pud nila ang isa ka ano ang duha ka lane nga tulay both sides ana.
2: Ang pamahayag ni City Engineer's Office Head Engineer Joel Momongan samtang gipasalig ni Philippine National Police kan PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga magpadayon ang ilang paghatag seguridad sa Senado. Kinuman miulbo ang tensyon gumikan sa mga nadungog nga pagbuto sa armas. Mato ni Nartates nga siguruhon usab nila nga luwas ang tanan nga kun ang tanan sa Senado ilabi na ang mga senador.
4: Nandito kami to secure the Senate premises. Nakita mo naman, since day one, nandito na yung mga tao para siyempre sa crowd pupunta dito at tulungan yung masaan. Yun ang kung nang i-secure yung vicinity ng Senate. To, of course, yung activity nila dito, seamless, magawa nila yung trabaho nila.
2: Ang pamahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Samtang tulog kaadlaw na lamang ipahigayon na ang bayani Magdum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ring tuwiga Domingo sa Limket kay Atrium ning atong dakbayan. Ang pagdonar og dugo duning daghang benepisyo sa atong panglawas sama na lamang sa dugang blood production ug makalikay pagkita sa mga balatian. Magkatabang kausab ni atong mga nanginahanglan og dugo ilabi na niining panahon sa krisis. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero 0927-381-1999 ang imuha nga pangalan, address, edad, gender, blood type aron ikaw malista. Samtang nagulat usab ang mga item sa pasalamat alang ni ato mga mamahimo nga successful blood donor sa masabugas o food packs. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ng tuwiga Domingo sa Limket kay Atrium ning siyudad. Makigilan nyo na bati ang Magnum News Alert. At agrugahan isang mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, wala sa dos na sa kadlawon. Ano yung balita? Karong orasa, nang hiraot si Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance kung kafitada President Bernie Hamaca, nga unta doon na ni kahap sa iyong kalinaw sa nasod, ilabi na sa isgutan sa politika. Mato ni Hamaca, nga unta tutuka ng mga importante nga mga butang sama sa mga ayuda nga wala paghihapon na hatag hangtod karong panahuna, inaitutukan ang politika. Samtang gipang imakak ni National Bureau of Investigation kun NBI Director Melvin Matibag nga nagpadala siya og mga ahente sa Senado, kiniman miulbong atensyon sa buhatan tungod sa pagpabuto sa mga armas. Mato ni Matibag nga walay bisan na 15 nga mga NBI agents nga gipadala sa Senado tungod kay do naman sila gipahigayon nga kalihukan sa usa ka patigayon kun diin tanan nga mga personahe ang misalmot.
4: Sila yung nandoon sa Senado, palagay ko po, sila yung mas makakapagbigay ng linaw. Kasi po, ang nangyari dito, tinawagan ako na sabi, yung may mga NBI daw puro na pinapuputokan sila. Ang problema po niyan, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Dahil meron po kaming planning mula pa po kanilang umaga. At lahat po ng opisyal mula po sa akin, deputy directors, mga assistant directors, mga unit heads, regional directors ng buong Pilipinas, nandirito po kami for a 3-day workshop and planning dito po sa Sikoya. At panahon na nga po namin ng fellowship, nakatanggap ako ng tawag kay Senator Loren. Palisin ko raw po yung mga agent ng NBI. Sabi ko, wala kaming agent dyan. At wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. So sabi ko, iniimbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko, wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado.
3: Ang pamahiyag ni NBI Director Melvin Matibag. Samtang tulog kaadlaw na lamang ipahigayo na ang lain nga edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuwiga Domingo sa Limket kay Atrium ning Syudad. Ang pagdonar og dugo dunay daghang benepisyo sa imong panglawas sama sa dugang nga blood production ug makalikay ka pa sa mga balatian. Magkatabang kausab ni ato mga nanginahanglan og dugo ilabi na niining panahon sa krisis. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imong nga pangalan, address, edad, gender ug blood type aron ikaw malista. Samtang nagulat na usab ang mga items sa pasalamat alang ni ato mga mamahimong nga successful blood donor sa masabogas ug food packs. Ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuiga Domingo sa Limket kay Atrium ning Syudad. Makigilayon na bati ang Magnum News Alert. Ating dugahan isa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, oras stress na sa kadlawon. Ano yung balita? Karong orasa, gibutyag ni Kapitan Andrew Melieza sa barangay Agusa ring dakbayan nga tensyonado karon ang sitwasyon sa Senado. Kini ang naobserbahan ni Melieza samtang anas kauluhan, particular sa buhatan sa Senado. Mato ni Melieza nga gawas sa dagan nga mga pulis sa palibot, gipahugtanon sa pag-ayo ang seguridad sa lugar o dili na basta-basta nga makasulod pa bisa ng mga opisyal sa gobyerno.
4: Kapila naman ta magbalik-balik din sa Senate, lahi ang ambience mismo ang gate nakabarricade, na dagan mga barbed wires na nga nakakutay, daghan pugin police, more or less siguro musubag isa kagatos ka police ang naa sa atubangan sa gate, no. Fiktik kayo ang pagsulod, musulod ka sa Senate, unlike sa mga una nga mga moani ko din nga diretsura truantura kung ang among sakinan diretsura makasulod. Pero wala gi sakinan nga makasulod nga walay sticker nga kundili akop gyud din sa Senate. Grabe gyud.
3: Ang pamahayag ni Kapitan Andrew Melieza sa barangay Agusa ning siyudad. Samtang giklaro ni Senate President Alan Peter Cayetano nga luwas na silang tanan karong panahon na sa Senado human miulbo ang tensyon. Mato ni Cayetano nga wala na usay ang ayan kabalakan pa sa ilang sitwasyon. Samtang gipasalamatan usab sa Senate President ang tanan nga nagampo ngadto kun alang kanila.
5: Salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Kanina po, I was forced to manawagan through the Facebook because there's no other means of communication.
3: Ang pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Samtang tulo ka adlaw na lamang ipahigayo na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuiga Domingo sa lamkit kay atrium ning siyudad. Ang pagdonar og dugo dunay dagang benepisyo sa imong lawas sama sa dugang nga blood production ug makalikay ka pa sa mga balatian. Makatabang ka usab niya to mga nanginahanglan og dugo ilabi na niining panahon sa krisis. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imong nga pangalan, address, edad, gender, blood type aron ikaw malista. Samtang nagulat usab ang mga item sa pasalamat alang niya itong mga mamahimo nga successful blood donor sama sa bugas o food packs. Ayaw kalimot, payaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ring tuwiga Domingo sa limkit kay atrium ning siyudad. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang rukang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawahan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Igala may buntag sa atong tanan. Welcome ta diri may gala sa atong nga programa nga Buntag na Pilipinas, ha. Sa tanan nato mga higala nato mga suki. Kumusta wa, nakatulog na ba mo? Kita may gala binabila sa tag monitor mga igsoon sa mga dagkong hitabo dito sa kauluhan may gala, kaya abin nato gubat na may gala dito sa Senado. No, pagtuot na may gala naggubat na sila dito may gala, kay grabing kagubot kagabi pa lang hangtod may gala nakadlaw na lang. Mga alas 2, alas 3 sa kadlawon mga igsoon pa sila nahuman. No, human misibat na may gala, may uli na si John Vic Rimuli, ha? Medyo nahupay-hupay na gamay. Ang Senado may gala, human lagi sa tensyon. Napagadakpon kagabi, may gala, Senador Bato de la Rosa. Sumautong naggabing kagubot, may gala ito, buto-buto, may gala, bangag-bangag, mga igsoon ng samin, may gala dito sa sulod mismo, si Conflor sa Senado. Nagrabe ang pagkadismaya karon, may gala nga naunsa naman ng Pilipinas. Diba, nag-iingon nga, Pilipinas kong mahal.

0: Mahal pa magkagyapon na ito ang Pilipinas, may galan, magbilin ang atong pagmahal. Pero tungod sa politikan noon, mga igsoon, yung mga kalihukan, may galan nila, niya may galan karoon ng kagubot na noon, may galan atong nasod. Sa gawas, may galan, grabing panggirali, mga igsoon, sa mga tao dito karoon sa Senado. Wapay tulog ang mga tao mo, tagapangatulog, baka aning paghirali, may galan. Nga hangtod karoon, naapaman sa gawas, mga igsoon, dito Senado. Gani mismo si former Senate President Tito Sen. Suko kikes Tito Sen kagahapon. Ah, suko kay siya may gala kagabi. Kay siya di ang pagawas siya may gala sa Kinibang Senado. Grabe mga igsoon, gi-attack siya sa mga realista. Why nahimo kung umaton pa mga pulis? Dismayado si Tito Sen. Why nahimo mga pulis may gala man gi-attack siya may gala sa mga realista? Gidasbagan siya sa mga realista. Suko at Tito Sen lagi. Na mauna karon may galang nga tanaw ta sa Senado, medyo upay-upay na gamay. Why pag-aresto may galang kang bato ha? Kay matod pa ni John Beck, wala man ko i-order nga arestoon si bato. Kay nagtuman man ko o nagrespeto man ko sa kustodiya sa Senado. Matod pa sa dimatibag na gabi, nga, wala man kaming mga agent dyan, wala man utos sa amin. Nandito, nag-ano kami dito, nag-worship kami oh. Sa ba itong kalihukan ito? Worship ba itong giingon ni Matibag sa NBI? So, kinsa na ipabutuhan ito sulod may gala Senado kagabi eh. O, nang pangutan na may gala karon wala pa yung magkatubag. Kay under investigation, pamanggid ang ilang itubag may gala. Pero nga tingala, gabito tas tension kagabi eh, kay nganong na may mga marines dito sa sulod? Na ay mga pulis, tanan, kumplito. Na siyempre ang mga sergeant at arms may gala sa Senate, naambang sila yung mga long firearms po naging pangmitmit. Ah, mga iki po ng ilang gamit ang uban. So, posible may galang nagi. May tabo ng atensyon niya na kay puros man armasan may galang sigapanig. Ang Senate, Senate Sergeant at Arms, putiktahan nila ang Senado, Senate Building. Nagkaroon mga igsoon, may ingon po tag na milusob may galang ang mga tag-as po ng armas kalibre sa mga Marines. Masam na yung mga Marines po dito sa sulod po. Nag-usam ito mga Marines dito.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Oo, nagkaroon mga igsoon kay naa sila si Matibag. Itawagan gabi, oh, nandito kami, oh. Oh, nandito, oh. Tignan niyo, oh. Ana-ana pa sa live video. May kailan, nandito kami, oh. Wala, oh, nandito. So, naanagroon ito sila yung workshop daw. Oh, nandito kami, oh. Walang utos sa amin nga papuntahin kami doon sa Senado. Walang utos na huliin si Bato. So, klaro may galang nga kung sakit ka ito'y nahitabok kagabi sa Senado, nga nahuman sila karon mga igsoon karon pa mga kadlaon. Ah, human na sila karon kadlaon, mga alas dos, alauna. Kaya sila nga human karon buntag. Ang tensyon kagabi pa, otro po ning mga kuan lagi, mga realista, apin mong samok-samok. Dapat ka rin mga realista unta, di na unta na sila magsigi, mga igsoon, sigita, di naman rin makahatag kagubot. Di ba mo nang may padaganan pag-ayo ang mga pulis diya sa Senado kay grabe magandaga mga realista, pikas-pikas man. Supporters sa administrasyon, supporters po mga igsoon sa pikas administrasyon. Manggiaway man sila diya sa gawa sa Senado. Ay, nako, Ginoo ko, pastilang tabang mga langit, oh. Ah, sige, kay monitoro na to, may gala. Balik ko na to, may gala. Wala'y pag-aristo, ha? Wala'y i-aristo si Bato de la Rosa. Gani mga igsoon, wala siya makakuha may gala sa TRO. Pakya siya makakuha may gala sa TRO sa Supreme Court. Why na bit-bit niya may gala si Atty. Turion kagabi? Why na bit-bit? Ah, si Atty. Israelito Turion, ang counsel ni Bato, why na bit-bit may gala nga TRO? Ah, wala may gala. Munang giingon mga igsoon nga mao siguro to ilang gihuna-una. Mao siguro to ilang gituan nga waban may hatag ang TRO may gala sa Supreme Court. So, posible nga dakpo na si Bato. Wala pa may gala, wala pa madakpe. Why order mga igsoon nga dakpon may gala kay naka naka-Senate custody siya. Ah, so naka-Senate custody si Bato karon mga parol so why dakop? Wao na dakop kay confirm po ni John Beck kagabi eh, nga hindi ako paborito para huliin si Bato ha. I-clear ko lang po ang pagpunta ko dito. Hindi ako pumunta para hulihin si Bato. Adi, wagin may gala. So why dakop nga itabo mga igsoon? Ah, walay dakop kunay tabo. Nagpabiling normal mga igsoon na gani ang impeachment may gala ni BP Sara nahatod na gidito mga igsoon sa Senado. Ah, nahatod na mga igsoon. Grabe to hinatura may gala mo pa to di postcard mga igsoon ma. Naghana kay may gala nga mga gipang tulod-tulod may gala kagabi nga mga

0: dokumento. So mauna nito na transmit na yung may gala. No, napasa na dito sa Senado. So dinin na punta may gala sa impeachment. Ah, impeachment na punta. Kay human naman magigsoon. Na-fire naman may gala si BP dito magigsoon sa kinibang Congress. So tanawon ta may gala, unsay may tabo din sa Senate. Kay ang Senate magigsoon, mahimo naman ni sila magigsoon nga judge ani. Sila na mag-desisyon sa pinagi silang butuhan. Kung majority ba may gala sa mga senador ang moingon nga BP Sara impeach na. Hindi kung wala pa. Kung ang mga kinibang senador moingon nga dili. Majority, no. Walay mahito, mahitabo nga impeachment, impeach mga igsoon.
1: Magnum.
0: Magpabilin siya may gala sa iyang posisyon.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.

0: Na sige ha, mauna may galang itabo kagabi, balik ko na to kay karon pagkin sila na human taon-taon, di palang yung dugay yun, mga alas sa kauras pa lang ikan karon pag uli ni John Beck. Yulay naman John Beck, mga galang human iabot kagabi, kakiyang-kiyang man John Beck Rimulya. Naon sa mga John Beck nga kakiyang-kiyang man? Agay, naon sa mga John Beck Rimulya, ana-ana ano? Ako dito dugay nakaabot kay kakiyang-kiyang man John Beck, ana-ana oh. Kaya naon sa John Beck Rimulya mo na mag-i-arthritis.
1: Magnum! Buntag na!
0: Dako kay glawas mga igsoon. Matso kahit anaon pero paglakaw may galag. Gakiang-kiang. Naon sa mag-ataw John Beck. Ganong giyang-kiang man ito gabi eh. Nabibaw kita gabi eh may galag. Sos grabe ito monitor kayo. Kaya unsa baka ni. Ready na baka ang aeroplano. Kaya dalon na sabato na sabi dito. Uban silang Duterte. Sumao ito may galag gabi nga. Monitor kita mga igsoon sa mga national news. Tanaw kita may galag nga. Tanaw may galag tutok ta kay basin ma. Og dalon na gid may gala ay wala man madala wa ba dayon kay ang NBI na ay workshop matod pa ni matibag na hindi po nandito kami sa workshop oh kita niyo mga instrumento oh iyo no oh instrumento yon mga kasamahan ko ito oh nandito kami oh so gitawagan baya kini bang Facebook bitaw messenger si matibag na guys workshop si matibag tinuod man sab natin sa workshop. Tawagan po ni mo si Buingon pa si John Beck. Ah, wala man ako. Standby lang ang utos ko. Standby. Bongbong Marcos po ng presidente. Tawagan na si Matibag. Ay, sir, wala po kayong utos. Diba? So, kinsa nagpamutuha kagabi sa Senado. O, ng pangutana magala kay daghan na kay Armado sulod sa Senado. Di ni mo ma-identify kinsa nagpamutuha ka naman halos tanan mga igsoon ito mga sergeant at arms na ay mga pusil, mga high power mga igsoon nga firearms. Long firearms yun. Naapay mga pulis na nulod. Naapay mga marines na nulod. Nawag kita, may kalari kita. Kabalo, mga isoke, sir. Kapabutuha kagabi sa Senado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ang dito, may gala sa Senador, mga isoke, kagabi. Ang wak malisang sa buto-buto. Duha ragit ka, Senador. Ang uban ng luspad, God. Peter Caetano, ang Senate President. Luspad, may gala. Pia Caetano, ay samot, luspad. Ang pinaka-luspad, yun gabi. Nga kita na unako, si Camille Villar, may gala. Grabe ka, luspad, mga isoke.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Luspad kay Camille Villar. Villar, tanaw ni mo, luspad kayo. Luspad kay sa tungod sa pangitabo sa buto-buto. Pero ang duwa ragin ang wamalisang kagabi eh. Nga mura lang huwag nahitabo, mga isoon. Kalma na kay Anad sa buto-buto. Duwara, si Rubin Padilla ragin, mga isoon. O si Bato. Silang duwa na wamalisang sa buto-buto kagabi eh. Wala lang, wala nahitabo. Kalma lang yapon. Diba? Makita ni mo, kalma na sila oh. Anad gin sila sa buto-buto, mahigala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dito maglangay may galas sa ito managuban sa itong burama ka ng butaka buntag na pinipala sa amag na nagkunguluan sa mga balita-balita lokal. Balita lokal, yung online sunog, may galak kagapong at lawan na tala na sardes sa may kauswagan ni ngatong lagbayan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Naunsa naman yung sunog, may galak, sunod-sunod naman yung sunog, magkikson din sa ito, may galak sa kinibang ato mismong lagbayan. Sunod-sunod naman yung mga sunog, mga higala, so amping-amping takay, sunod-sunod na. Samtang giingon sad may gala karo mga suki tigala sa tunog mga balita. Sa tunog mga balita may gala balita magingson balita balita may gala balitang lokal. Giingon sad may gala sa mga balitang lokal nini may gala sa iyo sa Kabun Dagon. Giingon sad may gala ng ato mismong gitawag may gala nga apo. Padayon may gala karon ang monitoring mga gala sa mga mag-uma des bukid. Labi na nga grabing naapektuhan karon.

0: balitang nasyonal, President Marcos. Itawagan matod pa may gala si NBI matibag. Kung siya ba ay suspect may gala sa paglusob ang kingsoon sa Senado, isang adi man ako. Wala kaming kinalaman, boss. Sir, wala kaming kinalaman. Wala pong utos nyo, sir. So, gireport may gala ni President Marcos nga wala ang NBI. Ang NBI wala matod pa naglusob ang kingsoon dito may gala sa Senado. Nawa lagi. Wala lagi sila lagi. Samtang John Beck Rimbolia ang atong DLG na mahayag nga dili pamangguno dakpon si bato. Dili pa. Wa pamangguno dakop magla may tabo kan bato. Wala palagi dakop, so anong nga gagubot man mo nga wala pa bagay dakop. Samtang articles of impeachment. Labi na may gala mga dokumento magigsoon sa impeachment ni BP Sara na transmit na magigsoon na transfer na na pasa na dito magigsoon sa Senado kagabi.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
0: Susugod ang trial ani. Susugod na may gala. Congressman Lord Lanzuan usa magigsoon sa magsilbi may gala. Nga kinigitawag magigsoon nga usas mga abogado may gala ni ini gitawag may gala nga impeachment kang BP Sara. Oh, daggan sila ini mga sukit ng kabinaw. Matawag nato may gala nga ang impeachment ready na. Gitawag nato nga ready na. Mauni silang gitawag prosecutors magaigsoon alang sa trial may gala sa impeachment case. Usanan ini magaigsoon of course Laila De Lima, Joel Choa, Kaka Bagao, Lord Lanzuan, Isabel Zamora, Terry Redon, apel si Jerbel Luestro, Rod Gutierrez o Jonathan Flores. Apil sa magaigsoon si Chil Jokno o Glory Stepensor. Mauni sila magaigsoon ang gitawag ng mga prosecutors alang sa trial of impeachment batok may galak kang BP Inday Sara Duterte.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang sa itong mga balita, may galak balitang internasyonal. Gigon sa magaigsoon nga US President Donald Trump usa may galak sa isgutan matod pang pagdalikyat sa China, of course. Nagyapon magala ang gitawag magala nga sa summit manggod naman ni mga isgutan of course ang negosyo di gina mawala ba sa summit di ba mga dagkong mga negosyo isgutanan di gina mawala na gina siya kanunay mga higala. Samtang duga mga balita ta sa atong balitang sports. Victor Wembanyama naghalimaw na sad si Victor. Midaog magala 3-2 na usa na lang kadaog. Maunay mo at bang may gala sa Oklahoma City Thunder mga igsoon sa NBA Playoffs.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So dito na sila may gala sa finals na rin sila kontra Oklahoma. Sus, kusog na ba kay Oklahoma City? Nindot ni nga dula may gala. Kung ang dula mga igsoon aning NBA karon, magkontra gani ang OKC o ang kinibang San Antonio, mo'y pinakarindot kay nga dula. Kay makita gid ato magaigsoon inoon kaning Timberwolves banat-banat ra sila kay namang yapoy taas kay sa Timberwolves kaning si Gobert. Pero dito sa Oklahoma magtanaw nato ni kay namang yapoy taas magyapon kay magaigsoon sa Oklahoma gyapon mga 7-footer gyapon. Oo, so di gyapon ni mo pupiyansaan na Oklahoma niya kusog di piling champion gud ang gitawag may gala niya na nga expertise magaigsoon og experience lamang pag-ayo 100% lamang ang Oklahoma kay bago pa sila ang champion. Diba? Depending champion yon. Kunya Oklahoma, taon-taon na sila may galang wa kasulod, may galang sa finals. Oo, niya kanila mga kauban, mga bata pa kayo. Kulbaan panig-itsa may galang pag-abot na sa finals, ha? Kurug-kurug pa yung tuhunan eh. Ha? Kurug-kurug pa ilang tuhunan eh. Basta yung unanin nga dagan. Ako ito na kumuluan sa mga balita, karabutaga, sa nagkuban sa itong kamograma, karabutaga, may lang buntag na Pilipinas! Lupad sa tamay gala, lupad sa tamay kaigsoon. Hulagway sa tamay gala sa kinibang gawas ni may galang sa iyo sa kabot na kon. Magnum April Burra sa taos na kong uluhan sa mga balita karon ni Magnum Hunter April Burra. Unsa may ikaalagad ng mga balita karon nga mga panahuna. Oo, bitanawon sa nato ang report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter April Burra.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kaya sa Magnum Affairsy, doon mo, kini ang mga top stories na itong karabutaga Magnum Affairsy. Dili tamo ko nasa pa Magnum National. Nga National Bureau of Investigation ko na NBI Magnum Affairsy. May himakak nga may sulundog nagpabuto si nag-arma sa Senado Magnum Affairsy. Kalagi, toto dito kini nga Magnum Affairsy nga nagkagubot. Kalagi sila po kagabi ilog po dito sa Senado. Gumikan sa Magnum Affairsy. Kaya naging kwentro matod pa, allegedly, ang mga agent.

0: gikan sa akin mag NBI magdama first Italy usab sa akin mag Sergeant at Arms sa Senado magdama first seat sa lugar dito murag at least dura matod pa 10 lugar pod ka mga kinibang napulo lugar magdama first seat ka mga buto po lugar sa armas ang nadunggan po lagi dito sa buwatan sa Senado magdama first seat na matod pa naga-inkwentro ba na kung matod pa kininga magdama first seat ang NBI po lugar dahil kini po na yung usaha magduma first aid. Usaha, meaning magduma first aid. Muli siya ang Sergeant at Arms po lugar sa Senado magduma first aid. Nasumala palagi dito kay Karamura na minog. Giduot palagi matod pang NBI magduma first aid. Kinanulod lagi doon kung sila dito magduma first aid. Kay Karamura para palagi siguro i-Karamura implement po lugar magduma first aid ang kinibang warrant palagi po bato kang Senator Bato de la Rosa. Gito na igilugar pag-ayo magduma first aid sa kinibang NBI Director na to nga si Attorney Melvin Matibag magduma first aid. Ganaalagi doon kung sila sa Senado. Wala man ako na magdumang first seat. Kaya matod pa, ako na sila eh, kung wala ko masayo pagdumang first seat. 3 days po lugar nga. Marami to siya balik workshop magdumang first seat. Sa marag, gimension to niya magdumang first seat. Usa man lagi to ka hotel lugar po dito sa Kauluan. Sa so, wanaga, himo po lugar sila sa nasangpit nga workshop magdumang first seat. Nakurap na kuno kayo siya. Sa mga lugar sila gitawagan, lugar magdumang first seat. Nga heightened na kuno kayo lugar ang kinibang emotion sa ni Senator Loren Ligarda magdumang first seat. Nga nagamando po lagi nga to ka matibag nga matod pa. Pag-awas niya ang mga NBI agent, hindi kinaman ako nung lagi sila dire sa Senado na nagpaboto po lugar silang armas magdumang first seat. Na si matibag, nakilugar siya pag-ayo magdumang first seat kay Ma'am, wala man niya ang mga agent. Oh, ma'am, ganaman, hindi nila lagi karoon. Ganagahimo po lagi sila silang workshop.
1: Masigaan ni Espia kay Tano.
0: Oy nana magduma first aid lagi wala man ako nalagi sila dito magduma first aid sa mala palagi ni Director Matibag imposible gid ako no kayo magduma first aid nga makasulod sila sa Senado kay una sa tanan magduma first aid naka-lockdown na ba sila so dili gilog yung pagka basta-basta nga makakining himo pulog ang magduma first aid sa pagsulod lugar dito ilabi ni gilugar ko nga kanabitong murag kanang makisusi magilugar na sila pag-ayo magduma first aid so ang pag-sulod pulogan nimo dito sa Senado murag kinahanglan pagilugar ka magduma first aid napagin siya process bitaw nilipitaw siya kugitan di pulogan nimo siya sa una magduma first aid katong wala pa rin hungiyong sa warrant pulogan ni kinibang Bato de la Rosa magduma first aid dili nagilugar siya hungiyong kinahang magilugar magduma first aid pero kugitan di pulogan nimo lugar siya kaniad to dili kayo siya kanabitang murag ahugot kayo ang security sa Senate magduma first aid so makagawa sulod gawa sulod raka pero karo magduma first aid disod na kayong sitwasyon sa Senado. Dili na gano'n kung maka basta-basta po lugar magduma first aid. Ugasunod lagi po dito, labi na gano'n magduma first aid. Wala kay ego nga panugot. So marag po lugar na kagapon, kagabi magduma first aid. Giparugan gin pag-ayo sa ato nga NBI Director Melvin Matibag. Samtang magduma first aid, namugos po lugar si kinibang President Ferdinand Marcos sa Junior magduma first aid nga madot pa niya. Dili gobyerno magduma first aid sa Pilipinas ang nagpalayo magduma first aid. Subot sabto, dili lugar si President Marcos ang murag bali nagmando lugar magduma first aid nga doon na bitaw bali murag kagubot lugar dito sa Senado magduma first aid. Sumalapas sa tong presidente. Gikabot ang pulugan niya lagi magduma first aid nga siguruhon gilugan niya nga masusige pulugan pag ayaw magduma first aid nga natigayon lagi po nga shooting incident dito kagapon sa Senado magduma first aid. Kalagi ka na murag gusto pulugan sa tong presidente. Dapat gilugar magduma first aid manubag ang tanan gilugar nga manubag magduma first aid labi ni bitaw ko nga kabahin lugar kini kada bitaw mura ginasulti lagi ni ginasulti bitaw nila magduma first aid karong panahon nga matod pa destabilization plot matod pa magduma first aid bato po lagi sa ato nga presidente so wala na magduma first aid samtang sa lain tanga balita nga national magduma first aid balikon lang sa po din na to magduma first aid nung kanang murag sa natigayon palagi kagapon nga shooting incident was taran magduma first aid so kining murag gabut sa tulo ga walay nasamdan walay namatay magduma first aid luwas ra ang taran kagapon sa Senado
1: bisan pa man alos makuyapan
0: oh ginana magduma first aid nang luspad lang siguro pero luspad importante no. Diya magduma first aid walay na namatay nasamad ana magduma first aid samtang sa lain tanga balita nga national nga Philippine National Police kuna PNP naka full alert status karong panahon na magdo first aid tungod po lagi sa kagubot sa gapon sa Senado so sumala palagi magdo first aid sa PNP naka full alert status gid sa lugar sila karong panahon na magdo first aid siguro po lagi nila na po lugar sila iigo po magduma first aid nga kinibang ihapos sa mga personahe usap para gilugay nga kinibang deploy magduma first aid gilayon nagit sa magduma first aid kung doon ay mga susama pagilugay nga mga incident nga simba ko magduma first aid matigayo na usab sa mga musunod na po magduma first aid nga mga panahon so inanagin ko na kinibang magduma first aid sumala papalugan sa PNP OP na gilugay nila na magduma first aid nga mag-array sila sa kinibang ginatawag nga full alert status magduma first aid nigid bitaw pag naay mga dagko bitaw gid nga mga panghita po magdo first aid sama palagi sa natigayon kagabi di na do na ya shooting incident dito sa buwatan sa Senado magdo first aid samtang sa lain taga balita dinita sa atong magdo international kasi US President Donald Trump Kaya nga na sa China magda first aid alang sa iyang state visit magda ma first aid. Sumapit pa, maulugar mamahimo nga sentro po lugar sa isgutanan sa kiribangan ni Trump o ni Chinese President Xi Jinping magda first aid. Trading gaya magda first aid kiriba ko ba doon duman ni mula siya. Magda na ni sila attention tali sa China. Labi na magda ma first aid nga doon na may nun natin. Gaya yung program kanila nga kiribang gitawag na nga trade war magda first aid. So karon basin magsadgit ka magda ma first aid nga mag-okay na lugar kining duwa ka mga nasod karong panahon. Samtang sa lain tagabalita nga international, kapig usa ka libo ka mga pasahero nga sakay sa barko dito sa Pransya. Gididaan magdumfersin ng mga mukanaog sa barko tungod sa matod pa. Outbreak magdumafersin sa gastroenteritis magdumafersin. So wagi ka butag lugar nga 1,700 ako dumatod pa magdumafersin. Ang kanamurag ito gilak lugar sila dito sulod sa kiribang nasangpito sa mga barko magdumafersin. So wala pag lugar sila gipanaw magdumafersin. Kalagi murag naglain man daw ako dumatod pa ang atiyan usab sa mga pasahero. Banabana na 50 ka mga pasahero naglain ang atiyan magdumafersin. Unyagi gikabutag po lugar. Ay, usa ka senior citizen magduma first aid nga kumpirmado po lugar nga namatay siya. Gumikan po lagi ani nga gidudahan lugar nila gastroenteritis na kung magduma first aid. Pero sumala pa sa lagipot sa mga otoridad ang nasangpit po lugar nga morabito bali outbreak po lugar sulod sa nasangpit nga barko magduma first aid. Malugar siya connected po lugar sa kinibitong ginagikabalakan po lagi karo magduma first aid nga line of sub nga virus kinibang ginatawag na nga hantavirus magduma first aid o kanak. Samtang sa lain tagabalita din ito sa tumag ng business kay mga langyaw nga mamuhunan, pabiling walay kumpiyansa sa Pilipinas magdung first aid sigun sa ekonomista. So sumala palagi magdung first aid. Dagan gilugay gihapon karon kini ba mga foreign investor magdung first aid. Kaduwa-duwa gilugay gihapon sinagsunod din sa Pilipinas. Kaya syempre, atiki gilugay kayo ang sitwasyon magdung first aid. Syempre, gubot kayo, kurap kayo magdung first aid. Unya, dagan ito kayo ka ng mga issue nga wala na sulwad magdung first aid. Na ginibitaw kini nga skandal sa flood control magdumfersin. Morabugin ako na ang main nga reason. Ngano nga ang mga langyaw po lugar magdumfersin ng mga investor. Dili kasi nga naman nulo din sa Pilipinas karong panahuna. Ang salita nga balita din ito sa tumag ng sports kay ang Magnolia Hotshots midaog batok Meralco Bulls sa nagpadayon nga PBA season 50 quarterfinals magnuma first seed. So ang score nila sila nga dula kagabi 95 batok ka 89 magnuma first seed ang final score sa duwa ka team. So muna siya magnuma first seed ang mga top stories sa itong karabutaga at ang sa itong mga suking ating paminaw labi na sa mga musunod na mga programa. So gikan din sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Sa Magnum Hunter 17 April, Borha, sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter April, Borha. Dindi sa taas itong Magnum, hulagway sa palibot. Diliyon sa nato Magnum Hunter 13 sa Balitang Serbisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Yes, sa mag-appreciate nung ato sa na inanso nga pag-unagawa ay sa lakas panahon na dagan sa traffic labi na sa isang kabuntagon na mag-appreciate so far, mga agas parangay na doon kwan man, kanya half moon ng takaroon na doon na may pagpilan hini ka mga pagpamituon no, sa kanibang na tuwang gaga-obsobra na punta mag-umpiyansa, bit-bit takaroon sa tukagalingon sa kanibang proteksyon na saan na magaling pagdalitri o makakainit sa panahon na hindi madugay o niya maglagiting na sa gahil sa gatong ta ang kainit, labi na pupug yung palibot pag yung first aid. Tumatasahan ba ang pag-face mask? Pero dugay ng face mask, pero di po ka ginawa. So sa alingiig ang palibot, kung siya sa'yo pa man sa buntag, medyo tugnaw pa ang mag-dumang first aid. Dagan sa trapiko so far, ito pang ano, sa'yo. Pag-asusihon ang buhatan sa tiyo, doon na ba sila yung mga namonitor ng mga disigrasya sa kasalanan na sa itong paglibot suri, ikanta sa may lugar sa may Kugon area, ikanta sa may Nazareth, balik mo sa pingin sa may Carmen. So far, kaman kanibang watay maanagian mag-offersid no mga disgrasya sa kadalanan sa mga natong paglagway sa lakas panahon na dagan sa trapiko para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz o karon sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
2: Magnum Weather Alert.
1: Kevin Canis, good morning.
3: May buntag sir, may buntag sa mga suking pagpaminaw out of 3 AM ganiha. Ang low pressure nga si former Kaloy na nasa kalayuon nga 685 km east of Virac, Catanduanes. Huwag ang tibok Mindanao, makasarating sa panalag sa Paldagom, gatil sa pangaluro na kalangitan, inubalan sa patak-patak kapagulan, kilat o kagalugdog. tungod lang siya sa localized thunderstorm. Ang latahina nga tas kasarangan nga hangin magagikan sa habagat, nato sa habagat ang direksyon, huwag ang karagatan hapsay nga tas kasarangan ang pagbalik. Ang temperatura sa tanakbayan magagikan sa 25 degrees Celsius, kadalang sa 33 degrees Celsius. Ang atong heat index sa Misamis Oriental, posibleng maabot sa 41 degrees Celsius. Atong adlaw mo sila kung 5:23 sa buntag, atong Philippine Standard Time 4:30 a.m. Wala lamang balik ang panahon. Gikan din sa DST Pag-asa, ini si Kevin Calis. Salamat.
2: Magnum Weather Alert!
1: Alas 4:30.
2: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sila gindingan airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Alas 4:32.
1: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Balik tayo sa nagumaan sa itong kabunang mga karabutaga. Bulyara sa tas report. Stana mag-rubri sa Cruz, unantos Magnum Kia, duwa kuno lalaki arestado, human ang kuhaan kuno sa tunga sa milyon nga Cebu. Bidawato sa nato magkala sa Magnum Hunter 23. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abillanusa.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
3: Balo karon sa binagwara nga duha ka mga suspek kuman matud pa kini nga nakuhaan sige barabarang ana sa Kapiga tunga sa milyon ngirong illegal nga droga sige pagayon nga drug operation sa kapulisan gikan sa RPDEU Region 10 diha sa May Santa Cruz barangay Lapasan ning atong syudad giingon nga ang duha ka mga suspek naila sa pangalan nga sila si alias Joe 47 anyos ug si alias Nard 32 anyos pulos ni sila mga security guard magdemofresis kung nga residente diri sa Maya Santa Cruz, Barangay Lapasan, giingon nga ang kaning adawa ka mga suspect matud pa, mag-iigsoon o kaning unang higayin kinila nga panadakpan sa, na tungod sa pagpayuho o gito ang illegal nga droga. Giingon nga ang ilang sources matud pa sa gito ang illegal nga droga, nagikan adiha sa Maya Iligan City o sila igo lang po sa pag-distribute kung papangapuna-puna niini din sa syudad sa Kaganad de Oro. Labi na nga to sila mga kaubanan po ng mga security guards aron nga permanente nga alerto ang karinga uban ng mga guard nga gagamit ini nga gitong droga. Nakumpiska gikan sa maong operasyon ang ubay-ubay ka mga siya sa gitong illegal nga droga o mga kaninga strong gigamit at sa pagpagayin o kaninga ilang pagpatsasyon pag mag-numafirsi doon na nakuha sa ilang posisyon ang mabot sa 80 ka mga gramo sa gitong illegal nga droga kaya doon ay standard drug price nga 544,000 na pesos. Sagip nga nakuha sa ilang posisyon ang mga drug paraphernalia o 1,000 pesos nga gituuhan nga drug by basa money. Nininga tumurag doon ka mga suspect balog na sa bilangguan o gitaklang pasakaan kini sa kasong paglapas sa Balaod nga Republic Act 965 doon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 particular na Section 5 o Section 11 doon ka pamaligya o pagupot sa gituuhang illegal nga droga. Balita gikan sa RPDEU Region 10. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 23 Kiabilanosa sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat magdawatan kaya Bilyanosa Dole Region 10 nagpahimang no sa publiko nga maglikay sa picking profiling sa Tupad program. Naday mga picking nga profiling day ani. Ipay ta kayo dawat ta kay profiling na ta pero resulta picking ito. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Minso kabaktulan.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
4: Napabili na nga napahimang no ang botana sa Department of Labor and Employment Controller Region 10 ngadto sa publiko batok sa mga individuala o grupo nga napakaron ingno na nga representante sa botan sa Dole ug uban pang ahensya sa gobyerno kini aron na nga mapugngan ang tanan nga mga binuhatan na sa mga giingong dili otorisadong pagrekruta, pagpanglista ug pagpangolekta og bayad nga may kalabutan sa programa labi na sa tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged workers kun tupad kadumdumana nga ang mga otorisadong personahe lamang sa Dole kun peso o sa mga kaabag nga ahensya ang adunay katungod sa pagpahigayon sa pagpanglista, pagkuha og impormasyon o pagpangrekruta alang sa tupad beneficiaries. Giklaro usab nga walay bayad ang mga aplikasyon o pa-profiling o lakip na ang mga uban pang mga proseso kalabot sa tupad o ang sweldo sa tupad gibasi usab sa minimum wage nga gipatuman sa rehiyon. Dindugang sa maong botana nga kung adunay mabantayan o nahibaluan nga mga grupo o individuala nga gahimo sa pag-recruit o pagpanglista o baka pagpangulikta o bayad nga dili otorisado gikikinahanglan i-report gilayon sa pinakaduol nga opisina sa Dole. Balita gikan sa Dole Region 10, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter, Magnum Hunter, medyo kabaktulan. Alas 4:36, sa ngatong oras, may gala din sa itong pamanaguman. Sa atong programa nga Buntag na Pilipinas, mga maninay, mga suki na itong mga higala, mga igsoon, uguban pa nga naminaw sa atong programa, karabutaga, wadwad lang gintaan ni Permanente. Karon na yun, may gala, balik ko na ito, karang umaabot, adlong Domingo, ha, kita kits talim kit ka itrium. Sa ato mga kaigsoonan diha, andam-andam na taha. Kinahanglan nga niya ng adlaw nga Sabado, di na ta may gala magsige pag inom-inom tagay-tagay. Adlaw nga Sabado, kinalan sayo na ta matulog. Labi na pagka-Domingo magigsoon karong 17. Mauna may gala nga tong bayaning Magdom, Sir Vlad, give live blood eating mission. Kita-kita ta may gala ha, kita-kita ta limkit ka itrium. Ignanadaan ninyo mga amigo da, mga barkada, mga parente, mga igalag-uwan pa. Nga magkita-kita kita dito slimkit ka itrium. Karong adlaw nga Domingo, 17 ang pizza. Paliog lang ha, kita-kits ta mga igala na tog, mga maninay, kita-kits ta dito, limkit ka itrium, kita-kits ta ta. Muna yung pinaka-importante kayo, magkitaay ta dito ha. Magkitaay ta sa limkit kay itrium. Sa atong bayaning Magdom, Sir Blood, give life blood eating mission. Layon sa atong mga nangutan na, Sir. Naba tayo mabit-bit, Sir, pag kumana itong pagbakuha o dugo, Sir. May na lang ba? Na, ah. Na kayo mabit-bit. Mauna yung paminawa ha, inyong mabit-bit, panahon, magkaisoon, pagbakuha niyong dugo. Ang unang usa ka libo ka tawo may gala magkuha og dugo, automatic nga makaangkon magaisoon og tag 10 kilos rice. Gikan of course ni Mayor Orlando Clarix Oy og Barangay Carmen Kapitan Kikang Oy and family. Ang una sang 1000 ka tawo magkuha og dugo, makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro City Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang usa ka libo sab ka tawo magkuha og dugo, automatic usab makaangkon magigsoon og bayaning Magdom t-shirt gikan sa Magdom Radio, Magdom Express, Graphic Gadget Store o ubang sponsors. Samtang ang unang 300 ka tawo makuha og dugo, makadawat usab og tag 100 pesos pangplete sa ilang pagpauli kini gikan sa EMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 pa taas hangtod may galang katapos ang tawo nga makuha og dugo, makadawat og 5 ka kilo nga rice gikan ni Mayor Clarix Oy og Kapitan Kikang Oy og an family og sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niapag yun lang katong mga swertihon. Pinakauna hangtod sa kahigayunan mga igsoon, pinakauna hangtod sa katapusang tao nga magkuha og dugo, na kay kahigayunan at tsansa nga makaangkon sa among iparapol mga electric kettles, mga rice cooker, dishpan, termo, suguban pa. Mauna, mga higala. So ayaw kalimot, mga igsoon, mga higala, mga amigo, mga amiga, karong umabot na yung Domingo, ha? Karong Domingo, karon nga Domingo ba? 14 man ta karon, 15, 16, 16, karon 17. So karong umabot adlaw nga Domingo, mga higala. Kita-kits ta! Limkit kay Atrium, alas 6 sa buntag na magsugod sa atong bayaning Magdom, Share Blood, Give Life, Blood Eating Mission. So kabodya, agatan yung mga silingan, higala, pamilya, nga magkita-kita ta rin to para magigsoon nga magpakuha ta magigsoon og dugo. Makatabang po ta sa mga nangalan sa abunong dugo, sab.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Alas 4.40 na may galang atong oras, din may galang sa atong panaguban sa atong programa Karabutaga, Buntag na Pilipinas. Empleyado, gipangita, kay gi... Matod pa, nakapangawat ko log na kong katidad sa salaping kasuman, nag-awat ko log pirma. Giporge ang pirma. Dali na kayo na-iporge ang mga pirma karon oy. Dali na kayo pang-porge ang mga pirma, so simple na kayo. Mauna nga, usay kayo, mag-post galing mong mga dokumento, aw, i-hide yun ang mga pirma. I-scratch yun ang mga pirma. Na di makita ang mga igsoon. Diba, kaya kung makita ka ng mga pirma, maawat na. I-scan man na nila. Maawat yan na imong pirma. Imiswa ka, magigala magbaligya sa yuta. Nagpirma na nung kagwibir hinoon. nagpirma na hinoon ka mga igsoonog. Mga dokumento nga, naghatag panugot nga. Kaling akong amigo, akong tugutan nga, ibaligya ng yuta. Pandamay. Wala na nasiro na hinoon ka. Kaya ang pirma naawat. Pastilan, dolor, tabang, mga langit. Alas 4.41 ang atong oras, din may gala sa atong panaguban, sa atong programa, Karabuntaga, Buntag na, Pilipinas. Ato sa balikan, may gala muli atas mga report kay empleyado ko nung ipangita o man, nakapangawat ko nung magalag na kong katidad. Tungod lang ko nung may gala sa gitawang magigsoon nga pag-awat ko ng pirma. Alas 4.42 ang atong oras, duga mga balita sa atong may gala, standby. Adawatos to sa Magnum Hunter 23 sa balita o servisyo na si Magnum Hunter. Kia Avellanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yo, doon sa mga opportunity na karon sa mga empleyado niini nga usa ka construction na company. Yung isa ka empleyado po nila nga ni Awol magduma-offer si Duman matod pa nakakawat kinis na kung katidaw si gitawa nga cash. Tungod lang po sa pag-awat sa pirma sa ilang manager, giingon nga ang maunga suspect na ila sa pangalan nga si Aliasa Larry, 31 anyos, ang payroll officer sa ilang gitrabahoan diya sa may barangay Lapasan ng ato nga syudad, ang Amerikamo, ang manager sa maunga construction na company nga si Ma'am Bell. Giingon nga, kapila na kay gayon matod pa nga nakahimo sa pag- kini nga pagkwa og katidagid nga mga kwenta kini nga si Larry Tungod kay siya man ang maoy payroll officer pod magduma proceed og maabot nga adto sa 15,197 na peso sa iyang nakawat gikan sila kompanya agi na lamang pod nini nga pag-awat og pirma pod sa iyang manager labi na kay siyang payroll officer so dapat nini nga mga matik-atik og awat ang pirma pag-awat si Cheque baka niya magduma proceed so diyan nag-audit na ang kaning mga checking in po nga na pag-awas ni kasi na kumpanya. Kasi nga naman yung sila kay pinaka-adaw na po nga wala ni duty ang kaning nga si Larry. So diyan nga lang nag-audit nila nga ay pa din nila nasuta. Nga doon na doon na doon cash nga nawala sa ilang nga kumpanya nga mabot nga to sa 15,197 na peso. So ganiman sila nga pag-paningkamot o pag-contact ani nga si Larry. Hindi na po kini nga makontakt. Uwa na po kini nga may patimaw hangtod ni ini nga parauna. So karon ikaw na lang po nga nagpatala sa kapulisan kini nga manager sa nga construction na company nga si alias Ma'am Bell. So kung sa reason nga nakawatan pa sila, ugagi nag-awol pa kini ilang mga katrabahante nga mauya suspesado sa kaning pagpangawat og kwarta gubitan na lang po sa kaning pag-awat o pirma sa iyang manager. Yun nga itong uraan na parang karon ang investigasyon sa kapulisan sa pulisan kalabot sa maong insidente. Balita gikan sa Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magdumaan 23 Kiyabili nasa sa Balita o Serbisyo Magdum Radio.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Kiyabili nasa. Duga mga balita sa Tamay Gala. Mga duga mga balita sa Tamagayso, naman may gala sa Netabo. Kagabi ay may gala nga grabing kagubot yun dito sa Senado, mga sukik ni Gabinao. Gibo tiyak may gala karon ni John Beck Rimulya ang atong DLG Secretary nga walay nasamdan or naigo may gala sa pagbuto-buto kagabi sulod sa sequel floor sa Senado. Human matod pa mga igsoon nga panayon ng investigation karon panahuna. Gimando mga igsoon ni John Beck ang red alert sa kapulisan. Human naging mga igsoon sa mga paglusob sa armadong tao dito sa Senado kagabi. Gani daghan kay mga igsoon ang nidismaya. Human sa sulod mismo sa Senado ang buto-buto. Senador Amy Marcos nanawagan mag-igsoon nga maimbestigan ngayon o gani mga gala si kinibang Senate President Alan Peter Cayetano. Nag-ingon mismo nga under attack sila. Human mag-igsoon sa nadugog nga buto-buto. Diya mismo mag-igsoon sa sulod may gala sa kinibang Senate kagabi. Gani, itawagan po at mag-igsoon ni President Marcos si John Beck Rimulya. Aron sad magigsoon nga tanaon unsa may nahitabo sa Senado human magigsoon daga na nagpanik sa sulod mismo gani gitawagan usab niini magigsoon si NBI Matibag og beingon magigsoon nga wa sila may gala mihimo sa paglusob sa sirit gibot yang sab ni John Beck nga standby lamang ang iyang mando nga tus kapulisan human lagi may gala nga naibuto-buto gipasudlan sad magigsoon sa SWAT ang sinit aron maklear magigsoon og hingpit sab naklear karong mga panauna. Apan makita may gala mga bangag-bangag og mga basiyos bala human gisuta sa suko kaganina nga matod pa magigsoon padayon ang investigation kung kinsa ang nagpabuhos nagpabuto kagabi nga mao'y rason nga grabing pagkaalarma sa mga tao og tibuok Pilipinas na bangiog nga paglusob magigsoon dito sa Senado ang pagtuo nga dakpon na may gala si Bato de la Rosa. Apan matod pa magigsoon ni John Beck nga walay kamatuoran ang mga report nga dakpon magigsoon sa Senador Bato. Human wala pa matod pa'y mando nga kini magigsoon pagkasikupon. Og mismo si NBI Matibag na nag-ingon usab may gala nga walay mando. Naa sila sa workshop atong higayuna. Walay mando nga pagdakpon magigsoon ang senador sa Pilipinas nga si Bato de la Rosa. Paminaw sa nato magigsoon ang statement ni President Marcos. Sayang statement may tungod magigsoon ni sa kagubot kagabi dito sa Senate. Grabe sa to kagabi may gala. Grabing lisang-lisang magigsoon sa buto-buto may gala sa kiribang pusil magigsoon. Dito sulod may gala kay Mahinom naman na ito manggig soon nga nung gi-cleared man ang second floor. Diba? Gi-cleared man manggigala sa mga sergeant at arms. Unya, naka-full battle gear man sila, nagsuot man sila mga best, dayon. Pag-ingo nila i-cleared ang second floor, igawas na isbato, gikan may gala sa kinibang sinit kagabi eh, dito manggig soon sa ilang room. Igawas, kay mula gina na yung mga ungihong nga pag-rackpon siya. So, ang mga sergeant at arms, muingon man yun mo insist nga walay, mahitabo nga dakop din eh. Sumautong nag-best sila kagabi eh, mga long firearms na ang ilang mga pusil. Mauto kagabi nga medyo aksyog alarma ang tanan, balaka kay nipa-cleared ang second floor. Unya, pag human pag-cleared sa second floor, si Bato may galang misakas taas, third floor. So, pag ingon may galang cleared, so saman eh, siya may tabo. Diba? Siya may tabo nga nung na may kinibang ipa-cleared. Na mauto may galang kagabi na itabo nga buto-buto nga mag-releasang unya gabing katag sa mga basyos bala. Naagin na mismo sa hulwig yun. Bangag-bangag ang samin mga sukit yung kabinaw. So, mabinaw sa nato, may galang presidente sa Pilipinas o siyang statement ato. Di ba? Kaya wala pa man siya mando, manggay soon, masin, dala siya sa kaloy-loy ni Bato ba? Maluoy mo. Maluoy mo, President. Maluoy ka. Huwag mo akong ipadala sa dahig. Mabinaw na ito, magkala President Marcos, yung statement ba, kagabi sa nitabo, niya magkala President Marcos, ato mabinaon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Magandang gabi po, mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandoon talaga sa Senado, tiga doon sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandoon. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, dais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo. Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang ating ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Moto ha, President Marcos, tong statement ha, walang utos na huliin si Bato. O, declare! Presidente na nagingon. So, why kagubot may tabo, mga igsoon? Ewa, may utos lagi. President Marcos na nagingon, no? Na walang utos na huliin si Bato. So, tataw kay may gala ang naitabo kagabi, mga igsoon, nga posible inkwentro tro may gala sa tropa, may gala sa sigkatropa. Posible nga Sergeant at Arms ang nagpabuto, human magigsoon nga na'y gustong musulod, baka dito mismo magigsoon sa building may gala sa kinibang Senate, kay naka kinibang lockdown man sila. So, tropa raya po na, imposible civilian magigsoon na makasulod. Tropa raya mga gala ang nagpabuto-buto sa sulod, kaya nga naman, wala ba'y civilian kay lockdown man, diligani kasulod, halos magigsoon ang bisan si Kinsa, di ba? Huwag man silutsa nandi ang magila sa Senate kay sirado man kayo. So, ang nagpabuto na rin sa sulod. Kung makita sa CCTV, awa na. May ilan ganun mabutuha man mo. Kung sa'yo, problema kay kung nibalos mo itong pabuto sa mga police kagabi nga may respondi, posible magubat gito sila sa sulod. Madamay in taon magigsoon ng mga labot. Luspad kay magila mga empleyado magigsoon sa Senate kagabi eh. Ah, paggawa sa ko'y ginugo pasilan gabi, luspad kayo. Luspad kay may gala. So maunang may tabo, may gala. Walay nasamdan ha. Balik ko na to. Di tangay mabalaka kay walay nasamdan. Gubot lang yun kayo. Lain kay tanahon diha pag it's building sa sinit. No? Lain kay tanahon may gala nga nagagubot sila dito. Dinagandagan. Buto-buto. Daga nasab. Grabe. Nagagubot ganito mga igsoon. So, unta di na ni mahitabo pa sunod. Klaro man kayo may gala. Tataw man kayo mga igsoon. Nga no, nagagubot naman po sa sulod. Nga si John Beck Limulia, mga igsoon, miadto kagabi, miabot, mga alas 11 siguro to si John Beck niabot. Mag-ingon naman si John Beck nga hindi ako paborito para huliin si Bato. Clear ko lang yan, ha? Wala, oh, hindi sa ibig sabihin nandito ako, huliin ko si Bato. So, dili, debot, masabot, mga igsoon. Kaya pag-adto niya dito, may gala para lang pagtanaw, mga igsoon, sa seguridad sa nasang pit, may gala nga building. Miadto siya, diritso siya, may gala kang Senate President kay Tano. Istorya sila dito. So wala may trupa magigsoon kaya wala man na nagmando may ilan DLG nga dakpon si Bato. Walay movement, standby lang yun. Diba? May sumayo bitaw ninyo kanibang sa kinibang majority. Kung ikaw bitaw Bato, mas mayo, ipalakaw ni mo na imo mga supporters dyan nga galimusong. Ipalakaw na mga supporters sa si Grali Anandalan. Diba? Hangyuan na lang ninyo nga, pwede ba nga kamo mga supporters, kalma na lang mo, ulit lang sa mo sa inyong balay. Ulit na ayon sa mo rally diha kay mo mo'y nakahimog kagubot ang mga rallyista sa gawas. Diba? Mauna mga igsoon nga mataranta tamagalang nga nagkadagat ang mga polis tungod man sa mga realista. Wala na nag-ingon mga igsoon nga dagad ang mga polis kay dakpon si Bato kay mismo si President Marcos nag-ingon nga dili sa nadakpon lagi wala pa'y order. So presidente na nag-ingon nga wala pa'y order nga dakpon. So dapat kamo mga realista pahawa mo diha. Nag-alimusong naman mo kas alimusong na ni mga realista may gala.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mauna nga damon nagkadagan ang mga polis para magaigsoon nga mga realista mabantayan. Kay kagubot mga realista, kasumbagay god. Kunyang kapait sa mga realista kay mga bastos. Mga bastos kay mga realista magaigsoon dito sa Metro Manila. Kamu mga realista, sobraan ra mo. Sobraan ra ba? Giatake nila magala Senador Tito Soto. Sabay sala ni Soto sa inyo. Garong inyo mga uman, ipagsabyangan og tubig. Bastos yun. Diba? Mga bastos yung mga realista may galaw ay mga nang itawag mga igsoon nga unta kamo mga realista kung ang inyo pag-ana diya magala pag-rally pagsingita lang mo diya ayaw na mo paghimuan na mapalakagaon gani mga igsoon reklamo in taon si Senador Tito Sin kay si Tito Sin may galagi attack sa mga realista. Gidasmagan siya may galang mamakita yung sakiran nga pagawa sa Senate. Gidasmagan si Tito Sin. Suko kay si Tito Sin. Naanay mag-post si Tito Sin mag-isoon nga bastos kuno kay mga realista wagi mga mudo. Kay giatake siya way mahimo ang mga pulis. So inana may gala daghan kay pulis nga gibutang. Mao na mag-isoon nga makaalarma tungod sa mga realista. Kay mga realista mga bastos naman kayo. Diba? Wa may mga respeto kasi matibag gani. Gisingitaan gani. Akso magbunod sa matibag. Nasuko na si NBI matibag kay. Ops, sabi na nga. Lain ba kayo sa mga baba ninyo? Inanaunta, dapat mga realista, pahawa na mo diha. Pahawa na mo diha. Kay mismo na ang gobyerno nag-ingon nga wala may dakop kang bato. Wala mag-isoy order nga dakpon si bato. So simple kay mga ison. Very simple may gala. Usa may inyong buhaton mga realista diha mismo sa Senado. Gadugang-dugang malamos kagubot diha. Dapat mag-isoy ni pahawa sila diha. Kay para ang mga pulis, wala man sa mga pulis mahitabo mag-isoy diha kung wala'y realista. Manghawa man ang mga pulis. Kung na magka-alarma ba kay magdagan gani pulis, maalarma man ta. Uy, sumani, dakpo ni, dagan ba kay mga pulis, riot pulis oh. Umaw na mag-iso niya tanawan ni mga pulis, low kay grabe kay init kay panahon. Bulara mga ilas init. Ay, nako, Ginoo ko, pas na kanin yun, nakaingon gani mga realista lagi. Mga supporters ba? Dapat ka muna, ikaw ba to? Panawagin na mo mga supporters, kapahawa na mo, uli na sa mo sa inyo. O wala pa man sa action, wala pa may gubot, wala pa man gudak pa. Uli na sa mo, mintras nga papakuan ba? Paubos, may gala sa tension ba? Okay, the more magalang adagan kay mag-isoy mga supporters, the more mga kagubot mag-isoy tanaw ni noon tuod kay mag-deploy mag-inagdagang pulis. So mao na makaalarma na noon nga usaman ni kadagan makayan eh. So ikon na lang ginunta mga suking tigaminaw. Nauna trap sila kagabi mga suking tigaminaw ang mga majority. Natrap dito sa taas mga suking tigaminaw. Natrap sila. Panguluan ni Senate President Kinibang Alan Caetano yung iksoon po na inspiya. Ang luspad kay gabi ng katanaw nako si Camille Villar, luspad kayo. Naas likod ni Caetano, sige ipakita sa video. Grabe ka luspad. Kulbaan kay siya kay siyempre di mag-anadas mga buto-buto. Pates Mark Villar, ay sos ginoon ko mga luspad kay sila gabi. Lorin Legarda, luspad yapon. Ang duha na iwan ni luspad kay gabi si Ruben Padilla na ginoon si Bato. Sila duha, wa maluspad kay gabi si buto-buto. Oo, sa nakita ta nga video, si Nador Bongo, aksyon yapon kulbaan. Kulbaan niya ba? Sini ba kulbaan na ng musakas taas ng paka-paka? So, first time ni naitabo mga dito sa Senado nga na may galay. Kinibang bangag-bangag nga makita gano'n yung mga basiyos bala nagkatag. Daghan kayo, oh, may gala, mga basiyos bala nagkatag. So, tanaw na ito ni unsa investigation kay si John Becrimolia, ang atong DLG, nagsaan man nga nag-investigate sila. No, posibleng nagka-inkwentro, tropa sa Sergeant at Arms o ang mga polis. Posible na. Mga higala. Posible lang. Wa ko na yun nga maog yun na. Posible lang. Tod kay sila na may naipusil sa sulod. Wa may lain. Lisod po ang senador. Wa man yung mga pusil. Oo. Sila raman ang naay mga pusil. Unya wa may nakasulod bagay zone nga outsider. Ngano makasulod man. Di man na makasulod outsider. Lisod po nakasulod ang NPA dito. Di ba? So, sila ra nara sila ana mga tropa. Kung naay CCTV makita mga sukit ko na okay, mailan yun. Kinsay nagbuto-buto. No? Naragid ana kung wagit ang NBI kasi matibag ba yun? Wala lagi kay nami fellowship po. Wala may workshop po, tanawa o. Narami din rin yun. Instrument na mo o, tanawa. Kay nag-video call man si matibag. So tinood yun, nga wala agad sila dito. Kay pag video call man kay soon, naka-uniform si matibag sa formal o niya workshop daw sila. Makita man ginpon, kaya na may ipakita niya sa video call nga na yung mga tropa dito sa sulod sa workshop. So tinood po itong iya. Di po ito bakak in fairness kang matibag kay klaro man kayo. So lagmit yun nga ang mga nag-inkwentro sa sulod, Sergeant at Arms o mga police or katong mga Marines. Posible na, posible lang. Wa may lain mga nalagawa, may lain mga armasan dito sa sulod. Sila raman. Di ba? Sila raman ay armas. So posible nga sila yung nagpabuto dito sa sulod.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Basin na kuratan ba? Pag-ana nga, uy, sorry, aksyon mag-abring pitaan, pabuto-buto na yun. Base na kuratan mitaw nga naiaksyog dasmag-dasmag sa portahan nga Abrian kay nakalakod tanan. Oo, nakalockdown man. So base og naib gab gusto Abrian Abertan ba ituklod-tuklod. Pabutan diretso kay nakoy pusil aksyog kabalaka ba.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
0: So at least nga walay samdan ha sa kagubot kagabi walay samdan mga igsoon. Walay nasamdan niya pagkahuman. Nag-istorya naman si John Bake og si Bato. Wala na yung problema kay wala lagi, wala ay order ni President Marcos. Gani karon ang statement ni Marcos, Presidente, wala yung order. Nga dakpon may gala si Bato. Wala yung order. Tawagan niya sa matibag nga, o sa mana, kamo niya suspect, buto-buto? Wala man, Mr. President, kaya wala man ka mag-order nga dakpon pa. O di, wala. Di, sila. Lagbit, tanawin talang ang investigation may gala kay Agsoko bago pa sila nahuman. Si John Bake, karon pa taon-taon nakalakaw, mga alas dos kadlaw, nakalakaw na John Bake sa Senate. May paggawa sa John Bake. Nga kiang-kiang magalamor, gi-atritis John Bake Rimulya karon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Nga kiang-kiang, tingalaw ko rin, linakwa ni John Bake nga, ang video pundo raman, pero John Bake, gilihok mo kayo sa lawas. Ay, nagkiang-kiang mo na John Bake di ay. Ambot, naunsa ba ka ito magalaan TL, base mga isong nabilwas basketball. Nga kiang-kiang siya, pero at least in fairness nila, ilang yatuan yun. Di apod magala si PNP Chip. Oo, si atong PNP Chip, tuwa po dito ni Anto Gitpon. Para magala clear yun ang area. So at least karo malinaw na ha. So kato ka mo mga realista, paulay sa mo sa inyo. Ulay sa mo dito, hawani po ano yung Senado po. Mauman na nakagubot ang Senado, lain na kay Tanaon, dahil kay Riot Police. Kay tungod mas mga realista, pangulay sa mo dito mga realista. Kamu mga kinibang na ay mga taga-suporta realista, ipaulay na ninyo mga kwadya. Panawagay nga, ulay lang sa mo, panghilamos sa mo dito, kaya mga na may panghilamos. Pangatulog sa mo, kawa mga tulog. Diba? Panguli sa mo sa inyo. Ugma na ko ninyo ani kung naanay mga dakop gigahita mo. Para kaling mga riot police, manguli po ni. Kay wala na may riot police, may gala mo dudas magdiya, magigsong kawa yung lista. So kung manguli mga supporters, ah, mga riot police, manguli po na sila, makapakuhay po silang pamilya. Kay luoy na kayong riot police, oh. Luti mo pagpangihi, magigsong, lisod kayo pagpangihi. Luoy kay bulad kayo sa init. Oh, grabe, haggard na kayo mga dagway, mga baho na kayo. So, pauli sa mo, para mga riot police, makauli po na sila. Di ba? Maka-relax po, panalagsa ba? Ana, siguro may gala. Kita, Pilipino na matantanan. Sabot-sabot lang ta, Pilipino. Usahay po na lista lagi, makadismaya, kay mga bastos na kayo. Gapang hilabot na ba? Gapanablik og tubig? Si Tito Sen, ilang gidasmagan? Di na maayo, sobra rasab. Sobra rawa na sa pamatasan may gala.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pagbalik tado ka mga balita, mabati diri sa ato paraguban sa itong ambugna mga karabutan ng buntag na Pilipinas. Oras, danay, tatay, lululula. Inday, undo, tiyo, tiya. Mga oras na to, atong oras, atong oras. Oras, alas 5:04 na sa butag.
6: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo. Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarek Suy ug Barangay Carmen Kapitan, Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo, makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo, automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum T-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuanog dugo, makadawat usab og tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuanog dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarek Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuanog dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro, i-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesa Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
0: Nagatos ka ba sa hindi internet o glaw sa servisyo? Sulbad na ibang problema kanya sa surapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at ibanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagandang oro city proper na akadis sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower on uptown areas na akadis Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Basta tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung nawala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. City Sea Building, Captain Vicente Rua, Condor Antonio Luna Street, Cagandaro City. Tigsutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, para yung mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isabit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City Sea Building, Condor Antonio Luna, Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
9: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Para sa matilong na dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy ka lunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Basin dunay difference ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mabutuan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga maoy minaot daog miguba. Sa mga atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 paparit sa mga butikas Kendoro, Misamis Oriental. Pahimus na usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Market Sera Gura Bus Terminal, Lapasan ka Kendoro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
13: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
14: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
13: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: 5:11.
1: Kining ahora, sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasa, isa sa ngunyang panlalawigan sa Misamis Oriental.
2: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas! Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Balik ta, 5:11. Dili sa ito managuman sa itong programa, ganabuntaga. Luparan sa ito yung sniper kumbak na imuturo o pick up, nagbangga daw! Beato sa Dawaton Report sa itong sniper na sa El Salvador. Sa balita og serbisyo na si Magnum Sniper, Randy Kumba!
3: Magnum, Buntag na Pilipinas!
4: Sa mga balita, Magnum-Presid, gato na kutlog, ikandiri sa atong area of responsibility sa Maydakbayan sa El Salvador. Diligid mo si Piat, Magnum-Presid. Ang protagulay bangga, bangga yapon kagabi, alas 11, ang takna, motor versus Estrada nga pick-up, Magnum-Presid. Kining motor nga...
0: Inay gamay mong monitor kay
4: si
0: feedback.
4: Christian Hamali Repulido, taga Mulugan, El Salvador City, Misamis Oriental. Injury gyapon ang yan tuhod o abaga magpresid. Doon na siya back ride, pero 16 years old, minor de edad pa man, taga Tambaling, PSB Pedrosa Bacolio, Uno, El Salvador City, gyapon magpresid. Samtang ganisang driver sa Estrada, si Alayan Labigno, taga Apas, Purok 3, Initao, Misamis Oriental. Ang hinungdan magpresid, side-ticking yapon, nga wala mo signal kining nasangpit nga motor driver magpresid mo hinungdan, nga nagkabangga di kining ruwa hinoon, dili man hit-on, pero lugar damage yapon ang motorsiklo, damage usab ang kilid, nining nasangpit usab nga Estrada. So, kining ni ang driver sa motorsiklo, nadala kini sa El Salvador Line-in clinic ka magumpresid, alas 11 ang takna kagabi. Samtang usasab katao magumpresid, may reklamo sa El Salvador Police Station nga siya gisumbag, kining gitawag o paregla magumpresid.
0: Inay mo monitor gamay kay feedback.
4: El Salvador City, ang biktima nga nasumbagan, nagdala sa ngalan nga si Ray Sibal, taga Bisigan, Dakbayan sa Cagayan de Oro. Black eye magumpresid, pikot ang mata. Igo man siya sa street, nining usak ka suspicyado usab. Kining suspicyado magumpresid, nagtrabaho gyapon kini sa poultry farm diya sa may kalabay-labay, El Salvador City. So, human sila trabaho, nanggawa sila, siyat-siyat, hangtod nga nangapukaw ang mga kagahapon magumpresid. O wagid ni maka kanang makabantay kini si Recibal sa Osaka Street yun, niyagikan usab. Sa suspect na nagdala lamang sa ngalan nga Dudong. Sa pagkakaroon, under investigation pa ang nasangpit ng mga pangitabo. Naitabo kini mga alas city ang takna kagabi. So far, magkumpusin, mura ni atong balita nga nakutlo, gikan diri sa atong AOR sa Segundo Distrito, Westing Abahin sa Misamis Oriental, Dakbayan sa El Salvador. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat ni Sniper Randy Kumbati Kumba. Ikan Miguel sa lokasyon na karong buntaga. Alas 5:14 ang atog oras. Ninibaga lang sa iyo sa Kabon Tagon. Oy, katong wala pa ng manta na mo niyang kay buntang ng mga maninay, mga sukhe. Na ako na ikawat sa Osaka Karnihan Diaz Mercados Kugman, suspect nakita sa

0: nga naka iba ka nang nakailagi ang ilahang lock. Sayo sa buntag mga brina, piyansa na pagkaayo nga ipuy kuwatan nga muhimo sa pagkaniba nga pangawas sa karni nila magno-overseed. Sa karoon nila nabantayan na nakulangan uga na pulo kakapin na kakilo gamit ni Gipan. Pagkaya ka nabitaw na lugaw, may ngundogi ka nang nagutagod sa kuwatan magno-overseed. Gibinlan tuod niya, puro katunga na lang, gamay na lang gid kayo magno-overseed. Nga base sa CCTV sa kakasikbit ni ini nga kinibitaw nga stall, dito nakita tulo sila kabuok ang usa asusulod ang usa tigsulod po sa ilahan na kini ang balde gisudlan sa kain ni lugar magyong presid uga ang natignan lang kini ilang gid lang mga tato sa ilang bukton no? Kini ilang na magyong presid nakabunit mo sila gamit ilang mga t-shirt linagukas sila magyong presid uga is pagkaroon uga kini nga dito mapapala mapala ang ilang na tato sa ilang bukton madali ito sila matrish ang magyong presid dito sa makita sa kay ilagay kaya dali mo kapag kayo nakasumbong ato sa kapulisan na ang si Alias Santos sa nag-iya sa Carnianes Kugmana Market ingong maabot sa napulo kape na kakilo yung pilang kilo sa mabot karo mag-proceed man pag 370, 380, 350 ako na ko na in town ang lugar nga nawala nga kining ang kapital taniining kaning kaining baboy in town so na may ibaligya nagsagya po yung mga madisplay nila pwede ganyan sama. Kaya di ba nga nakabanga na uga 10 kilo, 10 kilo sa kapin kapisos. Na diya mismo sulod gi sa ilang stall. Sulod sa tulog ka mga sasra sa naga wala mailing mga suspitsado. Tapos paggawat mga puro pag mga batang ang mag-reproceed. Man makita kang ilang naong kaya mga yapis mo lawas mag-reproceed. Gini ang ibadaban na nga naakapin sa 20 years ang naisgutan ng mga suspect nga nagkawat nga to. Kinilong ang karni diya sa Pugmana Market. Pama. Sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Balitaong Serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz. Alas 5.18. Sige, standby lang mo niya kay Bernice na ba ugma? Koy, nasa Bernice na po no? Oo, Bernice na po ugma. Sige, sige. Basta kay mauna siya may gala. Kalma. Oh, kalma. San ka punta? DSWTN, gitutukan ko noong palapdan. May gala ang pagtudlo ko noong mga bata nga magkakatoon o basa sa sayong edad. Ah, sige. Nawato tayong report sa Balitaog Servisyo na si Magnum Hunter 24. Magnum Hunter Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Gilaraw sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Region 10, gamapalapdan pa ang implementasyon sa Tarabase Program. Gingon nga usa kini ka-initiatibo nga nagtumong sa pagpalambo sa abilidad sa pagbasa sa mga kabataan samtang naghatag usab og dugang kita sa mga kabatan-unan nga tutors. Ang maong programa, kabahin sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kung 4Ps o naghatag og oportunidad sa mga tinunan nga mahimong youth tutors aron motabang sa pagtudlo o pagbasa sa mga batang naglisod niini. Sumala sa DSWD Region 10 dako ang papel sa programa sa pagpauswag sa literacy rate sa rehiyon samtang ginasuportahan usab niini ang mga benepisyaryo pinagi sa Cash for Work Scheme. Ang mga ginikanan o komunidad aktibong naapil aron nga masiguro ang kalampusan sa maong programa. Balita gikan sa DSWD Region 10. Kini si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter, Magnum Hunter 24. Balikan ta magkalas Magnum Hunter isa kada laki na kuan kunog gituang shabo. Arestado karon. Yani tali ni Magnum Hunter 13. Nawaton ta magkalas sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Arestado karon sa gilusan ng drug bypass operation. Along sa Tagluan ng Sawis Oriental, sa kalalaki nagingong nakuhaan sa unom kagagramo kay gituang shabu balor usab kini sa 40,800 kapisos gamit ang kibang draga bypass money 500 kapisos sa gimo ang mga operasyon na diya sa may zone 8 Santa Cruz sa Guluan Misami sa Oriental maong dinagpan nakuhaan usab na doon siyang posisyon na mga draga propernalia ganis pagkaroon na anana sa sulod mismo sa bilangguan Taguluan na Municipal Police Station na natubangan kini sa kasong paglapas sa

0: Act 1965, con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, balita gikan sa Taguluan Municipal Police Station. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 118 Risa Cruz sa balita Umser Bisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz. Dinita kay makeup artist daw nang pagkitawag human gilungkab kuno ang panimalay o gipangkawatan pagyod og mahalon kay mga makeup sus. Ginoo ko mga mahalon kay mga makeup gipangkawat. May dawato tas Magnum Hunter 23. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: May adumatot pa kining usa ka makeup artist nga si Alia Samari human matutpag nga gikawat matutpag ni siya og mga mahalon nga klase sa mga makeup human gilungkab ang iya nga panimalay diha sa may barangay Puntod ning atong siyudad gibut nga human matutpag sa kaning murag pag makeup kini nga si Kaina dito sa lain lugar siya nga customer pod magduma proceed nakauli kini siya nga naguba na ang main lock sa iya nga panimalay so diha iya nga gisusi ang iya nga balik kung sa baka nga posible nga nangawala labi na kay tutod pod siya nga nawala pod magduma proceed gumikan siya nga lakaw nasutan ini nga dunay mga nakakuha pod nga wallet niya lakip na ang kani nga cash nga mabuto 2,800 pesos pero ngayon gikadismaya og ayo ang kani nga gipangakawat niya nga mga makeup kit nga kaning mga branded nga gamit kay niya sa iya nga pagpanarbaho so wala na iya wala nila yung nabuhat kini nga si Alia Samari o gigaw na lang po dami daw kung ito sa kapulisan diha sa Maya Police Station 5 Bapuntod aron ipatala ang naisutan nito nga insidente sa pagpangawat nini nga tungura ang mga insidente girefer na sa section sa Police Station 5 Puntod alang sa dugang investigasyon. Britagikan sa Police Station 5 Puntod. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magdumantar 23 Kia Pilenosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Magdum Kia, pila ba gida ng mga mahalon gida ng mga make-up, mga na, mahal gida na?
3: Dili kay ko kuan na ng mga make-up Magdum
1: Radio. Oh, dili kahilig mga nana mga presyo-presyo.
3: Hindi magigoy na mga make-up.
1: Kaya nana ba?
3: Siguro na yung mga tag 5,000 siguro na magdumo
1: first. Ito, mahal ba rin kayo
3: eh? Karang makita lang na to sa mga Facebook, mga marketplace, tingnan na nga mga offer din karang sa mga mall. Nga ka na galing mga foundation lang. Nagayon na nga tag 199, tag 299. Oh, foundation na lang magdumo first. Ito, siguro naman ay haplas-haplas sa mga naong.
1: 299?
3: Oo, oh, mga inana. Pero pag once nga makakolekta ka, nasa dako-dako, nagin po na siya kandidat po magdumo first. Labi na kaya maabot na ang uban ka ni mga makeup. Aside na ng makeup, wow, nagawin na mga o mga concealer, mga brush pag in magnama first seed nga kanang mga branded kay line pag bining ban customer no kay mamili og makeup kay mangon sila nga katol sa naong so kani nga ban nga mga makeup artist mamili gini sila og kaning mga nindot og quality nga mga makeup so kani nga nakawatan magnama first seed mga professional makeup artist ni siya niya nga gikadismaya kay laki pag ikawat ang kato mga ginuhaan niya nga mga makeup pero para sa iya murag dako gyapon kay to ga value kay aside sa mahaliang pagpalit gamay pagid kay niya sa iya nga pagpanarbaho. Igo na lang din taon siya nga nag-goal uga nagpatabang sa mga pulis sabi na kung mas kita baka CCTV kung kinsa gid ang responsable sa kaning pagpangawat diya siya nga balay pod magdum proceed.
1: So posible na siya gamake up kanang yung mga pageant magdum kaya mao na gamiton di ba
3: kada mga pageant kaning mga dibo kana mga kasal okay nakasagaran na ilang gagamiton diba kana mga dinaghan magdum proceed ba kay kaning sabaya na imuwi nila nga maraga ginahimugit po nga tools nila sa ilang pagpanarbaho kaya itong, itong maragla sa balan ka magang usa ka tao marag ang minimum marag 1,000 man siguro ang bayad sa makeup lang magduma first aid so kani siya dismaya dagad kayo ni si makeup artist tungod kay na kwa investigation sa nang inabuhi paguli niya nawag lang nawag tangan pag hindi siya uga gamit gumikan pa din nga mga hilabtunon uga kamot nga mga kawatan diya sa ilang area pag magduma first aid.
1: Di ay so ang kwan ani ang pait ani Magnum Kia pwede ra man nga di na mag make up di ana ka filter sa Facebook mo salig Magnum Kia
3: pwede ra gid no pero og ganang maging meet up ka man sa Facebook moingon lang nang oy nabilin lagi imong make up lagi magina na balay parang makuha na dayon tay mga ka meet up kay lay magid kayo imong dagway sa personal og sa kaning Facebook ka kay sa Facebook puti kay ka pero pagabot ni mo matay marag lay nagi kalainan yun so mag manay kwan nga din ito pala bigamit yung filter kaya pala dili po makurat ng kato mga tao once nga makita kanila sa personal po magdo proceed.
1: Okay, sige, nagkasalamat Magdo Banter Kia Abellanosa gikan may gala siyang lokasyon alas 5:25 darte nagsaulog ko sa leadership transition ceremony atong paminaw ni Italia. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Nika Fernandez.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Gipaygayon sa Department of Agrarian Reform Kunda Region Tana ang send-off party o leadership transition ceremony isip pagpasidungoga kang Engineer Gianna C. Salauga o pagabi-abi kang Engineer Roberto Pakingana. Gipanguluhan ang kalihukan nila Dow Region 10 Regional Director Zoraida O. Makarindanga, Attorney Noel Picarion o Assistant Regional Director Abdullah Linoga uban sa mga provincial DAR officials o abiliyado sa ahensya. Sa iyang mensahe, giba si Udania Regional Director Makarindanga ang maayong lidera, diligyod mawala tungkol kay sila mahimong panalangin nga mapaambit ngadto sa uban. Pinaagi sa ilang papangulo og pagserbisyo gisa ulog usab sa maong panagtigom ang dedikado nga serbisyo publiko panagiusa og padayon nga commitment sa DARA sa pag-alagad sa mga agri-reform beneficiaries sa Northern Mindanao ug uban pang lugar. Balit na nahipos hika sa DARA Region 10 para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 15 Nika Fernandez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Nika Fernandez. Alas 5:27 may ganitong oras. Pikitas oras may gala. Dili sa ato managuban sa itong kaburama kanabutang kaugman na lang inyong mensahe sa Sabado. Kaya ito na lang tiwason may gala sa Sabado inyong mga mensahe. Bitawa na magiging oras din na pwede mo sobra pata may gala sa oras ha. Pasensya kayo sa inyong greetings. Ugma, Birnes, magdunjol ako yung kawan ng mga dalawa may gala sa buntag na Pilipinas nga programa mga suking tigaminaw. Salamat sa tanan. Ampo lang ta may gala nga unta. Dili magagrabi ang gagubot magiging soon. Tensyon ng uban pa may gala nining atong sitwasyon karon. Tabang tagampo. Dili kay tabang ta magiging soon. Apil may gala baghades mga comment-comment diya may gala sa mga social media. Ayaw na. Nga na mga kagubot yung mga post sa social media ang atong iampo na ito mga igsoon. Di sa tamag post o kagubot. No, nga mo ni mga taakitas, gobyerno at takyong tagunsa. Ewa mong takabalo sa sitwasyon. No, matakabalo sa sitwasyon. Ang ato, iampo na ito. Kamay mong magmalinaon kita din sa Pilipinas. Mo na itong buka ito mga kaigsunan. Ang pag-ampo, ragyod mo'y atong mahimo. Wa matay katabang. So ito'y katabang na ito ng kagubot mga igalawala. Ang pag-ampo, ragayod, ang ato mismo mga igsoon nga buhaton. No, ampo lang. Ngaon ta mahimong malinaon kini may gala. Kung dakpon gyud magigsoon, nay panahon moabot gyud ang panahon nga dakpon si Senador Bato, ato lang yan po nga malinaon bang igala nga pagdakop. No, wa magigsoon mga kakulian kagubot may gala. Like di tabo kagabi mga nibuto-buto dito may gala sa sulod sa Senado. So tabang tagampo, di tatabang may gala og sabuag magigsoon nga mainit ang kagubot karong mga panahon na. Okay? Kay ang ato may gala gipuy-an maura gyud magigsoon yapon na magsuffer kun say may tabo. Pilipinas kung mahal gid gihapon mga igsunan. Ha? Magno pa sa bangka nyo kauban sa kanan sa gawas ng katirima ang katawa lamig gamhanan. Managlahay man ang barugan ko sa katawa ng mga tuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
1: Alas 5:28.
5: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o kapan pang makapalatian, inom na o Mighty C.
1: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masig may diabetes ka na? Pag DTX pabandid na, DTX pabandid doon na kani powerful extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa disugar sugar cane mga organic compound nga epektibo batok sa diabetes mupaubos sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko ug ugana sa kama ibong 6 live panggaan sa DTX pabandid ibong sugar mubos na ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabandid mapalit sa mga butikas kagindi orog bisamis orital labi na sa By Nature Wellness Center your best partner in health. Nemo tasa door number 10 BMG building President Kirino Conde Street, Kaganero City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Amsterdam 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo?
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
8: DTX 500!
7: Masalrika!
8: DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mamaka-maka butika.
11: CDO, Idol, GCS.
10: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now. Ito ang
11: idol ko. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
14: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
15: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
16: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
17: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
18: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
19: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Alas 5:33.
20: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
21: Magnum Morning News. Nagpagang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Anong uluhan may gala sa itong mga balita sa itong Magnum Morning News? O sa mga balita ta sa itong Magnum Lokal. Inflation rate sa Rion sa Abril, misaka sa kapig 3%. Kuitali sa bulan sa Marso, Magnum National Vice President Sara Duterte, gikasubo o gikalagot ang naitabo ng tensyon sa Senado. Magnum International U.S. President Donald Trump, masaligon nga dili makamugna ang Iran og nuclear weapon. Magnum Business Department of Energy parayon ang pagmonitor sa mga oil companies nga dili mutuman sa pagpaubo sa presyo sa lana. Magnum Entertainment actor Alfred Vargas og asawang si Yasmin Vargas miaghat sa magidikanan nga mo istorya batok sa pagpangbuli. Magnum Sports Pinay Olympic gold medalist Hedelyn Diaz Naranjo kumpiyansa nga maayo ang ugma sa Pilipinas sa weightlifting.
21: Magnum Morning News.
1: Mga igsoon, kumusta mayong buntag? Garong adlaw adlaw garong nga Huwebes, 14 ang pitsa, bulan sa Mayo, 2026. Kini mga tigbalita, Magnum for Sid Blanca.
22: Ug Magnum Kia Abilianosa.
1: Og karon sa itong Magnum Radio History Today.
21: Magnum Radio
23: History Today.
1: Mayo 14,935 ning adlawa giaprubahan sa kadaghanan katawhang Pilipino ang Philippine Constitution. Ang Philippine Constitution namugna kini sa Commonwealth sa Pilipinas base sa baroganan sa managlahi nga gahom nga tulo kasangang buhatan sa gobyerno. Ang gahom sa ekutibo gitugyan sa presidente din adunay termino nga usa ka unom katuig samtang ang gahom sa legislatibo gitugyan usab sa Unicameral National Assembly. Ang hudikatura o gitugyan alang sa Korte Suprema. Gayon ang Constitution sa 1935 na isulat kini nagtutok nga giuyunan sa kagabahanan sa Estados Unidos aron ipaniguro nga sagad hatagan sa kagawasan ng Pilipinas. Asusamang adlaw ang kani Commissioner to the US House Representative Manuel L. Quezon miatag sa iyang lantip kapamulong sa Kongreso sa Estados Unidos naghangyo alang sa kagawasan sa Pilipinas.
21: Magnum Radio.
0: History today.
1: O karon sa Magnum Lokal, bisa nga kapig 3% nga naa sa 8.2% ang inflation dinhi sa rehiyon ni adtong Abril ning tuiga. Kuita ni kini sa 4.6% adtong Marso, matod the Philippine Statistics Authority kun PAC Regional Director Dr. Contractor Janet Aves. May nag-unang hinungdan sa pagsaka sa inflation sa Northern Mindanao, paspas nga increase sa presyo sa pagkaon og non-alcoholic beverages.
3: The inflation rate of Northern Mindanao in April 2026 is at 8.2%. This is 3.6 percentage points higher than the inflation rate observed in the previous month and 8.1 percentage points higher in April of 2025. The average inflation from January 2026 to April 2026 is at 4.1%. The main drivers behind the acceleration of inflation in April 2026 were the faster increase in the prices of food and non-alcoholic beverages with an inflation rate of 7% in April 2026 from 3.2% in March 2026. The faster increase in the prices of transport with an inflation of 28.4% in April 2026 and the faster increase in the prices of housing, water, electricity, gas, and other fuels.
1: Pamahayag to ni PSA Regional Director Janet Aves.
4: Gipamugos ni City Councilor Alam Lim, Chairman sa Committee on Ways and Means sa Konsehiyo sa Siyudad, nga ang katawhan sa dakbayan mo ay makapaymulos kung makabaton na sa bagong government complex. Matod ni Lim nga mas makaayong hatagan una sa higayon ng mga plano ni Mayor Clarix Uy kay kini Alang Raman sa kaayuhan sa dakbayan.
23: Usually, ang tao magun advance ilang pag-una-una. Pero kung ma-implementa na, kita yung maka-enjoy. Sama lugar, sample lugar, sa convention center. Di ba, dugay kita na human, di ba? Kung wala nakalingkod si Senate President Coco o si Anine, di dito mahuman ang convention center. Di karon kita yung naka-enjoy, di ba? Mga dagkong sports ka. Ibitaro na ito, di ito maulaw. Proud kita, di ba? Sama lugar sa una, katong magbutang ta niya sa di ba, pagkaon, nakang isumpag ato. Hugaw na, na-implement. Nakang kaya itong kada pesta dagan turist umabot nang balik bayan. Di man kun nila makita ang ilang huna-huna magud, permi maghuna-huna dautan una, magdisinformation nga dili kwan. Taga na to chance ang atong pinalangang mayor, no? Kay ako sad, I always think nga we give chance. Di man perfect ang tao, pero ang gihuna-huna sa atong mayor kalambuan man sa Cagayan de Oro.
4: Ang pamayag ni City Councilor Alam Lim, Chairman sa Committee on Ways and Means sa Konseho sa Siyudad.
1: Serye Anti-Drug Abuse Division Oro Wellness Center pagayon og anti-illegal drug symposium dito sa Barangay 30 ni Syudad. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Riza Cruz.
24: Alam po ito nga napay kayo matod pa o symposium kabayan sa anti-illegal nga gikan sa City Anti-Drug Abuse Division na pinagi sa Oro Wellness Center. Yes, may Barangay 30 ni Syudad among kalihukan na nagtumong sa pagpalawom sa kaibulos komunidad. Kabayan sa yensa sa addiction, pagtambal sa proseso sa mga naka-recover o na-apektuhan, gikan sa illegal na droga, gisalmutan kini sa kapin, bahindi ka mga partisipante na nagalangkog miyembro, gikan sa badag, iski, mga opisyal sa barangay o mga youth leaders na aktibong misalmut sa diskusyon alam sa kontra-droga kampanya sa kontra-droga, barayang usaba o minsan si Mr. Sunny Hayaga Office Overseer din yang giauhag ang tanan nga mamahimong instrumento sa pagpugong sa bisyo paghatag sa paglaong positibong kausaban tumala sa buhatan nga padayon lang paliguna ng edukasyon na pagdinabangay o pag-amuma Palambuang usa ka himsugod o ga drug free barangaya para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum 118 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
22: Ipaygayon din sa dakbayan ng tulok-adlaw nga seminar workshop sa Designing Criminological and Criminal Justice Research alang sa local international publication and paper presentation. Mata ni Council of Deans President Dr. Jerry Caño nga among kalihukan sa lumutan sa kareya mga personahe gikan sa sulod o gawas sa atong nasod.
2: Doon na kita'y gipahigayon nga seminar workshop kining ni ano kabahin kani sa kining mga research publications kal international. O karong Mayo 15 ngadto sa Bisisiti, diha mahitabo sa usa ka hotel diha dapit sa Pugon. Kini datambungan kini sa mga dean nga professor sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan sa tibuok nasod. Uban usap nato ang commissioner sa Commission on Higher Education, pausap ang atong dinapit nga mamumulong. Uban usab nato ang mga personahe, mga ranking official sa Commission on Higher Education aron sa pagtuki, paghatag og giya sa atong mga professor, sa atong mga naa sa akadem kabahin sa pagpublish sa ilang mga research na gikinahanglan kayo karong mga panahona, no?
22: Ang pamayag ni Council of Deans President Dr. Jerry Caño.
1: Alas 5.42, dugang mga community-based disaster reduction training ipahigayon sa OCD Wijuntan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Mencho Kabaktulan.
5: Ipahigayon sa Botana, sa Office of the Civil Defense sa Region 10, ang ilahang mga trainings and capability development activities uban sa disaster risk reduction management and DRRM ang nasangpit nga aktibidad nga gisugdan sa bulan sa Abril hangtod karon nga Mayo sa maong series of trainings din ana sa rapid damage assessment and needs analysis nga training ug lakip na usab diini ang community based disaster risk reduction and management nga training nakatumong sa pagpahingusog sa disaster preparedness ug mahimong resilience ang Northern Mindanao kalabot usab sa capability development ug uban pang programa ini sa kalambuan nga magpadayon ang training ug capacity building sa mga responders ug ang komunidad nga mahimong capable nga ma-organize ug bakabugna ug mas epektibo nga managing disasters labi na sa pagprotektar sa mga kinabuhi sa katawhan ug ingon man ang pagprotehir sa mga properties panahon sa mga kalamidad. Balita gikan sa OCD Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
22: Giauhag ni Dr. Tristan Jadea Labitad, Head sa Non-Communicable Diseases Cluster sa DOH CHD Region 10, ang katawan sa pagpa-check up og pagpa-screening alang sa cervical cancer og hypertension, mato ni Labitad, nga kinanglan lang moduol sa mga health centers aron masuta kung doon ba sila hypertension og matagan og tambal og mamonitor.
6: Padayon ni hapon ang atoang main measurement month. Kinisiya, i-celebrar na ito para sa tibuok May. And of course, every year, no, or sa tibuok tuig, i-celebrar ni nato siya. But, karon tuiga is special because we are

0: ambalan imong high blood o para makontrol ang imong high blood kung naa man kay high blood, mahatagan ka sa libre nga tambal. Go to your nearest health centers, city health offices kung taga-syudad ka para mahatagan ka sa tambal, mamonitor ka o dili ka mamatay tungod kay naa kay high blood.
1: Ang pamayag ni Dr. Tristan Jadea Labitad, Head sa Non-Communicable Diseases Cluster sa DOHSHD Region 10.
2: Wild animals o endangered species, gigong likayan, himuon o pet sigon sa DNR 10. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter 34, Jane Luna.
3: Gipahimang noon sa Department of Environment and Natural Resources kundi in our region sa ng katawhan, galikayan ang pagsikop sa mga endangered species o mga wild animal. Gamakadala og peligro sulod sa panimalay. Ingon man ang paghimo ni ini og pet, tugod dili instinct sa moong mga hayop ang mahimong pet, ilabi na ang mga agresibo nga mga hayop o gikinanglan matud pa nga kini masublig balik sa mga lugar kung asa kini angayan mabuhi, samtang kung mapamatud-an. O dunay mga ebidensya nga makuha ang DNR, gagipasakitan ang maong mga mananap, giingon nga andam, magpasaka og kaso, batok sa bisan kinsa, gamagpasakit. Sa maong bagahayop, dugtong niini kung adunay masikop nga mga wild ug mga endangered species. Gilayon kini nga i-turn over sa DNR o itawag sa DNR Region 10 kung kini madiskubrehan sulod sa inyong panimalay. Balita gikan sa DNR Region 10, kini si Magdum Hari 24, Jane Luna, sa balita og serbisyo, Magdum Radyo.
2: DTI nagpadayon sa pagmonitor sa presyo supply o mga basic nga baligya. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Nika Fernandez.
4: Gipahayag sa Information Officer sa Department of Trade and Industry kung DTI nga ang pagpresyo sa mga produkto dili lamang nakabase sa kantidad sa hilaw nga materyales kung dili na apektuhan usab sa gasto sa transportasyon o logistics nga sisitibo sa pagsaka sa presyo sa krudo. Tungod ni ini, padayon nga gipaligo sa DTI ang pagmonitor sa presyo ug supply sa mga basic necessities ug prime commodities aron masiguro ang pagsunod sa suggested retail price kon SRP sa mga merkado, grocery stores ug supermarkets. Samtang ang local price coordinating councils nga gipanguluhan sa mga local government units nagtinabangay usab sa ubang ahensya aron pakusgon ang price monitoring ug consumer awareness campaigns. Giawag ang publiko nga mag-asusi una sa SRPs aron mas maayo ang pag-budget ug mas maalamon ang pagpamalita. Gipasug da usab sa DTI ang ilang palan nga paningkamot sa pagpanalipot sa mga konsumidora o pagsuporta sa mga lokal nga negosyante. Pinaagi sa regular nga monitoring, accessible nga price information sa ilang official platforms o mga business assistance programs. Giawag usab sa ahensya ang publiko nga mag-verify sa SRPs pinaagi sa mga opisyal nga channels sa DTI sa dili pa mamalita. Samtang mga gustong musugod og negosyo o mga kasamtangang negosyante, mahimo usab nga makabenepisyo sa mga training o financing support pinaagi sa Small Business Corporation o mapalambo ang ilang panginabuyan. Balita ni Hipos, gikan sa PSA Region 10. Para sa Magnum Morning News, Krisi Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Sa balita o serbisyo, Magnum Radyo.
1: Ug karon sa tumbayaning Magnum update, gipaluyohan kagendero second district congress kana councilor attorney Edgar Cabanlas. Tulo kadlaw na lang sa dili pa ang live edition sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuiga Domingo sa Limkit Kay Atrium ning siyudad. Ang unang 1,000 ka tawo nga makuha og dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice, a food pack sa bayaning Magnum t-shirt, samtang ang unang 300 ka tawo ang nga makuha og dugo makadawat usab og tag 100 pesos pang plite sa ilang pagpauli. Ang ika 1,001 ang sa katapusang tawo nga makuha og dugo makadawat sa 5 kilos rice. Niya pagyod ang pinakauna og katapusang tawo nga makuha ng dugo may kihayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Busa ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission Mayo 17 adlang Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radyo and Philippine Red Cross CDO Mission Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mo nga donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon, bayaning Magnum ka.
2: O karon sa atong barangay news update. Girapit sa Early Childhood Care and Development kon ACCD Section City Social Welfare Development kon CSWD Department ang maginikanan nga dunay anak nag-edad 3 ngadto 4 nga i-enroll ang ilang mga anak sa ACCD program sa siyudad pinagi sa Child Development Center sa ilang mga barangay, lakip sa mga resikitos, photocopy sa mga musunod, birth certificate, PSA o civil registry o immunization record ang ECCD o sa kaprograma sa CSWD nga andam sa kabataan sa kindergarten. Magsugod ang klase karong Hunyo 16 ning tuiga.
1: Ug karon sa itong Magnum Operation Tabang.
5: Magnum Operation Tabang.
1: Formal lang natunaw sa Magnum Radyo, pinagi sa Magnum Operation Tabang ang 38,300 pesos nga na-generate alang sa 114 ka individual o 42 ka mga pamilya sa Block 4 na Monal Village, Brangkamanan, Cagayan de Oro City. Maging pamalit sa maong kantidad ang 36 sacks of 5 kilos rice, 1 case nga bath soap, laundry soap, shampoo in 3-in-1 sachet, sanitary napkins in regular sizes, 25 ties sa toothpaste in twin sachet, 50 pieces toothbrush, coffee 2-in-1 in twin sachet, instant noodles, milk in sachet, corned beef in can, beef loaf in can, 66 pieces nga plato, taga 6 dozen sa kutsarang tinidor, samtang itlog 5 ka tray, 50 pieces sa underwear, kuna panties, 50 pieces briefs o gachinelas nga 51 dozens, dining plates nga 50 pieces, bowl nga 50 pieces, baso nga 50 pieces, spoon 51 dozens, shoes, bags o clothing, 38 sacks o box o bag. O ganyan ang pagpasalamat ni Kagawad Alicia Kabili sa Barangay Kamamanan ni Syudad.
6: Una sa tanan, no, ang Barangay Kamamanan, dako kayo big pasalamat sa mga nagdonors din eh. Labi na itong mga eagles na nanganig. Dako kayo big pasalamat sa tanang naghatag din eh sa mga donasyon para sa nasunugan sa Ramonal Belit. Salamat kayo.
1: Samtang kinasingkasing usab nga nagpasalamat ang Magnum Radyo sa tanang miabag sa among gilusad nga Magnum Operation Tabang pinaagi ni sa Magnum Operation Tabang Fund, Magnum Radyo, Magnum Express, Graphic Gadgets, Anonymous of Balulang, Mayang 66, Anonymous of Block 25, L19 San Luis Subdivision Ipunan, Anonymous Julie Acelo, Anonymous Galos, Marvin Inglis, Leopoldo Baholo Jr., Anonymous of Barangay Tablon, Anonymous of Barangay Ipunan, Pawix Shop, Anonymous of Bayaba, CDO, Shirley of Barangay 17, Anonymous of Kauswagan, Aubrey Pameron, Anonymous Edwin Nale, Mangluwayan of Gango, Bukidnon, o Ohana.
2: Oras na to, may gala sa Magnum Radio, alas 5:51.
5: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o gubhon, sinyalis kana sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system, batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Pobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Gusto ka mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan, murag brand new gihapon, adto na sa Sign and Print. Si kalidad nga printing sa Sirio. Personalized shirts, team uniforms, and bulk orders. Solid ang agi, vibrant ang colors sa Sign and Print. Sa Husto Romanal, kilid na sa dalan. Dali na kayo magkitaan.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, o mini-dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni, pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga ulang

0: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang tugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
1: Magnum Morning News.
2: Alas 5:58 na parayon ta may kalas mga balita o karon sa tong Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Kevin Cadiz, good morning.
3: May buntag sir, may buntag sa mga suking pagkaminaw. As of 3 a.m. ganiha, ang low pressure nga si formerly Kaloy na nasa kalayon nga 685 km east of Dirac, Catanduanes. Huwag ang tabok ninda na magsa natin ng mas manalag sa pagdagong na sa pangunod na kalangitan, inubalas patak-patak ang pagulan, kilat o pagdalugdog. Tungod lang sa localized thunderstorm. Huwag natay hinay nga ito sa kasarangan ng hangin magagika sa habagat nga ito sa habagat ang kasartang direksyon huwag ang kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalon. Ang temperatura sa tandak bayan magagikan sa 25 degrees Celsius padulong sa 34 degrees Celsius. At ang heat index sa Misamis Oriental posibleng umabot sa 41 degrees Celsius. Ito ang Philippine Standard Time, 5:59 a.m. Huwag ka na lang mabalik ang panahon. Gikan din sa DSC Bagaso. Ini si Kevin Cadiz. Salamat.
2: Salamat Kevin Cadiz, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Dili sa tama gala sa Market News, Kugon Public Market, Lupad Zata. Kumusta di akaroon ang paraliton? Sa balita og sir, please na si Magnum Hunter, Risa Cruz.
4: Yes, sa Magnum Appreciate No, direkta ta karoon ang ukadre sa Kugon Public Market at ang syudad. Alang sa pag-monitor sa mga unang palituno na monitor sa palibot, ngayon malakas pa na, lakas pa na mag-appreciate. Nagahin ang hinanag-gimaw ang kinikasilaw sa adlaw. Ang dalagit ang proteksyon sa paglalingon. Pagpalibot sa Kugon Public Market so far, Olimpio-olimpio na sa tubangan, pero tapagpapok sa basura, na po yung nagsunod o pag-segregate na ini mag-numaforsida. Ito sa sunod mismo sa mga nagunang palitunon, mga display mag-numaforsida, adlaw nga, huwag sa kanon, so doon natin mga presyo na usab na nga bagong presyo, huwag ikanta sa bugas, hangtod sa karne, huwag ikanta sa kinibang na kainin na baboy, ang kilo na nagpabiling pagyapon na sa 350, doon ay 360, 370, 250 to 380, pork chop 360, TL 250, atay 200 ang kilo, Ilugon 150 ang kilo, Bili 250 ang kilo, kaining baka sa Kugon Public Market, Lord 430 ang kilo, Tiyan 400 ang kilo, Paa 340 ang kilo, TL 230 ang kilo, atay 240 ang kilo, Ribs 350 ang kilo, sa kung na isda sa Kugon Public Market, Bangos 220 ang kilo, Tilapia 140 to 220 ang kilo, Pumpano 500 ang kilo, Karabalias, 150 ang kilo, Bulis, 160 ang kilo, Malasugi, 700 ang kilo, Pangat, 300 ang kilo, Pani, 350 ang kilo, Bones, 200 ang kilo, Butob, 180 ang kilo, Banak, 220 ang kilo, Balo, 200 ang kilo, Iris, Ngaragko, 550 ang kilo, Itlog, 43, sa Kugon Public Market, Small, 240, 43, Medium, 260, Large, 270, Extra Large, 285, Dirita sa local rice sa Kugon Public Market. Pasipag rice, 53 ang kilo. Red V10 na 60 ang kilo, red ton eh. 26 ang kilo, balinga sa rice. Ton red rice. 56 ang kilo, grease rice ko taba to. 55 ang kilo, Valencia premium rice. 55 ang kilo, white leon. 55 ang kilo, sipag black rice. 56 ang kilo, sinanduming Valencia rice. 55 ang kilo, imported kabugas sa Kugon Public Market. Hunters bigas ng masa. 46 ang kilo, Princess Bia. 50 ang kilo, sinanduming 53 ang kilo. Japonica rice, 56 ang kilo. Mustard chip, 52 ang kilo. Yang chow, 55 ang kilo. Red tuna, 46 ang kilo. Seven tuna, 44 ang kilo. Alas jasmine, 55 ang kilo. Jasmine na. So, jasmine nga na is ang nagsusupply mag appreciate. Ngayon sa mga rice association sa Kugon, ito 46, white, wagwag, 40 ang kilo. Alas sa ako niya nga, master 60 ang kilo. White swan, 54 ang kilo. So, maka na itong pag-monitor sa mga nag-unang palitunon sa Kugon na public market.
2: Kumusta rin ang merkado, Magnum Risa, ang palibot, karo mga panahon na?
4: Mingaw.
2: Ha? Mingaw?
4: Mingaw, Magnum, ma-proceed. Magana, di kayo kung dagang kayo.
2: Mingaw, mga... niyo, kurta mga tao sa'yo karoon. Manong way, dagsas merkado.
4: Ano ko, ma-proceed kay mahal kayo ang kining ang lugar. Punapabila.
2: Ang bugas na to, Magnum Risa, nagmahal ba o nagbarato? Kay ingon man ng gobyerno nga naakulo sila ay gani ang atong presidente, Magnum Risa, sunod-sunod gyapo na papagat, apod-apod ani mga baratong bugas sa karon diha, kumusta ang bugas na to? Wabay pagmahal?
4: So, pa mag-proceed, no? Doon ay mga mahal. Doon na po yung kanabit ang ubos ang presyo mag-proceed. Labi na, labi na, no? Nagpaabot usap ang presidente sa Rice Association sa Kugon Public Market. Doon ay mga barato nga. Doon na po yung mga nag-supply agi diretso sa ilang association mag-proceed. Ibalik-balik ka, kanina mga planters nga bugas, bigas ng masa. So, makapalit ka, imported na siya mag-proceed, ha? Makapalit ka o 46 kilo mag-proceed. Oo, so doon ay mga upsell
2: 46?
4: Sa, yes, mag-proceed. Imported na na. Imported na na siya. O, ang Princess Bia mag-proceed. Kumpara ni mo sa mga wala nag-agi o association sa Rice Association sa Kugon, na yung bantag 56, 260 na mag-proceed. Ana ang kilo. Pagi ka sa kaniang, doon ay mga Rice Association nga ginasunod mag-proceed nga nag-supply yun ang RBS. So sila mismo, ang retail price nila sa Princess Bia, 50 ang kilo rin mag-proceed. Wala na yung minan mo saka pa. Kaya ganyan mo ubos. Oh, kaya ang nag-supply na mag-proceed mo na karoon ang gina-promote. Nabugas ka na, mag-iba mag-proceed. Gaganaan o kanang Princess Bia. So kanang mong magmahal, ayaw mo diyan. Kadili na siya gikan sa Rice Association sa Kugon nga nag-supply. Direkta si RBS mag-proceed. Nga halos sa mga vendors sa Kugon Public Market, nga doon na sila i-follow ng mga kaniang retail price gin mag-proceed. Bawal ka mag-pataas, mas maayag ni ipaubos, kamalipay pa ang RBS na mag-proceed, nag-supply nga doon mismo, direkta, Rice Association sa Kugon Public Market.
2: So, may nanalugar ang situation, karong mga panahon na. Sige.
4: Kaya na mag-proceed. Mangita lang yung pumaagi, nga ba, imo kung ganang tutuyokon, kaya dagan, mag-ipon na, nabaligag bugas, mag-proceed doon, labi na ang kining sa bugas. Kaya karong mahal din niya dito, brato, anak ba? Ito mo, doon ay mga kaniang miyembro sa mga asosasyon sa Rice sa Kugon Public Market nga nagsunod yun sa mga retail price. Kung maoragin ang presyo nga giyatag sa ilang alugas sila presidente mag-proceed, pag-follow yun, kung ano pa yun, mga nasampunan, kung ano yung mag-proceed, tapat mag-ipun na ang mga stoli ha. Kita na ito nga kaniang ngayon, di ini siya member sa Rice Association sa Kugon, kaang ilang presyo niya, 56 na. Nga ang ginawag na retail price, 50, ang planter's food, alas jasmine, imported na mag-proceed ang uban na sa mga tayo 50 kape, 52, 53, 54. Pero kung makita kang tag 46, 47, kana, membro na siya sa association mag-proceed.
2: Sige.
4: Tama ito mag-proceed, no? Ito ang mga pag-monitor sa nag-unang palitunan na mismo sa Kugon na public market para sa Magnum Market News. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Balita Obserbisyo
2: Magnum Radio. Salamat Magnum Risa Cruz, alas 6:06 sa buntag.
5: Time check was brought to you by Cineo Idol Hot Dog.
6: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
7: Cineo Idol Cheesiest, our best Idol Cheese Dog ever
8: versus previous formulation. Our cheesiest Cineo Idol Cheese Dog ever. Buy now.
7: Ito ang Idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol ever.
9: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
10: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Anlilichon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority. Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries, Mons Catering, Aqua de Agustinian Refilling Station.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifa, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Magnum Morning News.
2: Alas 6:09 para hinta may galas mga balita o karon sa atong Magnum National. Di kasubo o gikalagot pag-ayo ni Vice President Sara Duterte ang nagtabo sa tensyon sa Senado. Mato ni Duterte ang susamang walay pagrespeto sa institusyon sa Senado o grave abuse of power ang nagtabong tensyon. Diin madungog ang sunod-sunod nga pagbuto sa armas.
19: Lungkot, nakakagalit yung nangyari sa ating, yung nangyayari sa atin. Lalong-lalo na doon sa pagpakita ng disrespect sa institusyon ng Senado.
20: What you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power.
2: Pamahayag ni Vice President Sara Duterte.
21: Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Kinapayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sa naitabong pag-atake sa Senado din madungog ang sunod-sunod nga pagbuto sa pusil. Mato ni Marcos nga wala'y nakasulod sa nga tagagawas nga sundalo o NBI sa Senado.
22: Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang ating ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin at kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan.
21: Ang pamayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
2: Gikatingala ni Senador Amy Marcos kung anong dili sila gatubagon sa gobyerno sa nitabo sa Senado. Human sa sunod-sunod nga pagbuto sa pusil, Mato ni Marcos nga panayon ang paghimakak sa NDI nga wala sila ay kalabutan sa nitabo. Gibuti ako sab ni Amy Marcos nga giingon sa NBI agent nga gimanduan sila ni President Ferdinand Marcos Jr. nga dakpon si Senador Bato bisan man kini buhi man o patay.
0: Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa hindi sumasagot sa amin, deny to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, dead ma rin. Lahat sila walang alam pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado. Amoy usok na sa lahat ng sulok. Hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato, ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan, ano ba totoo?
2: Pamahayag ka to ni Senador Amy Marcos.
21: Nagtuo si kanhi Senador Antonio Trillanes IV nga stage lang ang sunod-sunod nga pinusira isulod sa Senado kagabi. Mato ni Trillanes, giduda siya nga drama lang kinilabi na nga sa kadagan sa buto sa posil, walay mga naigo.
3: So, lahat itong gulo na yan can be avoided kung susuko na lang si Bato at i-surrender niya yung sarili niya. Eh parang mas importante pa yung buhay niya eh, kung sino man, kaysa dun sa kung sino man yung mabibiktima dyan, no? So, having said that, base dun sa mga impormasyon po na nakakalap natin, eh ito ay isang senaryo. Grupo nila Alan Cayetano at Bato de la Rosa. They're sowing chaos at yung para mag-gain sila ng sympathy. Wala akong mga video na malalakas yung putok, ano? So, concerned tayo na kung sino bang nahagip dyan. But then, ito na, when the smoke cleared, ang lumalabas, wala pong mga government forces involved dyan. Kundi sila lang na mga nandiyan sa Senado, mga magkakakampi. Kaya hindi po malayo na it's a scenario para mapalakas yung kanilang posisyon sa korte or sa publiko, mag-gain sila ng sympathy. Scenario may isip natin dito kasi sa dami ng putok na yon, tapos wala pong tinamaan, baka gimmick ito nila kay Tano.
21: Ang pamayag ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV.
2: Ibang imagak ni Senador Pia Cayetano nga mga aligasyon nga scripted o hibo-hibo lang na itabong atensyon sa sunod-sunod nga pagdungog kung nadungog nga pagbuto sa armas sa Senado. Mato ni Cayetano nga naa sila sa tiliwala sa caucus alang sa committee chairmanship o pagdawat sa articles of impeachment na itabo ang mga insidente. Ngunit pa ni Cayetano nga dili lalim ang ilang gibati labi na kinabuhi nila ang naa sa peligro.
4: Nung hindi na tumitigil yung putukan, medyo nakakatakot na talaga na gano'n, ano? Para ka nang nasa war zone. I also just wanna express my sentiments, no? Na I heard that there are officials, publicly elected officials, there are netizens who say na gawa-gawa lang to. I can tell you na there is no way na gawa-gawa ito. From where I was standing, we were all so scared, we were all so shocked, and I wanted to go on Facebook Live. I have evidence in the sense that when we first heard putukan, and akala pa namin, yun nga, yung paputok lang, and I think it was my mom or my brother who messaged us a family.

0: House that the articles of impeachment will be sent to us. And then, yun na, yung may mga narinig na putok.
1: Pamahayag ni Senador Pia Cayetano na nininawagan si Senate President Alan Cayetano o pag-ampo sa ilang kalawasan o mingong under attack ang Senado.
2: Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. Nakita na nagbabarena ng pinto galing sa, ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP. Outside and inside meron. Nandito ang Marines. But ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms, so the NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So, we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines.
1: Pamahayag gato ni Senate President Alan Cayetano.
3: Dismayado si Senator Jingo Estrada sa naitabong tensyon sa Senado human madungog ang sunod-sunod nga buto sa pusil. Matod ni Estrada nga dili malimtan ang nitabo sa karon sa Senado.
4: Ito pong pangyayari ay talagang we were caught by surprise. At talagang yung insidente kanina, that was really for me and for all of the senators, talagang unforgivable itong mga nangyayari sa kanina sa Senate building. Well, ayon sa aming official ng Sergeant at Arms, si General Retired General Laplasca, ay ang unang nagpaputok ay ang mga elemento ng National Bureau of Investigation. Ayon sa aming Sergeant at Arms.
3: Ang pamayag ni Senator Jingoy Estrada.
1: Nagtuo si Philippine Bar Association Chairman Attorney Rico Domingo nga posibleng konektado ang kagubot sa Senado sa giatubang arrest warrant ni Senador Bato de la Rosa. Mato ni Domingo nga paspas unta ang pag-issue sa warrant apangan kinahanglan nga koordinasyon sa USAA o Senate President gidugang pa ni Domingo. Dili ang ayan nga ipakita sa Senado nga doon na sila ipanalibdan nga individual nga doon ay kasong giatubang.
5: Na pwedeng tinitingnan ng mga taong merong interest na i-serve ang warrant arrest. So in other words, they're trying to determine whether they can serve the search warrant as well. Warrant of arrest, Senator Bato as well. Kasi mabilis din lang dapat magawa yan. Talagang gagawin nila. Ngayon, as to the manner, the way they would do that is something else. So it has to be within the procedures. For example, dapat naman yan eh, pag-usapan naman nila yan kasi meron naman valid warrant yan eh. There should not be any perception that they are actually harboring somebody who is already accused, who has a pending warrant of arrest by an international organization, and that under the pertinent provisions of Article 6, Section 11,
1: pamahayag ni Philippine Bar Association Chairman Attorney Rico Domingo.
3: Ug karon sa itong Magnum Health Alert.
6: Magnum Health Alert!
3: Padayon ang pagpatuman sa hugot ng border screening batok sa hantavirus ang Department of Health Bureau of Quarantine kung DOH-BOQ sa mga airport o pantalan sa Pilipinas iniisip pag-amping batok sa posibleng pagsulod sa hantavirus. Padayon usabang nakabantay ang mga otoridad sa sitwasyon sa 38 ka mga Pinoy nga sakay sa MV Hondius nga ipaubo sa quarantine sa Netherlands. Samtang lakip sa mimo sa pag-monitor sa naisigot ang virus ang Research Institute for Tropical Medicine kung RITM maroon mapugan ang pagsulod ni ini sa nasod.
1: O garon sa Tumagdom International sa Amerika, masaligon gihapon si US President Donald Trump na dili makamugna ang Iran og nuclear weapon. Kini taliwala pa man sa nagbarayong tensyon sa tunga-tunga silagan. Donald Trump na direkta siya nga nakiginabi sa mga opisyal sa Iran kalabot sa maong negosasyon.
7: Iran told me very strongly because they intend to give us the nuclear dust, as I call it. It's easier than talking about other terms because it's a term everyone knows. But the nuclear dust, which is what we hit, and they told me, number one, you're getting it, but you're going to have to take it out because the site was so obliterated that there's only one or two countries in the world that could get it. It's so deep and got hit so hard that there's no way they have the equipment to move it.
1: Pamahayag gato ni U.S. President Donald Trump.
3: Sa Switzerland, nagpagawas ang World Health Organization kung WHO sa kinatibok ang giraganon sa kaso sa hantavirus o nangamatay. Mato di WHO Director General

0: Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus nga sa pagkakaroon wala usab sa rinikita nga outbreak tungod sa maong virus iman doon usab ni Ghebreyesus nga mga nasood nga di inipigipapauli ang mga pasahero nga sakay sa maong cruise ship nga negatibo sa mga balatian nga monitoron gihapon.
1: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak. But of course, the situation could change. And given the long incubation period of the virus, it's possible we might see more cases in the coming weeks. Each of the countries to which the passengers have been repatriated is responsible for monitoring the health of those passengers. WHO's recommendation is that they should be monitored actively at a specified quarantine facility or at home for 42 days from the last exposure, which is the 10th of May, which takes us to the 21st of June.
0: Ang pamayag ni WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.
2: Karon sa tumagdum business para yung magbantay sa Department of Energy kun DOE sa mga oil companies nga dili mutuman sa pagbobo sa presyo sa lana. Mato ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Reno Abad, kinahanglan usab mga kompanya nga musunod sa kamanduan sa DOE. Gipasalig usab ni Abad nga parayon ng ilang magbantay sa mga presyo sa lana.
3: So far, tuloy ho ang inspeksyon namin at malalaman ho yan sa magiging resulta ng inspeksyon this week. Kasi yan ho ang binabantayan ng mga inspektor namin sa price-related na mga directive ng Department of Energy. So far, kung meron hong actual na complaint, masasama din ho yan. Pero hindi lang kami naghihintay, Sir Alvin, ng complaint. No, talagang FO, mga field offices namin at saka yung head office ay nagkakaroon ho ng inspection.
2: Pamahayag ito ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Reno Abad. Tanto sa Forex and Sweet, ang usagas na nagbalog karoon, 61 pesos, 41 centavos ang Canadian dollar, 44 pesos, 74 centavos ang dollar, 7 pesos, 84 centavos sterling dollar, 44 pesos, 45 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 94 centavos, Korean won, 4 centavos, euro, 72 pesos, 11 centavos. Samtang, tungod sa parang kagubo sa tunga-tunga si Lacan, kasalang ang presyo karoon sa Dubai crude oil na sa 103.76 US dollar per barrel. Misa kakiniog 3.3% kung tari nilalaan ng presyo nga nasa 100.7 dollar per barrel. Samtang, sa parang monitor nato sa presyo sa lana sa Gusilandes kagayan di oro, Shell Carbon Diesel 86.80 pesos per liter, regular gasoline 74 pesos per liter, Petron Carmen Diesel 76.20 pesos per liter, regular gasoline 80.10 pesos per liter, GT Osbeña Diesel 79.90 pesos per liter, regular gasoline 80 pesos per liter, Blue Energy Osbeña Diesel 85 pesos per liter, regular gasoline 80 pesos per liter, Caltex Carmen Diesel 79.80 pesos per liter, regular gasoline 85.6 pesos per liter, Velox Osmeña Diesel 74.43 pesos per liter, regular gasoline 81.97 pesos per liter.
0: Pugkaroon sa itong Magnum Entertainment. Giawag sa aktor nga si Alfred Vargas ug asawa niini nga si Yasmin Vargas sa mga ginikanan nga mo istorya batok sa pagpangbuli. Mato ni Yasmin ug Alfred nga kinahanglan mahimo na og aksyon kalabot sa pagpangbuli gidugang pa ni Alfred nga obligasyon sa mga ginikanan nga panalipdan ng ilang anak ug disiplinahon.
4: Salita sila. Yun ang message ko na huwag nila itago sa parents nila. Kasi yung iba tinatago sa parents nila kasi nahihiya sila. Na at yung parents, please, paglaban yung alak nyo. Basta alam ko na tama sila.
5: Sa lahat ng mga nabully or pa yung mga parents ng bully, yung mga parents ng mga nabully, hindi tayo nag-iisa. Marami tayo and it's time to speak up. Merong larong bata, totoo, pero merong hindi na larong bata. And obligasyon nating lahat, whether yung anak natin yung binuli o yung anak natin yung bully, bilang mga magulang, obligasyon natin na palakihin sila sa isang ligtas, sa isang safe na lugar, at saka obligasyon natin na palakihin sila ng maayos na hindi nananakit sa kapwa.
0: Ang pamayag nila ni actor Alfred Vargas o Yasmin Vargas.
2: Karon sa tumagdo sports ko piyesa sa Pinay Olympic gold medalist Hedelyn Diaz Naranjo nga mayong ugma sa weightlifting sa Pilipinas human magkabot sa 19 anyos nga si Albert Ayan de Los Santos ang gold medal sa World Junior. Madre Diaz Naranjo nga mapasigarbon siya nga nakuha kini ni de Los Santos nga mahimong representante sa nasod sa National Games sa weightlifting. Narawag ro sabi si Diaz Naranjo og suporta alang sa mga atleta.
6: Siyempre, sobrang saya ko as a gold medalist. Tapos makita ko na, wow, in person na nakita ko na si Ian nag-break ng record ng World Junior. And nakaka-proud kasi siyempre na parang nung time ko, hirap kaya, mahirap kaming maka-medal sa youth and junior. Tapos hirap kami na medal lang yun. Ngayon, naka-record siya. So ang laki ng ginawa niya. Then looking forward na maglaro siya sa 2028. So nangangailangan talaga namin ng suporta kasi kailangan nilang maglaro ng 10 competitions para pag-qualify and 5 doon ang titignan yung total. Tapos si ko-compare yon top 8 sila kailangan in the world para masigurado ang ranking niya or yung pagpasok niya sa Olympic qualify.
2: Pamahayag ato ni Pinay Olympic gold medalist Hedelyn Diaz Naranjo. Iyo na pati ato magdumuni nuso garo sa itong headline review. Magdum lokal inflation rate sa riyon sa Abril bisaka kapig 3% kwitandi sa bulan sa Marso. Magdum national Vice President Sara Duterte gikasubo o gikalagot ang natabo sa tensyon sa Senado. Magdum international US President Donald Trump basaligon nga dili magkamugna ang Iran og nuclear weapon. Magdum Business Department of Energy parayon ang pagmonitor sa mga oil companies nga dili mutuman sa kubo sa presyo sa lana. Magdum entertainment actor Alfred Vargas ug asawang si Jasmine Vargas may agat sa mga ginikanan nga mo istorya batok sa pagpangboli. Magdo Sports, Pinoy kon Pinay Olympic gold medalist Hedelyn Diaz Naranjo. Kopyansa nga maayo ang ugma sa Pilipinas sa weightlifting. Hangtrog ma, alang sa itong Magdo Morinos, kini si Magdo Fersid Blanca.
0: Ug Magnum Kia Abilianosa.
2: Sa usa ka gawasong katirimban, katawan na bing gamahanan. Managlahay man ang baruganan ugon sa katawan ang matuman sa balita og serbisyo. Magdo Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 6:28 sa buntag.
8: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
9: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo
10: kag kontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Masalika.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
2: Gala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
3: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, the science of a healthier life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
1: Life Extension Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette Singh, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
3: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo mao ang kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala ang Life Extension Vitamin D3 na Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
6: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
7: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-15 524297. Enroll now!
8: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
9: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
10: Hi, Cagayanans! This is Ara. Join the Bayaning Magnum Bloodletting Mission on May 17, 2026 at Liam Kitkat Atrium. Donate blood, save lives. See you there!
11: Sponsored by President George Shu Guking, Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association, Incorporated.
12: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini-dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
13: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
12: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
13: Wise jud ka, Marie.
12: Ako na good ni, pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
13: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
9: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
14: Oras, alas 6:37.
15: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
16: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mabatik babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
14: Tanang uluhan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa Fake News. Sa Magnum Local, mga legal ug political analyst sa Kangiduro, may managdahing opinion sa laing kagubot nga natabo kagabi sa Sirado. PNP Region 10 wine monitor nga tension dala sa kagubot sa Sirado apan pabilin kining nakalirto karong panahuna. Sa Magnum National, FBI nang himakang nga misulod ng pabuto silang armas sa Sirado kagabi. Sa Magnum International, US President Donald Trump nadagat na sa China alang sa iyang state visit. Sa Magnum Business, mga langyaong kapitalista, pabiling wala kumpiyansa sa Pilipinas, matod sa mga ekonomista. Sa Magnum Sports, Magnum Hot Shots, binaog batok sa Meralco Bolts sa nagparayong PBA Season 50 quarterfinals.
16: Magnum 45.
14: Sa atong Magnum Opinion, uban sa Balita Opinion, human sa makauuaw nga gubot sa Senado niadtong Lunes, resulta sa kalit nga pagtunga ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga nagbunga usab sa kalit nga pagkakurita ni Senator Tito Soto III kagri nadugangan og labi pang kagubot ang maong balay-balawranan. Nagkapinusilay ang mga sakop sa Office of the Sergeant at Arms kuno saa ug ang gituang mga ahente sa NBI. Atol sa mga pinusilay na sa sunod ug nalukong sa Senate Building ang labing daghan sa mga senador, hinungdan nga tarantang nanawagan ug tabang si Senate President Alan Peter Cayetano.
17: Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. We nakita na nagbabarena ng pinto galing sa, ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So the NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator ano are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening, but I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or do whatever. I told you, you're welcome to serve. But do not do this. So please help us. Please let us know what is happening here. I will repeat po, kinonfirm ng ating Sergeant at Arms na nagkaputukan na po. Many senators here have the numbers of the AFP Chief of Staff, etc. We're trying to get in touch, no? So far po, nagpre-perform yung Marines dito, yung USAA, yung police sa labas. But inside the building, we do not know what's happening. I'm sorry, I have to do it this way. Hindi po namin malaman kung ano nangyayari. So, I'm relying on your prayers po, and I'm relying kung may nakikinig from the government here what is happening po dito sa Senado. We have received the article of impeachment po. It is here. We are having a caucus how we will address that. So why is this happening at bakit may putukan nga dito? Please, someone respond, call us, let us know what's happening.
14: Samtang sa panig sa NBI, gipay makak ni NBI Director Melvin Matibag nga sila ang gikengkwantro sa USA.
18: Wala po kaming kahenteng dineploy sa Senado at imposible rin naman po na may makapasok doon dahil nakalockdown nga po yan. Ang USA ang nagbabantay dyan, may new guards, may security, at sa pagkakaalam po may mga pumasok pa pong Marine. So hindi naman po yata kapagipaniwala na makakapasok doon yung mga NBI agent. Pangalawa po, kami po nandito mula pa po noong umaga. Meron po kaming planning. Buong araw po kami nandito. Mula po sa akin hanggang doon sa mga official po namin, nandito po lahat, accounted po lahat dito sa hotel na ito kung saan po kami nagkaroon ng planning. Sa GSIS, meron po few agents na pinadala. Upon the request po, maaga po po yun ni GM Rick Biloso, may letra nga po yan na pinadala sa amin para magpatulong lamang po na isecure po yung area dahil sabi niya medyo magulong. He wants to make sure na secured po yung premises and the personnel po ng GSIS.
14: Sa maong leng dakong hitabo sa Senado mga Ekson, gilayong nagpabati sa iyong kasubo o kasuko si Vice Presidente Sara Duterte.
19: Lungkot, nakakagalit yung nangyari sa ating, yung nangyayari sa atin. Lalong-lalo na doon sa pagpakita ng disrespect sa institusyon ng Senado.
20: What you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power.
14: Pamahayag ka ito mga Ekson sa atong Vice Presidente. Niya siya ang buto-buto dito mismo sa Senado kagabi paminahon sa nato.
21: Meron, hindi ko alam na meron palang...
14: Human sa lulag tulo ka oras nga pagmonitor sa nasgutang kagubot, si Presidente Bernard Marcos Jr. miluwat ug pamahayag dalang agad sa katawhang Pilipino nga magmakalmahon lamang.
0: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito.

0: Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
1: Ikso ang tingong upagpagkabana, i-comment o i-message sa imong reaksyon o opinion ning mas migrabi pang makauaw nga kagubot sa Senado o ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:49. Mga Ikson, kumusta may buntag? Kini si Magnum John Albino.
2: O Magnum Aileen, ako rin.
1: Karong nga adlaw nga karon nga Huwebes o Mayo 17, 2026. Sa detalye na sa itong mga isgutanan, detalye na sa itong mga balita. Una, mga igsoon, ang atong gitak ng pinabi kang Attorney Ed Quaresma, ang kanhi IBP, City Official Chapter President, ugo niya dayon, Law Professor, mga igsoon, sa Liceo University College of Law. Attorney, may buntag, sir. Hello, Attorney Quaresma, may buntag, sir. Wala pa si Attorney na putuloy.

0: linya. Stand by sa mabagbanik, penom na muna.
1: Oras, hatod ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Oras,
5: shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus na sila event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Hawag sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebration stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutan sa Sairay Highway, Puerto City. With branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
6: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes. Kundiin, kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mapalig-on sa mga ugat sa lawas. Ang DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkagwa sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud sa usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Magnum 45.
0: Maligkanta mga eksyon si Atty. Ed Quaresma. Atty. May Montag, sir. Wapagyapon si Atty. Quaresma. Atong sutaon ni kay doon ay mga panlanto magmailin bang
9: May Montag.
0: Ah, okay. May Montag, Atty. Sir, May Montag.
9: May Montag, Manon Jun.
0: Pasensya nga, medyo gawala-wala itong signal. Anyway, Atty. Nagkagumot na sa gabi ang Senado. In fact, doon na naging exchange of fire. Pinusilay daw, tali sa mga sakop sa USA, Office of the Secretary General, Office of the Sergeant at Arms, ugo niya dayon, gituan ng mga personahe sa NBI. Unsa imong immediate reaction sa nasgutang petabo, ang Vice Presidente, siya nga makaulaw, suko na siya. Kuno sa mong pahitabo, Attorney.
9: So, duha lugar ni Kapunto, Magnum Jun, no? Akong gitanaw, actually, pagkahuman ato, gitawagan man si NBI Director Matibag.
0: Mm.
9: O niabot man lugar si Secretary John Bicrimbulya. Ila man gidinay nga dili man to kami.
0: Mm.
9: Dili sa dili NBI, dili sa daw PNP.
0: Oo.
9: O katong sugod lugar sa buto-buto. So, akong puhata, kinsa di ay itong grupuha to? Kung pribado to nga grupo or kinsa to nga mga tao, dili maayo lugar na nga walay government authority nga musulod diya sa Senado. Uh-huh. Ako lugar na.

0: maybe destabilization po ako, ipagawas po ang footage kay unsa ding netabo nga nung dunay buto kung gidepensahan ba sa usa ang Senado within the right lugar to defend kung pribado to or mga destabilizer lang nga dili NBI, dili police, dili CIDG, then illegal, wala to'y basihan. So the Senate has the right to defend itself. The other point, Magnum John, Magnum Eileen, is that just in case lugar, i-enforce sa NBI, CIDG, or PNP, ako ang opinion nako, pwede niya i-enforce ang warrant of arrest kang Senator Bato de la Rosa. Kay na may pending warrant sa ICC nga wala ginulify sa Supreme Court in their previous decision na valid dunay jurisdiction at that time nga although nag-withdraw ta but in those years 2019 below dunay jurisdiction so nay residual jurisdiction so pwede i-enforce just like in the manner nga nadakpan si President Rodrigo Duterte wala magina manulify sa Supreme Court so I think what happens to President Digong applies to De La Rosa. Giunsag dakop si Presidente Digong will apply to De La Rosa unless ingon ang Supreme Court nga illegal ka to. Wala man ang support nga illegal kay ang justification sa gobyerno ni BBM nga tatumang Section 17 sa Rome Statute nga may surrender. So therefore, may surrender. Pwede na i-surrender si Digong dito sa ICC. In the same manner lugar kang Bato De La Rosa, the government through its law enforcement may surrender. Nankaroon kung mulusob ang NBI o ang PNP, kung i-enforce niya, just in case i-enforce siya, pwede niya i-enforce gamiton, try to break out sa mga building. Arong kuhaon si De La Rosa to the ICC. But then, nag-ingon mas si President Duterte, President BBM karon nga, we will not enforce, we will not arrest, etc. etc. And wag namin lang coordination meeting. Then we have to respect that pronouncement on the part of the president. Kasi siya man, the president is the chief executive of the Philippine government. Siya man ang anay architect lugar sa foreign policy. Naldili sa niya dakpon si Bato de la Rosa based on his pronouncement this morning. Magnum John.
1: Subot pasabot nga wala pa'y basihanan ang mga otoridad nga mamugo sa pag-serve sa nasgutan nga warrant of arrest. Attorney, ning panahon na?
0: For the reason that the president said it so, ingon man niya nga dili walay dakop, ingon man sa si John Vic Romilda, alter ego doctrine lugar, ingon man si John Vic nga dili niya ako para dili mag-aresto, din so be it, ana lang na. Pero ako ha, kung pwede gid niya, kung maingon si BBM nga I will serve the warrant of arrest by ICC, pursuant to Section 17 sa Rome Statute, may surrender, pwede na siya, pero ang iyamang decision is walay mahitabo nga kagubot sa karon so as is lugar so dili dakpon si Senator Bato naasa siya diha so ana lang sa ang akon natingala kinsa dito nagpabuto maybe da usaa defending themselves from any unlawful intruder then kinsa dito mo attempt pagsulod kay gidinay na mas NBI ug sa PNP nga dili man kami so therefore kinsa dito. Then I think this has to be investigated. The police has to come in, investigate to. Kinsa nitong grupo ato? Basig na yung mga sakay sa panahon to make it appear nga nagkagubot na para for political mileage. That's my opinion on that, Magnum John.
1: Okay, attorney, the word may surrender, is that in the part of Senator De La Rosa or part sa gobyerno nga mahimong dakpo niya ug i-surrender dito mismo sa ICC, Attorney si De La Rosa?
0: That would be on the part of the government. Kaya nakita mo na to si Senator Bato nagdagan-dagan man. So dili, si Senator Bato, di gina mo surrender, but the government may surrender. The government authorities of the Philippine government may surrender. Unsa isulti ni BBM, muna masunod. May isa nga, dili na to i-surrender. Hulatan tong Supreme Court, kaya na may pending petition Supreme Court questioning the validity of the kana-kana nga warrant of arrest. So maybe hulatan na ni BBM kay based ang pronouncement karon. Pero ako lang ha, ako siya, legally speaking, pwede niya ipadakop kay wala may TRO. Remember that the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. So what is not prohibited is allowed. But anyway, nag-ingon man siya karon nga walay mahitabo. Wala may mahitabo. Jan Vic Romilla, I'm not here to arrest. So dili na i-arrest si si Senator Bato de la Rosa, but they could have done it so. Mga pwede nila, pwede lugar nila, but then ilam na ang decision, then we have to abide by that, Magnum Jun.
1: So, kanang yun nga may surrender attorney, may surrender Senator de la Rosa to ICC. Mahibot
0: kana
1: pasabot.
0: Siya, kana okay. Siya, Magnum Jun.
1: Naunsaon niya na, pag-surrender kang de la Rosa nga to sa ICC kung dili mag di pod mo tahan sa ang kagalingon si de la Rosa nga to sa gobyerno gawas kun kinang gawas kun dakpon gyud si de la Rosa pag human madakop sa gobyerno isurrender dito sa ICC attorney.
0: Mo nang mahitabo Magnum Jun, just like ang President Digong, di ba? Si President Digong di man tumo di man ta tumo sugot ana ana dadaga ito si Middle Dia in obstruction of justice ta ka. Anton gi actually gidakop man gito si President Digong, then gi surrender. Arrested then surrendered to the ICC authorities. Inguna na ang mahitabo. Kung dili ligod lugar. So arrestuhon siya then isurrender to the ICC. Kung if that is the recourse that this government pursued, which is not as of this point in time. Kaya yung si President Bumbunga, walang ano, maghintay muna tayo. Mula nabi sa akin, may mga, I think there's a coordination meeting or what, lugar. So, mauna, status quo lang sa Magnum Jun.
1: Siguro, attorney, kung si De La Rosa naapa sa kampo ni sa kampo sa administrasyong Marcos karong panahuna, siguro kung ugaling man madakop or musurrender sa gobyerno si De La Rosa, diskresyon na sa presidente kung isurrender ba niya nga to sa ICC o dili, considering sa word niya may surrender. Attorney?
0: Discretion siya sa presidente lugar, no? Kay Muramag, ang Philippine government through the president, the chief executive sa foreign policy, may surrender. So, na lugar, discretion niya kay Bayman. Wala man yung nag-should, di man mandatory.
1: Di man mandatory.
0: Or must. Mayman.
1: Attorney, sa imong pautanag, kinsa pa ka ang mihimo sa pagpag-iigwentro sa usaw, katong gumustong musulod. Doon ay lugar opinion ani si kani Senator Antonio Trillanes matud pa niya nga murag binuhatan ra sab ni Gapon sa kampo sa mayoriya sa Senado pag murag naghimo lang senaryo paminawon sa nato
2: lahat itong paminawon sa nato can be avoided kung susuko na lang si Bato at i-surrender niya yung sarili niya. Eh parang mas importante pa yung buhay niya eh. Kung sino man, kaysa dun sa kung sino man yung mabibiktima dyan, no? So, having said that, base dun sa mga impormasyon po na nakakalap natin, eh ito ay isang senaryo. Grupo nila Alan Cayetano at Bato de la Rosa. They're sowing chaos at yung para gain sila ng sympathy. Wala akong mga video na malalakas yung putok, ano? So concern tayo na kung sino bang nahagip dyan. But then, ito na, when the smoke cleared, ang lumalabas, wala pong mga government forces involved dyan. Kundi sila lang na mga nandiyan sa Senado, mga magkakakampi. Kaya hindi po malayo na it's a scenario para mapalakas yung kanilang posisyon sa korte or sa publiko, mag-gain sila ng sympathy. Senaryo may isip natin dito kasi sa dami ng putok na yon, tapos wala pong tinamaan, baka gimmick ito nila kay Tano.
1: Attorney Quaresma, convincing ba ang pamahayag ni Senator Antonio Trillanes? Considering nga ang Senate President mismo sa impanawagan, murag taranta siya nga milat o mga panawagan nga tabangi midri. Kaya wami mo yung sinita mo na ako ni putukan sa labas, attorney.
0: Kini Magnum Jun, wala magintan dito. Ebidensya rin mag ebidensya. So, naipunto lugar si Trillanes, pero iya rin ang opinion lugar nga, states managed. Eh. Kaya kung tanawin mo, wala magintay na samaran, murag wala may actual good nga pinusilay. Mura akong tanaw, ako opinion, mura na ito, warning shot naman dito. Kaya kung gilusob ang Senado, then doon naging masamaran, doon naging mapatay, ika nga. Pero mura wala man sa ebidensya, mura magkaduda-duda, mazad. But then, anyway, speculation naman, opinion naman sa ito ni Trillanes, kay mura masag, makunik mong gudayon nga, we are under attack, pero wala man, mura man ito, buto raman ito, mura ko tayo, murag

0: mura mag warning shot ra man siguro to kay wala may exchange fire nga binalusay gyud. Ako tanay anyway, the government has to investigate on that kay di sad maayo kay Senado, we have to somehow, we have to respect, but then kung doon nagibalaod, doon nagi pag-aareston, then the government may use necessary force, but then it was denied already. So haka raning ato magdumot yun.
1: Sir, do you think nga makahupas sa tension sa Senado ang voluntaryo nga pagtahan sa iyong kagalingon ni Senator Bato de la Rosa, attorney?
0: I believe so. I think it would also be an honorable thing to do. Nga mas maisad lugar nga. Kay namugod sa mga pronouncement before nga, bukas ha, sa Strilanis, sasamahan kita. Man of war, para mahuman ni ba kay... Anyway, ang akong tanaw yun ini, kung naidipinsa yun si Senator Bato, di magkisa madlo. Kay ang even si Kaufman is a good lawyer. Even my professor, Haruki, is a good lawyer. So, kung naging kay dipinsa, di magkisa madlo. Ato ba na ni kay... Wala kay kadlukan kung nakaidipinsa. Ang problema ini kung wala kay dipinsa, munang mahadlok ka magtago, gawin ka magnungjon. That's my opinion on that.
1: Gagarecall ko sa pamahayag ka ni Antony, Senator De La Rosa, nga, kasama si Trillanes, posasan mo ako. You make my day. Make my day pa lang.
0: Pagtanaw lagi sa video, dagdagan-dagan man.
1: Dagdagan-dagan pa lagi. Pero na yung mga story lagi nga, ang iyang pagdagan, di man kuno kay Gigoko, just NBA. Ay, attorney, ang naglakag ko niya, ang iya mga sakop rin Gapon. So na may gawas mga istorya nga, basig, may dagan si Senator De La Rosa kay na nakita niya, naglakag niya sa likod, pero ayan ay mga sakop rin Gapon.
0: Attorney. Iyan ay mga kauban. Actually, ingon nila, kung tanaw ng video, wala may scapol, wala may say wrestling, wala man daw. Ni dagan na mag-insa. Kung tanaw doon yung video, inibito sila, may paywa pagawas yung video, nigawa sila na wala may scapol, ni dagan na ginday sa niya, mga kauban ba ito yung mga kauban ng dagan? Iyan ba ito mga kauban? Nag-block sa niya yung kauban.
1: May ganyan, kung mga tanong, yung nanagan man mo, alang-alang siya, ni dagan man sab ka. So, medyo kalataw na, pero magkapasubo ba magdumailin? Nga panghitabo, magkapasubo, magkapauo ba kay, I don't know, naupo naman ang ganyan ko magdumailin, no? Murag first time na ko rin nandung nahitabo lugar nga naagay pagpabutuhay sa armas sa dito mismo sa Senate building area. Nga murabag makikita nga, wow, talagsaon nga panghitabo. Attorney Quaresma, sir, salamat si Bupran. Thank you, sir.
0: Balagang salamat, sir. Magnumailin.
1: Inyo nabate mga igsoon ang law professor sa Liceo University College of Law o kaniyo sa presidente sa IBP City of Missouri Chapter. Yes, sa speakers niya ang mga exon board director sa IBP Missouri Chapter nga si Attorney Robert Maestri. Attorney, may budag, sir. Attorney Robert Maestri, may budag, sir. Ato sa ang i-plaster ang linya ni Attorney Maestri.
2: Kay medyo
1: di ko niya mabati siguro. Sayang ba, no? Okay, basig pwede na. Kay tama tong gingin na attorney Quaresma magdumailin ba nga naa naman ginang warrant of arrest ug mura gi-recognition naman lugar nga legal ang warrant of arrest gani man nato na sila nga to sa Korte Suprema magdumailin para unta ma-issue ang TRO. So basig lugar makatabang sa atong nasod kuno galing si Senator Bato de la Rosa mo tahan na lang siya ko galingon. Parang once and for all, mahupas na kinig mao nga tension karon sa Senado. Attorney Maestri, narakaspigas din niya, sir. Attorney Maestri, medyo usig sa iro, mga tumabati. Standby, penon luna. Oras, alas 7, Jess.
3: Time checks brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: VTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap. Parihos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Nanginahanglan ka ba ang materyales para sa imong balay? Opisina. Tunga.

0: kinahanglan o bisan unsang construction materials, bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
1: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acot Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
2: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent o sa akong trabaho, ligid malikayan ng kapo yung stress. Tinood yun, maski akong mga amiga makabantay ng stress kaayo ko, bisan nag-makeup ako, usahay mawala tagid ko sa focus. Uwaw kaayo! Pero karon, bisan unsa pa ka-stressful ang adlaw, fresh ni hapon ko tanawon. Murag alert po kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon o exercise. Pinaan man ni vitamin C, iron o niacinamide, yun nakatabang nako para fresh o focus ko permi sa trabaho. Okay na, okay, gid ni para nako. So, ayipod ninyo.
3: Multivitamin stress iron, research generic name of stress tabs. Simple stress, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
7: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
0: Also try Idong Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
8: Magnum 45.
9: Para ang mga action chat ng pagparuban, atong balikan si Attorney Robert Maestri, ang board director sa IBP Mizzou Chapter. Attorney, may buntag, sir. Hello, attorney. Attorney Maestri, may buntag, sir. Ato lang i-plaster karon daw-daw mga egso, no? Kay
10: hello.
9: Ligit. Hello, attorney. Hello?
10: Hello.
9: Hello, attorney. Di ko niya mabati. Mabati lang ko siya, pero di ko niya mabati. Ato
10: hello,
9: lang,
10: sir. Good morning.
9: Hello, sir. May buntag, sir.
10: Hello?
9: Hello? Hindi ko mabati niya. Mabati ko siya. Hindi ko niya mabati. So, parenta sa
10: hello,
9: sa
10: ating
9: mga balita. Eh, kung saan, i-plasta siya. Hello, attorney?
10: Ah, may muntang, maglumdun. Maglumdun sa itong paminaw sa mga
9: yes, sir. Mabati na ko niyo, sir. Klaro ko?
10: Ah, yes, sir. Yes, sir.
9: Okay. Salamat, sir. Pasensya sa medyo kinagmain ka mga problema sa linya. Anyway, nadugan nga ng kagubot sa Senado, attorney, kagabi, ha? Nagpinusila na yun. Ang USA, o ang ito ang mga membro sa NBI, o lugi pahimakak sa NBI. Naaway mong paminaw na kay chansang makasunod ang outside forces para muhimong panabutahi. Considering sa presensya sa naay Marines, naay PNP, palibot sa kuwana sa building mga bayan. Murag i-lockdown nila ang nasgutan nga area. Way mahalos makasunod, way halos makagawas kung gustuhon sa mga nagbantay. Pero doon ay mga pagduda nga masig doon ay laing porsa nga misunod o misabutahe. Kana kung nagaling sabto na itong pamahayag sa presidente o mismo ni Trillanesap nga daan na siya nga nagpanikan nga maris

0: pandit ang sa sugod pa lang sila man gid ang kanang prosedido gid kaayo no nga mo sulod dito dawas pa nakastandby na sila gahapon kun atong napaminawan ang pamahayag dayon out mga mini hours after lugar sa Rentabo nga nag-ingon ang atong presidente nga pagkabalon nila nga naanay order sa Supreme Court yan di pa pull out so dito sila ba already by standby nakastandby na sila. So ugarag ang kahimong karon nakatabalo malungdon who is running the country kita na in charge even the president was the chief executive nga naa sa tanan ng intelligence of the disposal wala sa tabalo kinsa o nagtinudluay na lugar kini sila so wala kang ilang kahimong unan is lies and confusion no? So confused sa katawhan so magmatak sila dayon mapasangila ng uban ng mga inosente sa mga bystanders or mga grupo kay akong tanaw ani malungdon warag nanay elemento ani sa failed state no economically one ka kita unstable ka kita politically adon na di kagubot turmoil karon gisagulan na sa third element which is nanay violence ana kanilig lang ani malungdon kay ang mga violence dihay tabo sa atong mga institusyon so possibly ko equal body ni sila so protektahan ko natong atong mga institusyon unta bala pag dili tabo agree politically dili pa align politically. Kay nagpatigbabaw man katong demokrasya o role of law pero sa atong nakita sa mga pipila kadlaw warang nawala na kala sa atong kasaysayan karon hinahinay maglungdon.
1: Mm-hmm. Now kun panalitan baka hukom na lang si Senator De La Rosa nga mutahan na lang siya ang kagalingon nga to sa atong gobyerno sa atong mga otoridad sa balaod muhupas ka kining mao nga panghitabo kay basig human atong gilakang si De La Rosa nasundan kagabi basig na lain mas grabe pa nagrabi-grabi na gani kagabi basig na mas grabe pa ang mahitabo ni musulod ng mga adlaw attorney
0: bisan pagmutahan no granting mutahan voluntarily si Senator Boto De La Rosa sa Osaka Foreign Court no yang i-exhaust yang local judicial recourse dili pa gyapon kani mahunong kay atong mahinumduman nga nagsugod ang kaguliyang human nga nagbag-o sa liderato sa Senado so pag human nila take out kang bato which is para makuaan ang boto dito na pud na sila na mausab na pud ni ang mayoriya sa Senado so nakatutok na sa ingon ko na kung aga interview nakatutok na karon tanan sa Senado so dantan ang posible mga may tabo labi na kay nidala na kagabi no na receive na kagabi after 7 o'clock ang articles of impeachment so diha na sudagan so, ang mga eksena ang mga pagamuhato no sige na sila tinulura magnumdun para mahimo ni siguro ning lawless no para na pumusulod na pud ang element sa martial law lawless violence ba niya dili naman pud nato nga suspitahan ang mga makaliwa kay wala aliado naman sila karon sa administrasyon so most likely ang ilang pasinginan na kaso mga dumadapig no sa kinsa nga mga politiko so nakagyapon niya muhupa lang siguro ni ang tension kung ang atong mga lideres sa mga branches of government magkasinabot then the president as the chief executive no naaman tayo ang kagahuman siya maghuman pero I think wala na siya dili na siya ang on top of the situation dili sa kabalo kinsa nagsulod no as a commander in chief dili na niya isulti oh you give me a report within 5 minutes o sa naitabo niya but he did not do that. So something is wrong with this current administration in handling crisis like this.
1: So attorney, nagtuo kang di lang ang tuyo nga ang pag-aresto kang Senator De La Rosa di lang aron i-implement ang nasgutan nga warrant of arrest o ma-turnover nito ang siyang ato sa ICC. Doon na pa'y laing motibo sa mong pagsabot. Nga prosigido gayon ang labi na ang tag-NBI nga aristohon si Senator De La Rosa, attorney?
0: Yes, no. Grabe ang kahimungon ng professional guy sa professional group. No? Galangpanan ka na sa mga tao. Kay ang tanaw na ko, ano, dili sa media nila ang PNP nga mong serve sa warrant kay sila man ang former PNP si Bato. So muna ang NBI ang ilang gitahasan ni Ana. Pero si NBI man gani sa pan-serve sa warrant, ilang man gani di-violate. Naan naman tayo mga bagong mga reglamento nga gipakanaog sa Supreme Court magdundun sama sa pagsuot dito sa body worn camera para ma-avoid yun ang mga tinunto sa pagmatang sa pag-aris. So wala man ang nila buhata, no? So ang ako yun, ang kuduan kay Slim at 13 pa man ang majority. 13 ang majority na Edwin at Gatsin. Ay 99 sa majority, minority. So kung makuha na ni Slim at Batolero sa musike, madusi na sila. Posible na po nga pangharanahan na po sa minority.

0: Malaysia, katong doon nga nag-abstain para sila na kung ang ma-majority. So, nana din na kay kung ato kung tanawon sa gahapon, ang ambot lang ang unsa ka sakto ba o bad ang timing nga nagpagawas po dayon og resulta sa survey ang unsa ka survey firm nga na plans kuno gidhayd kuno ang track rating sa in Senate human nag change of liderato. So they really want to maintain that old a composition of the Senate magnung June. Muna akong tanaw, diri na sa leadership ma, because crucial naman kay they really want, no, gamito nila tanan pamaagi sa present administration nga mawala gid si Sara. Nakita siguro karon nila nga babag na pud ang liderato sa Senado.
1: Mm-hmm. Ang giingon ni the kind of Senator Tony Antonio Trillanes nga binuhatan gid gapon ni sa mga nila ni Senate President Peter Alan Cayetano, Alan Peter Cayetano, eh yung manusab nila ni De La Rosa. O sa mong tanaw, lugap naabay basihanan sa mong paminaw ang pamahayag ni Trillanes? O iya lang sabi nga istorya kay parang lipaton sa mga katawan, kining attorney?
0: Well, muna akong giingon nga lies and confusion na magnungdun. No? Mutuo siguro ko sa'yo kung credibly siya, pero sukat sa nahimo sa ang opisyal sa pangnasod, puro naman gil siya, no? Nag-mutiny sa upo. Daghan kayo mga nagbaktana sa China. Daghan kayo sa yung pangyong mga wala na ang nakadaot sa itong nasod. Kaya, ako kung tanaw, ano na ba'y kapap ang atong Senate President o Senado nga? Para sa kita mo sa una ni Il Rayleigh nga siya ang defense minister nga ambus mo. Wala man siguro yung kapap ang Senado sa Rotex. Dito man sila sa ilang legislative work. So, sila naman sa ilang mga pwersa din na. At in time, sila man ay pull out sa commander-in-chief. No? I-pull out nila ang mga nakasahan yung mga PNP personnel o uniform. I-pull out nila kinsa ng mga nasa gobyerno niya na maghatag sa electrotic swan. So, I don't think unsay basihan ni Trillanes. I don't know siguro para musaw-saw o makakuha sa oglam light. Kay. So, sa aking tanaw, murag siya na siguro ang Juan Magnunzo nagdala aning na sura kaysa magiging nakadala sa ICC ng warrant. No, I think he's running the country. He's no longer the president.
1: Okay. Pero ang pautana nga no toon nga nagpinusilay, wag yun, ego. Kanya kinirabang mga taga-NBI o siguro sa kinirabang mga members o sa magdumailin. Gapaktis-paktis sabi sila nga makaigo po ng target. Pero wag ko na yun. Why na ego? Why na samdan? Why na kamsas kinabuhi? Attorney, so murag doon nasab ko na basihanan ang mga pamahayag ni Trillanes. Kasi drama na toon eh. Kaya may intention nga doon naging masamdan, attorney.
0: Yes, well, kabalo man sa si Trillanes isip tani nga membro sa military no nga sa mangingana ang mga sitwasyon nga na ay civilian na may mong collateral damage na agit protocol ang warning shots. No? Kato kung wala agit ko to nag ang usa sa ahinsa o sa kahinsa wala nang tinuway, posible gid nga na ay madugoon nga itabo. But ito, warning shot, so directed to nga, something serious is coming, kung dili yung ta magkasabot dire. So, that was protocol, no? That was not a stage or something, a drama. Imagine, halo no August body sa Senado atong buhatan sa ingon. So, naanay seryoso, naanay threat nga nakita, whoever fires the first shot, no? Nga, naanay sila'y threat nga nakita. Kunya, ila man ang balay, so they have the right to defend it. Mga intruders, mga lugar ni sila ang nanganulod dito. So, most likely, because of that na trigger na siguro, no, na nakita na nila nga na anatay, matrigger na nato ang pag-protocol sa warning shot. Mutong naanay panagbuto dito, magnumdun.
1: Okay. Attorney Robert Maestreser, salamat kayo. Thank you, sir, sa mong panahon.
0: Salamat kayo, Magnum-Dun, ug Maylong Aylin sa atong pipaminaw sa Magnum Radio.
1: Si Atty. Maestri Mga Egsoon, Board Director sa IBP Miss or Chapter. Oras, alas 7:24, standby sa mga pagbalik.
2: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ko, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Mga eksyondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto. Magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitupol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
11: Taas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
12: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Magnum 45.
1: Si Bro Joe Felicildan ngingon, Bro, the CCTVs may help in tracing the culprits. Tama. Kabro, no, doon na siya ngingon nga matod pa niya. Comment ko lang, drama man tong pusil-pusil gabi eh. Aron paluoy sa tao o convincer sa SC to issue TRO anytime after this. Drama to, masuta rin na sunod adlaw pohon. Salamat. Yan, speakers niya, si Attorney Tony Soriano, usa sa mga political legal analyst. Attorney, may buntag, sir.
2: I do. May buntag. So, tanan.
1: Kagabi, nagpaminaw, in fact, nag-cover me hangtod sa mga pasado alas 11 sa gabi, Attorney. Nakatawa ko nga, narikula ko itong panahon ba ito, Marcos time pa no, nga doon ako na yung ka-official sa gobyerno, gi-ambush. O niya nakatawa siya, what happened to my country, General?
2: Vice President Pilay stood nga yun.
1: Oo, oh, sumo na. Ang nakatuwa ko no ba, nakapangutana, ano sa pinitabo ng atong nasyon? Nakatuwa sabi ko kagabi ba? Gusto ko may nga, what happened to our country, Mr. President? Ano ba? Pero yan naman ko nga tao nga magkatuwa na magdumailin, Attorney. O siya mong lantaw sa mga panghitabo? Medyo nagkagrabi naman noon, Attorney, sir?
2: John, relax lang.
1: Relax lang.
2: Oo. Oh. Kay
1: Murag giri ko ni mo ang pamahayag sa itong presidente eh. Kalma lang.
2: Sila na ito katuig kang Vice President Pilares na itabo. Diba?
1: Oo.
2: Pila 30 years naman siguro ito, 40 years. Niya pa mga Pilipinas.
1: Correct. Nagbarog pagin gapon ang nasod.
2: Exactly. Mabitaw na akong panulti sa itong mga katawahan. Nga di kita mamalaka.
1: Di magpakawas paglaom.
2: Yes, diligid ka ma-singag ani mga problema sa politiko. Kaya kana John sila, ang ilang maging gusto nga, kita sila sa public, kamo nang gihimo, etc. Para lugar maluoy ang tao. Now, atong question sa kagahapon, kung sa may natabo, John, di kita lagar magsugod sa pag-interfere or dili nato interfere, kaya bugado man ko sa Supreme Court. Katubito ilang gideclared unconstitutional sa first impeachment kunuha ni Vice President Sara. Ilang mang gi-expand ang lugar, provision sa atong konstitusyon. Nga doon na gani 1/3 lang, okay na to. Di ba? Nag-notice ni mo? Now, wala man nag-expand nila na kinalangin due process. So, gihimo ka na sa lower house. That's one issue gayon nga dito nagsugod. Ikadua sa June, ma-blame gid na to partially ang atong Supreme Court. Pero saway lang, ma-blame gid na to atong Supreme Court. Tungod sa nahitabo karon, sila gabon partially to be blamed. Kay mga petition lugar yun, naanda naman lugar kay nakadaog man sila sa first impeachment nga da unconstitutional, sige lang sila ato sa Supreme Court ang pikas. Sige lang ato sa Supreme Court. Ang Supreme Court sa sige lang lugar ipanotify nga mag-file answer, munang ka-delay. Naana po ilaing kaso karon kato kang bato. Ilan na sa gitagaan ng answer, nanong di masab nila to i-dismiss. Sila mismo, ang atong lower house, ang Senado, nagpasar sa usa ka balahod. Na kung doon ay warrant of arrest sa ICC, that will prevail all over and above all other warrants of arrest na sa law nga bago lang napasar. So kung sino may itong tanahon na nga yun, yung problema karong.
1: But pasabot nga wala ka kumbinsido, di ka uyon sa mga aksyon nga gihimo sa Supreme Court, Attorney, ning maog yes. Mga isgutanan.
2: Ayok, dili ko makontemp. Pero
1: ganyan mo na kusunod po ko tara. Basig, isip mo sa kabugado, basig makontemp ka, Attorney?
2: Dili, pero at the end of the day, John, kung sa may mga decision sa Supreme Court, mo support mag-iapon ta.
1: Okay.
2: Kaya we are pro-government. Regardless, ayok sa atong personal opinion, but because there is an indecision, we have to respect that decision.
1: Yes, oo. Kaya essence of democracy, di man mahimo nga ang abogado kay abogado siya, di na lang siya mag-comment tungkol sa decision sa taas ng kanan. Pero of course, ang respeto na agir gapon mo, nagkakarugan ako sa kasagang mga abogado eh. Nga, wami mo o yun sa barugan o sa decision sa Korte Suprema, pero among girespeto.
2: Yes. June, ang senior justice na gani, si Leonin, nagsulti, nga anything nga gi-issue nga warrant of arrest sa international court, mo prevail gid ka na sa mga any other arrest warrant sa local. Na siya na mismo nagsulti. Siya na mas nagsulti sa kantong pangilinan versus unsa ba itong kaso. No, nga nung ila pa man nang padagan pag 72 hours. So within that, kanang 72 hours, June mo nang nahitabo kagabi eh.
1: Hmm.
2: Kaya wala mang gidismiss dayon sa Supreme Court. So mo nang ang atong government sab, kung di sa lugar pa kaliog dyan, musab niya isa against the senators, kaya naaman niya manghod. O na yung magulang, si Senator Amy Marcos sa other side of defense. So kung mauna may tabo yun, mura lang tanaw na ito karon nga, gapaniguro na lugar ang atong BBM karon. Just in case makadaog si Vice President Sara, maprotektaan siya. Kaya di man saan siya madaot, kaya naman yung manghod sa iya o sa iyang igsoon.
1: Mm-hmm.
2: So kung ano mabala ka man ta, these are all salsuelas yun. Mura yung salida.
1: Now, sa imong lantaw, asa nga side ang gadrama? Kay Mato Panlianes, ang gadrama ang gampo nila ni Senate President Alan Peter Cayetano, kay marusab ni De La Rosa. Pero ang pangutanon sa paminawon sa nato, ang presidente, wa man siya magmando. Ang NBA, wa man kuno sila mo sumulusob dito sa nasgutan nga Senate Building Attorney.
2: Jun, ang sarsuela ba ya, ang aktor o ang katrabida at end of the sarsuela, pareho na gihapon sila. Actors lang gihapon. So in other words, Jun, kini lugar, diligid makalit ang government. Kaya nga naman, part man sila sa sarsuela. Part sila sa sarsuela. Nga naman, ang gibutang sa ombudsman is a politician. Ang gibutang sa DILG is a politician. Nga doon na pa man sila future ambitions pagka-politiko. Ang usaan na dyan, gusto mo presidente. Ang usaan na gusto mag-Supreme Court Justice. So kung mauna-tanaw na ito dyan, wala yun. At then, kita sa dyan mga katauhan, ikaw, ako, kinsa pa din si Aileen, magtanaw ta sa espiho, laki ba ta sa sarsuela? Laki ba ta sa sarsuela? Kaya nga naman, udili man na ito mabutang sila kung wala ta mabutar.
1: Adi, laki diba? Lakip kita.
2: Kinsa may nagbutang kang padilya, kita. Kinsa may nagbutang sa duha ka igsoon, kita. Kinsa may nagbutang kang bato, kita. Kinsa may nagbutang kang estrada, na doon na nagay kaso. Nakunawag pag yun. So, lakip ba kita? Yes, lakip kita, Jun.
1: Attorney, ano sa ka ni mo hupas? Sa imong lantaw, kuan ka kaning matawag ba nato maki Pilipino naglantaw sa kaugmaon sa atong nasod kung pananitan si Senator De La Rosa, mutahan na lang siyang kaugilingon para mahuman ni attorney
2: dili man na siya jud kan ebalo na man siya kasi kahit tabo ni President Duterte dito wala na dili na siya man sikat dito kung mapriso.
1: So unsa on pagpahupas nato ni mao nga kahimtang karon sa atong nasod?
2: Dili madakpan ra na eventually jud madakpan.
1: Uh-huh.
2: Okay, muhupas naman na madakpan man na. But then, diligid niya man until the next election. Kaya ang pikas ngayon yun, ang pikas, gusto ka at all cost, ha, threat, money, etc., etc. Diligid gusto mag-trial. Diligid. Maunang nag-risk si Bato nga mu-appear, mu-attend para makabutar. Kaya nakuha naman din nila ang 13 because of the vote of Bato. Senador De La Rosa, Senator. So, mungkin itong risk niya na nakita na yun siya karon. At then, hindi din magdakpan na siya yun that ang true sarsuela na ito will last until the next election.
1: Sir, may legal o moral bang basihanan ang mga otoridad sa ilang tinguhang ma-aresto gayon si Senator De La Rosa? Attorney.
2: Yun, both moral and legal. Kay moral because of the fact na enforcer ni President Duterte si Bato as city police sa Davao, as chief sa PNP. Diba? Legal because we are a member of an international organization. Although wala na kita sa ICC But anything na hitabo sa pinataya o nagpatay prior to our withdrawal from ICC, liable pa sila June. That is a settled fact. That is why si President Duterte na ato sa ICC because of his mga orders as a president and prior sa pag-withdraw nato sa ICC.
1: Mm-hmm.
2: That was in March 2019. So in other words, June, presidente naman siya prior sa 2019, doon na naman yung namatay, dito siya responsible.
1: Uh-huh. Attorney, ang warrant of arrest sa ICC nga giwarawara ni Trillanes, nakinala pa babag corresponding warrant of arrest or kamanduan sa local court? O di na?
2: No. Sa akong personal opinion yun, dili na.
1: Kaya mausap na ginaabante sa kampo nila ni Senator De La Rosa nga pamalagi local nga mga magpasabot nga urgwapek kamanduan po sa local nga hukmana nga dapat iserve na ang warrant of arrest, attorney.
2: Correct. Kung ako po si Bato Jun, musa na akong buhaton. Kaya part man ako sa Sarsuela nga, dili gid mag-trial. Alam mo, sulti ko nga, sige, dakpo na lang ko ninyo, kay na may ICC yung taon, dakpo na lang ko. So wala na sila, dili na siya sa part sa Sarsuela. Ako, kung ako'y abogado po ni Bato, ako man sa isultihan nga, ato ka nang i-delay.
1: No.
2: Play the ball, Pepe. Para lugar magka, dili ma-impeach ang atong vice presidente, makadagan siya sa 2028. That is part of the program. Muna pagkatinuod yun, this is part of the program. Ako, abogado, ako sultihan ganyan, pagtago. Pagtago diya. Bahala nag-ICC diya, bahala doon ay Supreme Court, pagtago. Ato kaning himunon, ato kaning i-delete, and delay, para atong vice president makadagan gayon. Muna ng objective karon.
1: So both sides, attorney, participants sa Sarsuela. Both sides. Doon ay drama
2: all
1: sides.
2: Kita tanan, lakit.
1: apir kita nga mga nagbibutar o nagbutang ning mao nga mga nagdumala karon sa ato nasod. Attorney.
2: Yes. Jun, ikaw.
1: Murang tripartite eh. Tripartite.
2: Yes. Tripartite committee kini. Ikaw ba? Kita. Doon na ba tayo gihimot pag-expose sa plant control anomaly? Billion, trillion of pesos. Wala man tayo gihimot. Naba? Wala. Mo nang nagsalig karon ang mga senador, congressmen, uy, wala may naglihok. Sige, tuloy ang ligaya. Muna nahitabo karon yun. So it should not be a tripartite kita, tanan, we the people.
1: Attorney, daghan man nagugat, halos mabugtuan na sa liog, may tungod sa plant control nga binilyon nga anomalya. Pero ang problema, kayong gobyerno na matikdan man, nga mura o reluctant or bugnaw ang reaksyon, labi na sa mga hingtong dyan ng mga agents gobyerno, nga mataral, malakag yun, mahukman, masilutan, kantong mga nalabigit sa illegal o nalabigit sa binaliyong corruption, attorney.
2: Correct. Kaya part man sila sa nakadawat, nasa government.
1: Hmm.
2: Part man sila sa DPWS. Part government is DPWS is government. Di ba? Nakadawat na sila yun. Mawalagi na, kinsa may wala makadawat sa plant control, halos mantanan. Government or outsider, high influence peddler, naana sila nakadawat. So, mawalagi na yun. Ako personally, di kay ko gakabalakaan eh. Okay, part man sa atong political maneuver na bottom line ani John, starting line ani, kung magdagan pata, ang vote buying.
1: Lagi
2: so, pag first step, both buying, diritso na nasa taas. Diritso na ganyan yun. So many elections ta. SK, election. Barangay, election. Kwarta man na yun. Kwarta ka na. Asa man na pangitaon? Kaban sa lungsod. So kabang sa lungsod, kinsa may makadispose? Ang government officials. So kita, dawat sa ta. Dawat. So kada buntag yun, mangispiho kita. Lakip ba ta sa problema? Which I think, lakip kita.
1: Niya itong maging adlaw, akong kapikas, medyo nag-comment mag-uailin sa iyang nabatian sa radyo. Labi na kantong gilakag si Senator De La Rosa. Ako nakatuo ako gamay, dalang bagot-bot ba? Sunod election din ako mabutar. Ikaw, attorney, sa 2008, mabutar pa ka?
2: Yes.
1: Na, considering kabahin mang kata sa mga kapag-itabong sa Sarsuela karon.
2: Yes, pero dili man ko palit sa dili man ako gabalay akong boto. Mausab. So akong konsensya ay sakto.
1: Di ba? So ako so, di man po ko gapapalit sa boto. Wa man ko sa kan. Wa man ko sa kan magdali mo palitag akong boto. Wa man indo.
2: Kitang dua, maya tong konsensya. Pero ang usa man jun, dili gani magkuban sa kadaghana. Wala gid ti mahimo. Mo nang gi-take advantage po sa mga politiko ang mga katawhan nga Pilipino. Wala bulag-bulag sila. Sihita mga awat kay bulag-bulag man sila. Mo na nga itong nahitabo. Then wala po kita'y leader. And every grouping on ta yun, na may leader. Di ba? Bisag ka na mga alimatok, naman na sila'y leader. Nakita, wala man kita'y leader nakita karon. Wala ganita'y kardinal nga, para kang kardinal sing kanya ito nga. Grabe gin ka ang leadership niya ipakita. Ang pare karon mga pastor, hilom. Kaya naman, ano man, pati ang mga congressmen nga mga pastor diha jun sa congressmen dagan man sila sakit pasab sila katong sa GMA mga obispo mga pare nakahatag mga fortuner so
1: murag apil po sa nabahinan sa malita
2: no do question jun kining sa flood control do you think wala mga simbahan ni nakasapi.
1: Okay, inig amin sa politiko, sa pare. Something, Father, imong kuhan, okay naman. Improve na to na. Di ba? So, sa pag-amin pa lang, marag nanay pataban.
2: Siguro. Doon nabit ay joke, John, ba? Doon ay joke. Joke lang niya. Uh-huh. Ang iyang iro, namatay. Iyon siya, Father, pwede ba na ako mablisan na akong iro? Pero manadili man na mablisan ng hero. O gwi pa rin, magabayad pa ko 5,000 onta kung mablisan. O, wala man ka magsulti niya ang imong hero, katoliko.
1: Katoliko na ito, kapari.
2: No, sige, asa man. Joke lang na, John. Joke lang, sakit paminahon ba?
1: Nagsapa pa siya daan nga ko, katoliko ang iyang hero. Adi, automatic to, mapanalanginan diretso.
2: Mula dyan. Katong nakita mo kagahapon, pahit ka to sa Sarsuela. Pahit ka to. So mula kayo na, sige, pasag din na sila. Pasag nila na.
1: Ano sa tama ka, ano sa tama kaamgo ka, attorney? Nga muhupas na, kining maong gumunap sa ato nasyon. Gumupas na, makaamgo pa kata, ning ato mga pahidaron, taas na ato mga pahidaron. Attorney, makaamgo pa kata sa atong panahon, nga doon ay mga kabaguhan. Muhupas kining mao nga mga gumunhap sa ato nasod.
2: Duha ra man yon. Extrajudicial or judicial. Pero maglisod kita og judicial karon. Meaning to say, mga balaod ba nga makapabor sa Filipino people, maglisod. So, ang sa may option nato karon, extra legal. Kung extra legal sa ta. Kung extra legal sa ta karon, di ba kung gusto mag-revolution ta. Pero kung doon na unta tayo people power, lugar daghan gid kaay kita posible mga hadlok ana sila pero sa pagkakaroon diyon walay nakita nato mo lead ngano man dili naman pareho kaniadto because na busy kita sa cellphone
1: dito na lang sa online
2: dito na sa outline so wala tay mayo tabo diyon naga punta si country pero dili gid kita makapasar nga world best upper class country kita ina nilang kita sa panahon ni Vice President Pilais, inani lang gyapon, hantod karon yun. But the country will still be a country despite of everything. So yun, kitang duha, mura og, di na lang kita mag-init-init og ulo. Ayaw na, katong kagahapon, sarsoy lang yun kato. Mag-initan lang kita, mutanaw kitang espiyo kada buntag. Labi na katong ipamaligyan nila lang baluta. Makonsensya ang kasab sila.
1: Na, Attorney, katong gilakag daw si Senator De La Rosa, sinugdanan na to sa Sarsuela?
2: Dili ko sa sinugdanan.
1: Na may mga impresyon nga, wala man lakgas NBI daw si Senator De La Rosa. Ang naglakag niya, iya mga tao ko, may nagsunugdagan niya.
2: Gilakag sabi siya, kaya nga naman, wala siya gilakag, gidagan siya because ang iyang kahadlog gayong madakpan na madala sila sa Hague. Mumagin na yung kadlok. di ba bisag walay fear yun. Basta nahadlog yun ka mismo ba, walay sunog. Pero doon ay nagsultig sunog. Walay sunog ha, doon ay sunog. Di ba mahadlog na ka, dagan ka na?
1: Posible sab ka nga ang iyang pagdali-dali pagdagan kaya basi di siya makaabot sa botasyon para ma...
2: ma di, human naman itong balota. Human na to.
1: Tapos na.
2: O, human na to. Human na itong vote. Yeah.
1: Sugod pa sa vote, di mag-matter ang iya mismong... Iyang, di na mag-matter ang boto atong panahon na unta.
2: Di, mag-matter. No, kung wala pa siya makabutar, wala untay change of leadership.
1: Uh-huh.
2: Pero pagbutar niya mo nang gilakag siya, nakita man lugar siya dito sa session hall, gilakag kunuhay siya. Pero tungod sa iyang kahadlok ba, nga doon na isulti niya, intelligence kuno, nga doon na warrant sa iya, sudlo na siya. So, gidinay ka na lugar sa atong government. Noon nang nagdagan lang siya because of fear, madakpan siya, ipalupad siya sa dito sa Hague, mag-uban na siya sa iyang amo, si President Duterte. So, mo nang naitabo, sa Rizuela Gapon, katong pagdagan niya, tungod sa kahadlok niya.
1: Si Bishop Jose Cabantan, magdumailin, nagpabati ito o panawagan sa katawhan nga, matupan niya nga, sa panahon sa pila, magpili lagi ta ang tarong. Magpili lagi ta o insakto nga, kanang mudumala sa atong nasun, sa nga puno sa kamatinud-anon, nga dili patigbabaw ang mga personal, politikanon nga interes. Magina na lugar, dagan siya panawagan. Kining attorney, come 2028, makakita nakakita og hayag nga kog baon attorney
2: dunad yon nakita nimo ang resulta sa last election ang mga kabatan-onan karon yon murag na realize nila ba nga kita mangid magsugod ani dili na kada atong amahan og ang lulo kita na magsugod so dunay mga senador dunay mga mayor nga mga maayo nakasulod baski walay vote buying sa ilang area because of the youth karon yon. Mo na gid unta nga encourage nato ang youth to participate in any political exercise. Mo na ang one of the things unta ilang mahimo maghapayl sila og youth sa youth sector nga kini mga barangay elections, youth election wala na ni June. Wala na. Kay mo ni maka-expose sila sa binuang basa politika sa mga katigulangan. Masettle man nato ni except for the fact that we have the youth now should lead the pack nga mupadulong kita sa kaayuhan. It will take time yun but we have to start somehow now. I'm challenging kini mga kapamaligya gyud perennial seller sa ilang baluta ngano man di masab nato sila ma-blame yun kay tungod sa ayuda nagsalig kita sa ayuda.
1: Attorney, na-mix na ang isyo sa impeachment o ang pangitabo sa Senado. In fact, gituan nga ang nitabo Senado, may connection gapon sa isyo sa impeachment batok kang PP Sar Duterte. Attorney, na yung mga sugyot nga siguro pag wisgot ang impeachment, di na kini mga politiko may mag-impeach sa usa ka impeachable official. Ang katawhan na mismo may dapat mag-impeach. Sa mo reaction?
2: Dili sa na pwede yun. Kaya dili lagi tayo united. Di ba naman tayo People's Initiative?
1: Oo.
2: Wala may nahitabo. Wala may nahitabo sa People's Initiative. Our plan yun, our constitution is okay. Pero somehow, doon ay ubang agency na ga-interpret nila taas-taas ba. Dapat yung period nila, dili ni maong ang constitution. Mo kining among, mo man ni among explanation, mo ni among balaod, which is the Supreme Court. Now, matuo man ta, the Supreme Court, mo lagi na, na kung atong constitution ay balhinon pa sa usa ka agency sa judiciary, mo ginang nakita na ito ang gubot. Kaya kung wala agad ito ma-interpret, misinterpret ba sa Supreme Court, kung naon tang impeachment, na, wala naon tayo decision karon na itong paghahimuon na usab sa Senado. Ganon nag-change man of leadership yun. Because of the fact na ang ilaging tumo o tinuha is freeze the ball Pepe. Much as possible.
1: Attorney, magdugay ka ni si Senator Alan Peter Cayetano as Senate President? Magdugay no. Ka ni? Kaya marag naging, kung, naging presidents na nga kanabang naimuling ko, pila ka mo lang, prihana sa ba naman, attorney?
2: No, dili, ang atong gatanawan kini, kanong nagbutar o abstain si Mig Subiri o kining si Estrada. Kining usa si
1: JB.
2: GB Ejercito. Pinindua. Kung mag-sui na sila balik, kasi si Legarda yun, she is protecting her son. Dagang kay house yung son dito sa Kongreso, dapat mapailan ka noong plunder yung son. So, kung lugar, ang leadership sa Senado, ila, din ma-pressure po ng government na hinahinay mo diya. Kaya kami biya sa Senado, doon na may kinanglan sa amo, dili ka naman ipasar. Those are things that we have to consider. But I'm very surprised why si Senator Subiri o si JB Ercito na nag-abstain man. So, those are things na dapat na ito i-consider. How come na nag-abstain doon?
1: Attorney, sir, salamat kayo. Thank you, sir. Sa imong tanaw ang pag ang dili pagpakawa og paglaom inubanan sa pag-ampo, attorney.
2: Yes.
1: Mabot rin nga panahon nga makamugigid ta og nindot nga Pilipinas. Nindot.
2: Posible siguro, John. Maabot na ni kung kita higdain na. Mga few years from na basi mo abot na. Pero dili kita mawala ng paglaom. Always, June. Always kita. And then, ato sa hangyoon, gid ka nang gapamaligya perennially sa ilang boto. Kung pwede, please, do something for the government. Do something for the Republic of the Philippines.
1: Attorney Soriano, sir, thank you, sir, sa mga panahon.
2: Salamat.
1: Inyo nabati mga aksyon usa sa ating mga political and legal analyst attorney, Tony Soriano. Siya sa my convener sa CWGG. CWGG is
3: Citizens Watch
1: for good governance. CWGG. Standby sa pagbalik, oras alas 7:57 sa buntag.
4: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial.
5: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes, and an outdoor view deck that captures the best of the skyline. Come for the view and stay for the food. Top View at New Dawn Hotel Plus. See you at the top. Located at Don Apolinar Villa Street, City of.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: GCash G-load!
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
10: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Mga eksyon, dahil naganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa mong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
10: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.